0: gamit mine. Without divulging ang privileged communication sa lawyer and client.
1: Oh.
0: That could be a defense.
1: Ang isa pag ginaginatanan ito ng Congressman Junior, whatever will be the amount reflected. Ay, kay months ina. So can we compel, and the impeachment court can compel Mans Carpio to testify against sa iya sininga asawa and to divulge nga hindi ineng butang tamay nagsulod abi 1 million or 10 million or 100 million i-reason out karon abi kunara nagid man sa trial kay Mans Carpio ini payment sa iya sininga kliyente can the impeachment court compel Mans Carpio to testify sino ining kliyente nga nagdeposito 100 million or 1 billion abi Congressman Junjun?
0: Hindi. And I remember sa corona impeachment, gintry namon ipasubpina ang mga immediate family, gindeny.
1: Oho.
0: Because syempre, di ba, they cannot be forced to testify against the husband, against the father. So I don't think may matabuhay na kung nga i-compel si mga attorney Mans.
1: That would mean nga isa ina sa mga narrow way out of the VP pertaining to scrutiny sang bank records, especially joint accounts nila ni Attorney Mans Carpio.
0: Yeah, it just so happened na abogado si Mans, si Attorney Mans.
1: Oh.
0: And there's a lawyer-client privilege communication na very settled na principle. So it could be one of the defenses sang defense pag-abot dire. So, base damo na eh.
1: Oo.
0: Sila mo na, it's not only the law firm. Kay law firm lang to eh. Law firm lang to of Carpio ang gin-mention sa presiding officer. Pero what if sa ibang nga accounts ka joint, halin mo na sa mga kliyente? So, amo na mga questions siguro nga makomplicate that kunara ng article to, desisyonan mo na isang impeachment court.
1: Oh.
0: Ang admissibility guro ng matabo katropang Josiel, no?
1: Okay.
0: With respect to admissibility guro may question na.
1: Oh. Maghamal ka admissibility kun batunon sang impeachment court pero it will go through voting if that's the case, Congressman Junjun?
0: Yes, of course. Para sa tong let's isubo ang dollar ang account, no, ang bank account kun observant makita tanan. Ginamba na sa presiding officer nga peso account. Because previous sa corona, nag-issue sa peso and dollar. Pero ang Supreme Court, nag-intervene. Pasakan na TRO with respect dito sa foreign account, sa dollar.
1: Mm.
0: So, nagbutuhay ito ang impeachment court sa una kay corona. Kaya ang buto sa ito, 13 senators, siling sa 13 senators, sundon tang Supreme Court na peso lang. Pulo ka senators ang nag-go against.
1: Oh.
0: So that's why kahapon, peso account lang natin, hindi pwede ang foreign account. So gabutuhay sila when there's a important question.
1: Oh. Ining decision ba lang, ang ginpasabpina days back, mga 19 years ago, as to the bank records, tax documents, and so on and so forth, Congressman Junjun. For example, abi sa simpleng analogy sini, kung i-file ta impeachment complaint against ang presidente right now, can we go back to the time of his father, kabuhi pa siya, and he's already at the time in a, tawag na to, teenage years, as far as ang iyasining bank records, ang iyasining mga tax documents, if any, given this decision of the presiding officer and of the impeachment court, subong Congressman Junjun?
0: Well, with respect to that, no, hypothetical situation,
1: oh,
0: let's say ang presidente, tapos I don't think valid na. That would be unfair.
1: Oh.
0: Because ang starting point lang dure, ang relevancy kag materiality.
1: Mm-hmm.
0: Let's say, ang 2007, siling nila relevant siya, kaya siyempre ato na siya sa posisyon, di ba?
1: Oh.
0: Pero let's say sa question niya na, hypothetical, kung mga dito pa nagudugay na to yung mga, let's say, wala pa to siya, teenager pa siya, definitely may unfairness na matabo, due process.
1: Okay.
0: So di po, depende sa each situation, pareho man sa Supreme Court decision, Patropang Josiel, na each case is different.
1: Now, right now, ang decision sa impeachment court seem to favor right now sa tindog iya sang prosecution. But kung sa pagtanaw ni mo, being at the side of the prosecutors man, and you are the lead prosecutors during the corona impeachment, with all of these things na nagaglinawa karon, Congressman Junjun, do you think why sila mag-short sa pag-scrutinize sa mga documents at hand nila nga ginpasa sa impeachment court? Why sila magkulang sa ila sininga ginhimo? Or medyo nagkabos sila gamay sa ila sininga pag-scrutinized, Congressman Junjun?
0: I think they have enough.
1: No.
0: Compare mo sa amon sa una, I think sobra-sobra nilang nakuha because duha ka tuig ni sa House Committee on Justice. Pero bisan mag-amo pa ni no, expected man to kahapon eh. Mm. Para sa akon halos unnecessary naman itong mga iba niyang mga palihwas pasulit-sulit ng mga arguments and iba ng mga unnecessary man tong arguments. Para sa akon expected na ni nga ma-issue gid man sa subpoena sa tax records, bank accounts, and AMLAC report. So, gina-expect maniguro sa defense. Dali kay siyempre, you have to exhaust all legal remedies. Kaya hindi man pwede ang prosecution di mag-confident just because nakuha nila. They have the burden of proof to prove it. And madamo pa man defenses ni ang defense.
1: Oh. Anong ipikto sinisang report? Actually, it was not fully discussed during the House Committee on Justice deliberations, Congressman Junjun. Allegedly, ato mga bank records came from anonymous person and was even some of them denied sang bangko bala nga sa ila naghalin atong documents. Which comes first, scrutinizing sang mga gin-submit nga mga documents sang prosecution or mauna ini ang ginpasabpina nga mga documents, bank documents sang impeachment court sa deliberation and presentation, Congressman Junjun.
0: Pero with respect sa subpoena, gusto man to eh. Clear ang subpoena B.
1: Oh.
0: Ang kinahanglan ang may test siya B. As long as definiteness, kagtapos materiality. So as long as hindi siya sobra ka-broad, no, kag may description siya, immaterial naman abi kung di naghalin ang source. As long as husto siya ang source, husto ang bank account, for example, pagtapos material siya sa kaso. So amo man lang na. So hindi wala ang iba na nga question of di na naghalin, scrutinize ka na. Wala na pinsar pa. Sang mga judges.
1: Oh. Sa proceedings kapon, Congressman Junjun, we don't understand yung nasunod mo gid ini man. Congressman Junjun, yes. Ano ang mga makonsider naton at the time? Utterances, presentations, arguments that are unnecessary, Congressman Junjun.
0: Well, ang mga ultimate facts to, do medyo let's say ultimate facts. With respect naman sa questioning, para sa akin doon nagpalawig to. No? Tapos may ginambal man to, in favor naman sa defense nga observation, naghambal to si Shell Jokno. Although si Shell Jokno, syempre maalaman na, kahit di na mo. Pero itong gin-question sa ni Senator Alan Cayetano with respect sa House, tapos niya, you cannot go back to the House, that's also wrong. Because who sole judge ang Senate, ang house iya, ang exclusive power is only to initiate. So kung sa lang initiation, pwede pabalik sa Senate.
1: Mm-hmm.
0: Ang abi to yang ang implication to yan ni Michelle Jok, no? Nga hindi na matandog ang house, which is also wrong, no? Tapos, basta do kadamo pasang iba, no? Nga do kadugay. Nga in fact, sa corona impeachment, may precedence. Kahaba-haba mas ang prosesyon, dito magyapon na gano'n eh, naghantong.
1: Mm-hmm.
0: Dito magyapon sa issuance, which expect ako for example, well, ako doubt, because very, very strong on Article 11 of the Constitution, public accountability, public office of public trust.
1: Oh.
0: Public office employees must be at all times be accountable to the people at all times. So ang confidentiality, ano na eh, medyo dihado na nga daan itong defense eh,
1: mm-hmm.
0: sa ilang stand, pero they have to do it. They have to do it. Kaya for example, subong, pwede nila ma-question, for example, ang ang confidentiality ng lawyer client. Uh-huh. Hindi mismo nga bilog, pero piecemeal pwede lang ma-question.
1: Lastly, Congressman Junjun, partiya sa rules ang mga senator judges ta. Can they question the validation process as to the authenticity of the documents presented before them? Nga pwede nila maukay ito. Tining a document, this is authentic, na verify ninyo ini, na validate ninyo ini as to the source. Can they do that, Congressman Junjun?
0: Well, sa amon, like for example, for purposes of issuing subpoena, that's a big issue. Atong small lady, naging hatag sa small lady atong bank account records, pero small lady wala ma-identify. Ang isa naman to sa amo sa trangkahan, sa gates ng isa naman ka prosecutor, ginbilin. Gin-ask kami. No? That's part of the power of the hearing. Yung dugay-dugay man to, daw isa man to ka-hearing ang hearing. Pero ultimately, naging immaterial siya kay husto. Husto ang report or ang information.
1: Mm-hmm. So dapat unahon na presentar diri ang may ara sila sang strong basis to believe nga masanto sa official bank records ang bank records presented nila sa impeachment court, Congressman Junjun.
0: Dapat may bank account number ka pa.
1: Oo.
0: That's the definitiveness test. Kay magsiling ka lang all records, all bank accounts, hindi man napaigiran sa opina.
1: Mm-hmm.
0: Pero galing, may ara na sila binga na AMLAC report, may mga bank accounts na nabutang dito sa lower house, sa Committee on Justice.
1: Uh-huh.
0: So mas mahapos sa ila subong.
1: So amon ni posible ang may pinakamalawig sining trial days, no? Ang amon ni nga article, Congressman Junjun?
0: Actually, I was surprised na mas malawig pang confidential. Probably mas damo sila witnesses sa confidential.
1: Mm-hmm.
0: Pero base man, maglawig ni. Wala ta kabalo kay base ang mga ibang mga witnesses unnecessary man para sa naunang article.
1: Okay. Lastly, Congressman Junjun, what would be your message sa mga tagparamatita, sa mga constituents ni Modera sa 5th District? Kag sa mga nagaupod, kag nagabantay gid sa impeachment trial against the Vice President?
0: Well, I would like to thank you for the opportunity nga nagkabulig man ako sa papano. Bali ang ako niya, I would like to make it clear Atropang Josil, nga wala kita sang ginadampigan. No, ang akon lang subong iya, ginbutang ko sa akon nga kagalingon, nga I will be very, very objective lang kita. Kung ano ang akon experience, amula ng akon nga ibulig sa imo nga programa para may chance na pumuluyo ta. Kung kontra man na sa prosecution, so be it. Kung kontra man na sa defense, so be it. Pero that's my experience. And based on that experience, amo nang akon nga mga opinion nga legal, kag siguro ang impeachment ko, ang impeachment proceedings is sui generis, kag isa pa lang ang natapos na impeachment sa bilugtang nga history, base kaduan eh. And that was the corona. And that's why ang atong experience, we're sharing it. Ang akon nga advocacy against graft and corruption will remain forever and will be as strong as ever. Kag thank you so much sa imong opportunity man nga paghatag sa akon na makabulig kita painsindi sa aton nga mga pumuluyo ilabi na gid sa mga hindi abogado. Thank you so much kay God bless.
1: Salamat gid Congressman Junjun and good morning. There you are, si former Iloilo 5th District Congressman Neil Junjun Tupas.
2: Bullseye.
1: Sa pananaw ni Congressman Junjun, correct kita sa ato sa ning pagtanaw. Nga the fact si Attorney Sheila Sison, the lead counsel for the defense, ang nagpangayo sang certified true copy from the impeachment court sang decision to summon or to subpoena bank documents, bank records, 19 years back. 19 years back sang tax documents, ang mga files sang AMLAC, kag records sa mga banko sa naglalain sa mga branches, 9 different branches, nga believed to be may account darang Vice Presidente, kag mga documents involving 19 corporate entities. Nga nag-appear ang pangalan or may interest dira, posibly, ang Vice Presidente. ini ladies and gentlemen, sa amo ni nga ginpasampina nga mga documents, may mga legal nga mga question. Number one diri ang question was, ang question is, sang 2025, may ara sang phrase sa desisyon sang Supreme Court declaring void ab initio. Butang balon, sala from the very start is as if there's no impeachment complaint nga nabaton against the Vice President. Bangon sang technicality, di ba? Gin-dismissed ato by virtue of that or gin-archive sa Senate by virtue of that decision of the Supreme Court. Kabahin dito sang decision sang Supreme Court na gasiling nga ti ang impeachable offense kag ang mga dapat imbisigaran should only cover sang period sang siya nagauyat sang impeachable position. So isa ina sang gina question karon sang depensa. Kaya if that is part of the rule, part of the law, kabahin na sang mangin kasuguan naton eh ang desisyon sa Supreme Court. Sa aton pa mangin skrana, Supreme Court reports annotated that amo ina ang isa sang dako nga legal nga basis to interpret provisions of different laws. Just like ining may mga numero bala nga Republic Act, Presidential Decrees. Ang inabasihan mo dira, kon wala expressly na butang sa Republic Acts, sa Presidential Decrees, amo ni ang mga ginpang hambal sa desisyon sang Korte Suprema term to be Supreme Court Reports Annotated or SCRA. Tinabutang dira nga ang coverage lang amo ang mga offenses committed during sa iya sininga present term as impeachable public officer. So sang ang argumento ya sa depensa sang 2007 hindi pa man siya vice presidente. She is not yet an impeachable public officer until 2022. So isa ina sa ginatanaw ta ato ni gina-assess naton kung diin malusot ang depensa ha without discussing to the fullest the merits and demerits of the case. Dira malusot sila in saying this violates the very statement of the Supreme Court in the Supreme Court's decision way back 2025 sang House of Reps versus Duterte. CVP Manto versus the House of Reps. Yan decision sa Supreme Court. So the Supreme Court should maintain sang ila sining ruling. If the ruling states really expressly nga ini naga-cover lang kag ang impeachable offense or ang mga sala should only be determined within the incumbency sang impeachable public officer, this case ni VP Sara, sang chimpo lang nga naguyat sa sang impeachable office or impeachable position, and that will commence lang sang 2022 when she was voted vice president, which is an impeachable position. So dira posible malusot ha. Isa ina sang dako sining natanaw naton nga lutsan ya sang depensa. That's why nangayo sila sang certified true copy of the impeachment court decision to subpoena sa mga documents nga gin enumerate bago langgid. Ang isa pa gid diri ka pwede ma-apply amo ining sa AMLAC. Kay ang AMLAC records should be and must be confidential. So ang AMLAC records supposed to be is confidential. So kung ang AMLAC records, nambal ikaw nga for an impeachable public officer, ha, may leeway karon ang impeachment court to scrutinize sang imo sining AMLAC record. But in this case, dalasa pati ang private citizen in the person of the Vice President's husband, Mans Carpio. Hindi mo ma-scrutinize ang iban sining mga AMLAC records, bank transactions, and so on and so forth, without opening sang transaksyon sang private individual which is man's carpio. Karon kon ini mahambal nga for cameras view but ambalo siri sa impeachment court lang anay nila talaga yon kag ila lang tanawon but ang requirement kag ang protection para iya sa individuals concerned covered sang AMLAC investigation should remain confidential. Not that much sa impeachable officer just like the VP, pero paano mo i-segregate nga hindi magwa sa publiko ang iya ni Man Scarpio? That's the thing, ladies and gentlemen, because it dates back 19 years ago nga matransaksyon. Number one, hindi pa impeachable officer si Sara Duterte at the time. Number two, up to now, may madalasa nga private citizen nga mo ini si Man Scarpio. Happens to be ang iya sini nga bana. So, these are the things na ginatanaw. Tanga pwede lutsan niya for a petition before the Supreme Court. A good to mag-intervene for possibility of abuse of power made by the impeachment court. Ha? Abuse of power, kasi nakahatag na sila sang desisyon mo. Nakahatag na sila sang ruling mo. Ang impeachment court. Diba? So, they have the power to issue subpoena. Diba? And they've granted that subpoena. So, in short, sini, kung may ara, ginman, pag-abuso, it should be the power of the impeachment court. Ang dapat i-question. So, it's an abuse of power. So, dira, ang ginatanaw ta, ngalutsan, we're not saying and we're not defending sang VP. Ha? Sa stand sang VP. Because right now, ang prosecution may edge. Nakaulo algo sila subong because some of their request or petition were granted. Amuning pagpasampina sang mga bank documents, AMLAC records, tax documents, and so on and so forth. So dako na ini nga ligwa para sa ila. What's lacking right now? Kag ano ang madugo diri sa part iya sang prosecution if in case. Number one, presentation of witnesses and evidence. Sa diin naghalin ini mga ebidensya. So ang pwede din ma-question, together with the House of Representatives, ano ang inyo determination if it is valid based man sa ila sininga gin-conduct sininga committee hearing sa House Justice Committee? Because ang mga bank records, were given by former Senator Antonio Trillanes. These are the very the same bank records way back in 2017. Nga ginbandera ni Trillanes, nga gindepositohan piso, it appears nga ang pangalan Sara Duterte and Rodrigo Duterte, Sara Duterte and Man Scarpio, and so on and so forth. These are the bank documents. Ha? So, ina mga biyan, posible mag-aagi sa pag-scrutinized. Kung paano ina panindugan sang prosecution, kagdepensahan, tanawon ta. Because they should offer sang ginatawag sininga convincing evidence and testimonies that an impeachable offense was really committed by Vice President Duterte. The burden of proof. Buta malo sa ni, ang responsibilidad ara sa prosecution. So, that's it, ladies and gentlemen, so far. So, balantayan tayo ni madugo ni. Madamo lang sa mga technicalities, medyo boring. Ang mga technicalities dari, as far as ang process, ang proseso. So, let us all study our homework. Para maintindihan nato ni Itlubos ang ining articles to be presented, partiya sa salien of the Vice President, partiya sa possible sini non-declaration of all interests sa iya sining statement of assets, liabilities, and net worth. Ang lain lang iya subong sa kay VP Sara Duterte is because banay abogado eh. Banaya is earning. Now, mahambal nga tigin total nila amounting to 6 billion ang tanan nga bank transactions. Sa tanan sini nga mga naga-transact sa banko, either checking account or current account or savings account. Ah, may ara sang current account amo

napulo, for example, kabilyon, from 10 depositors. Kon ina nga bank account is a joint account of Manz Carpio and Sara Duterte, pamangkot sini, paano dipinsahan sa impeachment court nga hindi iya ma-expose ang interest kag ang pribado sini nga transaksyon ni Manz Carpio as a lawyer. Ha? So ina mga bayan, medyo madugo. Medyo technical, pero ini mga bayan dapat lutsan sang prosecution kag dapat mapunggan sa depensa. Kay dako ina mga bayan nga issue, mamal 10 billion daho nagaging transaksyon sa imo account. Gali kay for example, ang ina nga account should be given. Let's say for example, abogado ako. May gin bakal nga duta kliyente ko. It passes through me, mamal 1 billion na. Aring kwarta ikaw to bayad. The remaining amount kung pila da ma-agrihan ninyo, it's all yours. Let's say, nabakal 900 million, may 100 million ako kung ako ang abogado. Gintagana ko 1 billion sa kliyente. It passes through my account. So, ang isa ka billion goes to me? No. The 900 million goes to the land owner nga ginbakal. But through sa akon nga abogado. Only 100 million remain sa akon. Nga ako nagid. Diba? So that would mean nga ang transaksyon may nagdeposito, may ginkantuan. Amo ina ang gusto iscrutinize ang prosecution. May gindeposito, accumulated deposits, 6 billion, diin ininaghalin kag diin ininagkanto. Hindi mo man mahambal kung diin naghalin, especially if ina mga bayan in favor of Manz Carpio. Because Manz Carpio is not an impeachable officer. Luwas na ako maghambal ay kay VP Sara Duterte na nga bank account. Mambal karon si Manz Carpio, 1 billion tood, ginbayad ko na siya, ginbakal duta to sa kliyente ko. So pamagotan mo, sinong kliyente mo? Hindi pwede. Because that is already ang pag-divulge sang client-lawyer relationship which is highly protected by law. Sa ato sini nga Data Privacy Act pagid. Ha? So ang pamangkot, sino ginbayran mo? May ginbayran ako, that's why nga dito. Hindi mo man pwede gid ma-disclose immediately without valid reason kay nga may ginbayran sa mo. Uncovered in a isang lawyer-client relationship and the data privacy law. Kay ti wala mandriya labot ang Vice Presidente unless otherwise, are, nga ang prosecution ko established nga ang 1 billion kay Sara Duterte na yung transaksyon. But if they cannot establish nga ang 1 billion kay Sara Duterte nga transaksyon, kag hindi iya ni Manz Carpio, so, tawag nato siya ni wala ego. Ha? Wala ego. So, every deposit accumulated sa bank accounts, conjoint account ini, ni Sara Duterte, the Vice President, kag sang banaya nga si Manz Carpio, it should be defined ang every deposit nga iya ni Sara na or iya ni Manz Carpio ni. Iya ni Sara ni, iya ni Manz Carpio ni. Ha? Kay, ang pwede mo lang ma-scrutinized ang mga deposito kag transaksyon kag ang nagagwa nga kwarta nga iya ni Sara Duterte. Mabudlay pa matudan man sa prosecution mo. Ha? Nga pulo abi karon ka deposito tig 1 billion for example, mambal kay diin diri kay Sara Duterte. Ha? Kun ako man yang sa depensa, pamangkoton ko ang prosecution. Of the 10 deposits, saan ba sa 10 deposito na ito ang transaksyon ni VP Sara Duterte? You cannot say shotgun all. Ha? Kay ti maghambal karon depensa, this is Manz Carpio's transaction, this is Manz Carpio's transaction, he's a lawyer. May ano siya? May law office siya. And is functional. Siya, yan ni Manz ni, yan ni Manz ni, yan ni Manz ni, yan ni Manz ni, yan ni Manz ni. Oh. So, will you summon or subpoena si ang documents ni Manz? Resibo ni Manz? Will you summon Manz Carpio? Basing on the on the Corona's impeachment, according to Congressman Junjun, ang pagpasumon at the time, kung tao sumon mo, kung document sa Pinay, ang pagpasumon at the time sa pamilya ni Corona was denied by the impeachment court because why sila labot
sakay ang

0: ginatumod lang ang transaksyon iya sang impeachable officer which is Corona at the time. In this case, kung basihan tang desisyon sang Corona impeachment, hindi man pwede because hindi man na sila impeachable officer. Dapat pamatudan mo nga iyan ni Sara Duterte yang gindiposito kag transaksyon of all the bank statements and deposits and withdrawals nga iya ina ni Sara Duterte. Kay sino ina responsibilidad and burden? The burden lies with the prosecution to prove nga iya ni Sara Duterte na. Hindi pwede nga logic. It could not be. Mambal nga, tiyamon na ang presupposition because it's a joint statement. Mambal nga, tiyan ni Mascarpio na. Diba? Mambal, iyan ni Sara Duterte na, sino dapat ang mapresentar in saying, mambal ang depensa kay Mascarpio ni. Mambal ang prosecution kay Sara Duterte ni. Sino ang may burden to present nga iyagin man ina ni Mascarpio or iyan ni Sara Duterte ara sa prosecution. Mambal ang prosecution, we have the strong basis to believe nga iyan ni Sara Duterte ni kaysa nakuha namon niya documents ang ining kwarta gusto dat, gusto der, gusto him, gusto her. Ha? So, ara sa prosecution. Madugo pero boring. Pero dapat naton iniintindihon. It's already 8:34 in the morning sa ato sining pagparagad. Dirigi hapon sa palatuntunan Bullseye. Pero sa nasiling ni Congressman Junjun, amo ini ang pinakamabaskog nga article of impeachment. Bangod mahapos pamatud-an. O galing, hindi tanan nga masandaran nga wala ma-enumerate sa articles of impeachment magamit against the Vice President. In short, may mabukaran sila. Ay, siling niya, may transaksyon siling niya deriho. Pero siling niya way madala iniya sa articles of impeachment. Siling niya guilty deri ang Vice Presidente. Hindi pwede. Kaya na may ruling na niya ang impeachment court in saying ang tanan nga mga makit-an pagidera possible possibility nga ini isa ka impeachable offense could not be used unless otherwise ina nasaad sa articles of impeachment kag na enumerate sang prosecution nga ini ang mga akto nga nahimo sa Vice Presidente. Kon wala dira ma-enumerate, hindi pwede magamit and mapatong na impeachable offense against the Vice President. It's already 8:35. Ginadulong sa inyo sang Sunthorn Plus Gold Capsule, Premium Detres of Gel Capsule, kag Sunthorn Vitamin C, the ultimate trio ang kinanglanon sa ato sining alawas agod ma-maintain ang healthy body. Ang importante sini bako dato ni immune system. Tay paano magbako di immune system tapon kulang sa nutrients. Diba? Amo man ang kalimbawa, yabla, kung uhaw kita, ano ang batsyagan mo? Luya lawas mo, diba? Amo man na ang aton sining mga body cells. Remember, kung ano ka man kadako, kag ano ka man kaniwang, ang imo sining outside looks, kag kondisyon, amo man na dito sa sulod. Kung maluya ang imo outside looks and condition, amo man na to ang magagmay naton sining nga party sa lawas and that's what we call as body cells. Luyang body cells, luyang lawas. Pagsik ang lawas, butamalun mapagsik ang body cells. Amo lang ina. Paano naton mapapagsik? Dapat may enough nutrients sila. Din ta makuha ang enough nutrients. Kaya susudan mo kina ng katrapang Alex? Dog? Ha? Pagkatapos ano? Baringon? Tapos ano? Chorizo, tanong makuha natin dara nga damo nga nutrients. So, ari kita sa Sunthorn Plus Gold Capsule, nga may mangustin ang palaya malunggay garlic and spirulina, premium detres of gel capsule, nga may virgin coconut oil, malunggay oil kag vitamin D3, kag Sunthorn Vitamin C. Well supplemented ang lawas ta sa needed nutrients, vitamins, and minerals. Mabakal sa mga butika nga suki ninyo kag sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building, Yulo Street, atubang sa Midtown Hotel. Libre baladera ang konsultasyon. Kadto lang ka modera, hindi maghuya-huya. Oras, it's already 8:37 in the morning. X-X-F-M.
1: XFM.
2: Yes, to help!
3: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
4: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba, isa sa pangunahing dahilan ng kamatayan ng tao sa Pilipinas ay ang pagkakaroon ng vascular diseases o sakit sa mga ugat. Isa sa mga sakit ng vascular diseases ay ang arteriosclerosis at atherosclerosis. Ang arteriosclerosis ay nangyayari kapag ang daluyan ng dugo na nagdadala ng oxygen at mga sustansya mula sa iyong puso patungo sa iba pang bahagi ng iyong katawan ay nagiging makapal at naninigas, na kung minsan ay napipigilan nito ang normal na daloy ng dugo patungo sa iyong mga organ at tissue. Ang atherosclerosis naman ay isang particular na klase ng arteriosclerosis. Ang mga dahilan sa pagkakaroon ng atherosclerosis ay ang pagkaimbak na mga taba, kolesterol at iba pang mga material sa loob at sa mga pader ng iyong ugat. Ang mga nakaimbak na taba at kolesterol ang maaring maging sanhi ng pagkitid ng mga ugat at humahadlang din ito sa normal na daloy ng dugo. Ang mga matataba, minantikaan at mga pritong mga pagkain ang numero uno na mga nagpaparami ng taba sa dugo na siyang pinagmumulan ng sakit na atherosclerosis. Para maiwasan ang paglala at pagkakaroon ng sakit na ito, ugaliing uminom ng Santon Gold Herbal Capsule. Ang Santon Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng powerful medicinal compound na allicin. Ito ay may anti-atherogenic at anti-atherosclerotic effect sa ating katawan. Tinutunaw nito ang mga nakaimbak na mga taba at kolesterol upang mapanatili ang maayos na daloy ng dugo sa ating katawan. Bukod pa dyan, ang Santon Gold Herbal Capsule ay nagtataglay din ng phytonutrients na flavonoids, isang malakas na antioxidant para maiwasan ang paninigas at pagkitid ng mga ugat. Kaya uminom po ng Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw.
5: Malakasin ang ating immune system araw-araw. Mag Santon Plus Gold. May taglay na bioactive compound na allicin. Nakakapigil sa pinsaling dulot ng virus pati na mga bakterya. Santon Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Santon Plus Gold. Mambibili sa inyong mga suging butika.
6: The Secret of Health.
4: Batay sa pag-aaral, isa sa dahilan ng paninigas ng mga ugat ay ang pag-inom ng mainumin na may sangkap na caffeine tulad ng kape at iba pa. Kaya palitan mo na ang mga nakasanayan mong kape. Uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Huwag isapanganib ang iyong kalusugan sa pag-inom ng mga unhealthy coffee. Mag-switch ka na sa coffee na hindi lang basta masarap, masustansya pa. Yan po ang Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
7: Narito ang mga ilang beripisyo sa kalusugan. Sa araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix. Protina mula sa soya, vitamin C, iron at magnesium mula naman sa manunggal, at antioxidants mula naman sa Santon. Kaya pag Santon Plus Coffee Mix ang kape mo, panalo ka! Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
8: The secret of health.
4: Madalas bang magluha-luha ang iyong mga mata? Hindi ka na ba makakita ng maayos? Huwag nang hintayin na mas lalo pang lumala ang problema ng iyong mga mata. Uminom na kaagad ng Visionix Plus Soft Gel. Ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel ay nagbibigay ng sapat na nutrition na kinakailangan ng ating mga selula para sa pag-repair at pag-rebuild ng mga nasisira na parte nito, dulot ng oxidation na naidudulot ng iba't ibang bagay gaya ng free radicals, UV rays, blue lights at marami pang iba. Pangalagaan ang iyong mga mata. Uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
9: Pangangati, panalakit ng mata at panglalabo ng paningin.
10: Mag-Visionix Plus Soft Gel Capsule. Visionix Plus Soft Gel Capsule.
9: Ang Soft Gel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
10: Visionix Plus Soft Gel Capsule.
9: Ang Soft Gel
1: Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
2: The Secret of Health.
11: Ulitin ko po, para makaiwas sa mga karamdaman sa ating mga kaugatan, araw-arawin ang pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule at Santon Vitamin C. Umiwas din sa mga highly caffeinated na mga kape na maari ding makadagdag ng pinsala sa mga ugat. Sa halip ay uminom ng healthy na kape, ang Santon Plus Coffee Mix. At huwag hayaan ang nag-uumpisang problema sa iyong mga mata, simulan mo na ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel. Ito po muli ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remilito Oy. Antabayan pong muli ang ating programang The Secret of Health.
3: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
12: Yes to Health!
13: May nararamdaman ka bang pananakit ng kasukasuhan o katawan? Ang Santon Gold Herbal Capsule ay may mangosteen na kilala sa Santon's Natural Compounds na tumutulong laban sa inflammation. Natural na suporta sa iyong araw-araw na galaw. Santon Gold Herbal Capsule.
14: We

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Habang tumatagal, mas iniisip mo rin yung health mo, lalo na sa puso. Kaya ako, nag-iingat na rin sa iniinom ko. Yung Santone Coffee Mix, may moringa na may quercetin, tumutulong sa circulation. Yung soya naman, may isoflavones na kilala sa heart support. Simple lang, kape pa rin, pero mas may pakialam na sa sarili. Santone Coffee Mix.
4: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners.
5: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
6: Happy! Everybody is happy!
7: Playtime Entertainment. Born for happiness.
0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
3: Minsan, yung sakit ng ulo, galing pala sa mata. Kapag strain ang mata mo, damay buong pakiramdam mo. Sa Vision X Plus Soft Gel, yung combination ng lutein, zeaxanthin at antioxidants, tumutulong mag-reduce ng stress sa mata. Mas relax ka, mas komportable.
2: Vision X Plus Soft Gel Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium

0: 6-8 Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
2: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
1: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
3: Happy!
4: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
5: Playtime Entertainment, born for happiness.
6: Playtime Entertainment, born for happiness.
7: Kung mamati ka sa XFM.
8: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, kinatawag nila ko nga agi.
7: Kung mamati ka sa XFM.
8: Pero subong nga nagpamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko bala nga agi? Sige! Hello? Oh? Ha? Arvel? Pang! Sungkot ko pala sa imo, dugay ka na wala ka tawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
9: Yeehaw!
5: XFM.
9: Patropa mo!
8: Exciting!

0: isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte ngayon nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM Nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
1: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: Pakiramdam mo ba ay lagi kang pagod? Ang vitamin D3 ay tumutulong sa muscle function at energy regulation. Ang VCO ay may MCTs na mabilis gawing energy ng katawan. Ang Moringa Seed Oil ay may bioactive lipids na sumusuporta sa overall vitality. Masiglang katawan araw-araw. Premium D3 Softgel.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santo Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ari ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
7: Mag Santone Plus Herbal Oil, garantisado
6: maaasahan
7: sa sakit ng katawan.
6: Kaya para sa maginamang pakiramdam,
7: mag Santone Plus Herbal Oil,
6: ang pamahid na all-in-one
7: sa presyong magaan.
6: Santone Plus Herbal Oil,
8: kumplituhin ang ating lakas araw-araw. Ugaling uminom ng Santone Vitamin C, mabisa upang maiwasan ang mga sakit dahil sa lakas ng vitamin C na taglay nito. Mabisa dahil ito ay alkaline. Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
9: Sister Pain.
10: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa dad na training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palangaki na dati ko akong lansa. Sister Pain para derogaritso ang training.
9: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika.
11: Maka-late na ko.
9: XFM.
11: Patropa mo.
12: Exciting.

bala nga ebidensya sang prosecution is an ultimate facts or evidentiary fact lang. Ha? Katropang Alex, it should be for conviction an ultimate fact or ultimate facts. That's it. Buta mo sini, beyond question ang iyang legality, constitutionality, and existence. It's already 9:28, alas 9:28 sa ato sa ninyang pagparagad. Good morning, gid kay RV Chris Caceres. Bullseye. Well, that's it, anay, ladies and gentlemen. Ha? Ang isyo ya karon sa kay Senator Judge Robin Padilla. Nga gin-isyuhan sa sang ombudsman, si Ombudsman Boying Rimulya nagsiling, nga gin-baliwala ya kono ang pagsabat sa gin-isyo sa iyang sumon. Ambal sang ombudsman, yati tuluyan na namin si Padilla. Kay why kono magsabat? Pero may ara ginauyatan ng ebidensya si Senator Robin Padilla nga nakasabat siya sa ombudsman. So which is which right now? So ini mga abyan gintalakay kahapon kagin manifest ni Senator Robin Padilla sa impeachment court but was referred to the Senate sa plenary. Kaya it's a concern of the Senate as a plenary if in case may aragin man sang pagahimuon silang akto as senators, not as senator judge of an impeachment court. Kag may manifestation si Senator Rodante Marcoleta that he will be allowed to participate in voting sa pagbinotuhay. May ginsight sa dere during the Estrada impeachment wherein the Senate and the Senate President at the time contemplates to allow a member to participate sa voting. So pagabuto-butuhan naman na, laban-laban ka tropang Alex, tita na won tabi if they will vote according to segregation by tawag nato sini by virtue of majority and minority of or they will vote according to their conscience amang senador kay talakayo nila ina sa ila sini nga plenary session. 9:30 in the morning sa ato sini nga pagparagad kita naka Vision X Plus ay galabo nang inyo sini nga mamatay ninyo pagtuguti nga maglabo ang mata nyo kag maghambal nga ay ti anong kulang sakon pakonsulta bala kamo to sa Yes to Health Wellness Center bra para mabalaan ninyo kun nga galabo mata nyo basi taas inyo blood sugar. Dapat makontrol ng blood sugar kahit isa sa mga epekto sa grabo imo sining panulukan mo. Number two, basi kung kulang ka sa nutrients, kung kulang ka sa nutrients, pwede ka mo mabuligan sa Vision X Plus. May lutein, beta-carotene, vitamin A, kag zeaxanthin. Quality products ang Yes to Health Incorporated, approved sa Food and Drug Administration. 9:31. I-check tabi si Katropang Janssen. Kay may ginpadala, dari sa aton niya concern. Actually, concerned resident of Barangay Buhang Haro. Dira bala sa lakturan, Katropang Alex. Lakturan, ina, dira halin sa MacArthur Drive. Amo na yung halin sa Tabok Suba, pagkanto Series Terminal, MacArthur Drive na yun. So halin dira sa MacArthur Drive, kilid sang gasoline station, bala dira, if we're not mistaken, may lakturan na malapos ka to sa, ano mo, may bukuhan. Ha, amo nang lapsan mo dito. Maagi kada sa may Buhang Elementary School. So may arat da lugar nga tinumpukan sang basura. Tinumpok nila sa poste sang more power ni guro kag telco ho. Waay ma pick up ano pa nagaingaw ang lagong kag ang tawag naton flies bla langaw in that area nagapanimako. Di karon lapit man ni sa eskwelahan pagid ha pamangkot sini amogid man ini ang drop off point sang garbage amo ning tulumpukan sang garbage. We would like to coordinate with the barangay officials kag sa sitwasyon dito kay dugay na nila banaban ni way ma pick up kay ngaw galalapta na ho pamangkot sini may gagi dara nga garbage truck iya sang JS Lyson Construction JS Lyson bla. Di JS Lyson nakakontrata subong sa pag-pick up sa ato sa mga ano mga basura nga ini. Tingaway ma-pick up ini do kadugay na ni how. Kung sa mga tao pa dugay-dugay mga puna pag-apon pick up na daw.
Abi check ta si katropang Janssen si Materan with katropang Mario Hilongo live dito karon sa may Barangay Buhang distrito Gapon isang haro.

0: diri lang sa ubos-ubos sang XFM. Kani ari kami sa Buksuba, pagkadto ka dito sa Uunguhong. Ang Uunguhong na buhang na namo. But before that, may crossing na pagkadto dito sa may bukuhan sa circumferential road la na dira na dampi. Katropang Mario, Dol, please proceed, Dol.
1: Katropang Josel, live kita nga nag-report sa Siringa Matinyon. There is zone 2 barangay Buhang sa distrito Sangharo. Actually, katropang Josel, ining lugar adjacent ni sa barangay Imbicha Nova. Boundary siya bala ang dalan na ni ang nagapagitan sa barangay Buhang Zone 2 kag subong man ang sakop sa barangay Imbicha Nova, katropang Josel. Sa maayo nga balita na kuha na gidman sa subong nga aga ang basura. Nakuha na tong tinumpok nga ginpost na ton kahapon.
0: Pila na edad sa basura to, Dol?
1: Mga 3 hasta 5 kasimana, katropan Josel.
0: No. Di may schedule na da nga pikapanay mo. Actually, yung problema na to subong, that's the thing that we need to coordinate with GSO, Dol, no? Daw hindi consistent subong as sa schedule nila ang pikapanay sa basura, ha? As far as GS license is concerned, daw.
1: Yes, ang lugar nga ni Katropan Josel, bali drop-off area gid man ina dire. Kaya based sa aton nga nakita nga napaskil nga karatula, ang schedule sa pag-pick up sang basura dire is Sunday and Wednesday, Domingo kag Miyerkules. Pero sa pagpulupabangkot naton, siling sa mga residente diri wala ma-pick up sang Domingo ang basura bangod nga hindi makalusot diri kuno katupan Josel ang garbage truck. Kay kuwali siya mo do bypass sa road ni ang area sa pakadto kato sa may C1 road. Actually, aray ko di gani, subong sa tubang sang isa ka Tiangge, may medyo doro distansya na, pero baho gyapon.
0: O tabalon, Dol, kung sa mga tao pa, nakuha ng bangkay, pero ang baho, arag yapon.
1: Oo, arag yapon. Kay kung makita naton, basi sa aton siling atubang direk katupang Josel, nga kiratula, may nakabutang pahibalo, schedule sa paghaboy sang basura. Every Sunday, 5 to 6 a.m. Amo na ang nagkabutang. Iyan isang barangay MB Hichanova. Pero may another revise sila nga schedule sa throwing of garbage. Sunday, 6 to 7 a.m. And then Wednesday, 10 to 11 a.m. Amo na ang nagkabutang direkta to Pan Josel. Te kahapon, base sa Facebook post sang isa sa mga netizen nga wala ma-pick up ang basura, damo-damo nga mga tinumpok sang basura diri sa kilid sang pader sa posting. Kung maglabay ka, kung ang imo direksyon, maghalin ka sa Tabuksuba, diretsuhon mo ang buhang flyover, kundi mayari diri sang bypass road, shortcutan bala, pakadto sa eskulahan. Sa right side mo sa Negatopan Josel, damo ni siya bala pamalay diri sa palibot. Damo siya sang pamalay. Te kon makita mo di, may mga dalagko nga mga balay, may mga Tiangge. Tapos, diri agatumpok sa binit lang sang dalan ang basura.
0: So kung ang schedule, Dol, is Domingo kag Miyerkules, ang haboyan ay basura. Ano naman ang schedule sang pikapanay?
1: Siya mo man na supposed to be katropan Josel eh. Right after sang paghaboy, pick up po na dayon sang basurero katropan Josel ang GS Lyson. So, subong aga nakuha na. Aray ko di subong sa tubang sang Tiangge. Chay, good morning. Kaya daw lapit gini. Atubang gini, no? Sang Tiangge ni Chay, no? Ano nga lang sang Tiangge mo di Chay?
2: Francisco Astor.
1: Princess
2: Store.
1: Chay, ano oras kay naging pick up ang basura?
2: No, mostly, ano na ngayon?
1: Kay sa tabok yun ay katropang Josel?
2: 7 siguro ba?
1: Mga?
2: Before 7.
1: Before 7.
2: Okay, may klase pa mga bata.
1: Pero ano-anong plastada, Chay man? Kay tabok yun isang imo nga Tiangge? Busiligon, pagtabwa mo, basura, ginadiya. Okay. O sa imo nga paglantaw sa nagligad, mga pilakadlaw nga way makuha ang basura?
2: So alin, tanit, sabad, Domingo, sang aga, pick aga up na nila. Di kayo may ginahimu daw dito, ginlakan nila, gimutangan nata nila sa closed.
1: Hindi makatabok dito, hindi makagross.
2: Hindi.
1: So, pwede man makaliso, pwede man makasunod, pero pwede makagwa.
2: Hindi, pwede makagwa eh. Kung dito siya, Ali, naka-close man ata dito.
1: Ah, so magtimbag yung galing close?
2: Oo, ata.
1: Pero hindi pwede makasunod ang garbage truck.
2: Hindi.
1: Diretso sa imo atubanggit, no? Subong gani, bisa nakuha na po kapanimaho.
2: So, ayun po. Kasi lalaki, tansya na mo. May mga tinaib sa mga manok nga ginahaboy dila. Tiko hindi mo ma-pick up sa inang adla sa kaya Domingo, the next day mabaho na siya. Kaya ginaukay sa mga ido. Amo na nga daw naglain gid ang pagkaano niya.
1: Pero kay nasa aga pa nila gin kuha.
2: Basta do magaga pa man, hindi pa rin kasing aga. Kasi sa una do 5:30 gina-pick up na nila o alas 6 pa aga pa na sila ga pick up niya kun ura mismo kun Sabado Domingo sang aga ga pick up gina sila baga.
1: So kada Domingo sang aga pagaboy sang basura sa mga residente insigida ginakuha ni.
2: Oo.
1: Pero atong nagdigad nga Domingo, wala ma-pick up?
2: Wala na-pick up. Kaya may rason sila. Kaya wala. May close dito ang
1: So kaya ging close, amo nang hindi ka sulod ang garbage truck. Pero anong hambal nila? Kaya may mga nagkalabilin pa?
2: Siya kaya hindi daw nila na makuha. Kaya mo nang rason na mo. Nga hindi makuha ang mga kahoy. Kaya hindi nila gimpangusod. Amo na ang siguraso nila. O ide nga, sa damo na rin ang sa basura, kaya hindi man nila madala.
1: Ang mga nagkahaboy sa basura, di chay, diri lang sa palibot nyo or may other barangay?
2: Alin lang diri sa amon. Sa amon na, kailain man na ang sa buwang, sa Imbitsa Nova lang.
1: Imbitsa Nova. Po, hindi nga lugar yan, Imbitsa Nova ni. Ang sabiak isunto buhang na?
2: Include pa na sang Imbitsa Nova. Andito lang na ang buwang.
1: Okay. Katropan Josel?
0: Kada ano ang schedule pick up na idara katropan Mario?
1: Katropan Josel, ano ang schedule sang panay?
2: Kaya gibutangan na nila daw alas 6 na natubong sa una pa maaga pa kaya pick up na sila maaga pa na yan sa una.
0: Adlaw-adlaw na?
2: Alas 6 o either mabago mag-7 o either mas maaga pa na.
0: So, kada adlaw inang pick up panay?
1: Kada adlaw ang pick up panay?
2: Hindi. Ano lang, linggo sang umaga, kag Miyerkules sang aga.
0: Pila ka pick up schedule ang way nila to ma-pick up ang basura sa nagligad, TI?
2: Isa lang, sir. Oo.
0: So, baliway nila ma-pick up sang Domingo o sa Miyerkules?
2: Sang Domingo lang, sir.
0: Mm-hmm. So, mo itong nagbaho kahapon?
2: Oo. Kaya siyempre ginaukay sa mga ido.
0: Mm-hmm. Ano din dampining ginbalabaga nila? Anong ginbalabag? Anong ginbutang?
2: Do kawayan siguro gin-cross plan nila nga hindi makaagi ang mga salakyan kaga mga tricycle dahil may gina-construct ata this lang na road. Do may sinimulituan sila.
0: Okay. Pero di subong ang baho ara gihapon no? YMC
2: pero,
0: Port.
2: Pero imas maayo-ayo na san sa kapon kag nung ano baw galalain pati doon chan mo kung nagakaon ka hindi ka makakaon sir.
0: Ang langaw pagit kadamo guro?
2: Ang langaw, oo. Kadamo pag siyempre ginaano man sang ido kay ang baho. Ginaukay sang ido.
0: Pero dira gid man ang halabuyan basura ninyo tulumpukan.
2: Oo, sir.
0: First time ni natabo or makapila na kabeses ni nga nagka-delay?
2: Mas grabe subong na sang una kisa na di-delay man, subong grabe gid kay sa kadamo kag mga baho na gidaya.
0: Mhm. Okay, timayo ni kay na pick up na pero we'll try to coordinate with the GSO kag sa barangay officials da kon paano maplasta na mayo nga hindi magbaho bala dapat maputos ginadi ang basura nga ara da.
2: Ginaputos man sir, may mga sako manadakal ang mga black garbage bag. Kaso hindi mo gin malikawan ang ido kay siyempre damo ido nga nagaagi minaukay nila po mga mabaho na ano, mga may pangapagdaon.
0: Damo stray dogs daw. Damo, ano daw, ido. Nga,
2: dito lang yun, sir, sa may, ano yung sa amon, dito hindi man masyado, ha?
0: Mm-hmm. Kaya dapat pang dakpo ng mga ido nga layaw, eh.
2: Oo, sir.
0: Mm-hmm.
2: Kung pwede lang ba.
0: Okay, sige, sige, sige.
2: Thank you, sir.
0: Thank you, Gib.
1: Si, ano first name ito ka ni Chay?
2: Helen Das.
1: Si Helen. Ma'am Helen na Das ang Princess Store, no? Tubanggi na yung katropang Dossel sa nga siling atindahan, di rin.
0: Dol?
1: Sa Yachangi, yes.
0: Din dam pitong karsada ko nung in-close ang nagliga daw?
1: Kundi, familiar siguro sa ato na matagpalmati ang bypass road di Black Katropang Dossel. Lapos ka to sa may buhang.
0: Mm-hmm.
1: Gin-close niya ang magtimbang.
0: Buta balon the entire ano ang bilog diya gin close nila.
1: Oo. Temporary kay may ginobra nga portion sa dalan.
0: Tinga two lanes man na dapat one lane lang ang gin close nila bala na gin nila may eskwelahan da pagkatapos bypass road. Tingko may meron sa karon to mano na.
1: Eh wa gani na kato pan Josel kay
0: ano nga construction na daw kay sino na daw?
1: Hindi hindi man construction daw portion ng sandalan nga gin sementuhan bala nga guba, ginsementuhan para nga mangin maayo ang dalan.
0: Ti okay man ang pagpayos ang dalan, pero gin consider kontani nga bypass road na da mo, lagyan sang ano mo, slakyan.
1: Yes.
0: Ti two lanes gani, tani one lane lang naging close nila. Pag kung bilog nga lane karon ng kalayuhon or two lanes ang kalayuhon, sunod naman eh, pagtapos ang curing period, sa ilo naman sa pihak ang kayuhon eh.
1: Amo na ang diferensya ito pa Diyos. Ito pamanggot ako kay Engineer Neil Rabina eh.
0: Mm.
1: Kay Domingo, sa ligmang siligyo ko nga tiwa, isang klase, wala sang damong salakyan nga nag-aagi. So, muna ko nga nga gintotally close.
0: Iya ka barangay na construction? Iya ka gobyerno or iya ka private individual?
1: Waay lang kita gid ka pamangkot, gid ka to pan Josel. Kon iya ka project sang barangay. Pero nakita gid man ato mayara sang no portion man lang sandalan kito pan Josel.
0: Tikon portion lang nga bilog nga lane ang ginseraduhan, two lanes ginseraduhan nila.
1: Di para hindi siguro madistorbo katropang Josel eh.
0: May langguan niya. Amo nang pinakamasakit katropang Mario kay mas poderoso pang kontraktor sang sa gobyerno.
1: Daw hindi man ko na kontraktor to ang nag
0: barangay?
1: Oo.
0: Di tawag na si S Malana, hindi kasi sariyan section na common galing, sense.
1: Galing kay
0: mayad lang way sunog dol ko may sunog bay.
1: Ate, amo na dako nga problema. Pero sakop na isa.
0: Ang kilala, tadaguro, nagbuntod siya niya kahaklo dahi.
1: Yes. Sakop na isang barangay, MB Chanova, Katropang Josel.
0: Mm-hmm. Kung magpagadto ka sa C1 Road, halin ka dali sa main road sa MacArthur Drive, right side iniya, Dol?
1: Yes.
0: Right side. Left side siya, munang MB Chanova.
1: Pero part niya siya sa MB Chanova, kay ang Sonto buhang dito pa sa unhan.
0: Okay, okay.
1: Pero daw, ano, ang mga naghahabol isang basura, hindi lang mga taga Imbitsa Nova, kundi pati man ang taga buhang Katropan Josel.
0: Te, ubos yung nakaklo baho daw ay pa?
1: Matamat.
0: Abi ko kung ubusan nyo, na idol, at least maganagan.
1: Katropan Jansen, no? Matamat kami Katropan Jansen, kaya daw naburos na tiyan amon sang baho na ubos ang lo. Kay bisan pa kato pan Josel nga wala na way nakita sa may makita gid nga basura nagkalabilin diri mga inutod nga kahoy pero baho gyapon. Kunari ka may distansya na ganin na kato pan Josel ha, sa tabok sang gintumpukan nilang basura sa may Changi nagatindog
0: kun sa mga chai. Sa mga love language idol hambal nila your body has gone but your scent remains in my soul.
1: Yes.
0: Grabe no, grabe no. Do lang punto ako.
1: Oh, mo gani. At least no, naka puno pa huway-huway wala mga residente. Chai, sa inyo dela bot man ang baho. Ah, wala kay akin si Chayo manaog ko blanay. Ah, oh, sige, hindi lang. Audio lang.
2: Oh. Ano muna kay Mr. Nag-sira dito ay nagpasiminto sa dalan.
1: Sino nagpasiminto?
2: Ah,
3: kami dito nga public official sa
1: Buhang. Putikin close, yan pilog.
3: Ay, ambot sa ila.
1: Pero anagahaboy sa basura, di Buhang.
3: Ito mo, Buhang ka din din.
1: Hindi, Canova. So, muna ka doon pa ang Diyosel, no? Pero at least, na minimize ang baho. Pero kahapon, grabe ka dyan, no? Sige, thank you. So, katupan Josel, isa sa mga residente diri ah, no? May Changi man is tabok pagid.
0: Te kaya so, pa Manila?
1: Kaya pa man ah. Duhay naman ah.
0: No choice. Te dito gali sa parts ang Buhang to ya do lang gin ano, gin seradohan.
1: Yes.
0: Diri sa entrance salin sa
1: portion sa dalan.
0: Diri entrance salin sa MacArthur Drive.
1: Yes.
0: Oh, you see.
1: Oh. So live report nagikan diri sa MB Hichanova sa distrito sa Harawid Katropan Jansen Crisostomo ini nga balita ang idadudong sa inyo sang Santo na Plus Gold, Santo Vitamin C, Santo Plus Coffee Mix, Vision X Plus Premium dito kag Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Iloilo, Mario Hilongo, XFM News. Live report.
0: There you are si Katropa Mario. We'd like to say thank you nga nakuha na. Pero ang baho ara gihapon. Problema lang way ma-pick up sang Domingo. It's because sineraduhan diri sa may Buhang area. The entire two lanes, tiway kasulod ang garbage truck sang Jess Lyson. Way gali ya sala Jess Lyson na may sala sinadara ang nagpasira sang karsada. Now, ang mga karsada nga ini kun ipasira nimo that must be covered by an ordinance. Ha? Either temporary or permanent. Tiyang question sinidari nga, agin matumatuan. Sino nagmatumato sa cases like this, you know, ang pinaka-key, ang pinakalyabi dari, coordination. Nambalbla pa'y balo ng mga pumuloyo. Days before bala, nambal nga, samo na nga petsa, pasiraduhan naton, kay kayuhon naton ang sangkapunta dari. Para aware ang mga tao, bala? Di pares di kon may salakyan kay mo yung katropang Alex karon masulod ka to, di ka magi. Mambal ka nga, kakaroon gamitun ko nga akon sining, ano? Ha? Gamitun ko nga akon sining power. Ano, bala? Akon nga gahum. Salakyan ko, maglupad ka. Daw, drama ni, ano, sa unay? Ha? Sino ganito? Gapalupad bala sang kabayo, yakag karabaw, ya? Diba? Cases like that, kung sa Buhang to, taningin pa balong sa Buhang ang kutub labo dito sa Invitsanova, mambal, pasirata mo niyo. Taningin na kambal na taga Invitsanova, dali lang abi, pwede bilinan sila niya sa kalain. Kay sila niya, amuning pick up time sang, ano, GS Lyson, sang basura di. Titani na angan-angan kung alas 7, pick up time, okay. Hindi na mo ni pagtandugon until 9 o'clock. Kung hindi maka-pick up until 9 o'clock ang GS Lyson, seraduhan na mun. Ha? We will advise GS Lyson, dito sila agi sa pihak, kag mag-i-solda blas karsada, da, mag-atras, kag magbalik naman. Diba? So it's a matter of coordination. Yung di kakakya, budlaigid yung coordination yung sistema sa gobyerno, no? Kaya nga, we cannot demand full coordination and coordination sa national government agencies kag sa national level if we do not know how to practice coordination sa barangay level pa lang. Ha? So, cup to cup pwede na. Mambal nga cup to cup, hindi nga cup nga kalo, ah. Cup to cup, ah. Buta malon, kapitan to kapitan pwede na. Tani na kistoryahan na sila mambal nga, ay tipika panay sa amon ni basura mo niyo. Pwede siling niya, alas 9 nyo lang sira. Kung hindi siling niya makalabot na kang ma-pick up at 9 o'clock, pwede nga kung mag-agidir, hambalon nyo lang libot sila dito sa piyak para ma-pick up ang basura sa pagkabaho-baho. Ha? Nabuntod na ganing chance sa ibang to kahalakaklo ka baho sa basura mo. Ti may tanan niya, hindi tanan pag isa-isa, ho na. Kabalo na kamo ko na ano ka baho na basta ganing basura. Why mat basura nga hamot mo mo nang hambal nila may utot nga hamot kay why mana mo manang basura. Bullseye. It's already 9:52 sa ato siring pagparagad sa panatuntunan Bullseye diri sa XFM 100.7 Iloilo. But thank you at least na pick up na. Ha? Sa iban sining mga barangay. Tay palabot nyo sa GSO. kon mapalabot nyo diri, palabot ta sa GSO sa barangay officials kon anong mga schedule dira for pickup nga hindi ma-pickup, ano pa nagabili na ho ang basura. Diba? Tihambal nyo, butang ta, muna nga oras, pickup po, pagkatapos hindi mo lamang pickup. But in this case, basi wagin man gin pickup ya sang yes Lyson, bali barge na lang to yung may ginubrato, galikay wagin man sila yung mag-pickup law. Hindi mo na mapabalik pa to katropang Alex kung hinapo to ya karon ng residente da kaparimaho sa baho na may allergic reactions. Hinapo sang nagbakal na sa sang antay ano bala allergy, di ba? Antihistamine para lang hindi sa paghapuon da. You see? Nagasto na siya. Bangod lang sang pinakasimple sining nga CS, ha? It's not coordination. It's not cesarean section. It's common sense. Alas 9:53 sa ato sering pagparaga, this turbo time, turbo day, tari supplement for men, 30 minutes before ang loving-loving. Mag-inom ha, sang turbo dietary supplement for men. Mabakal nyo ni sa Mercury Drugstore, actually, Moros Pharmacy, TGP, Southstar Drugstore, All Green Pharmacy, Generica, Kagwatsons. Sa clinic, pagin sa Yes to Health Wellness Center, arada sa A, Young Building, Yulo Street, at ubang inasang Midtown Hotel. Libre bala din ang konsultasyon. May consultant kita dira si Dr. Empinado, arama na si Ma'am Gina, kag si Ma'am Izen. Kanto lang ka mo dira bukas na 9 o'clock in the morning ha, sa clinic. Wala bayad, why ka mo balairan da. Kung may mga resulta ka mo sa laboratory, x-ray, dalaan nyo lang para mas magihan pagig ka mo sa ato ni siling consultant ni Dr. Ray para may basihan pagid ha. Kay dira ninyo mahibaluan kung anong kulang ang nutrients sa inyo siling anawas. Mahibalan ina. Kagti, dira man magabasi, kung anong mga dapat sinininyo yung i-prioritize, kagkalanun, ha? Utan, prutas, kagiban pagin sininga ginakaon ta. Depende sa needs ang imo sininga lawas. Kung ano ang pinaka-depleted, pinaka-kulang, ng nutrients, vitamin man o kung mineral sa aton sininga lawas, may baluan da sa clinic. Ambal ni katropa, vibes ka na yun. Andar sa may bukuhan. Sina, thank you again sa bagong radio. No problem. Niya nagasigabong kag nagalinagabong na darisara sa may bukuhan. Good morning lang sa tanan sa ng mga customer ha, sa may bukuhan. You know, ang buko juice bala, amo ini ang nagapanguna nga natural na ton nga source sang electrolytes. Pareho sabi, nag-jogging ka, naghampang ka, para dasig ka makarecover, nagapalang luya ka kay dehydrated ka, para dasig ka ka-recover, inom ka sang buko juice. Amo nang isa kag nagapanguna nga source sang electrolytes. Buko juice. Ha? Problema sini kiti gamahal subong ang buko katropang Alex, no? Oh, sang unang kontra lang actually sang kupras, sanggutan mo. Kaya nga, ginasanggutan ti ang suwak ka mo nang ginahalinan sang bunga. Ti kay ginasanggutan mo kay gusto mo makainom tuba. Pagkatapos makahuman lang gaw. At ladta na ang kontra sang kuprasan, subong, ano katrapa Alex? Ha? Bukuhan. Kaya tinin na magtigulang kauno na sang tao mo. Ang kuprasubong sa pagkamalmahal, galing katropang Alex, pila ng kilo sa kuprasubong? 150 ang kada kilo? O, do galabot na 150 ang kilo subong sa kupras mo? Inang lahin bala? Laya na? Or lahin lang? Lokaron mo pagkatapos bulad doon mong galagtik, bala ng katropang Alex? Mamalagid siya? May tawag sina, ano mo? May term sila kung ano ka malagid bala? Baligya mo, tag 150 ang kilo. Sa una, dumduman ko, gabaligya, gapangupras kami tatay. Ang kilo, kakupras ang una, swerte ka na gidya, kagmahal-mahal na gito, 5 pisos kilo mo. Pero may isa kagagatos ang una, ha? Katrupang vibes ka na yunan, sa may bukuan na may isa kagagatos ang una, susga pala mo ipoy, nang duha mo kabutkon, iya ka bit-bit, ka screen bag kag. Maninda ka, oh? Ha? May 5 pisos nga kilo sa bangros. Ha? May aloy sa una, 5 pisos mo, isa ka screen bag mo. Magbakal ka kamatis, 5 pisos sa una, isa ka screen bag. Pwede ka kabakal kamatis sa una, 2 pisos. Isa dun ta na kakamkam katropang Alex. Talad, ahay, kamatis mo, hambal. Piradya, kung na 30, ahay, daulin lang ko. Kaya mo na kamahal subong. Ah, So muni nga ti Konga mahalang tanan katropang Alex ug taray tapahay. Buta mo sini inot-inot lang anay. Kini-kini lang anay. Problema sini ginakini tang bitamina gasulod sa lawas ta pagkatapos ida birabrahan ta bisyot. Ay kung kaysa mo nang hambal kamahal siya sa kamatis pero barato sa lang niya sa kalapad nga whiskey. New say? Kung kaysa we need to change our mentality. Mindset ba? You see? Kay pareho sini ginapainan tagid yang bisyota kada semana sini ma pro priming kami ni kumpare. May isa ko niya ka long neck sini. Ti pilang long neck subong katropa Alex 150 150. Could you imagine that you're 150 tunga na sa kilo nga baboy na? Ti ngita ka lang to ka pare sa sina, lugbati, tapos klabasa, ini gani munggo, 'di ba? Ini gani puso sa saging. Jesus, busog ti mo doon, 'di ba? Pero tingin pa in mo 150 mo. Ti sagod mo bisyo mo pero oi ka ga reklamo sa kamalahalon sang long neck pero ga reklamo ka yung mahal ka matis ba? Ambal ka kilala tang bugado ang Trinidad Dan Bla. Ihots. Why not tempo? Thank you again sa inyo tanan sa pag-upod dari sa programa Bullseye. Upod sa inyo sa nga katropa, katropan Diyos Albanias. Sa ano bala, sa gusto iya magpangbuko, arada sa may bukuhan. Sa gusto iya mag pa-cater, para sabi katropa Alex, anniversary niyo no? Mapa-cater ka mo. Kadto lang mo to sa The Crib Kitchen Cafe kay Mrs. Divina Katibayan, balakag ship captain sa El Katibayan dira sa Don Francisco Village, MH Del Pilar Haro. Likod sa Police Station 9, kay gapang cater na sila gabatos na catering services, mapiesta ka, abi. Hindi gani, may mga anniversary, may birthday, sa balay nyo lang, mapa-cater, pwede. Mabalti dito na lang abi sa venue sa The Crib, pwede gid. May venue sila, may swimming pool for kids pa. Ha? Amo na gani pag-abot mo mapungko kan lang makaon ka magtindog dala pa ang Sharon Coneta. Buta mo ni Pinotos blakon mi sobra. So sa mga gusto naman niya magpa car wash, quick and clean car wash ara sa gilid sa Alta Chera Church. Pangitan na si Mr. Franz Fuentes. Kag sa Pancit Mulo naman kon may bukuhan sa bukuhan di sa C1 Road. Pancit Mulo naman na pangita sa iban ara sa ano, GT Mall Pavia, GT Mall Mulo, SM City, sa Atria, Angkap, Ising, Pansit Mulo. Namit-namit, kinaya mo. Kung si Capbots Florentin, para sa barangay, katrupa, Kapians Mulo Plaza. Namit-namit, kinaya mo. Biyernes ka makaon. Sabado ka gutumon mo. Galik kay Lason, sis gabi nagkaon, katrupa ng Alex, ang Pansit Mulo. Ah, pagka alas 12:01, ti sunong yadlaw na. So, Cap Ising Pansit Mulo. Sa technical side, upunta si katrupang Alex Saspa. Para sa XFM 100.7 Iloilo, ako naman si katrupang Jose Albanias, XFM News.
4: XFM. Mga katropa, exciting dito!

0: pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM Nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VB Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Christine po, before po kasi bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
1: Plus pinanaw!

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Sanfon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw. Good thing may Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gid, may free collagen and guta tayong kapa.
1: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
3: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorski. Congratulations to all the winners.
4: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
5: Happy! Everybody is happy!
6: Playtime Entertainment, born for happiness.
0: Playtime Entertainment, born for happiness.
7: Kapi mo, kapi ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Sanzone Coffee Mix. Ihalo sa isang dasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglang nito. Sanzone Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Sanzone Coffee Mix. Mmm, sarap!
1: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
8: Ako nga pala si Jeff, manager ng King John. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho ko. Malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Kaya kahit magamag sa kaka-reply ng customers, okay lang ang natakot.
1: Vision X Plus. Epektibo. Mabigli sa mga butika.
9: X-F-M.
10: X-F-M. Mga katupa, exciting!

0: Kasakit sa nawong kong aging tampa mo.
1: Mas masakit pa dirangin batyag sa kasing-kasing ko. Sa salo, maging buhat mo. Putigon ko. Gintapate mo ako. Na ako lang ang nagapanag-iya sa kasing-kasing mo. O panggin-lo-iban mo ako. Kasakit! O pang sabihak sino? Hindi ko mahimo nga kaugtan ko. Nga nabatas mga buhatan ini sa akon. Sa diinangin pangako mo nga walay katapusan na pagigog mo. Sa diin!
2: Endless Love.
3: Mga tinaga nga nagahatag sang kalipay, inspirasyon kag paglaom sa duha ka kasing-kasing nga nagahigugma, nagahatag sang kabakod kag nagapabilin nga tampad, kaupod sang pangako nga sulo ang kamatayon, amo lang ang makapabulag sa isa kag isa.
2: Endless Love.
3: Mga kasaysayan sang paghigugma nga magahatag sang kalipay sa inyo tanan.
4: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
5: Bilang isang wholesaler agent na naka-datership, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako mag-take ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
4: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
6: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo! Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
8: Seven Plus Herbal Soap.
9: Ako, si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
8: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.

0: sa kasugpon sang aton ng tahong nga sugilanon. Diri sa aton programa, Endless Love. Sa kasaysayan, wala gindilian nga gugma.
1: Siya man yung babae sa nagligat.
2: Oh, hala. Nagka-familiar sa ako sa itsura niya.
3: Sir, may problema. Ginatulok mo gid ko haw.
1: Wala, miss. Sorry, ha. Nagaka-distract lang ko sa beauty mo.
4: Ara, gali! Awa!
3: Joker ka man gali, sir. Ayos to na. Nakadumdum na ako sa imo. Hindi bala, ikaw atong nagdakop sa snatcher?
1: Ako to. Kamusta ka? Wala ka man napilasan sa pagtumba mo?
4: Dali lang, Meg. Siya niyang ngambal mo nga dream girl mo?
1: Ipusa ang baba mo, Meg. Ipusa.
3: sige ha. Huwag ko nang galingin order ninyo nga bulong. Ay, pilagani ka bilog.

0: Yes! Ginbalikan ko gid ang imong upod. Ay, Steve, nagbakal gali kami bulong sa LBM sang migo ko.
1: Ay, Abi ko kun ako imo ginbalik.
2: Oy! Kilalaay ka mo ni sir?
1: Ay, hindi gid man. Pangari na di siya kahapon, nagbakal man bulong.
2: Among gali. Mga sir, ari nang bulong ninyo. Thank you,
3: Thank you man, miss. Pwede ko pala mapangayo ang imo ngalan? O ang imo social media account?
2: Ay, wala ko yan naghahatag sa akong social media account sa hindi ko kilala, sir. Kabay nga, mahangpan ninyo ako.
3: Ate, sige. Dangpan ko ikaw, miss. Sige, malakad na kami. Thank you sa pag-assist mo sa amon, ha?
1: Ay, sir, kung ako gorgin as mo, hatag ko dahil ang social media account ko sa imo.
3: Pwede man, ha? Ano gani, sir?

0: Hoy, Tina Marie Alvarez, bugtaw na. Adlaw na ho. May ubra ka o kung wala?
1: Wala ko duty, ma. Rest day ko subong. Matulog ng kwanay, ma.
0: Ay, amo bala. Oh, sige. Paway lang daanay, ah. May pagkaon naman to sa lamisa kung gutumon ka. Maupon ko anay kay papa mo. Mabiyahe siya. Masikon magabihan kami karon abot. Panglaka, ha?
1: Ay, okay. Copy, mother dear.

0: tuyo pakupro. Sino man yung sagat sa panawang nga aga, panyaman? Uy, hala. Si Bossing gali. Yes, sir. Good morning.
1: Tay! Wake up! I have chika for you.
0: About chika? Aga pa ni sir? Ano naman na?
1: Wait, Anay. Ano gusto mo lahon? Good chika or niga chika?
0: Bala ka da. Kundi ng unahon mo.
1: Game. Okay. I'll start na lang sa good. Nakadumdum ka sa gwapo nga lalaki kahapon nga nagkanto diri kaya napangayos ang Facebook mo. Nagbalik siya diri sa butika. Kaya guess what? Nagbakal naman bulong sa LBM. Siyempre, reasons. Namangkot siya sa akon if diin ka today.
0: Ote, anong good dira, sir?
1: Ayang good, Kaslogin mo lang sa imo, day. Good, Kay feeling ko, makamigo ka na.
0: Agay. alang-alang tada, sir, ah. Malao na lang, kuya. Ope, ano to yung bad?
1: Hindi ka mangakig, ha?
0: Ano, how?
1: Hindi ka gani mangakig. Promise sana yan.
0: Okay, promise. Ano na?
1: Ginhatag ko sa iya ang Facebook account mo.
0: Ay, te. Bad news, kid, eh. I am bot sa imo, sir, ah. Hindi na ko kayo chindi. Kung bala, boss ko ikaw or bugaw.
1: Gaga, fairy godmother mo ko iya. Te, i-check na ako nag-PM sa imo.
0: I am bot. Wala ako time. Matulog ko, anay, ah. Rest day ko bala sa buong. Mabuti rest ko, anay, sir.
1: Go! Te, mag-good morning na kuliwat si mo, ha? Bye! See you tomorrow!
0: Bye! See you! Pahamak ka rin ba si sir mo? Apang first time ini, panahapagigin ako sa social media account sa customer? Ay, hala! Kasi siya gurong may bet sa lalaki nga ato!

0: Good morning! Bawo daw mayong yum-yum ta samtang naga-cellphone na.
1: Aga pa, naga-sinabad ka na? Wala ka balay?
0: Meg, ang ginay yum-yum mo na, ihibi mo gid na. Ay pati, joke lang ah.
1: Abi ko ginasuportahan mo ko. Nga gina-joke mo ko daw.
0: Bawo ah, ano gid ang na-miss ko nga life update mong bigaw?
1: Sige lang bala. Istoryahan ta lang ka kung sure ball na ni.
0: Bao, tita! Ang bata mo di ako! Gapakilig!
1: Pusa ba lang baba mo, Meg? Karun, bilog naman ang barangay ang kabalo. Yun na naman sa ngako ni Eloy. Numero uno ka, Marites.
0: Ate, sige, sige, sige, Meg. Sugiri lang ko kung ready ka na. Himus na daw, kay mabasketball na ta karun.
1: Ay, oo gali, nalipat ko. Ah, sige, mahimus na ko ah. May kape ka da? Ikaw lang timpla.
0: Ayos ah. Dalian na da. Daw uyab ka magulag.
1: Tinapungol talang ka da karun.

0: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Santone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa.
3: Bili na!
1: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Ooh, wow! Gwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
7: Ha?
6: Oh, ma? Ikaw na?
7: Oo, gwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
6: Clear Skin Herbal Soap?
7: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
6: Hala, tingala ko naghuben ka.
7: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalo kayo na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
6: Ma, baklan mo mangko sina ha?
7: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gidbala. Diin tagali mabayad sa tuition mo.
6: Oh, galit. Diriyo.
7: Ay, dali na.
8: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santone Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santone Plus Herbal Oil. Ang top mind na all-in-one. Sa presyong
6: magaan.
8: Santone Plus Herbal Oil.
9: Santone Vitamin C. Ang alkaline no vitamin C.
10: Ako nga pala si Rodolfo Puentes, isang tricycle driver. Mahirap na magkasakit. Kaya uminom ako sa Santone Vitamin C. Yun na rin pinapainom ko sa pamilya ko at mga anak ko. Ang Santone Vitamin C.
9: Santone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
11: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
12: Sister Pain.
13: Sigari, saka-service.

0: gabay sa Central Market, tao. Kita ko mga traffic di. Out of road, patayaw.
1: Kalma, ilan ang reklamo mo pala? Ako bilang ang driver. Kabalo ko yan sa ngalagyan.
0: Na maguhan ko sa imo, Emeg. Na ano ka man? Kabunggo ulo mo, antes kita nagalen. Oh! Nga nagdulog tadi?
1: Eh, baklon lang ko ah.
0: Dila sa butika? Anong baklon mo?
1: Manahog ka di sa motor, hindi.
0: Ah, ate, oo, oh, huna, huna.

0: Good morning.
1: Hello, sir. Good morning. Ano taring baklon?
0: Wala si assistant.
2: Ay! Abot ko na. Lain gali tuyo mo yan sa butika, Mig.
0: Pusab lang baba mo. Kagaw daw.
1: Ay, ari sa sir. Apang nagwapa siya, nagbakal sa amon panyaga.
0: Amo gali. Ate, sige. Isa na lang gani ka...
1: Gulong naman para sa LBM.
0: Oo. Thank you, ha.
3: Ay, na ako, sir. Ay, salamat. Kinakabalik naman ko sa aircon. Kainit ka dyan sa guwaya, ha?
1: Hey, girl. Look who's here. Someone's looking for you.
3: Ang gwapo man yung lalaki. Ari naman siya.
0: Hi, miss. Good morning.
3: Ay, good morning man, sir.
0: Nakita mo ba lang akong message sa imo, messenger?
3: Ah? Message sa akong nga FB? Ay, sorry. Wala akong ka-check.
0: Amo gali? Ate, sige. Malakad na kami. Thank you.
1: Ay, ang bulong mo yan sa LBM, sir!
0: Nag-okay nang pamatsya ko, sir. Eh, hindi na lang.
2: Agaya. Kalahain gali may inlove ang 30 taon.
0: dali na.
2: Bye, miss. And miss.
1: Bye,
2: sir.
1: Boys.
0: Ay. Postahan tabla buwas, Tina. Mabalik naman ang imo admirer.
1: Hoy, imo lang si Pogi, ha? Ako lang yung amigo nga magahod.
3: Imo na lang sila nga duha. Hindi ko siya type. Tam-an ka gwapo. Duha na nakabutang, sir. May asawa or single dad siya.
1: Hoy, ari man niya. Don't judge the book by its cover. Pero in a way, he looks yummy. Kag feeling ko, may abs siya.
3: Ikaw pa, yes, sir. Tanan na lang makita mo.
1: Sa true lang yan, Day. Bakit ang mga duha? Kag kami man sang iyang amigo. Bagay kami.

0: apoy ba? Timing nga ng apoy sa butika. Plus R, pagutok ko ng sundalan. Nag-uulan pa yan mo. Ay, huwag kong payang ko sa apoy na bakpak. Uy, wala ko na dala.
1: Miss, good evening.
0: Wala, pinapayungan niya ako. Maaari mo siya dali sa butika man.
1: Miss, mapuli ka na?
0: Oo, mapauli na ako. Nga-ngaari ka man, sir.
1: May pamangkot lang ako, Tani Simo. If you don't mind.
0: Ano, Tani Sir Hao?
1: Nauya ko. Apang na-open mo nang ang akong message sa chat?
0: Ay, oo, gali. Ay, sorry. Wala ko open sang message, Abby mo. Medyo busy.
1: Okay. Pwede ko lang magkapangalayag? Kung okay lang sa'yo mo, may migo ka na?

0: Jerry sa makulod?
1: Do scrapbook lang ba? Nice meeting you, Sir Kurt.
0: Kurt na lang bala ang tawag sa akin? Do katigulan na git sa akin kung tawag mo ko yan, sir?
1: Ate, Kurt eh.
0: Nagpakilala na ko si mo. Basi pwede ko naman mahibala ng ngalan mo, miss. Kwanabi, ang imo ngalan sa FB, Palm Olive, do brand ka shampoo.
1: Amo na lang ni Sir Ho. If ikaw mismo makadiscover sa akong tuod ng ngalan, except lang kay Sir Joseph, hindi mo siya pwede nga pabangkoton. If pabalaan mo, maybe I will entertain you. Deal?
0: Deal. Willing to wait man ko sa imo. Basta, I promise, single ako. Never been married, kag wala subang.
1: Siling mo man ah. Uy, nagulaw ng ulan. Muna na lang ako sa imo ah.
0: Pwede ko pala ikaw madulong sa inyo balay, miss?
1: Ay, padasig ba? Wala akong panabalaan ang ako ng name, no? Alang-alang pa kita dira. Nagulat pa kung pala nag-agree ng mga luya ka sa akon. Ay, nano. Nano niya man. Hindi nakilig, Kuya Hao.
0: Ate, sige. Aring akong payong. Gamita lang, anay. Basi kung mag-ulan liwat.
1: Hindi na. May ari makulis sa akong bag.
0: Kuhaan na lang palihog.
1: Diyos ko. Ano yata niyang kamot ko?
0: Okay ka lang? Naurungan ka, Miss Hao?
1: Kwan. Okay lang ako ah. Ate, sige. Kulaman ko na lang ang payong mo, Kurt.

0: Triple Plus Gold.
1: Ako si Naldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Santon Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin, sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
2: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix. Ang kasama ko sa biyahe, araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
0: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Hindi lahat ng kape hiyang sa katawan. Minsan, acidic. Minsan, sumasakit ang tiyan. Pero, nung nag-Santon Coffee Mix ako, mas magaan siya sa pakiramdam. Siguro, dahil may moringa at soya. Hindi lang puro caffeine. May support din sa katawan. Santon Coffee Mix.

0: Premio D3 ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
1: Mga Parikoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
2: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
3: Playtime Entertainment, born for happiness.
4: Playtime Entertainment, born for happiness.
5: Seven Plus Herbal Soap.
6: Yun is Galona, Senior Citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi ma kuha. Try Seven Plus Herbal Soap. Nakuha yun skin ko.
5: Seven Plus Herbal Soap.
7: Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis.
5: Seven Plus Herbal Soap.
8: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM Nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
9: Kung mamati ka sa XFM.
10: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
9: Kung mamati ka sa XFM.
10: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
11: XFM.
12: Patropa mo!
13: Exciting!
14: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Exciting nga oras sa XFM Philippines. Last 10:39 na sa aga, kagaling nga oras ang buylog nga ginadulong sa inyo sang Vision X Plus. Proteksyonan ang aton nga matabatok sa mga balatian, kasubong sang katarata, glaucoma, kag pteridium. Kung nagaburo ng aton pananawan, kinanglano na aton nga magtumar at dawadlaw sang Vision X Plus. Kaya ang Vision X Plus, amayara sang kombinasyon sa mga vitamina kag minerales nga kinanglanon gid para nga magapabilin nga mangin masanag ang aton pananawan kag malikawan naton ang balatian. Ini ang mayakas ang lutein, beta-carotene, vitamin E, and zeaxanthin. 500 mg of gel capsule ang suplementong aprobado sa Food and Drugs Administration. Importante nga may yara kita sa proteksyon nga ang aton sili nga mata bangod nga kinanglanon aton nga proteksyonan, bangod ini ang nagaserbi nga bintana sa aton nga lawas, kinanglan magtumar kita sa suplementong makabulig agod nga malikawan naton ang ini nga mga balatian. Kaya ang ini nga mga klase sang balatian nagakos ang pagkabulag sang aton sini nga mata, kinanglano naton nga magtumar adlaw-adlaw sang Vision X Plus. Ang Vision X Plus aprobado sang Food and Drugs Administration, produkto sang Yes to Health Incorporated, mabakal sa mga butika nationwide sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building sa Yulo Street sa Barangay Arroyo at tubang lang sang Midtown Hotel. Available man online sa TikTok, sa Shopee kag sa Lazada, pangita lang ang official store sang Yes to Health 2011. Tandaan, Vision X Plus.
1: Centro, Centro. Ang tagsa kahitabo, may sentro nga rason. Ang tagsa kareklamo, may sentro nga solusyon. Centro, Centro. Centro sa balita, Centro sa komentaryo, Centro sa serbisyo publiko, Centro, Centro. Diri sa nagapanguna nga News FM sa Iloilo, XFM Radio Patrol Iloilo.

0: Exciting aga, Luzon, Visayas, kag Mindanao. Welcome na sa pagpanganagad sa sentro sa Martes edition. Petsa 21 kita sa bulan sa Hulyo. Ikatatlo sa apatanan ka mga Miyerkules ang panahon diri sa aton sa syudad kag sa probinsya sang Iloilo, masingkal ang init. Kamusta nga aton nga mga katropa listeners and solid supporters sa mga members ng XFM 100.7 Fans Club? Sa magidikana naton nga nagadigamo sa siling nga mga inoras para pagpauli dugay-dugay sa mga estudyante makapanyaga na. Sa aton siling nga mga drivers, kamusta nga aton siling nga mga paglaray sa mga dalanon diri sa aton sa syudad sang Iloilo? Sa magutok nga dalanon diri sa aton sa syudad. And speaking of magutok, dire sa MacArthur Drive, no, dire sa Sagwa lang bla. Ah, Sagwa lang diyo sa may Sagwa lang di sang sa dalan di sa mayor nga dalan, Sagwa lang di sang XFM. Magwa kada sa main road katropang Alex, ang MPIW may gin kabkab naman da. Central. Kahapon. Di naga di natural kay isa naman ka lane sang dalan ang gin kabkab nila, tapos I don't know kung basi may gin may nagpatakod sang linya sang MPIW katropang Alex. Pero direyo sa may ulunan lang sang Iloilo Supermart, makita nyo da ang way nga kung magaling ka sa Haro Plaza going to LTO, dira nga side katropang Alex, te kon aga during rush hour ati nagakontribute sang traffic eh. Na? Te dapat sa MPIW dali-dali on yun na. Dali-dali on yung kon masiminto, mabalikan sang siminto. Na no, katropang Alex no, kay kung kaisa man notice naton ang MPIW bala ang contractor, once gani nga magtakod sila sang linya, ang ilang nga kontraktor, butangan na nila sa nga daw signage lang. Iban gani, yellow tape lang, butangan na nila. Tapos di na pagbalikan sa siminto. Buto nga, ang gina-allow man isang DPWH, kaya dapat ni before sila mag-kab-kab or before sila nga mag-guba sa portion sa dalan, may ari ni sila sang permit. Kagbay sa ila sila nga permit, dapat kung ano ang ginbungkal nila, balikan nila katropang Alex. Kalimbawa, kung mag-takod sila sa linya, magpabutang sila sa linya, da, may ara sa mga establishment nga magpabutang sa linya, dapat tapos nila abungkal sa portion sa dalan, balikan man nila, simintuhan man nila para nga hindi maglubluhog. Kung kaisabi ang kontraktor man sang MPIW, numero uno man ika salabayon. Oh, di ba? Notice nyo, natawa nyo bala, kadamo sa mga maayong portion sang dalan. Gina, may portion, hindi man ginbilog, no? Portion man lang, gamay man lang ang portion. Pero kung kaisa, why nila ginabalikan sang siminto? Gina, butangan nila, tabunan nila kalupa. Tapos why ginabalikan? Tika pa rin yun, ambot kung saan, ano man na nila balikan, ha? Yeah, gina-call talang atensyon ti dapat sa mga taga-DPWH, monitoron nyo man eh, ang mga katulad sila, dapat istriktuhon nyo. Okay nga, ang maayong dalan, gaguba ya katropang Alex. Ang isa pa dati, nagakontribute man sa traffic eh. Hindi blabab, dira sa Maymay sa Bukuhan. Ay, by the way, sa Maymay sa Bukuhan na may kuryente na daan sa Subongki na nag-agi kami ito ni katropang Jansen. Nag-pabuka kami ito ah. Sila yung katropang Jansen, sila yung mayo siguro ni himuon nga ano no, nga stinger ang mapabuka ka. Do pa rin yobla sa kay katropang Bea nga, bagay, tiwala gintada. Araya, ti, mapabuka ka? Kung gusto mo nga magpabuka, kanto ka lang to sa Maymays Bukuhan, no? Madag kay fresh na ang ilas rin mga buko. Na? Gusto mo nga magpabuka? Debla, Bob, now good morning na sa mga taga Maymay's Bukuhan. Kay Katropa Vibes sa Kanayunan kay Babinda, no? And also sa Kaiser Jimmy Berdin Karisma kay Mrs. niya da, no? Akagida si Mrs. niya kay nakag sa tanan-tanan, no? Nga mga nagapabuka dahil sa mga nagapamati da subong sa Maymay's Bukuhan kay ti nagasigabong da nga XFM. So thank you, no? Dara sa taga Maymay sa Bukuhan. Diba guys, siguro ang taga taga DPWH imbitahon dato, no? Abi pabuka kamo to sa Maymay's Bukuhan be para nga makita nyo. Tapos ang mga dalan bladiyo, no? Istriktuhon nyo na kay ti national road nimo. Diba ka tropang Alex? Kagaka gina sa permit sang sa sang kontraktor nga kun i-destroy ninyo kun gubaon nyo ang portion, dapat balikan ninyo kung ano ang ginguba nyo, balikan nyo. Di nga kung kaisa, tampukan nyo lang sang lupa, kundi galuhob-luhob. Imbes nga maayo ang portion sang dala, nagaluhob-luhob. Di blaka tropang Alex. Aton muno, malala, hindi pa na ipangakig ha. Kaya kung mga akig kami di, ano pagidahan siguro ka tropang Alex, no? Muno pa lang na, muno pa lang sa kontraktor sa DPWH o sa kontraktor sa MPIW. Kaya daw MPIW na siguro dang nag-siad sa portion sa dalan. Aton ga kabala, kalang kita bala. Labi na sa mga motorista kiti magluwas nga nag-contribute sa traffic congestion. Ang luhob-luhob diyan, ang tawa nyo to bla sa may corner to magpa-kage ka na katropang Alex sa may magpaliko ka bla pakanto sa takas bla sa corner da kita mo na da nagligad may gin ano man na da may gin siad ba na da may portion man da sa binit sa dalan gin siad man daw kontraktor man siguro to sa MPIW lang tawa nyo bla subong ambot ko na balikan daw kabuhay-buhay to kita ko daw ay balikan eh. Amo man lang ginapangabay na ton kung si Adan nyo gani, balikan nyo man, simintuhan nyo man para nga daw hindi man bla maguba kaysa ka maayos ang dalan si Adon kung kaysa tapos palipat-lipatan. Last guess, 49 ang aton oras. Sa aton sinig mga balita, may dugay-dugay may kaupod na ton si Engineer Neil Rabina, ang aton sinig nga GSO head. Kay kahapon, sang hapon, gin-post na to sa aton sining Facebook page. Ang tinumpok sang basura. Nakita ini naton sa isa man ka Facebook post sang isa ka netizen. Dira sa distrito sang Haro, dira sa may barangay MB Hitchanova. Actually, hindi lang taga barangay MB Hitchanova na da. Ang naghahaboy sang basura, tinumpok na basura, kundi may mga taga buhang zone 2. Now, ang nakita naton nga schedule sang ila siling paghaboy sang basura every Sunday and every Wednesday, Domingo sang aga and Miyerkules sang aga. And after nga makahaboy isang basura, gina-pick up ina sang taga GSO. Kahit ang kontraktor man lang sang nagapanghakot basura, direk kundi magsala, GSO man ang GSO. Ang GS Lyson, GS Lyson, katropang Alex, ang kontraktor. Di karon ang balita nga wala ma-pick up ang basura sang Domingo. Di ko di daw bukid, guaya. Tinumpok, baho-baho pa. Pasensya sa mga nagapreparar sang panyaga. Subong ha. Sa mga residente na kayo na nag-interview kita dito sa isa ka tag-iya sang Tiangge. Ang iya nga Tiangge sa tabok lang. Siguro ang distansya mga way gani. Siguro maglima ka dupa ka tropang Alexa. Pagtamwa mo sa bintana, pagtamwa mo, kita mo dayon. Kag! Bisan ara ka sa sulod, makapanimaho o kagidya ka tropang Alex, diyaw, basura mo. Kaya nung expectaron mo sa basura, kundi, baho. Pasensya sa managapanyaga. Te, kaina puno sang aga pa, gin pick up, no? Siguro tinakita man sa post naton, ang tinumpok sang basura. Rason ton nga ang ginhakot kay nasa nga agat. Yang report nagpangusisa kita dito, wala makasulod ang garbage truck agad sa pag-pick up because nga ang portion sang dalan kay by kuan siya mo bypass road katropang Alex gin siraduhan kay mayara kuno sang proyekto ang barangay nga gin pasiminto. So pero tibisan pa katropang Alex ah. No, dapat religiously pick up po na kay kung hindi mo na ipag-pick up po, number one, ah, mabaho, maagwanta ang mga pumuluyo. Hindi bala? No? Di, batian nyo man to kayo na interview naton live sa program ni Katropan Josel. Hambal sang tigulang to kayo na sang tag-iya sang tag-iya sang Changge, sila niya gaburos siya namo niya sa panimaho mo. Ha? Ubos nila iya haklo katropang Alex. Despite nga kung makita ninyo, wala na, no? May komparasyon kita ang before and after. No? Kung makita ninyo, wala na ang basura, tinlo na, pero still, aragya po ng baho. Kahit kung ang paghaboy sina dira sang basura ko na pick up dayon at least why na nagbaho. So ano ang natabo nga ang wala ma pick up sang garbage truck sang GS license nga amo ini ang kontraktor sang basura nga ginahakot nagapanghakot sang basura diri sa aton sa siyudad sang Iloilo. So dugay-dugay may kaupod naton si Engineer Neil Rabina ang aton nga GSO head. And assurance man nga ti hindi na ni masulit eh. Debla, katropang Alex, siling ni katropang Alex nga nakatulo na ang nadunot nga basura. Oh, mabilin ginaya katropang Alex, pasensya sa nagapanyaga ha. Mabilin ginaya. Oh, kapin pa kung may mga medyo daw, may mga hasang sang isda sinada, no? Or madunot. Kita ni, ang pag-segregate sang basura na istrikto mo, no? Katropang Alex, ang segregation niya, bla, madunot, hindi madunot, recyclable daw mo na ang segregation, di bla? Galing kayo kung kaisabi, kita daramhak mang kitabi mo. Totood man, daramhak mang kita. Bisan diin lang mahaboy. Ano nga masiling ta masiling nga ah, amo na da ang drop off area sang basura ti mahaboy bahala na kamuda ya. Oh. So standby kay gudu gaya basi ma facilitate mo da si Engineer Neil Rabina katropang Alex. No, kay nakaset kita sa pag-interview sa Engineer Neil Rabina. May kaangtanan sa natabo sinikaga. Pagkabalo naton daw hindi lang ni amoni nga beses ginreklamo da sa area katropang Alex mo. Kung hindi ko magsala, last time may ara man da sang reklamo somewhere sa kung hindi ko magsala sa buhang daw mo man to, no? Ang sitwasyon nga aga katabo ang katulad sinihaw nga hindi ma pick up dayon ang basura. Ano ang reason and ano ang problema katropang Alex man? Basta makahaboy lang, okay na, no? Pero ti dapat, hindi lang responsibilidad ni sang nagapanghakot sang basura. Dapat ang mga pumuluyo, responsibilidad man nila nga dapat, religiously, sunod sila sa segregation. Tingin ka pariyosin eh. Pero sa tukay na, kita naton ang tinumpok sang basura, terrible. Kahapon, tingin na sang aga-aga pa nakuha na. Pero ang baho, yaragyapon, no? Aragyapon yung baho. Sa linya ta, upod ta si Engineer Neil Rabina, ang aton siling GSO head. Hibaloon ta kung ano ang investigation and anong natabo, no? Kung nga ang away ma-pick up ni sang garbage truck ang tinumpok nga basura ni since ang Domingo, kahapon Lunes, and subong nang aga na pick up. Engineer, good morning. Si Katropang Mario Hilongo, live kita sa XFM Iloilo.
1: Yes, Katropang Mario, mayang aga. Kung mayang aga, sa'yo matipulamatik.
0: Yes, engineer, thank you. Good sa time, no? Engineer, ano ang natabo, engineer man, nga ang wala ma-pick up ang basura sa may zone 2? I think kung di ka magtamag sa sakop na ni isang MB Chanova, pero may nagahaboy ng mga residente from zone 2 sa barangay Buhang, engineer.
1: Yes, actually ang problema, Senata, may no entry ang ilang barangay road. Which ang truck na doon to collect, wala sang access nga makasulod dito. So ang ginano ko tani, ang barangay officials will be the one to schedule, mag-arrange nga dapat i-transfer na temporarily ang collection point para makuha sang truck na doon. Kaya sila man nagbutang sang no entry, tapos butangan nila collection point. So how could the truck na makakolect sang basura sa collection point, no? Diba? As what you have said kay na dapat ang responsibilidad maghalin kit sa source, no, sa segregation at source.
0: Mm-hmm.
1: So dapat mauna gid ang barangay nga gin wala anay nila gin allow ang collection point nga dito kay inaccessible, no, ang dalan naton katropang Mario.
0: Oo. Engineer, na mention mo nga gin close, no? Wala sang access road ang garbage truck nga magakolekta sang basura. Ano wala sang coordination ang mga barangay officials prior sang pagasirado sang barangay road nga na? Nga mo na ang nagaserbing access road from the National Highway going to C1 Road, engineer?
1: Yes, no, magina. Wala sa coordination sa amon. Kaya actually may ano man na, may naka-assign na nga monitoring personnel nga tawga na sa barangay official nga hindi anay pa ano ang truck kay may ongoing abing nga construction sa drainage or sa dalag nga hindi makasulod ang truck. So those are possibilities nga dapat gin-arrange gid, no, sa barangay official together with the community, no, kung ano nga zone na ang ara nga para ma-arrange nila.
0: Oo. Sa nakita natin, engineer, kaya ang dala ni access road ni siya, pakadto ini sa C1 road, no? Two lanes man ini siya, engineer, and bilogid, engineer, nga dalan from the entrance to sa National Highway going to sa exit niya pakadto sa C1, gin close, totally close din nila?
1: Yes, may no entry sign gate, no? Nga hindi makasulod datong truck.
0: I see. So, amo ni reason kung nga ang wala ma-pick up ang basura since Sunday?
1: Yes. Kaya amo na ang schedule niyang collection time, kag-collection day.
0: Mm-hmm. So, anong plano naton sa ni engineer since nga with all due respect sa mga nagapanyaga, subong kay na dito kami wala nasa, nahakot na kay naaga pa, no? Mga 6 to 7 nahakot na ang ining mga basura, but still pasensya sa nagapanyaga, pero ang baho ara sa Gyapon, engineer. So anong plano sinisang GSO in order nga hindi na ni masulit ang natabo pa, engineer? Why ka plano nga istoryahon ang mga barangay officials o ang punong barangay sang nasabit ng barangay, engineer?
1: Yes, actually may staff na kita, no, naka-schedule na nga magkadto sa amotin ng mga barangay na may mga problema, nag-closely coordinate ka to sa ila so that nga hindi na maliwat ang amotin ng mga incident. No. And at the same time, Katropang Mario, nagpaho mo lang ng basura kung may mga input nga kitchen waste, tag food waste, no?
0: Mm-hmm.
1: So kung general waste lagi nga dapat nga kinakolect namon, kasi what you have said kay na dapat segregated get that source. Actually ang city government is mandated na no segregation, no collection, eh.
0: Mm.
1: So but however di magahigko man ang aton nga kabarangayan if that is the case. So ginatinguan ta gid nga makuha gyud tanan nga basura nga aran sa kabarangayan.
0: Oo. Galing kang kalibog ng laulo ko, engineer, kay kung ginsirado nila ang sa may entrance to, magtimbang, pwede man siguro nga ginallow nila ang garbage truck na makasulod sa area, tapos maliso lang to sa may atubang sa eskwilahan, kay do portion man to nakita ako kagina nga ginsimentuhan nila, engineer?
1: Yes, amo gina, no? Katropang Mario, permi gina naman may encounter ng mga problema, no? it lies on the barangay officials eh, nga kung paano nila na i-facilitate bala nga ang garbage collection nato mapatigayon gid no. Kay may mga kabarangayan may kita nga kun lang tawon sa aga tawhay no ang dalan pero kung gabi may naga park nga tricycle may mga salakyan ko labi na gid kong kagahon ng schedule collections which kung kisa na kulbaan ang driver kay ginasita man sang tricycle driver so those kind of scenario nga dapat i-facilitate kaya sa barangay official para nga makuha gid ang basura sa collection point.
0: Mm-hmm. So may na-mention mo engineer, may team na nga nag-coordinate sa barangay and anong plano engineer paipatawag ang mga barangay officials?
1: Yes, maghahatag kita na isang number no sa monitoring on collection nila. Ngang kapitan pwede gid magtawag mag-coordinate anytime para nga ma-arrange sa collection system nga hindi na maliwat ang amang sining scenario.
0: Okay, so lastly, engineer, minsay naton sa mga tagpanamati ta, especially sa mga nagapaabot mamla sa sining concern. And kay nato dito kita sining sa mga residente ganito, sining ati kon bangod nga na delay ang pag pick up sang basura, ang baho gid da triple gid engineer kay kon na pick up kun tani sang mas timprano kon nasunod ang
1: schedule.
0: Collection schedule why kun tani maglabot sa punto kadto nagabaho gid engineer.
1: Yes, amo kina no dapat ma closely coordinate gid ang barangay official sa aton ng mga garbage collection schedule kag may monitoring kita katagang kasi sila number para nga matawag dayon nila para at early stage mapatigayon naton kung anong pwede.
0: Sige. With that, engineer, thank you sa time. Ang ginatadiri sa XFM Iloilo and good morning.
1: Yes, good morning, Katropang Mario. Kag mayong aga, Mr. Tagpalente.
0: Sentro. Nabatian mga katropa si engineer Neil Rabina ng aton nga GSO head. Di ang problema, kay ang barangay, Katropang Alex, wala gid yan nag-coordinate? Why nag-coordinate? Sa GSO. In fact, kung ng taon naton gani ang area, may entrance sa gigset ya katropang Alex. Actually, pwede makasugat ayang salakyan mo. Kung gin-close nila, dire sa side sang National Road, pwede gyapon makasulod actually katropang Alex. Pwede makasulod ang truck nga mag-pick up sang basura. Kaya pwede man to saya makaliso sa may tubang sang eskwilahan. Oh, kami eskwelahan sa ulunhan mo, no? May eskwelahan sa unhan. Di pwede man to siya makaliso kami gani kay nato, pwede makaliso. Di daw gamay man lang siguro diferensya sa garbage truck, di magin siguro mag tama gid kadako nga daw ano na, daw tin wheeler ang katropang Alex. Kay daw pila man na daw 6 wheeler o 8 wheeler. Pwede siguro ah. Dagaman na hindi magiging tama agad ka dako na ang garbage truck do gamay diferensya sa aton nga patrol ti aton patrol ni pick up ti pwede man kami to makaliso kay na nakaliso kami to kay na tinga nga way why makasulod ang garbage truck ha kay may no entry ang problema dire katropang Alex kay ang mga barangay officials why man nag-coordinate. Di dapat sa mga barangay officials may coordination man kamo. Nag-coordinate man kamo sa GSO. At least na pabalo ninyo ang taga GSO nga amo ang in charge sa pag naga-supervise sa pang pick up sang mga basura. Di ba? No? Parang at least wala sang reklamo kay kun Sentro. Kay kun na pick up ang mga basura katropang Alex. Kay ti Domingo pa mo, Domingo, Lunes kahapon, ti Martes na, ti kun may mga agin pang haboy ng mga basura nga magkos ang baho. Ti manimaho gid na katropang Alex. Sentro. Sentro. Di ang isa kadako nga problema. Kay na ang isa kadako nga problema kay wala sang koordinasyon. I think kung may koordinasyon, kung tani, bisan pa paano, sa aton sila nga mga tagpalamati, ah, na pabalo ang mga taga GSO, oops, ma-advisean ka mo, hindi ka mo anay maghaboy sa inyong mga basura, da mga pumuluyo, kaya hindi ka sulod ang aton nga garbage truck. Oh, hindi pala? No? Oh, ti, why a problema yang pahibalo katro pang Alex ara na yang pahibalo
2: sentro
0: ara ya ang schedule sa paghaboy. Actually ko nang taon mong pumuluyo nagsunod sang schedule sa paghaboy ah. Ang pagkolekta lang yang wala na no? Ang pagkolekta lang gidya katro pang Alex ang wala amo na yang isa kadako nga problema da kay kon nasunod ang schedule sang pagkolekta. Ati way kita ni kita istoryahan subong
2: sentro
0: galing kay wala ma masunod ang adlaw kag oras ang pagkolekta, that is why nga nagpanimaho.
2: Sentro.
0: Tisiling ni Engineer Nel Rabina, ang problema ay ang mga barangay officials wala nag-coordinate. Na? Why nag-coordinate? Daw ipamangkot, kuliwat ang pamangkot sa... Ah? Kita mo tong insidente nga natabo sa may kwan, sa may Dumangas. Atong nakamotorsiklo lang nabungguan yang ido. Daw soliton tong pamangkot katro pang Alex ba? Ti subong liwaton ko biyang pamangkot. Ti sinong dapat naton i sino dapat ang may sala? Ang mga barangay officials nga wala nag-coordinate sa sa GSO o kon ang ang garbage truck nga ang garbage collector nga why nag porsige nga magsulod to agod pick up po ng basura ay ti kung pamatian mo may ang barangay official siya subong may basulon kaya wagin siya nag coordinate no? Pero pwede man to actually nga makasulod ang garbage truck ah. Pwede makasulod. Kay nga dito malang tuya sa unhan niya katropang Alex ang ilang gin obra nga proyekto. Hindi man tuya bilog nga stretch ang dalan kun may no entry to sa entrance, pwede man to nila siguro mapangabay ang maka-coordinate sa mga pumuluyo to maghambal nga di pwede tanay na mapahigad-higad kaya ma-pick up kami sa basura maliso lang kami tos punta di black ato pang Alex na? Pwede na? Te okay, isa galibog man ulo na ton
2: sentro
0: lantawa bla ipakita gani ka ito pang Alex ang dalan ang dalan no? No? Laba na mo ti portion mo lang to. Hindi man to bilog nga stretch ang gin ubra. Kay kon bilog nga stretch ang dalan, gin kab-kab, gin ubra, maintindihan naton. Pero ti portion mo lang to, signage mo lang to nga no entry, hindi pwede nga mapahigad-igad para nga makasulod ang garbage truck. Ay, maan na lang kaday ah. Lantawa bla katro pang Alex na amo na ang bilog nga stretch sang dalan. Amo na ang bilog nga stretch sang dalan, no? Nakita mo na na lapaw ka na to. Ang portion nga araw pwede ka na makaliso. Kita mo na oh. Kay kina si katro pang Jansen di ka mo na nagliso.
2: Sentro.
0: Amo na sila yung blang pag gusto may paraan. Pero pag ayaw hindi man pag-ayaw ah. Pero kung nalipatan, may dahilan. Atro pang Alex na? kabay pa nga, hindi na masulit. No? Kung sa mga pumuluyo man da, be responsible man sa inyo mga basura.
2: Sentro.
0: Bala nyo lagi nga, why sabay ma-pick up? Nag-aboy ka mo? Debla ka to pang Alex, so kalapa do, pwede ka maka, araw na, pwede ka na maka, pwede ka maka U-turn da sa tubang sa eskulahan, no?
2: Sentro! Sentro!
0: No? Kung ang portion mo lang to, hindi man bilog na stretch sa dalan, ang gin simento, gin kab-kab.
2: Sentro! Sentro!
0: Kag hindi na maka isa ka beses nga natabo na daw, pila na ka beses nga natabo na nang may mga reklamo ka to pang Alex man. Sige ah. Teka bay pa nga hindi na masulit. Ay sila yung engineer, i-storyahaw niya to, may tao na siya nga nag-kadto agod nga mag-coordinate sa mga barangay officials. Yung mga barangay officials, sa nga nungilabi magtawag sa nakatropang Alex, no? Lasa 11:11 na nga itong oras sa Dresaton nga pag-pangalagad sa sentro sa XFM 100.7 na Iloilo. Sentro. Sa pihak nga bahin mga katropa, Dresaton nga pag-pangalagad, dumduman nyo to ang insidente na tabo sa barangay Salngan sa siyudad sang Pase atong mag-asawa balang ginasapuan patay ginpang tiro sa santong nagligad nga Hulyo 5 sa barangay Salngan sa siyudad sang Pase. May update kay ti na lubong na ang mag-asawa nga si Rofo kag si Arcele Sobrido. Nalubong na pero daw wala pa gidinawom dahom katropang Alex ang suspect. Wala pa sang may matumod nga suspect subong aton sila nga makatapos ang pulis nga naghimo sang krimen. Why pa? Nalubong na ang mag-asawa pero ang pamilya padayon nga nagasinggitan sang hustisya. Dumduman nyo ining si natabo nga nasapwaning mag-asawa nga sasagwa sang ila sa ding abalay sa nasapwan sang Hulyo 5 sang aga nga nagahapaon kag nagakayaon ang lalaki, nagahapaon ang babae sa atangan sang hagda nila, no, kay gin pangtiro kag gin lampusan sa interview ta sang pulis. Kaya pulis kay pulis sa Lieutenant Colonel Herman Magbanwa nga ang ginkamatay sinitiro kagalampos kato pang Alex mo and tub-tub subong daway pagid dinahom-dahom ang suspect di Hulyo 5 pato sang Domingo ni ginlubong ang mag-asawa sa aton sa nga mga katropa po daway gid daway pagid. So, amo nang development ngati na lubong na, pero ang sospechado nagapabilin nga atlay. Centro. Last 11:14 ang aton oras sa piyak nga bahin sa aton sa mga katropa. May update man kita kay kagabi, may isa ka pangayaw nga taga Talisay, Negros Occidental, ang ginsulod sa Inabalay, diri sa may Sityo Lunok, Barangay Kubay sa distrito sang Haro. Ginatiro ini mga katropa sang wala pa makilalang sospechado. Kagabi natabo ni ang insidente. Ining lalaki, hindi siya tumandok sang Barangay Kubay sang Sityo Lunok, kundi nga nakapangasawa siya or may kalibin partner da siya nga dira naga-star sa Kubay Haro. Di kagabi, gintiro siya, kagang pagtiro sa iya, malapitan katropang Alex, malapit. No? Isa lang igo, no? Sa tangkugo, ang igo niya, patay ang biktima. So may latest nga investigation, kita kiron, with Police Major Eduardo Chacon, ang hepe, sang Haro Police Station. Kay based sa background sang biktima, ngati kon makatughong man katropang Alex, nagapanghangkat man away. No? Nagapangita man siya sang kontra. Nagapangita man siya sang away dira sa Sityo Lunok, Barangay Kubay sa distrito sang Haro. So may latest kita si Rikiron nga interview or investigation ang pulis sa Haro Police Station. Last 11:16 sa aton oras sa diri sa aton nga pag pangalagad sa mga nagapamati sa atonda, no? Good morning, happy listening lang dira sa Just Doing Eatery sa Barangay Balabago sa distrito sang Haro kay Ma'am Gigi Dornila, kay Mr. Nyag, kag sa mga nagapanyaga dira. Good morning, happy listening kay Katropa Vibe sa Kanayunan, kay Babin Salinga, pa shout out lang di gali sa pinakagwapo nga manog buka sang Maymay Buko, si Ronel, si Andrea Pugitot na sir. Uy! Grabe ah. Good morning, happy listening landa, no? Kay Mr. Paterno Sithar Paklibar III. Sir, good morning, happy listening. And salamat gid sa pag monitor, no? Sa aton sila nga pag pangalagad. Sige. Sa aton sila nga mga taga palamati. Mabuhay kita na. Sa aton sila nga mga katropa. Magabalik kita. And sa aton sila nga pagabalik ipabati ita ang interview, no? Sa kay Police Major Eduardo Chacon, ang hepe sa Haro Police Station. May kang tanan sa investigasyon sa natabo nga shooting incident kagabi involving mga katropa sa Pangayaw, no, taga Talisay City, naka live-in da, nakapangita sang iyang live-in partner sa Sitio Lunok, ginsulod kagabi sang wala makilalang suspitsyado. Ano bala ang anggulo nga ginasunod sang aton sidinga makatapos sang pulis balikan ta sa aton sidinga pagpangalagad. Last 11:18 na ini nga oras ang buylog nga ginadulong sa inyo sang Santon Gold Coffee mixed with glutathione and collagen. Ang Santon Gold Coffee mix with glutathione and collagen, ini ang mayara sang mangosteen o consanton, real coffee beans, turmeric, spirulina, garlic, moringa, and sweetened by stevia, no? Sa aton sa mga tagpanapad. And gindugangan sang glutathione and collagen. Panumdumo naton as always nga hindi lang sa pagpangape nga makapainit-init sang aton sa mga sulok-sulok. Dapat panumdumon ta ang health benefits nga makuha naton sa bisan sa pagpangapi lang sa aton sa mga tagpanamati. So sa aton sa mga pagpangapi, piliyon ta ang kape nga healthy Santon Gold Coffee mixed with glutathione and collagen, ang kape sa mga gwapo kagang kape sa mga gwapa. Amo na kon nga ang kami ni Katropang Alex, ang iba niya tag isa lang ka beses magpangape, kapbots, kapbots sa Florentine. Iba niya ka isa lang ka beses magpangapi. Amo niya ginahimo na mon kalima. Kay nga base pa lang kon magwapo kami. De black kapbots. Kay kapbots sa Florentine da. Santon Gold Coffee mixed with glutathione and collagen. Magluwas sa Santon Gold Coffee mixed with glutathione and collagen, natural ara ang aton sila nga Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga para sa tanan. Mayaras ang mangosteen, may moringa, may soya, extract, may isoflavone nga magkabulig sa pagbalanse sang body hormone sa aton sila nga lawas. Labi na sa mga kababainan nga mayaras ang hormonal imbalances kaysa kala mga kalalakin na naman nga mayaras ang prostatitis o kung paghubag sang prostate. Bisan bata, pwede makapangape kay ini ang kape nga wala sang caffeine kundi aroma lang sang kape. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may bulong ka pa. And ang Premium D3 Coffee Mix. Ang Premium D3 Coffee Mix naman, ang kape nga para sa mga diabetison. May mangosteen o consanton, vitamin D3, and real coffee beans, no? Stevia ang sweetener niya, no? Kag may vitamin D3, ang kape nga may vitamin D3, kag ang vitamin D3 nga ara sa kape, Premium D3 Coffee Mix. So piliin nyo lang, tatlo ka mga variants ng aton sa kape, ang Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen, Santon Plus Coffee Mix, kag Premium D3 Coffee Mix. Mabakal na ton sa mga butika, sa Mercury Drug Store, Rosa Pharmacy, TGP, South Star Drug Store, All Green Pharmacy, kag Generica. Kag sa tanan-tanan ng mga butika nationwide. Sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building sa Yolo Street sa Barangay Arroyo at tubang lang sa Midtown Hotel. Pwede nyo man ma-order online sa Shopee, TikTok at sa Lazada. Pangita lang ang official store sang Yes to Health 2011. Centro. Centro. Ang oras sa XFM Philippines last 11:21 na sa aga. XFM.
3: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
4: Mahina na ba ang buto mo o madalas sumasakit ang kasukasuhan? Ang Premium D3 Soft Gel ay may vitamin D3 na tumutulong sa absorption ng calcium. Ang VCO ay tumutulong sa nutrient absorption, habang ang Moringa Seed Oil ay may anti-inflammatory compounds para sa joint comfort. Mas matibay na buto, mas aktibong buhay. Premium D3 Soft Gel.
5: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media. Happy!
6: Playtime Entertainment, born for happiness. Playtime Entertainment, born for happiness.
4: Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
7: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
8: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag-Santone Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisigla ang pakiramdam. Santone Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyong magkaan. Santone Plus Herbal Oil.
9: Santone Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
10: Ako si Nico Delphine, dating TV reporter ng Kapamilya Network. Siguro kong naka-Santone Vitamin C ako araw-araw. Importante kasing maiwasan ang sakit at mapalakas natin ang katawan.
9: Santone Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
11: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
9: Sister Pain.
12: Ako Valise Elise, and I'm proud Sister Pain user. But one time, nagpa-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya mo.
9: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
11: Symptoms persist. Consult your doctor.
9: Mabibili sa mga butika.
13: X-F-M.
14: X-F-M.
15: Yes!
16: The secret of health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The secret of health.
17: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy, katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang isang taong nasa hustong gulang ay mayroong humigit kumulang na 20 to 30 trillion na red blood cells o pulang selula ng dugo? Ang mga pulang selula ng dugo ay responsable sa pagdadala ng oxygen mula sa iyong mga baga patungo sa mga tisyo ng iyong katawan. Ang iyong mga tisyo ay lumilikha ng enerhiya katuwang ang oxygen at nagpapalabas ng dumi na tinatawag na carbon dioxide. Dinadala ng iyong mga pulang selula ang dumi na carbon dioxide sa iyong mga baga para dito ihinga palabas sa katawan. Ang anemia ay isang sakit na kung saan nagkakaroon ng kakulangan ang ating katawan sa mga pulang selula ng dugo. Ito'y marahil ang iyong katawan ay hindi gumagawa ng sapat na pulang selula ng dugo. Pagdurugo na nagiging sanhi ng pagkawala ng mga pulang selula na dugo na mas mabilis kaysa mapalitan ang mga ito o sinisira ng iyong katawan ang mga pulang selula ng dugo. Isa sa pangunahing sanhi ng anemia
13: ay ang kakulangan ng mineral na iron. Ang iron ay mahalaga sa ating bone marrow para sa paglikha ng hemoglobin. Ang palaging pag-inom ng Santon Gold Herbal Capsule ay nakakatulong para labanan at maiwasan ang sakit na anemia. Dahil ito ay isa sa pinakamayamang mapagkukunan ng minerals na iron. Bukod sa pagkain ng mga prutas at gulay, ang pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule ay mapupunuan ang kakulangan na iron sa ating katawan. Alam nyo rin ba na mahirap maabsorb ang iron sa ating katawan pag kulang tayo sa vitamin C? Kaya para sa mas mabisang kombinasyon o galing uminom ng Santon Gold Herbal Capsule at sabayan ng pag-inom ng Santon Vitamin C, ang alkaline at non-acidic na vitamin C.
15: Laging matamlay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto. Santon Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Pinakalong mangustin, ang palaya, garlic, malunggay, at spirulina. Sa Santon Plus Gold, di ka basta-basta bibigay. Tuloy lang ang laban sa buhay. Santon Plus Gold.
18: Mabibili sa pinatang lapit butika sa inyong lugar.
19: The secret of health.
13: Para sa mga taong coffee is life, isang matinding hamon para sa kanila ang pag-iwas sa mga kape kahit nakakaranas na sila ng hindi magandang epekto sa kanilang pangangatawan. Sa katunayan, mayroong tinatawag na caffeine headache, isang karamdaman na nararanasan ng isang tao kapag ito ay nais ng mag-withdraw sa pag-inom ng kape. Huwag mo nang pahirapan ang iyong sarili, kaibigan. Sa halip na ihinto ang pagkakape, bakit hindi mo subukan palitan ng Santon Plus Coffee Mix ang iyong mga nakaugaliang kape? Bukod sa ito ay masarap na, punong-puno pa ng sustansya na makakapagpalakas ng katawan. Santon Plus Coffee Mix. Masarap na, mas healthy pa.
20: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits pa. Kaya, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
19: The secret of health.
13: Isa sa matinding hamon ng ating kapanahunan sa ngayon ay ang pagpapanatili ng malusog na paningin dahil sa

0: Visionix Plus araw-araw.
1: Ang pinakaayaw ko yung naka-eyeglasses ako. Kaso, no choice dahil malabo naman ako. Buti, isa ang Vision X Plus na nakita kong solusyon. Sinubukan ko siya for almost 3 weeks. Malinaw na paningin ko at wala na rin akong suot na eyeglasses.
2: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
3: The secret of health.
0: Para sa mas malakas, mas masigla at mas aktibo na pangangatawan, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw. Sabayan ng Santon Vitamin C ang alkaline at non-acidic na vitamin C. At para sa healthy na coffee, piliin ang pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix. At para sa pangangalaga ng healthy eyesight, take Visionix Plus Soft Gel every day. Dahil wala na po tayong oras, ito po muli ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remy Lito Uy. Samahan po muli tayo sa susunod na kabanata ng ating programang The Secret of Health.
4: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
5: Yes, to health!
6: Maka-college na ko!
4: XFM.
7: Katropa mo!
6: Exciting!
5: Mga katropa, exciting!

Las 11.31 na ang aton oras, pabalik sa pagpangalagad sang sentro. Good morning, anay, sa kainang Mayday sa may atubang sang Shopee Hub. Gamamati sa aton sa mga Shopee Boys. Good morning, happy listening kaya nung Lidoy da sa Lidoy Store. Sentro. Also sa kaya nung nonong sa Rangania. Good morning, happy listening. Good morning, Mandira, sa kaya Paring Boy, Mortel Paring Boy. Good morning. Happy listening lang dira sa mga taga Vince Barbershop kay number 1 kagawad Helen Mortelda. Good morning sa Ungka Haro. And sa aton sining mga class members, sa aton sining mga XFM taxi patrollers kay katropang Rodolfo Dilapos Jr. Kamusta ang money market ta? Sa aton sining mga officers ng XFM taxi patrollers sa presidente. Kaya Jimuel Dilit dugay-dugay ma-check ta sa kay katropang Jimuel Dilit sa aton sining matag palamati sa mga officers da. So standby lang katropang Jimuel kaya ma-check kita dugay-dugay balaan ko ga monitor kay giday. Kaya kagawad Rodrigo Montaño ang aton sining class coordinator dira sa Revalo District sa Kalaparan kay kagawad Alan Ilanggos. Kay kagawad Tony Itoriaga, kay Sir Busayong. Sir, good morning. Ang presidente sang senior citizen dira sa Kalaparan. Kay Sir Bobby Bolivar, good morning. Happy listening lang dira sa Project 6 Sook Arevalo. And also sa kay Gabi Gabo. Gab! Ang atong sering coordinator sa PWDs and senior citizen, no? Dira sa Mandoryao. Kay Michelle and Ronel Abugadel, good morning. Kay kagawad Arlene Evangelista sa Demokrasya Haro. Kay Naibikbik Mandarico. Da, Naibik, kamusta ka na? Kay Lina Complisa, good morning. Also, good morning man sa kay Naimila Cordero. Dira sa Magsaysay Village sa La Paz. Good morning, happy listening. Landa, kamusta ang Cordero family kay Nime Cordero. Kay Marie Michelle, Marie, musta ka na? Good morning, happy listening na. Salamat gid sa pag pamati kay Naimila Cordero da, no, sa Magsaysay La Paz. And sa aton sining mga listeners, no, kay Jules Espinosa Hinlo. Wow, si Mrs. Luna Hinlo, kamusta na? Kag si Jules, si Junjun Lisada, John. Kay Mrs. niya, no? Good morning, happy listening. Sa mga taga Caltex kag Petron Gasoline Station sa 3AC Terida, no? Good morning, happy listening lang dira sa Maya Dikamay Itery. Good morning, manda. Happy listening. Ipabati naton katropang Alex ang interview sa kaya Police Major Eduardo Chacon. Update din makatropa sa investigasyon sang

0: Aginti, ako kagabi, patay ni ang biktima dira sa Sitio Lunok, Barangay Cubay, Haro. Yari ang atong sa interview sa kay Police Major Eduardo Shakur.
1: Sir, ano ang latest investigation natong parte din sa natabo kagabi ng shooting incident, sir?
2: Sir, good morning. Bali, kagabi, isuliton ko lang kagabi. At around 10:45, may na-receive kami a call from West Visayas State University Hospital. So, ang guard nag-inform din sa amin sa station na may biktima sa shooting incident na gindala sa ila from Sitio Lunok, Barangay Cubay, Haro. So, when proceder natin ang una, ang crime scene, so, di pag-abot natin dito, may nakita-kita ng mga nalalapta nga dugo sa pulungkuan, and then, nagkandak kita interview sa palibot, investigation. Kasi wala man halos do manang nanok nga do halos do ka imposible nga wala sa may nakakita, wala sa may naka or naka-notice man lang ang nagsulod kung nagwa sa balay-bala. So ang balay abi ko lang taon wala na sa kiligid sa pangpang. So before ka tama katabot sa balay nila, may namapagyan yung mga pamalay considering yung kikitikit mo na pag gamay ang lugar, gamay ang dalan. So, nagpabilin ako to, ang investigator ko, ginpadiretso ko sa hospital. Kaya dito nakita niya na ang biktima dito na wala na siyang kabuhi. Pag may igo sa mga bala sa may likod niyo portion sa, or sa liog na ito, sa likod niyo portion sa neck. Lapos dali sa may guya. So, amo tong cause of death niya sa kuan naman, sa armas naman nga ginagamit, hindi pa nato ma-determine because wala kita sa may na-recover pang kuan nga slug or empty shell. So, kagabi, pakuanan natin yung process natin ng crime scene sa SOCO. So, until nga mag-pull out ako dito sa area, wala pa sila sa may na-recover. Kahit nag-apas man ako sa hospital, nag-istorya ako sa live-in partner. So, wala pa sa may na-recover nga, kuhan, nga basyo or bronze.
1: Ang biktima, sir, ang pangalan, ikagano ang background sa biktima?
2: Well, ang victim, si John, 31 years old. May kuhan na siya, may live-in partner. Ang initial nga ginambal sa akong itong trabaho niya do gapang gunting sa barbero siya. So mumula ng kuhan niya siya kahit ka ni Jules Cesar hindi siya taga dari. Kumbaga nakasulod na da siya sa area so, or sa lugar na da because ang live-in partner niya taga dari.
1: Hindi siya yari si Red David sa Sitio Lunok?
2: Hindi siya rin.
3: Pero ano sila sa rangilang pandin? Hiligot ano? Kung nga agitirong pinin siya sir? Anong kilala yaman ang
2: well, kilala yaman? Ang amon yun nalang tao nga motibo sa pagpiro sa iya, old grudge. Because di, may mga istorya man dito kagabi na nagagawa. May kumpisa, medyo, according sa dito ah, medyo masabad man kung makainom. Tapos di, amon na, may mga times nga gagawa na siya, kagasinggita naman na bala. Di, siguro, ang nalantaw man nga ang gulo ganit isang live-in partner, posible nga may dumot sa iya or old grudge ang ginhalinan kung nga aging tiro siya patay.
1: Rayo mas abon yung sinente, sir, ano may mga nakabahis o may kontrata siya sa palipo?
2: Well, wala. Isang gabi, kagabi lang, sa kagabi, wala. Pero mga last week daw, managin ugras ni isang biktima, doon nagwa siya, nagkasinggitan siya, nagwa ba lang. Ang kagabi ilang gidya, ara na siya sa sulod sa balay niya, kagin sulod siya sa kuhan niya niya, isang suspect, kagin tiro.
1: Ang lugar sa mga nakabuhan sa insidente, ano, may mga kaingod siya o may mga distansya ang iya kaingod?
2: Well, tama gidya kayikit sa lugar eh. Kumbaga, dingding mo, kudal ko, ang mana siya ang sistema, dira, tapos kung ang alagyan, kung mag-say tatlo ka mo, apat mo sugatan ay may mapahigad gid eh. Gamay isang dalan, ga tinapikay ang pamalay, kag compound ina nga lugar.
1: So, kung sa lingon, kung sublon siya, sa sulod sa balay, makita gid sang kaingod ya?
2: Yes, kag ang according to gani sa aton man nga, inestorya kagabi, hindi ka dahil makasulod kung particular ka. Kung hindi ka tagadira or hindi ka pamilya, hindi ka dahil makasulod because layo ka pa, gailira na na, pamilya na na, as in the compound siya.
1: Sa matabo ang insidente sa ano ang asawa niya, ang panangyalipin, po niya sa balay niya, o siya lang?
2: Bali, bago sila tapos kapanyapon, nagwa ang asawa, ng, or I mean, ang ligand partner, nagwa ng hugas ang pinggan, and then, ang mula ito, pag lamang na siya nga naka-approaching dito sa may bumba, kay sa bumba, sa gwa na sa balay mo, sa gwa sa mong dukodal, lamang na siyang makalabot ito, may naglupok.
1: Pero makita niya kung bisan parang araw sa buwa ang living partner, makita niya kung ang tao nga magsulot o maghimos ang kirmen pagdiyo sa bansa iyang living partner.
2: Unless kung sa suba ang nag-agi, hindi niya makita. Pero, in-check na ito ng pang-pang ang suba. Kung dito siya nag-agi, halimbawa sa tabok siya sa may Don Francisco siya halin, matabok maubok sa suba, matakas siya dito, may mapagkakita-kita ng mga markings or basa nga sa lagyan, sa mga banas-banas dito nga sa pang-pang, pero wala. So, buot siya ngayon, dira nagsulod, dira managwa.
1: So, ang insultan niya, isa lang, pagiging waan niya?
2: Isa lang.
1: Anong mga recoveries natin, sir?
2: So far sir, wala kita sa mga recover pa dito, armas wala, ang slag wala, ang basiyo wala.
1: So ito pa possible na ang ginagamit, hindi pistol, revolver?
2: Yes, pwede nga improvise nga mga break type na bilang armas, or revolver, or mga, una, ang break type na kay isa lang na mo, tapos si pag... Pag humay siya, pag tira mo, aral na lang basiyo, ito
1: isa may... Isa ka lang igo yan?
2: Yes, isa ka lang po, igo niya sa liog, through intro.
1: Sa base sa sitwasyon, sir, ma-determine kung bala pag tira ko sa iya, lapit o may distansya?
2: Lapit, sir, lapit. Kaya because ang ilang lugar, sir, kumbaga, dira ka nagatulog, dira ka nagkakaon, dira ka. Doon mo naman sa office niya ni Kadapo, so, ara ding foam, ara ding bangko. So, pag apertara lang mag pag sulod, lapit lang.
1: Okay. Na-mention mo sir, hindi siya tumandok sa secure, no? Taga-digit din siya, sir?
2: Well, ang victim is taga-talisay niya siya, sir. Sa
1: Nicholas?
2: Oh, yes, sir.
1: So, pari, ano na siya kalugay lang na nag-start sa lugar?
2: Well, most probably, sir, medyo dugay-dugay naman kiti. May kuhan mo sila, makakordin itong gabi sa information. May bata naman sa isang bibigyan
1: niya.
2: Wala, tama kuhan sir, kayo ang focus na ito namin sa bibigyan niya
1: sa... Sa sitwasyon, sir, mga pila kabilog ang suspect na nilalantaw na ito na nag-tiro sa iya?
2: Well, sa among investigation, nagagawa ang isa lang. Yes, sir.
1: May panawakan ikaw, sir, sa palibot o sa mga residente kay Inodya o sa suspect na?
2: Well, ti, muna ka ni kagabi sa inastorya ko to sa palibot, sila yung puti, wala ang isang ibang rin nga makasulod kay compound, halos do compound ka mo dire, ti, kung hindi nyo kayo may pagbuligan, kung puro ka mo dire ang bot, wala ka balo, kami ang magkakontakya po sa investigasyon. So, once nga hindi nyo makapugong sa amon, ang inyong wala ka mo kakita, wala ka mo kabalo, hindi nga makapugong sa amon investigation. Sige-sige yun naman ang investigation. Hopefully, mag-cooperar ang living partner para at least masolbar natin yung kamatayon ni Jan.
0: Sentro. Nabatian mga katropa si Police Major Eduardo Chacon, ang hepe sa Haro Police Station, sa dente ginalantaw nga isa lang ang suspect. Kagka imposible kung nakatropang Alex mo. Kahit dikit-dikit ang balay, imposible nga wala sang may nagkakita sang insidente. Kahit antes ka magsunod sa ila sila nga balay, kinaw compound man ng ila balay, katropang Alex, maagi kagid sa mga kaiping nga da, no? So, hindi mahimo, hindi makita sa mga kaingod niya o galing wala nag-cooperate
4: sentro
0: na kun ang kilala ko pa pambalon barangay Ambot katropang Alex te paano abi masolbar ng kaso kon mismo kamo nga nakakita maghipos man, no? Diba si kon kilala nila ang sospechado. Kay tiway waay man sang liwan nga agyan sa atubang gid sang ila sa ring balay kay kun didto siya magagi sa likod manaog to sa may suba daw wala man sang indikasyon na katropang Alex sa didto nagaging sospechado. According nga sa kaya police major Eduardo Chacon, mga katropa ang hepe sang Haro Police Station
4: Centro.
0: Tay sa mga residente da sa makaingod ya. Although siling ni Police Major Chacon ang background sa siling biktima nga kon makatulutoghong katropang Alex sang Dios Litros gagwa man sa panit ya. Siling nga nagapangita man sang mabakal sang isog niya eh. Pero galing ti patay na katropang Alex. Putang tabi medyo masabad gid man, no? Or nagapangita sang away ko na mahubog.
4: Centro.
0: Pero ti ba baga gid lang patyon ka to pang Alex. Pero hon kag mapatay isa lang igo ya mo. No, isa lang ang igo kag wala pa sang recovery sa crime scene.
4: Centro.
0: So ti ang live-in di dapat makooperar ng live-in partner katropang Alex.
4: Centro.
0: No? Sa agod masulbar ang ining krimen ng insidente nga baga tiro patay sa biktima nga si alias John taga Talisay City sa Negros Occidental.
4: Centro.
0: Last sa 11:46 sa aton oras sa diri sa aton nga pagpangalagad sa sentro. Ini nga bahin sa aton nga pagpangalagad ang buylog nga ginadulong sa inyo sang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C kag Premium D3. Mga suplementong kinanglanon ginaton agod nga malikawan naton ang mga pamalatian. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, ini ang mayara sang mangustin, ang palaya, malunggay, garlic kag spirulina. Mas gin pabaskog, mas gin pamaayo para nga mangin epektibo para sa aton sireka yung lawas. Ilabi na sa mga may balatian kasumong sa mga pagtubo sa mabukol-bukol, bagubag, arthritis, rheumatism, high blood pressure, diabetes, ang iban pa nga mga klase sang balatian. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang certified halal, aprobado sang Food and Drugs Administration. Importante nga ito ni kayong lawas. Opda na ito sang Santo na Vitamin C. Ang alkaline-based kanyang nasilik na vitamin C na kabulig sa pagpabaskog sang aton nga immune system. And ang Premium D3, your premium food supplement against viruses and bacteria, may aras ang ala antibiotic effect, may kapasidad nga patyo niya mga bakterya o kung viruses nga aras aton siling lawas. Labi na sa subong at tiyempo nga nagapabaylo-baylo subong ang tiyempo bao dito sa Manila. Ito daw, ano to, may aras ang information na nagataas ang records ang COVID katropang Alex. No? Ti importante nga pabaskugon tang aton nga immune system. Ang mga sintomas blang kaangay isang flu-like symptoms sa katropang Alex, no? Sa aton sa ring mga katropa, dako ang mabulig dira sang Premium D3. So sa aton sa ring mga katropa, Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C kag Premium D3. Ang pag-take sa 30 minutes before sa aton sa ring pagkaon sa aga, sa udto kag sa gabi. Prevention is better than cure. Importante ang ato ni kaayong lawas, kaya anhonta man lang ang damo kwarta kung balati anon kita. Mas manami kung damo ka na kwarta, wala ka pa balatian.
4: Centro.
0: Diba katropang Alex, mabakal na ton sa Mercury Drug Store, sa Pharmacy TGP, Southstar Drug Store, All Green Pharmacy, generic ang sa tanan-tanan nga mga butika nationwide, sa Yes to Health Wellness Center, sa Ayang Building, sa Yulo Street, sa Barangay Arroyo, at tubang lang sa Midtown Hotel. Pakonsulta ka mo dayon da. Kaya arada si Dr. Ray Impinado nga ton nga Doctor of Alternative Medicine Consultant nga maga giya sa inyo sa mga program of supplementation. Tuduan ka mo kung paano ka mo makalikaw sa mapagkaon nga among ginhalinan nga wala ka mo nag-aayo. So bisita ka mo da ka magpakonsulta sang libre. Si katropang Jimuel Dilit, may katropang Alex. check tabi kay Kapon. Supposed to be iyan is schedule nga ma-report. Lang taon takon na si Katropang Jimuel ma-away sa isang pasayro kay ma-check kita exact location niya. Muna ang aton nga mga mata kagadalunggan sa dalanon. Katropang Jimuel Dilit ang aton sininga presidente sang XFM tapat taxi patrollers. No, akas, ha? Si Katropang Jimuel Dilit. Katropang Jimuel, good morning.
5: Good morning, Katropang Mario.
0: Kamusta? Exact location ta subong Katropang Jimuel din?
5: Ari ko din subong sa Port Bactang Bacolod nun.
0: Aha. Port, sa port ka? Sa may Lapos?
5: Yes.
0: Kamusta? May basayro ay?
5: Negative pa.
0: Ano, ginakapadaga pila?
5: Yes, Katropang Mario. Damo na di taxi. Hindi pila.
0: Why pa ano subong? Why pa sang nag-abot nga fast crap palin ba kulod?
5: Wala pa. Mga alas 2 pa kapatundo.
0: Bote, maayo nga balita ka tropang Jimuel kay ano to do may additional, may ayuda, may do ba tito, do may ara? Galing kay ang pamangkots na dira, kung madala.
5: Mungon gani ka tropang Mario kay nagigat ko tangla lang ang iban ng mga driver kaya mo pa wala gid marilisan
0: why gid no
5: diba si subong
0: teka bay pa pangamuyuon ta kag subong adlaw nag take effect ang pagtaas ang presyo sang gatong dibla
5: mo man ka tropang Mario mungon gani nag full tank ko inagaw sa gabi nga sang
0: tapon pila full tank mo kagabi
5: 1,500.
0: Oh, gasolina na imo no te, sa 1,500 mga pila ka litros naman?
5: Yan man po.
0: Kay te mga siguro subong ang litros ang gasolina madira sa ano ay sa 80.
5: Ano subong? Mga pamara si Ibo.
0: Pamadira siguro sa 80. Mga 80 plus, biro?
5: Mga dira-dira. 80 yun. Mas 75 ka, Tropang Mario.
0: 75,
5: oh.
0: Wow.
5: 3 pesos ang dugang.
0: 3 pesos?
5: Yes.
0: Ina, gasolina pala na? Why pa na diesel?
5: Hindi po ang diesel.
0: Kay ang diesel daw, mga unsis, biro ay?
5: Oo, 10,000 ang kakayan.
0: So, naka-full tank kagabi, ate, at least, bisan pa paano, naka-save-save, no? Ate, naka-boundary na?
5: Oo, Katropang Mario, kahapon lang.
0: Pero subong naka-boundary na, wala pa?
5: Wala pa, wipe pa.
0: Wow.
5: Isa pa lang, patik, Katropang Mario.
0: Haling kayo na? Haling kayo na? Haling kayo na? Isa ka palang makagwa.
5: Yes, Katropang Mario. Isa palang.
0: Dugangan pa nga daan nga magutok ang dalanon sa buong Katropang Jimuel?
5: Hindi man
0: ah. Ay, hindi man traffic.
5: Sa Sirius Terminal going to City. Hindi man nga, hindi man traffic kayo dito ko nagagawa sa Kostal.
0: Pero may mga nalabayan ikaw nga mga areas nga medyo matraffic.
5: Diri sa ano sa Halanduni Lapos.
0: Halanduni.
5: O diri nga dalan no. Diri sa may sa Aguinaldo Lapas.
0: I see. So ongoing ang pag-ubrada.
5: Yes, Katropang Mario.
0: Okay. Sige. Anyway, kabay pa nga makadawa-dawa kag makaboundary na Katropang Jimuel.
5: Titinguan naman di para hindi sa mga anan mo sa operator ka.
0: Sige. Okay. So, te, si Mrs. Subong to, tiga pamati na gito Subong sa radyo?
5: Ate, uliwit na. Ang ginatag mong radyo to. Pinapamatigyan niya.
0: Sige. With that, Katropang Jimuel, halong-halong sa pagbiyahe and kabay pa nga makadawa-dawa.
5: Salamat, Katropang Mario.
0: Sige.
5: Para sa Chico News, ako naman si Jim Mundile.
4: Centro! Centro!
0: Sige, thank you kay katropang Jimuel Dilet sa atong sering pagpangalagad ang iya ni nga taxi kin kins ano yun nga kinsis no kay katropang Jimuel. Sige, ang aton nga presidente sang XFM Taxi Patrollers sa subong sa may Lapos area, pero daway pa kuno katropang Alex ang bakit ko nga nag-abot no sa aton sering matag palamatan. Bantayan niya ron sa hapon ang ika-day 8 sang impeachment trial against sa kay Vice President Sara Duterte. Bantayan niya ron sa hapon, no? Diri sa XFM 100.7 Iloilo. Kaya doon lang alam na kita sa oras. It's turbo time na mga katropa. Turbo Dietary Supplement for Men. Ang Turbo Dietary Supplement for Men, himo sa mga kakaglabuwas ka, gani baskog ka kung nakaturbo ka. 30 minutos antes ng labing-labing kay Mrs. Magtumars ang isang kapsula, kay sigurado nga mas manami kag mas mabakod ang inyo relasyon kung nakaturbo Dietary Supplement for Men ka. Sa pangalan sa aton nga technical partner kay katropang Alex Saspas, standby sa masunod nga mga pagbalita sa XFM News Nationwide. Para sa XFM 100.7 Iloilo, ako si katropang Mario Hilongo, XFM News.
6: XFM. Mga katropa, excited!

0: Kasi rin po, mataas ang kolesterol ko. Laging sumasakit ang dibdib at nahihilo. Binago ko ang lifestyle ko. Hindi nawawala ang Xanthone Plus Gold sa akin. With proper diet and regular exercise, proven and tested, laking tulong para feeling healthy.
1: Xanthone Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Xanthone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Xanthone Gold Coffee Mix.
3: Ako si Ansang Sumag, isa ka estudyante. Kada gabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Xanthone Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagpa-sharp sang mind. Wala acid, sakto lang ang kaisog, kagkatamis. Maayos sa kalawasan, kagmay collagen, kagglutathione.
2: Xanthone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Xanthone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika. Kape at gamot, ngayon, pinag-isa na. Xanthone Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Xanthone Plus Coffee Mix. Ang Xanthone Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika. Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
4: Ko si Giselle Mandalo. Tinamaan ng kahoy ang sclera ng left eye ko. Malabo ang paningin ko for almost 3 years. Nag-take ako ng Vision X Plus. Sinubukan ko lang at naging okay naman. Effective talaga.
2: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
5: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
6: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
5: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
1: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
7: Xanthone Plus Herbal Soap.
8: Norma Oda, taga Sibalom. Ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Xanthone Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
7: Xanthone Plus Herbal Soap.
9: Bili na!
7: Xanthone Plus Herbal Soap.
10: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang Xanthone and XFM, libu-libong papremyo.
11: Ako si Marvin ni Ilhamura Mortel, sang Ungkaharo, Lulu City. Nagapasalamat sa XFM, kay Dr. Remilito Oy, sa ako nadagaan nga 3,000 pesos cash. Gani kamo mag-intraman sa Xanthone kag XFM, libu-libong papremyo.
10: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Xanthone and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalindi ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Xanthone Gold Capsule. 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Xanthone Gold Coffee Mix. Xanthone and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
12: Sang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
13: Oh.
12: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa iba.

0: Exciting time, alas 12.
1: Hatid ng inyong XFM Network, ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasaimpapawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao. At ngayon sa Mega Manila, ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Bobby Uberas at Brian De Paz.
0: Ang mga pauling headlines, sinatid po sa atin ang Santon Gold Coffee Mix. PBBM, itinilaga si Joey Salceda bilang bagong Presidential Legislative Liaison Office Secretary.
2: Headlines. Browner out na Farete in bilang bagong AFP Chief of Staff. Headlines.
0: United States nagpayag ng suporta sa Pilipinas matapos ang insidente sa Ayungin Shoal.
2: Foundation for Economic Freedom nanawagan na ipagpaliban ang 85 pesos na aumento sa minimum wage earner sa NCR.
0: NBI Director Matibag at Senator Alan Peter Cayetano inaasahang maghaharap sa ikawalong araw na impeachment trial ni VP Sara Duterte.
2: Ikalimang sona ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., simple pero marangal ayon sa Malacanang. Iglesia ni Cristo, isa sa mga grupong magsasagawa ng kilos protesta sa araw ng sona.
0: DPWH Secretary Dizon, ibinunyag na mayroong papangalanang Big Fish kaugnay po sa flood control anomalies bago o sa araw ng sona ng Pangulo.
2: Sa balitang regional, mga kalihim ng gabinete binisita ang mga pamilyang sinalanta ng kalamidad sa Jose Abad Santos, Davao Occidental.
0: International, U.S. President Donald Trump nangakong hindi aarestuhin the Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu sakaling dumalo ito sa United Nations General Assembly sa New York.
2: Sa balitang showbiz, DJ Luño kasal na sa kanyang longtime partner na si DJ Amari.
0: At sa sports, katropa Norman Miguel, muling tinalagang head coach ng NU Lady Bulldogs.
1: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, panangalian na po ng Tuesday, July 21, 2026, live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Ang XFM News Nationwide, sabayin po napapahinggan sa 104.7 XFM Palawan, 88.3 XFM Cebu, 89.1 XFM Davao, at iba pang XFM Station sa Luzon, Visayas at Mindanao.
2: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
0: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Uberas.
2: Ako si Brian De Paz.
1: XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, itinalaga ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. si dating Albay Representative Joey Salceda bilang bagong sekretary ng Presidential Legislative Liaison Office o PLLO. Bago ang kanyang posisyon, huli siyang nagsilbi sa kabinete ng 2007 bilang Presidential Chief of Staff. Sa kanyang pahayag nitong Martes, July 21, sinabi ni Salceda na ang ipinagkatiwala sa kanya ay ang reforma at pagbabago ng PLLO para mag-isang tunay na policy office ng Pangulo. Ayon kay Salceda, bukas ang administrasyon sa pinakamahusay na idea mula sa mamamayan. At dahil po dito, hinikayat niya ang mga eksperto at lalo na ang mga kabataang ibahagi ang kanilang oras, talento at kakayahan para makatulong sa pagpapaunlad ng mga polisiya at programa ng pamahalaan.
1: XFM News Nationwide.
2: Taga naman ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. si Lieutenant General Antonio Navarrete bilang ika-61 Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines o AFP ayon sa Department of National Defense. Papalitan ni Navarrete si General Romeo Browner Jr. na magre-retiro ngayong araw matapos ang kanyang panunungkulan bilang pinuno ng AFP. Kasabay nito itinalaga naman si Lieutenant General Donald Gumiran, dating commander ng Western Mindanao Command o West Mincom, bilang bagong commanding general ng Philippine Army. Si Navarrete, miyembro ng Philippine Military Academy Bigkis Lahi Class of 1990, ay nagsilbi bilang commander ng West Mincom at humawak ng iba't ibang pangunahing posisyon sa Philippine Army at AFP bago ang kanyang pagkakahirang bilang bagong pinuno ng sandatahang lakas.
1: XFM News Nationwide.
0: Si Senator Robin Padilla, kinundi na po ang pananakit ng China Coast Guard sa sundalong Pilipino. Natropa natin sa balita, Brian De Paz, XFM Mega Manila.
2: Maring kinundi na ni Senador Robin Padilla ang umano'y marahas na pananakit ng China Coast Guard sa isang sundalong Pilipino sa Yungin Shoal sa West Philippine Sea. Ayon sa Senador, hindi na ito simpleng insidente kundi isang seryosong paglapastangan sa mga sundalong nagtatanggol sa karapatan at soberanya ng Pilipinas. Nanawagan si Padilla sa pamahalaan na gumawa ng mas matatag at konkretong hakbang upang maprotektahan ang mga sundalo at papanagutin ang mga responsable. Anya, hindi na sapat ang paulit-ulit na diplomatic protest kung magpapatuloy ang mga insidente ng panggigipit at pananakit. Pinuri rin na Senador ang ipinakitang disiplina at profesionalismo ng mga sundalong Pilipino sa kabila ng matinding provokasyon. Igreet niya na hindi dapat abusuhin ang hangarin ng Pilipinas para sa kapayapaan at hindi ito dapat ituring na kahinaan. Binigyan din ni Padilla na nararapat lamang na mabigyan ng sapat na proteksyon at suporta ang mga sundalong patuloy na nagbabantay sa West Philippine Sea upang mapangalagaan ang dignidad at karapatan ng bansa. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako ang inyong katropa, Brian De Paz, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Sa kaugnay na balita, nagpahayag ng suporta ang Estados Unidos sa Pilipinas kasunod ng insidente sa Yungin Shoal kung saan isang tauhan ng Philippine Navy ang sinaktan umano ng Chinese Coast Guard gamit ang kahoy na baton habang nasa rubber boat noong Lunes. Sa pahayag ni U.S. Ambassador to the Philippines, Lee Lipton, muling i-greet ng Amerika na nananatili itong katuwang ng Pilipinas bilang pinakamatagal nitong treaty ally sa Southeast Asia sa pagsusulong ng kapayapaan at kaunlaran. Nanawagan din ang Estados Unidos sa China Coast Guard, Chinese Navy at Maritime Militia na itigil ang umano'y illegal, agresibo at mapanlinlang na mga aksyon sa South China Sea. Nauna nang kinundinan ng Armed Forces of the Philippines ang insidente at iginiit na magpapatuloy ang mga lehitimong operasyon ng bansa sa Yungin Shoal alinsunod sa international law.
1: XFM News Nationwide.
0: Tiniyak po ni Defense Secretary Gilbert Teodoro na hindi magdudulot ng kakulangan sa supply ng tubig ang planong Philippine-United States Pax Silica Project. Kasunod na mga pangamba na ilang sektor, ayon kay Teodoro, wala pong malaking industrial project ang maaprubahan kung walang maayos at sustainable na water management system. Kinumpirma rin ang National Water Resources Board na sapat ang supply ng tubig para sa proyekto, kabilang po ang recycling at impounding system, nang hindi naapektuhan ang pangailangan ng mga kalapit na komunidad. Samantala, sinabi rin ng Malacanang na titiyakin ang pamahalaan na hindi makakasira sa kalikasan o magpapalikas ng mga residente ang nasabing proyekto. Ang Pax Silica Economic Security Zone ay isang planong Philippine-US initiative na magtatayo po ng 4,000-acre semiconductor hub dyan sa New Clark City, layuning lumikha ng trabaho. Palakasin din ang advanced manufacturing at suportahan ang pag-unlad ng strategic industries sa bansa.
1: XFM News Nationwide.
2: Nanawagan ang Foundation for Economic Freedom o FEF sa pamahalaan na pansamantalang ipagpaliban ang pagkapatupad ng 85 pesos na dagdag sa arawang minimum wage sa Metro Manila habang isinasailalim ito sa masusing pagsusuri. Ayon sa FEF, bagamat layunin ng wage hike na matulungan ang mga manggagawa, maaari itong magdulot ng hindi inaasahang epekto tulad ng pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin, pagbaba ng hiring na trabaho at posibleng pagbabawas ng mga empleyado. Nagbabala rin ang grupo na higit na maapektuhan ang mga micro, small and medium enterprises o MSME na kasalukuyan ang nahaharap sa mataas na gastusin, mahinang demand at pagtaas ng presyo ng langis sa pandaigdig ang merkado. Higit ang FEF na maaaring makaapekto rin ang wage increase sa paumuhunan at katatagan ng ekonomiya dahil posibleng magdulot ito ng panibagong pagtaas ng inflation at dagdag na pasanin sa mga negosyo at mamimili.
1: XFM News Nationwide.
0: Ito pong tinatawag na eGovPH app, mga katropa. Ginawang daan sa mabilis sa pag-uulat ng reklamo laban sa mga gasolinahan. Katropa natin sa Balita, Earl Saludar, XFM, Mega Manila.
1: Live report.
3: Binuksan ng pamahalaan ang eGovPH app bilang mas mabilis at dokumentadong paraan para makapagsumbong ang publiko kaugnay sa mga posibleng paglabag sa mga gasolinahan, kabilang ang isyu sa tamang sukat at kalidad ng gasolina. Sa pamamagitan ng aplikasyon, maaaring isubiti ng mga mamimili ang kanilang reklamo sa pamamagitan ng pagpunta sa report icon at pagpili sa gas station concerns bago ilagay ang kumpletong detalye ng kanilang ulat. Ayon sa pamahalaan, bahagi ito ng paggamit ng digital platforms upang mapalakas ang proteksyon sa mga mamimili at matiyak ang maagap na aksyon laban sa mga serbisyong hindi sumusunod sa pamantayan. Para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Inaasahang magiging mainit ang pagdinig sa ikawalong araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte dahil sa posibleng paghaharap ni National Bureau of Investigation NBI Director Melvin Matibag at Senator Judge Alan Peter Cayetano. Ayon kay dating FEU Law Dean Attorney Melencio Santa Maria, posibleng maharap si Matibag sa matinding pagtatanong matapos nitong ihayag na maaaring sa ilalim sa subpoena si Cayetano kaugnay ng investigasyon sa umano'y irregularidad sa 2019 Southeast Asian Games. Nauna nang sinabi ni Cayetano na tila ini-intimidate siya ni Matibag sa pagbanggit sa naturang investigasyon, habang igreet naman ang NBI na nagpapatuloy lamang ang fact-finding inquiry sa paggamit ng mahigit 2.2 billion pesos na pondo para sa SEA Games. Bukod sa inaasahang palitan ng pananaw, nakatakda ring tumistigo si Matibag kaugnay ng investigasyon ng NBI sa umano'y pagbabanta ni Vice President Sara Duterte laban kina Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., First Lady Liza Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez.
1: XFM News Nationwide.
0: Kinumpirma ng National Bureau of Investigation, katropa, na naglabas nito ng subpoena. Silang opisyal po ng Philippine Southeast Asian Games Organizing Committee o yung PISGOC, kaugnay ng investigasyon sa mga irregularities sa 2019 Asian Games o Southeast Asian Games. Kabilang sa mga pinadalhan ng subpoena sina Chief Operating Officer Ramon Tatsuzara, Chief Financial Officer Dexter Estacio, Corporate Secretary Monica Ann Mitra at mga board member na sina Donaldo Caringal, Tomas Carrasco Jr. at John Lester Buenconseso o Buenconseho. Iniimbestigahan din po ng NBI o man hindi naliliquidate na pondo ng PISGOC at ang paggastos sa New Clark City Sports Complex na sinasabing pinunduhan sa pamamagitan ng budget insertion. Patuloy ang investigasyon ng NBI para matukoy kung may pananagutang administratibo o kriminal ang mga sangkot sa kontrobersiya.
1: XFM News Nationwide.
2: Inihayag ng Malacanang na magiging simple ngunit marangal ang ikalimang State of the Nation address o sona ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong taon. Ayon kay Palace Press Officer Yuse Claire Castro, walang celebrity director o mga kilalang performer na kalahok sa programa dahil layunin ng administrasyon na panatilihing payak ngunit makabuluhan ang naturang pagtitipon. Sinabi rin ni Castro na napili na ang aawit ang pambansang awit sa SONA, ngunit hindi pa muna niya maaaring isapubliko ang pangalan nito dahil naisumanong panatilihing sorpresa ang anunsyo. Matatanda ang si Sofronio Vasquez, kampiyon ng The Voice USA Season 26, ang umawit ng lupang hinirang sa ikaapat na SONA ni Pangulong Marcos noong nakaraang taon.
1: XFM News Nationwide.
0: Sa kaugnay na balita, kinumpirma ng PNP na magkakaroon ng aktibidad na Iglesia ni Cristo sa July 27. Kasabay po ng State of the Nation address ni Paulo Ferdinand Marcos Jr. Gayunpaman, hindi pa ma-jack ng PNP ang eksaktong lugar kung saan ito isasagawa. Samantala, sinabi rin ng PNP na tanging ang mga grupong may permit to rally lamang ang papayagang magsagawa ng kilos protesta kaugnay ng SONA.
1: XFM News Nationwide.
2: Ipinahiwatig naman ni Public Works Secretary Vince Dizon na maaaring magkaroon ng mahalagang anunsyo kaugnay ng investigasyon sa umano'y anomalya sa mga flood control project bago sa mismong State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Marcos sa July 27. Ayon kay Dizon, dapat hintayin ng publiko ang susunod na hakbang ng Office of the Ombudsman at ang magiging pahayag ng Pangulo, lalo na matapos ihayag ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na may isa pang big fish na posibleng sampahan ng kaso. Binigyan din ng kalihim na marami ng malalaking personalidad ang naaresto kaugnay ng kontrobersya at naniniwala siyang may iba pang mahalagang update na ilalabas sa mga susunod na araw. Samantala, nagpahayag si Dizon ng suporta sa plano ng Ombudsman na gawing state witness si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan kung makatutulong ito sa pagtukoy at pagsasampa ng kaso laban sa mga umano'y pangunahing utak sa anomalya.
1: XFM News Nationwide.
0: Si DPWH Secretary Dizon, mga katropa, satisfied sa paghawak po ng Ombudsman sa flood control cases. Katropa natin sa balita, Deo de Guzman, XFM Mega Manila.
1: Live report.
4: Nagpahayag ng kasiyahan si Public Works Secretary Vince Dizon sa itinatakbo at paghawak ng Office of the Ombudsman sa mga kasong kaugnay ng umano'y flood control anomalies. Ayon kay Dizon, mas marami pang opisyal ng DPWH ang kinasuhan sa korte habang naghahanda ang Ombudsman ng reklamo laban sa isang mataas na opisyal ng pamahalaan. Sinabi ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na ihahain ang mga reklamong plunder at graft laban kay dating House Speaker Martin Romualdez. Handa na umano ang mga ito para sa preliminary investigation. Ani Dizon, nagtitiwala siyang sinusuri ng Ombudsman ang mga ebidensya bago maghain ng kaso sa Sandigan Bayan. Katropa mo muna sa Palasyo ng Malacanang para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, Deo de Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Kinumpirma ng Bureau of Immigration o BI na nakatanggap ito ng impormasyon tungkol sa umano'y mga planong lumabas ng bansa ni dating House Speaker Martin Romualdez, ngunit hindi ito natuloy dahil sa umiiral na Precautionary Hold Departure Order o PHDO laban sa kanya. Sa parehan ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni BIA spokesperson Dana Sandoval na hindi nila maaaring ilahad ang eksaktong bilang ng mga pagtatangka, ngunit inabing may natanggap silang impormasyon ukol sa naturang plano.
5: Sa atin pong database, nakalagay po ang ating mga derogatory records. Ito po ay accessible sa lahat ng palibaran, ng barko po, ng paaribong barko, for all immigration officers. So once pa-encounter po ang isang subject na merong derogatory record, we take the necessary action based on the derogatory record na inisyo po ng portelan at saka sa isang imigil. At so far po, wala pa naman pong record nung nasa po ay nakanubat ng bato.
2: Si BI spokesperson Dana Sandoval.
1: XFM News Nationwide. Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto. Mabilisan man ang takbo ng bawat segundo. Hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Alas 12:19 sa XFM News Nationwide. Sabayan din po tayo napapahinggan sa pamamagitan po mga katropa ng XFM 104.7 Malaybalay, XFM 88.3 Cebu at XFM 101.7 Canlaon. Diretso tayo sa regional reports.
1: Balitang regional.
0: Diyan muna sa Palawan, may sundalo po ng Armed Forces yung sugatan matapos na makaenkwentro. Yun nga ang China Coast Guard sa Ayungin Shoal. Katropa natin sa balita, Gerald Gales na XFM Palawan.
6: Report. Mariing kinundina ng National Task Force for the West Philippine Sea ang marahas na pagkilos ng mga tauhan ng China Coast Guard personnel sa sundalo ng Pilipinas sa Ayungin Shoal kahapon 9:15 ng umaga nang dumating ang CCG sakay ng rigid hull inflatable boat sa tabi at ilang metro lang sa BRP Sierra Madre, at dito na sila nilapitan ng mga sundalo ng AFP sakay ng rubber boat. Tumanggi ang sasakyang pandagat ng China na umalis kahit pa pinapaalis na ito ng sundalo ng Pilipinas, at sa halip ay lalo pang pinalala ang sitwasyon hanggang sa nagkapaluan na ang mga tauhan ng AFP at CCG. Ang resulta, tinamaan sa ulo ang isang sundalo ng Pilipinas gamit ang kahoy na pamalo. Ayon sa AFP, ang pinakabagong pagkilos na ito laban sa mga gumaganap sa kanilang tungkulin ay naglalayong palakihin ang tensyon sa West Philippine Sea. Nananatiling tapat ang Pilipinas sa mapayapang pagluta sa mga alitan at ipinagtatanggol ang karapatan na soberenya ng bansa. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
2: Mga kalihim ng gabinete, binisita ang mga pamilyang sinalanta ng kalamidad sa Jose Abad Santos, Davao Occidental. Katropa natin sa balita, Marvin Ebano ng XFM Davao.
7: Personal na binisita ni na DSWD Secretary Rex Gatchalian, DPWH Secretary Vince Dizon, DepEd Secretary Sunny Angara at Cabinet Secretary Benhur Abalos ang mga lugar sa Jose Abad Santos, Davao Occidental na labis na naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol at matinding pagbaha na pinalala ng Bagyong Inday. Ayon sa utos ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., nagsagawa ng assessment ang mga kalihim sa lawak ng pinsalang idinulot ng kalamidad sa mga barangay ng Sugal, Nuwing at Butulan. Ipinresenta naman ni Jose Abad Santos Municipal Mayor Jason John Joyce kay DepEd Secretary Sunny Angara na nasa kabuuang 39 na paaralan at nasa 405 na classrooms ang nagtamo ng matinding pinsala dahil sa lindol. Bilang tugon, tiniyak ng kalihim ang agarang rehabilitasyon ng mga nasirang paaralan, pagtatayo ng learning continuity spaces at patuloy na suporta upang matiyak ang ligtas na pagbabalik eskwela ng mga mag-aaral at guro. Samantala, tiniyak din ni DPWH Secretary Vince Dizon ang agarang pagpapakilos ng mga kagamitan at tauhan ng ahensya, kabilang ang suporta mula sa mga pribadong kontraktor upang mapabilis ang pagkukumpuni ng mga national highways, tulay, silid-aralan at iba pang mahahalagang infrastruktura. Inatasan din niya ang DPWH Regional Office 11 na bumuo ng isang komprehensibong master plan para sa pamamahala ng mga ilog at maayos na disenyo ng mga flood control structure sa mga upland area ng Jose Abad Santos. Tiniyak naman ni DSWD Secretary Rex Gatchalian ang agarang pamamahagi ng mga modular tents para sa mga pamilyang nawala ng tirahan matapos niyang makita ang kalagayan ng mga evacuees. Samantala, binigyang din naman ni Cabinet Secretary Benhur Abalos ang pangangailangang maipatupad ang pangmatagalang solusyon sa pabahay para sa mga apektadong komunidad. Dahil dito, nagpahayag ng taus-pusong pasasalamat ang pamahalaang bayan ng Jose Abad Santos sa pangunguna ni Mayor Jason John Joyce sa agarang pagtugon at pagbisita ng mga cabinet secretary. Umaasa rin ang lokal na pamahalaan na makakabangon ang bayan mula sa pinsalang dulot ng magkakasunod na kalamidad. Mula dito sa XFM 89.1 Davao City, katropa mo sa balita, Marvin Ebano, XFM News.
0: Ito naman, katropa, meron pong dalawang bata ang sinaksak ng kanilang tiyuhin sa Negros Oriental. May isang patay at isa ring sugatan. Katropa natin sa balita, Wendell Balinario na XFM Bacolod.
8: Isang 11-anyos na grade 6 student habang sugatan naman ang 16-anyos na lalaki matapos silang saksakin ng kanilang sariling tiyuhin sa Sitio Habay-Habay, Barangay Candabong, Bayan ng Manhuyod sa Negros Oriental noong hapon ng Hulyo 19. Kinilala ang suspect sa alias na JC, 28-anyos, na residente rin ng naturang lugar. Batay sa investigasyon ng Manhuyod Municipal Police Station, dumating ang suspect sa bahay ng mga biktima at humingi ng maiinom na tubig. Gayunman, nabigla na lamang umanong sinaksak ng suspect ang dalawang minor de edad habang nagkatayo mga ito sa harap ng kanilang bahay. Agad na isinugod sa ospital ang dalawang biktima dahil sa tinamong mga saksak. Gayunman, edineklara ang dead on arrival ang 11-anyos na bata habang patuloy namang nilalampatan ng lunas ang 16 anyos na biktima. Matapos ang insidente, natagpuan ang sospek na nakabigti gamit ang lubid na itinali sa isang duyan. Pinaniniwalaan namang na nagpagkamatay ito matapos isagawa ang krimen. Sa ngayon, patuloy pa ang investigasyon upang matukoy ng pulisya ang motibo sa nasabing insidente. Mula rito sa 103.9 XFM Bacolod, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at buong mundo, ako si Katropang Wendell Balinario, XFM News!
2: Commander ng 3rd Platoon ng Capiz 1st Provincial Mobile Force Company patay matapos mabaril sa isang KTV bar sa Pontevedra, Capiz. Mga sospek posibleng miyembro umano ng Gun for Hire Group. Katropa natin sa balita, Christine Dayan Ropa ng XFM Rojas.
9: Nasawi ang isang opisyal ng pulisya matapos barilin sa isang KTV bar sa Barangay Binuntukan, Pontevedra, bandang alas 11:30 ng gabi noong Hulyo 19 ng kasalukuyang taon. Kinilalang biktima na si Police Captain Rian Ampoyos, 48 anyos, commander ng 3rd Platoon ng 1st Capiz Provincial Mobile Force Company at residente ng Barangay Suwa, President Rojas, Capiz. Samantala, kinilala naman ang nadakip na isa sa tatlong mga suspect kay William Paulino Jocampo, 38 anyos at residente ng Barangay Hulungahog, Pontevedra, Capiz. Sa naging panayam ng XFM Rojas kay Police Captain Mark Anthony Garcia, hepe ng Pontevedra Municipal Police Station, iniimbestigahan na ngayon ng pulisya ang posibleng koneksyon ng mga sospek sa isang grupo ng Gun for Hire kaugnay sa pamamaril at pagkamatay ni Police Captain Ampoyos. Dagdag pa ni Garcia na nagsasagawa na sila ng karagdagang investigasyon at hot pursuit operation laban sa dalawa pang armadong suspect na kasama ni William Jocampo na mabilis na tumakas mula sa pinangyarihan ng krimen matapos isagawa ang naturang pamamaril. Natuklasan din ng pulisya na ang suspect ay sangkot din sa ilang insidente ng pagnanakaw sa lalawigan. Sa ngayon, kasalukuyang nasa ilalim ng hospital arrest si Jocampo at nakatakdang sumailalim sa CT scan dahil sa mga sugat na natamo nito matapos pagtulungan at bugbugin ng ilang customer sa bar kasunod ng pamamaril nito kay Ampoyos. Samantala, tinayak din ni Garcia sa pamilya at mga kamag-anak ni Police Captain Ampoyos na makakamit ang hustisya para sa pagkamatay ng isa nilang kasamahan sa serbisyo. Mula dito sa 106.5 XFM Rojas City, Capiz, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Christine Dayan Ropa, XFM News.
0: At katropa, terador ng convenience store, muli po nasa kote matapos mag-grocery nang hindi nagbayad. Katropa natin sa balita, Almi Montana, XFM Cebu.
10: Muling tapos sa kamay ng mga otoridad ang isang lalaking paulit-ulit umanong nasasangkot sa mga kaso ng pagnanakaw matapos itong maaristo sa ikalimang pagkakataon sa Cebu City. Kinilala ng pulisya ang suspek na si Jeremy Pipito, 35 anyos, residente ng Barangay Tisa sa Lungsod. Sa report ng Mabulo Police Station, alas 7:30 ng umaga kahapon nang pumasok umano si Pipito sa isang convenience store sa kabaan ng Gorordo Avenue sa Barangay Lahog at kumuha ng ilang mamahaling dilatang produkto. Kabilang sa mga umano'y kinuha ng suspek ang Spam Light, Royal Smokehouse Chicken Luncheon Meat, Hereford Corn Beef at Pure Food Chili Garlic Corn Beef. Ayon sa imbestigasyon, lumabas umano ng tindahan ang suspect na hindi dumaan sa cashier at walang anumang binayaran. Napansin ito ng store manager na si Alan Cortez Jr. na agad humabol at sumita sa suspect bago ito na-aresto at isinuko sa mga responding police. Dinala si Pipito sa Mabulo Police Station kung saan napag-alaman ng mga imbestigador na dati na rin itong nakulong sa parehong impilan dahil sa mga kasong may kaugnayan

0: Ang salayong 1,630 kilometers ng southeastern Luzon at may katamtaman na tsansa na maging isang ganap na bagyo sa loob ng 24 oras.
1: Inaasahan po ang posibilidad na makapasok yan sa loob ng par mamayang hapon o bukas. Kaya't pinag-iingat pong publikong pwedeng makaranas tayo ng pagulan sa ilang bahagi ng bansa.
0: Samantala, patuloy pa rin nakakaapekto ang habagat sa Mindanao at kanlurang bahagi ng Luzon at Visayas.
1: Sumigat araw 5:37, lulubog 6:29 ang gabi.
2: Balitang International.
1: Atin po sa atin to katropa ng Santon Gold, diginit ni US President Donald Trump na hindi aarestuhin si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu sakaling dumalo siya sa UN General Assembly sa New York sa September. Ang pahayag ni Trump ay kasunod ng sinabi ni New York Mayor Zoran Mandamni na pinag-aaralan ng kanyang legal team kung may kapangyarihan na lungsod na ipadupad ang arrest warrant ng ICC laban kay Netanyahu. Matatandaan noong 2024, naglabas ang ICC ng warrant laban kay Netanyahu dahil sa muni war crimes at crimes against humanity kaugnay ng opensiba ng Israel sa Gaza matapos ang pag-atake ng Hamas noong October 2023. Samantala, iginit ang kampo ni Netanyahu na walang bisa ang ICC warrant at tinawag pa itong isang kangaroo court.
2: Showbiz News!
3: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Ikinasal na ang dancer-choreographer na si DJ Luño o Rimuel Luño at ang kapwa disc jockey na si DJ Amari o Faye Protasio. Ibinahagi ang ilang eksena mula sa kasal ng dalawa kabilang ang kanilang unang halik bilang mag-asawa matapos ang seremonya. Nauna nang inanunsyo ni na DJ Luño at DJ Amari ang kanilang engagement noong August 2024 habang nasa bakasyon sa Sydney, Australia. Mayroon na rin silang anak na lalaki na pinangalan ng si Lega. Sumikat si DJ Luño noong 2020 matapos mag-viral ang kanyang dance cover ng kantang Mamma Mia at kalaunan ay natampok pa ang kanyang buhay sa drama anthology na Magpakailanman. Para sa balitang showbiz, ako si Katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
2: Balitang Sports!
1: Atin po sa atin to ng Premium D3, mga Katropa. Lakas sa bawat kapsula, muling tinalaga ng NU Bulldogs si Norman Miguel bilang head coach ng Lady Bulldogs. Papalit si Miguel kay Regine Diego na manatili naman sa koponan bilang assistant coach. Tapos pamunuan po ang Lady Bulldogs sa season 88. Ito na ang ikatlong pagkakataong hahawak si Miguel sa NU Women's Volleyball Team.
2: XFM News Nationwide.
1: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayon niyo na po XFM News Nationwide ngayon po araw ng Tuesday, July 21, 2026.
0: Mga katropa, maaari niyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayon tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at sundan rin po kami sa aming Instagram at TikTok.
1: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami inyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
0: Ako si Brian Tepaz.
1: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. Hanggang bukas, maraming salamat.
2: Mabuhay, exciting Pilipinas! Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News. XFM News Nationwide.

0: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA-approved supplement.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3.
2: Ako si Franz ang panitang kapis. Nerviyoso git ko. Mas nagani gayon ko sa ordinaryo

0: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
1: Playtime Entertainment, born for happiness.
2: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
4: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. Miss?
5: Ha?
4: Oh, ma? Ikaw na?
5: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
4: Clear Skin Herbal Soap?
5: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
4: Hala, tingala ko naghuben ka.
5: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalo kayo na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
4: Ma, baklan mo mangko sina ha?
5: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gidbala. Diin tagali mabayad sa tuition mo.
4: Oh, galit. Diriyo.
5: Ay, dali na.
6: Sakit ng katawan? Mag-Santon Plus Herbal Oil.
7: Edgar, Elban Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
6: Santon Plus Herbal Oil.
8: Talagang maaasahan.
6: Santon Plus Herbal Oil.
9: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
10: Ako po si Mariel, isang negosyante. Late na ako kung matulog dahil nakatutok ko sa online selling. Laking tulong talaga ang Santon Vitamin C dahil hindi ko ramdam ang pagpuyat.
9: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Magbibigay sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
11: Ako galing si Arjo. Isa ako kapanday. Apektado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sahit sakit gid akon mga kasukasuan. Maayo lang, mayara na Sister Pain. Dasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
9: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Bibili sa mga butika.
13: Katropa, yari na ang atong winner sa atong weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo.
14: O si Bethany Astrid Siliero sang Kalinog Iloilo nagapasalamat sa XFM kag kay Dr. Revelito Uy sa ako nga nadag-an yung 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-itraman sa Santon kag XFM libu-libong papremyo.
13: O ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na!
15: Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026.
16: Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
17: Pa-diet na kubuwasa.
18: XFM. Patropa mo!
19: Exciting!

na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadulong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaanyang lawas. Magatudlo man sa maid-id kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang atong lawas. Gani-dani na aton pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.

0: Maayong adlaw sa inyo tanan mga sukigid naton nga mga nagapamati diri sa programa The Secrets of Health. Ululupod naman kita sa isang edisyon sa ato siring programa para nga maghinunanon, mag-istorya kita kag maghatag kami diri sa mapuslanon nga mga health tips and information para sa pagtipig sa ato ni kayong lawas para makalikaw kita sa mga malala siring pamalatian. Kay kadamuan sa ato siring mga balatian, ini nagaresulta bangod sa ato siring kakulang sa pagkaon bala sa masustansya mapagkaon. In short, nagkulang kita sa paghatag sa nagakaigo nga nutrisyon sa ato siring lawas. Rason nga tiyang lawas ta agapangita man sa nutrisyon kontani. Galing kiti uway na sa gamiton, rason nga nga ato siring mga body cells including our body organs nagamalfunction. Ginataki sa mga infeksyon, bakterya, viruses, o rinigani mga fungi, rason ko nga ang nagabalatian kita. Kalabanan ha sa ato siring mga balatian. Ang programa The Secrets of Health, actually pwede ka mo sinimakahinunanon sa mga bagay-bagay parte sa inyo ikayong lawas. Feel free sa pag-message sa ato na sa Facebook page nga XFM Radio Patrol Iloilo. Or hindi gani i-message sa ato sa ringa text hotline 0950975-6970. Ang programa The Secrets of Health live nga mabatian sa tanan nga mga XFM station sa Isla Sang Panay amuman sa Negros Island region. Kag sa ato sa ringa pagpalagad as usual, upod na ato sa ringa certified naturopath practitioner and consultant, we have Dr. Leo Amos. Dr. Leo, welcome na sa ato sa ringa programa.
1: Thank you, Sir Josil. Kag welcome man sa aton sa pagpangalagad. Amuman, upod na aton gina-welcome ang aton sa mga suki, ng mga tagpalamati, ang mga monitor sa aton, nagatanaw, kanagapamati man through Facebook Live. Kumusta ang inyo sa pamatsyagra? Kumusta ang inyo sa kahimtangan? Tani, ara kita tanan sa maayos ni nga kondisyon. Pero kung may ginabulo batsyag kita sa aton kalawasan, ari naman kami ni Sir Josil nga panumbalik sa pagpangalagad sa paghatag sa pila sa mga suestyon, rekomendasyon. Kung doon makabulig, no? Pian-pian, bisan pa makaremedyo sa aton sa maginabatsyag, tub-tub aton madangatan sa nagkakaigong solusyon sa aton sa mga problema sa kalawasan.
0: Kag-subong ang ato sa nga pag-istoryahan sa ato sa episode sang pagparaga diri sa The Secrets of Health. Actually ka bisan wa ay halos ang bisyo siniga may ara sini. Ugaling kay ang kalabanan sa aton ginadeglect naton hambal nga ati. Ano mala na fatty liver man lang na. Ang ato siniga pag-inchending okay lang na kaya pa man sa lawas ta. Kay way pa man sa dako gid kita nga ginabatsyag. Pero actually kon ato sini ipa-examine sa mga eksperto. If you have a fatty liver, buta mo nung sinimi balatian ka na, Doc Leo, sinyalis na na, nga posible magalala ang imo sininga kondisyon sa atay kung hindi mo matabangan.
1: Correct, Sir Josil. Ano? Sa primero, makabig pa na Sir Josil nga reversible. Kung aton maagapan, kag matatapan o kung maatipan sang maayo, pinagi sa aton sa mga suestyon karon ano. Pero kung mapabayaan, hindi na naton Sir Josil na ma-apply ang habala. No? Naton blahong kaysa nga kung gaiga-iga ka blah, kung ubo-ubo ka, kaysa may ngilinahog-lahog pa kita kung kaysa tungod sa bisyo, pag ubo-ubo, masaling pait, baga.
0: Oh, may atay pa man.
1: May atay pa man.
0: Ang problema sini ko nang atay magbatsyag, mahambala, fight atay, may baga pa man.
1: Pero problema, again, Sir Josel, either sa duha, ang magka-diprensya, no? Pero sa sering edisyon, sa itong pangalaga, itong pag-atukibon karon ang nahanungod iya sa fatty liver disease. Kag may klase, Sir Josel, ng fatty liver disease, eh. May ara fatty liver disease tungod sa pag-inom sang makahulubog na ilimnon. Kag may fatty liver disease man, yad to sa mga isang bisyo sa pag-inom sa makahulubog na ilimnon. Amunang ginatawag na ton nga non-alcoholic fatty liver disease, diin iniya naghalin.
0: Amunang problema, kiti ko nag-inom hambal ka, ti untati ng inom mo para madulay mo sininga fatty liver disease. Problema sinikon, why kag-inom galibog ang ulo mo sa di nag halin ini nga nagka fatty liver ako how.
1: Correct, Sir Josil. Ti ato na to kibon kun diin bala kun anong kausa sering fatty liver disease magluwas iya sa paginom sa makahulubog nga dimnon.
0: Actually ang common sininga perception niya maghambal kita nga fatty liver disease or fatty liver niya may fatty liver ikaw. Ang pagintindi sang tao sini kalabanan ha ang ila sining interpretasyon nga nalikupan sang sapay ang ila sining liver o kon atay. Pero speaking about non-alcoholic fatty liver disease or fatty liver, anong butang balon si ni Doc Leo?
1: Maghambal kita ng non-alcoholic or fatty liver disease sa Sir Josil, ang aton sininga liver maging overloaded sang fat. May mga ginakaon kita Sir Josil nga may mga mabasa kita sini sa description nga napagtuwag sa ni. Ang menu bala may halo-halo overload. May mga unli nga mga sangkap Sir Josil nga nagresulta eventually sa pag-overload mo sa aton sining atay pero fat ya. Nagaka-overload ang aton sa ring fat. Kaya usually, akong sa normal, Sir Josel, yung healthy nga liver, liver soft, tani eh. Mahumok ini siya. Kag nagatrabaho sa mapisan, kag maayo, Sir Josel. Pero over time, tungod sa ginatawag fat overload, tungod sa mga ginasulod naton, dira ano bala ina, nga ginasulod naton sa aton lawas, nga nagresulta sa ginatawag pagka-overload sa fat, sa aton sa ring liver, over time, kung magsigisigi butang balon, becomes inflamed and scarred. Kag kung hindi matra tar hindi mabulong hindi Sir Josil mahatagan sa nagkaigo nga pagatipan it may eventually fail amo ni ginatawag naton nga liver failure kag in fact ang non-alcoholic fatty liver disease Sir Josil ginatawag naman gani subong niya metabolic dysfunction associated steatotic liver disease instead of fatty liver disease lang tungod ang mga doktor na kadiscovery nga ining disease mostly tungod sa metabolic problems. Hindi lamang sila nga nagtuhaw ang fatty liver, kundi may mga resulta ini sa obesity, diabetes, high blood pressure, abnormal sa niya cholesterol, nga hindi lang sila nga tungod sa pag-inom sa makahulubog nga ilim nun. Amo na nga punto, dari nga kung may fatty liver disease kita, ato ni assess ang aton sa niya kaugalingon. Fatty liver lang bala? O kung basi may iban kita nga kondisyon nga nagresulta man sa fatty liver?
0: Kay ang pamangkot sang kalabanan sinila binigidaway nagainom niya Doc Leo. Ang masami sining ang pagmukbang. Magambal kita nga mukbang ni sobra-sobra lang ang pagkonsumo sang isa ka kalanon. Could also possibly result sa ginatawag nato sininga non-alcoholic fatty liver disease.
1: Tanan nga sobra Sir Josil basta ginapasulod naton sa aton sininga lawas, bugat sa aton sininga atay. Kaya may labot gid ang aton sininga atay pag abot sini sa ginatawag proseso. Sa mga chemical dira kag sa mga ginakaon naton dira kun ano man ang nagabugos sa aton siling mga ginakaon nagaagi ina sa aton siling atay te karon insa nga magkaon kita ginasiling dira ang dira lang sa 70 to 80% ang sulod sa aton siling atyan sa mukbang bala may ara bala nagamukbang Sir Josil nga daw bitinhaw
0: ati amo nang hambal nila kutob sang masulod sa tutunlan ko no Doc Leo kag ini magbalik kun siya ginatulod pa gani ko.
1: May nakita man kita Sir Josil nga nagamukbang all vegetables. Kag mga prutas.
0: Ati talagsa na galing niya Doc Leo kalabanan sa ginamukbang seafoods. Mm-hmm. Ikaduha mamoy, mm-hmm. Ikatatlo, maka.
1: Correct Sir Josil, mga karne gid bala.
0: Karne o. Oh.
1: Tamo gina siling na kon may makita man sila kung kita sa mga nagamukbang sa mga utanon laswa abe. Pero masin iba niya, pigaw gamay viewers.
0: Pero kung ang imo ginamukbangan ni tatlo ka em, manok, maka kag mamoy. Mm-hmm. Ang tanan sini matiyagan mo kung hindi matapos ang video clip la do nila paguntatan katanaw kag kapin pa kon paamanan mo kamino kon paano mo ginluto sunuron makaiban
1: oh tapos kag iban man Sir Josel binagyakuan man may nagacomment pa nga ay way pa na matumba
0: abi ko ang iban sini gasiling na lang Doc Leo lan ang way kasarang la sana all pero kung insindihon tabi, Doc Leo, ano ang papilya sang ato sining atay ha, sa ato sining lawas?
1: Ang isa, Sir Josil, sa pinakamapisan kag trabahuso nga parte sang aton sining lawas o kung organ aton, amo ang atay. So kung may isa, Sir Josil, ka mainantuson, o kung termino sa kilala ko sa Sir Josil nga practitioner man, kung may isa ka organ kita nga masiling naton nga nagapakamartir para sa aton, masiling naton nga ang atay pwede gid matiguluhan sang amo sina.
0: In short, sini wala day off, wala lunch break.
1: Mm-hmm. Tuloy-tuloy, Sir Josil. 24/7 ang yasa nga trabaho. Naga-filter o kung nagasala nisa sa toxins, nagaproseso sa pagkaon. Ginatago sini ang mga vitamina para sa future naton sa nga use. Ginakontrol ang kolesterol, nagahimo sa bile, nagakadto sa aton sa tungagol ang ngaton ng gallbladder para kung nagakaon. Kita sini sa mga matambok, mabuligan niya madigest o kung matunaw. Nagabalanse man sa aton sa nga blood sugar, nagastore man sa aton sa nga ginatawag enerhiya. Para nga hindi kita magluya basta-basta, nag-produce ang importante sa mga protina kag pag-abot sa ginatawag blood clotting, kaparan man ni sa aton sa mga atay para malikaw kita sa hemorrhage. Kag kun healthy ang aton sa mga atay, Sir Josil, manotis na ton, sir, healthy ang overall body function naton, lakip ng aton sa mga panit. Pero kung may damage ang aton sa mga liver, nagaluya ang aton sa mga liver, affectado man bilog naton sa mga lawas.
0: In short, sir, Dr. Leo, the fact na nag-store man isa sa mga vitamins, dira gali ginagaw sa toxin sa aton sa nga atay ang naka-store nga vitamins. Namo ni nga nagamalnourished kita, kulang kitas vitamina, kulang tas minerals, kaya gina-store sa lawas ta nga pwede pa kuntani mapahanunot bala magamit sa ato sa nga lawas in kaso kinanglanon gid. Dira gali ginakawat sang toxins, Doc Leo, sa atay?
1: Sa punto, Sir Josil, nga hindi na makatrabaho mayong aton sa ring atay. Hindi na siya maka-work efficiently. Actually, ang fat sa liver, Sir Josil, o kung ang fatty liver, part in isang defense sang aton sa ring atay. Nagaproblema man lang kita kung mapabayaan ini. Kaya nga aman, ang accumulation sang fat sa aton sa ring liver, ginatawag na aton sa ring fatty liver, sa primero, can initially be viewed as protective response, Sir Josil. Kaya nga aman, ang ginatawag fat sini halin sa mga ginakaon naton fatty acids o kun sugary ang ginakaon naton ginaprocess sa aton sa ring atay ginaconvert ining iban sa ginatawag triglyceride na ginastore ini sa aton sa ring liver cells kay kun magsobra-sobra sa lawas naton Sir Josil makaguba ni sa aton sa ring cellula amo na nga nagaamat-amat accumulate dira ang fat ang problem ba lang sini Sir Josil kun sa primero pa lang mapabayaan naton nag-accumulate na nga daan kontani kung may mga pagbag-o kita sa aton sa ring lifestyle amat amat man lang ito yung mabalik sa normal. Pero kung tuloy-tuloy gyapon ng aton sa nga mukbang dira, tuloy-tuloy lang gyapon ng aton sa paglunod sa aton sa nga sistema sa mga makapaluya pagid sa atay, dira Sir Josil nagalala ang kahimtangan sa isang fatty liver.
0: Sa aton sa nga hindi lang mukbang abi, no? Islanta naman abi ka daw nami-nami abi nga terminolohiya. Mm-hmm. Sa aton sini nga mga food combos. Mm-hmm. Mga combinations bla combo. Ano nga mga food combos ang nahiligan sang Pinoy, Doc Leo? Nga nagakontribuer butang ra sini dako ang kabangdanan ko nga nagaka non-alcoholic fatty liver disease kita.
1: Madumduman ko sang una, Sir Josel, may isa kita sa nika senadora nga ginakontra niya gid ning only rice mo. Ginmuno niya gid dinhi mo kay nilabot sa baratian sa isang mga Pilipino. Kag kun nga ang nagataas ang mga Pilipino nga may fatty liver disease tungod Sir Josel sa high rice consumption. Ang pamangkot, malain ba lang rice? Ang rice siya sa pagkakanon niya, hindi problema. Ang problema, ang waay naton sinisang limite sa pagkaon sinisang kanon.
0: Amo ni ang natawag naton nga only rice.
1: Correct, Sir Josil.
0: Asta nga hambal naton gani, kung may bilin pa, kung kaysa tatlo ka timo, tatlo ka kutsara.
1: Mm-hmm.
0: Pero daw ga sulusugak ng imo sini nga tutunlan bala. Ako kung sa ginatulod mo na lang mo. Ambal te wagin padalundon. Napadalundonan mo na lang para nga matulon mo, Dok Leo.
1: Kagte ang nag-worst pagin sa Sir Josil, depende pagin sa kung ano ginpadalundon mo.
0: Ti laban-laban sina, no eh? Nang may hawak-hawak ka butil niya.
1: Hambal sa kilala ko ba? Kula-kula ba, di ba?
0: Pagkatapos, mahambal ka, tindog ka bala. Mahambal nga. Sila yung dagdag man itong auspusod, diba?
1: Kung sa Sibano, pag-abutirik na mo.
0: So, number one, gidara, ang aton sini palakaon sang rice o kon kanon, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josil. Bastante o kon nagpananobra sa nga rice, tapos tuman ka gamay o kon waay gani kung kaisa sang vegetable, Sir Josil. Kagamuna na ginasaling ko, alongside ang mga matamis ng mga ilibnon, Sir Josil. Soda, fruit juice, ng mga powdered bala, Sir Josil, kag mga teas, kag iban pag yun ng mga pangtulak na ton kung nagakaon kita.
0: Amo na kung kaisa mga bad habits na ton. While nagakaon kita, Dok Leo, masako man ang aton turos sang mga sugary drinks. bisan pa kung kaysa gani ang tubig, wherein nag-resulta ini sa pagbuntod sa nga ito sininga tiyan, kung kaysa nag-cause ang indigestion. So may correct kung tani is na nga way sa pagkana mo nga una kanon naton kung may prutas di unahan itong prutas or if na ito nahon tang vegetables o kung utan sundan naton sang rice sabi and then or if not sundan naton sang protein. Pero ang problema naton si Dok Leo kay kung may natubangan ni kita nga sugary drinks, may juice, may milk tea, may iced tea, may soft drinks, kada tatlo ka kutsara nga timo Dok Leo sa kalagok ng soft drinks mo.
1: Sa punto man Sir Jose, lagin paanad taman na bing aton sining ako gulingon. Dira nga pwede man nga hindi gali mangin amunang pamaagi naton sa aton sining pagkaon. Like for example, kung ma-practice tani nato no, bisan sa amat-amat lang, hindi ba lang kada kaon naton unahon gid naton permi ang utan. Sino na sa inyo dira nakasugod sa amo sina nga ginatawag order pag-abot sa mga pagpasunod sa aton sining maginakaon?
0: Ako ajan sa Malkaisa. Gali kaysa gali. Ako ana diyan sini gali kasi ni Buono ah. Ako ana diyan sa Butambalon ikaw man diyan guilty man.
1: Palarihas ta. ang punto sa Sir Josil no, kung napasunod ng kontanin nato na mga ginabutang, ang gina-layer, kumbaga naton sa aton sir nga tiyan, malikawan man naton kontanin Sir Josil ang pag-layer sa nga aton sir nga bilbil. Kung husto nga aton sir nga pagsunod sa order sa mga ginapasulod naton sa aton nga tiyan. Sa pagkaon naton, unang utan o kung prutas sabi, pagkatapos sunod sir ang protein, kagulihi ang carbohydrates.
0: Ang isa pagid, ining nakita naton bala, Dok Leo, kada bangga, bala may halapitan ka. Pati subong ang mga mini grocery store, may ara na baligya ng mga ready-to-heat foods. Pagkatapos, ara pa na naga 24 hours ng mga fast food chains.
1: Hoy palabot, Sir Josil, sa mga convenience store, yung 24/7, ha?
0: Di may ready-to-heat foods man na sila, Dok Leo?
1: Correct.
0: Kung ano makitaan mo kung sa fast food, ara na kung kaysa sa mga 24 hours din yung mga ano mo, daw mini grocery store.
1: Correct, Sir Josil.
0: Ara na daw kasunod man kita sa ibang sining pungsod bala. Sa ginpang logayawan mo bala to, Dok Leo. Naging kantuan ta.
1: Yun na, unaman ka mo.
0: Konway ka nagidiyas ang kalanan nga mga restaurants or karinderya dari sa aton, kadto ka lang sa mga mini grocery stores, may ready to heat food sila dara.
1: Correct Sir Josil, ano? Nga, kumbaga kung isipon mo sa convenience lang, waay gid ka problema, basta may pambakal ka lang.
0: Okay, sige lakat mo, sige, pwede ka kakaon niya samtang nagalakat. That's how convenient tuod ang convenience store ang mga baligyada. Pero ti were specifically referring to mga fast food chains nga ini nga 90% sang ila sininga ginaprepara Dok Leo, if not 95% nag-agigid sa mantika.
1: Correct Sir Josil, kag frozen, kag highly processed. Maning sila yung blas ng iban nga daw ay doay sing kabalaka pag-abot sa pagkaon bisan sa biyahe pa. Kung nalampasan yung buyog sa dito tas nagkasapatos. So, kung malampasan pagigani sa dito tas pito-pito. Amo ni mga termino lang kay Sir Josil, ginapagilo na sa langas-langas. In fact, may punto man Sir Josil. Kung sa convenience, why kita ka problema? Pero ano ang in exchange sa aton sa nga lawas tungod sa ning convenience kay dira sa fast food Sir Josil, sa una mga occasion lang sa okasyon na naton makaon nga mga kalanon subong pwede na naton kaunon adlaw-adlaw eh. Fried chicken sa una kung may birthday lang o kung mga special occasions lang, burger sa una kung may mga party-party lang Sir Josil, subong niya adlaw-adlaw pwede ka makaon sini mga fries, pizza, processed meat. Kag tiyan mo nang hambal ni Sir Josil, halos tanan ini sa ila nakaagi sa unhealthy fats and calories.
0: Kay pareho sini karon kung nagabakal ka mo sa mga pinirito, kahibalo ka mo kung pila na kabeses inagin sunaran sanggin prito ang mantika.
1: Pero arilin Sir Josil, ano, the more abi nga ginabalik-balik ang mantika, the more nga naganamit abi.
0: Kaya isa pagin bala, Dok Leo, kaya na-notice naton, tanan na lang ginahimo to make it appear nga pleasing to the eyes. Pagkatapos ginahimo man sa una ang gina after na naton niya crispy panit sa lechon, mm-hmm. subong pati na panit sa manok. Mm-hmm. So why ka mo kahibalo? Nagapa crispy sa panit sa manok is not friendly to our health.
1: Correct.
0: Hindi manami sa ato sa ringay kayong lawa. So fast food ha, mahilig sa fast food, bilimitahin ninyo. And then ang sunod sinati, iniya supposed to be ara na inherent sa aton, galing kay ginasugo kita sang katamad tabala. Ang physical inactivity. Balis ka din isang physical activity, Doc Leo.
1: Ang katamad o kung kulang sa hulag, Sir Josil. Oh. But before that, isalot ko na kayo. Antes ko malimtan, bila, Sir Josil, ang pamaagi sang isa na ton ka-listener lang sa pagkaon niya, iyakapin pa ko na manotice nga daw damo-damo nga kanon nakabwilo siya. Mm. Nag-inom siya, Sir Josil, pagkatapos ang Santhon Gold Herbal Tea.
0: No.
1: Okay, sige, nakabantay na ko, Dok. Saan nakanotar na ko? Nga itong hambal yung lang magtapos ka. Ano daw, ginatuyo nga daw nagaluya. Mm. Sa matamat ko na nabantayan ina. O kung nabatsagan, kag nabatsagan sa akong lawa, sa ginhimo ko, kaya batian ko man sa program nyo. Instead nga, 1 hour before bedtime nga nabatian niya, Sir Josel, siya, itry ko ya kada tapos kaon na.
0: No.
1: Mga 30 minutes tapos kaon, gainom siya sang Santhon Gold Herbal Tea. Nami, sa nga sining pamatsag, Sir Josel. Kag ang nabatsagan niya nga daw nagaluya siya, ang madasig sa nga ulian, Sir Josel, siya tado lapit-lapit na gindi sa nag-shoot up akong sa nga blood sugar.
0: Mm.
1: Kamu nang iyang pamaagi nga nahimo, Sir Josel. Pero, siya tinguhaon niya nga ang sobrang carbohydrates. Reformahon magiging kuno niya kagligwaton kay siya way man liwan perde ah. Siya bisan anon ta kainom sang supplement kun way magita nag-improve sa aton sa nga lifestyle. Pero dako ang pagpasalamat ni Sir Josel nga nakabulig at siyang Santhon Gold Herbal Tea.
0: Amo nang problema kun kaysa may iba na Dok Leo. Sa sobra ba lang panghinaonan, most likely simptoma na inisang number one dira ti basikon nagapamibi na yung type 2 diabetes no.
1: Mm-hmm.
0: Inang nagakaon palang balaway pakatulon sa iya katapusan niya tinimo Dok Leo gapang way up na.
1: Mm-hmm.
0: Sa babaw lamisa may ara na mo mambal nga sanano man iman gakaon ko siya lang manug tapos daw ko kaon siya ginatuyo ako haw
1: may ara gani Sir Josil way pa makatapos kaon tulugan
0: awan ang pinakamasakit sa tanan. Pero sa mga kabataan minchendihan naton, pero sa mga malam iya Dok Leo maghambag kita malam ng hamtong na blang edad, pa-check up ka mo, kay may libre man niya konsultasyon. Hindi ka mo mag-worry, mahambal nga, why ko yung nagbayad sa doktor, why ko yung nagbayad sa consultation, kadto lang ka mo dari sa siyudad sa Iloilo, kay may clinic dari ang Yes to Health Incorporated, ang Yes to Health Wellness Center, libre ang konsultasyon. Ara na sa A, Young Building, Yulu Street, at tubangin na sa Midtown Hotel sa Iloilo City proper, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josel, ano? Kay dra mahatagan, kamo sa nagkaigo sa nagagiya, especially sa part iya sang nutrisyon. Kabila mo tipag-abot iya, Sir Josel, sa naturopathic medicine, pagkabilugan na ginatanaw na ton sa nidri mo, hindi lang physical ang symptoms, bilang nga nagabatsyag, kung ginabatsyag sa tao, kundi lakip na, Sir Josel, emotional, lakip na spiritual. Kami mga labot, yan na, Sir Josel, pag-abot sini sa ginabatsyag, kung manifestations sa mga symptoms sa ginabatsyag na ton physically. Kag dugang pa, balik kita sa ton sa nga topiko, ang physical inactivity.
0: Balis ka din ang PI, mm-hmm. physical inactivity, mm-hmm. balis ka din sa PA.
1: Mm-hmm.
0: Oh. Ang PI, B, balon na kamo sina, other, bota malon sa PI. Ang meaning, ang ginamin na ton yung PI, subong is physical inactivity. Kulang sa hulag-hulag, Dok Leo.
1: Amo ganin ni Sir Josel, kung sige ka lang ka-PI, daw maka-PI man ang iban sa imo. Kaya nga man, una-una, bisan susulod sa balay, Sir Josel, hindi ka masaligan, hindi ka makabulig.
0: Mm.
1: Ultimo, huwag panghimos, kaya nga man, tamaran ka maghulag. Much more kung sa pag-exercise.
0: Sa mission natin, karun lang.
1: Karun lang.
0: Dugay-dugay, oh. Gaamo na na.
1: Oh. Pero pag magting, gani karon sang takop kaldiro.
0: Hindi kayo pagpuswak bala karon sang inabrihan bala nga butilya bala Dok Leo.
1: Uh-huh.
0: Nangga mo na.
1: Baw, galagpukpuwak.
0: Pugtaw na yun.
1: Pugtaw na yun. Amal na naginabantayan, Sir Josel. Kaya yung physical inactivity. Damo sa mga Pilipino, Sir Josel, sa trabaho, subong katanaw na lang sa ila, pungko na lang sila sa desk, atubahan sila computer. Kung hindi man gani, muna ginareklamo sa iban, kasi away man sing na ubra na da, damo, taas ng pila, dari po, sige, sige lang niya kahampang siya sa cellphone, no?
0: Mm.
1: Isa man na isang rason, Sir Josel, nga may labot sa ginatawag fatty liver disease. Sa hampang dira sa cellphone, nabanga sa cellphone, kag spend long hours online nga nalipatan na Sir Josel ukon na nakaligtaan ang nagakaigo sa ninga paghulag-hulag. Resulta ang lawas naton nagagamit sang less nga enerhiya. So instead nga magamit na to ng energy, gina-convert na ng Hinoon, Sir Josil, sa fats, amat-amat kita sini ka overweight. Kag diri na masunod sini Sir Josil, ang factor nga sa mga Pilipino nagataas man ang mga obese.
0: Oh. Ang obesity, Dok Leo, can contribute para maglala ang non-alcoholic fatty liver disease. Oh?
1: Isa, Sir Josil, sang strongest risk factor.
0: Oh.
1: Sang FLD or fatty liver disease, ang obesity.
0: Oh. Ang we came across with an item sa online. Ngang obesity, hindi lang gali ang pagdamo naton kaon. Sang kung ano man ang kalanon, but number one gigali, nagapatambok sa ato, nagapa-obese sa ato, Dok Leo, ang mga matamis nga mga pagkaon kagilim nun, no?
1: Correct, Sir Josil. Kasi ang matamis nati, may mga kaloriya na, Sir Josil, eh.
0: Mm.
1: Suppose, gamito na to na sa paghulag, mangin energetic kontani kita, pero kung di na ton magamit, wala nang kalori, Sir Josil, excess na ti ginastore na sa ato sa siningalawas as fat.
0: Mm.
1: Kag di ina, masami ginastore. Diri sa ato sa abdomen, diri sa ato sa bilbil, sa ato sa mga kilid. So, kung nanotaran mga doon nagamatamat na damol, ina, dira, abi, try ka mo himo initiative nga buhin-buhinan nina.
0: Oh. Through physical exercise, isa ka dako gid na ang activity makabulig para makapaganhagan sa inyong stored fats or inyo sa inyong bilbil. What if may diabetes ikaw, Dok Leo? Taas na blood sugar mo. Ano mang inipiktoy sa kung may ara ka pag ida non-alcoholic fatty liver disease or posibleng ma-trigger ang non-alcoholic fatty liver disease ang imo sa nga diabetes?
1: May namang kot sang una, Sir Josel, madumduman ko pa. Sige, Dok, anong una? Diabetes, antes nagka-fatty liver disease, o kung fatty liver, anay antes nagka-diabetes.
0: Mm.
1: At yung una-una, agad sa insulin resistance.
0: Aha.
1: Nag-una na sa insulin resistance. Pagkatapos, nag-amat-amat. Kung why ito, Sir Josel, makorekt ha?
0: Mm.
1: Tangod sa ton, sa rin hindi healthy nga lifestyle, dira na nag-amat-amat develop sa rin ang fatty liver disease. Kag ang insulin resistance, mapabayaan man, Sir Josel, makato sa pre-diabetes to full-blown type 2 diabetes. Nga kun may insulin resistance ka, taas ang risk ni mo sa rin sa ginatawag fatty liver disease. Kag ang diabetes nga waay maagapan, Sir Josel, nagpataas man sa risgo sa fatty liver disease. Actually, ang duha na nagabalos-balos ini Sir Josil.
0: Mm.
1: Cycle ini sila, nag-loop ni sila nga duha. Kung may insulin resistance ka, kung gusto ka ni mag-gadto sa ginatawag hindi ka magka-fatty liver disease, i-address mo na nga daan ang insulin resistance.
0: Mm-hmm.
1: Samtang temprano pa. Kay, kung may insulin resistance ka, mapabayaan mo, maglawas nga mag-gadto sa type 2 diabetes, magka-fatty liver disease ka man. Kag kung may fatty liver disease ka, may insulin resistance ka, nagapalala sila sa isa kag-isa.
0: Amo ni galing kinahanglan, kung may mga ginabatsyag na kita sa lawas, may ay pakitan ng alcoholic fatty liver disease, nagapamintana na natawag sining insulin resistance, naga-jumping jack ng imo sining blood sugar, kinanglan gali sa lawas ta nga mag-build up kita damo sini or mag-store kita damo sini nga mga nutrients, Dok Leo, no? Vitamins and minerals, para nga hindi luyahan, hindi magluya, hindi mag-malfunction bala ang aton sining mga body cells and organs, Dok Leo, ni magkalaguba.
1: Correct.
0: So, importante ini, kay ti, parehas ni karon, mambal. Tianon mo na kaya, mula nang amon masarangan. So, there's no debate. Why? Hindi kita magdebate. Ti, amula nang inyo masarangan. Pero kung masarangan ninyo, kung hindi man kamo iya makasarang sa tiyempo sa pagpreparar sa mga ulutanon or magutan, vegetables bala, or magbakal sang prutas, gamay lang inyo abisinin nga prutas dira sa inyo tupad balay or inyo sining nga talamnan, kung makaya ninyo, make it a habit mag-inom sa Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, kag Santhon Vitamin C.
1: Correct, Sir Josil. Kaya kung kay isa sa punto, bala nga amul na lang amon masarangan, valid gid din na.
0: Mm-hmm.
1: Kaya naintindihan na to nina. In fact, sa mga pagtuon, Sir Josil, sa datos, ganing isa sang rason kung nga ang damo sa mga ginatawag mga kauturan naton nga masiling naton nga damo sa ginabatsyag sa lawas.
0: Mm.
1: Ang isa sa rason siya na kapigaduhon. Pero kung aton gali idig up, Sir Josil, ang isa sang dako ganyan rason, amo ang kulang sa edukasyon.
0: Mm.
1: Kung nga ang hindi sila makahibalo kung anong ila sa ni dapat himuon sa level pa lang nila.
0: No.
1: Kaya ang utan, Sir Josil, balunggay, ahaw-ahaw nga balunggay, ginahambal na ito niya ahaw-ahaw balunggay ha, kaya pwede kaya makatanom sang balunggay. Sa imo sinugsaran, sa imo likod sang balay. Pero sino bala kun may nabalaan bala kamo nga dira na mismo sa uma nagabakal pa sang utanon. Ikaw ay nagatanom, may lugar man kun tani. Much more kun diri ka sa urban area, Sir Josil.
0: Ti parios lang na damo kamo daya ay karon tanglad. Nambal nga selingi ano may high blood ka or taas mo blood pressure. Mangkot pa nang may ano mangkot pamangkoton niya pa nang may tanom tanglad niya tinga nga galaga kaya ka tanglad kag duga sang tanglad yali na gansang tanglad ang imo ginainom niya way kapaman high blood. So that is more important than may high blood ka na.
1: Yeah, correct Sir Jocil. Amo ni diri naton bala apply ang ginahambal bala nga tani ang pagkaon naton among aton mangin bulong. Hindi nga hulaton naton nga ang bulong naton ibangal sa aton nga magserbi aton pagkaon budlay na Sir Jocil.
0: Kay kun kaysa daw mahatag makita ka himplo. Pausapon ikaw usapa hindi kay tulon dok layo. Pausapon ikaw karon antibiotics mag-usap ikaw karon sang tino-tino din ka.
1: Diri na kuya tino-tino Sir Jocil.
0: Ang tino-tino actually is very rich in vitamins and minerals.
1: Correct.
0: That could prevent agudtong hindi ka mag-usap sang kapsula o kon mag-usap sang antibiotic.
1: Correct Sir Jocil. Kay diri bala kita sa stages sira. Kung himuon naton nga bulong ang aton sa nipagkaon, Sir Jocil, butang balon, dira kita sa side sang prevention. Ginamintain naton ang maayo naton nga kondisyon kag maayo nga pamatyag. Pero kung ang bulong na karoon na among serbi naton sa nga pagkaon, kung kinsa Sir Jocil, gani, ang hambal sang iban sa ni encounter ko bala, Sir Doc, na hindi na ako kagwanta. Halos tag-isa ka platito per me. Ang akon sa ginainom nga mga bulong.
0: Gasala na gani kung saga kung suktoy mo ni.
1: Tang ibang sana Sir Jocil na segregate na aga unto kaga hapon. So kung dira na kita Sir Jocil, may balatian na kita. Butang balon, may napabayan kita sa aton sa ninga lawas nga obligasyon naton kung tani para ma-maintain naton ang aton sa ninga maayo nga kondisyon pinaagi kung tani sa pagkaon naton nga nangin bulong.
0: Amo ning ini gani kita kauyon mag-usap sang sang ano sang antibiotic kay mapait na. Sa antibiotic mapait. Pero kung makasumalang gani kita sang passion fruit nga nagakalabit-kabit man lang sa garamaan sa umanga, way gid kita iya naga pukit bisan isa lang kabilog kag turson haw.
1: Isa gani sa Sir Jocil ano, ka makabig naton nga rason ang kakulang sa nagakaigo sa ring hibalo. With regard sa mga benepisyo sa nang makita ng mga tanom kag mga prutas sa aton sa nipadibot.
0: So amo ning ang iba niya ining mga supplementation ta pare sa Sanson Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, Sanson Vitamin C. Primarily ang aton sini gina-remind sa mga masako nga indi gid iya makalihat sa pagtulas ang mga utanon. Kag alang-alang makon kaysa makakonsumo sang prutas, kag wala sila sang tanom nga utanon o kon prutas nga pwede na makuhaan on a daily basis. Amo ni sa mga masako, kag sa mga alang-alang magpreparar sa masustansya mga pagkaon, amo ning aton sininga gina-refer sa inyo ang Sanson Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, kag Sanson Vitamin C para mapiyan-piyanan ang kakulang sang vitamins at minerals sa aton sininga lawas, Dok Leo.
1: Correct, Sir Jocil. Amo niya ang papel sang food supplementation. But hambalon, hindi man siya mayor, Sir Jocil, nga nagabidabidagid sa aton sininga ikaing lawas. Kinanglan, tagid na nagakaigaw sa nga exercise, tulog, kag nagakaigaw sa nga pagkaon, Sir Jocil, pag-abot niya sa nutrisyon, kay mga pundasyon o mga haligi na sang healthy lifestyle. Pero ang punto lang naton, sino sa aton ang makabig naton Sir Jocil nga halos sa makakumpleto sang mga recommended daily intake nga mga prutas kaga utanon sa adlaw-adlaw haw. Amo na nga nagasulod ang aton sa ninyo food supplement kasubong sa Sanson Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule kag Sanson Vitamin C. Kaya kung sa puzzle pa Sir Jocil, sila sini ang mapuno sa mga o kung ma-fill sa mga blank spaces. Ang mga kakulangan sa mga gin-prepare naton nga waay naton makaon o kung gin-prepare man tani naton pero nagkaladula na tungod nga heat sensitive ni sila sa metodo man sa pag-prepare naton nung kaysa kundi padali, ginatawag hindi manasunod ang gusto sa ninyo pamaagi nga nadula ng pila sa nutrients.
0: So amo ina ha sa mga kauturan actuality available ni sa mga butika nga suki ninyo sa mga Yes to Health stores sa inyo sining lugar or clinic dari sa siyudad si Iloilo available ang ato sining mga produkto ining ato sining Ultimate Trio Sanson Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule kag Sanson Vitamin C. Now balikan tining non-alcoholic fatty liver disease. Ano ang iya sining hierarkiya, Dok Leo? Ang pasunod bala, anong una mo sining mabatsyagan? Anong tawag sini up to anong pinakagrabe ng medical condition o kung masakit ang tawag sina kung iguon ka sang non-alcoholic fatty liver disease, Dok Leo?
1: Ati may stages ni Sir Josil mo.
0: Oo.
1: Maning hambal blas ang kilala ko nga sanya kun ang imo sining na-achieve mo na ang imo sining goal.
0: Mm.
1: Kun nakasaka ka na sa stage.
0: Buta malo sini do eskwelahan gali may grade 1, may grade 2, may grade 3, may grade 4, Dok Leo.
1: Yes, Sir Josil, may grado-grado kag may stage stage kun may tablado man ni siya. Like for example, stage 1, namo ning simple fatty liver disease. Fat lang ang present sini Sir Josil. Waay ka sing symptoms nga mabatsyagan usually. That's why kadamo sa mga tao Sir Josil makibot lang nakita sila sining ultrasound result may ara lang ang fatty liver disease. So posible nag-aumpisa pa lang na no symptoms, no permanent damage yet. Kag ang ining stage Sir Josil is often reversible.
0: Pwede madula pagaliha.
1: Correct Sir Josil, maumpawan pagaling nga aton sering atay. Pero kung napabayaan kadto kita sini sa stage 2 non-alcoholic steatohepatitis. Amoning ginatawag nagakadto na Sir Josil sa inflammation because sa ginatawag fat kag nagaamat-amat na ka-injure ang aton sininga liver.
0: And sometimes amo na niyang manifestations, Dok Leo, ga yellowish nang imo sini kalimutaw.
1: Correct Sir Josil, ano? May ara man nga magmanifest sang amo sina. May ara man nga waay pa Sir Josil, depende man sa kondisyon pag sa isang isa ka tawo sa pangkabilugan na, no? Ang stage 2 sini, ang liver cells nagaamat-amat na Sir Josil ka damage kag kapatay kag ang scar tissue begins forming. Kung napabayaan pagid kadto pagid sa stage 3, diri na ang fibrosis, ang scar tissue nagaspread, nagalapad na liver becomes stiffer. Instead niya mahumok gaamat-amat siya tig. That's why Sir Josil may mga problema sa atayong kaisang advance na paghikapon mo ila sa ning abdomen, katig-a.
0: Uh-huh.
1: Sang ilasin nga, tiyan, kag ang blood flow dira, nagahina. Kag kung mapabayaan, pagid Sir Josil kadto, pagid sa stage 4, cirrhosis of the liver, severe scarring, dira na, tig-aga na yung aton sa ring atay, permanent damage sa ring katabo, sina, and may eventually lead to liver failure, liver cancer. Kag ti, may ara man Sir Josil kung may sarang-sarang ka, liver transplant. Kini mga stages kung napabayaan naton Sir Josil, magluwas pa sina, may mga complications pag din eh.
0: Actually, sa younger age, butabalo sa mga bataon, ang liver is capable sa hinatawag nato sining makapaayo bisan ang no, katulad bala sa kahoy nga kontapso ni mo manalingsing sa liwat. But it takes years. Mm-hmm. Butabalo sini tinuig, kapable sa sina. Sa mga bataon pa, pero tiko nagatinigulang ka na, most likely, madami siya na yung party sina, isubject ikaw sa mga medical procedures, daw budlay na gin siguro ikaw nga makarecover pa, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josil. Ang tungkol, isa man si consider na to ng edad man, kagang health condition sa naton. Kag kung may fatty liver disease, Sir Josil, especially kung mapabayaan bala, nga nagalala, nagapataas man sa risgo na to, Sir Josil, sa atake sa kurason.
0: Mm.
1: Nagapataas man sa risk na to, Sir, sa stroke, kidney disease, and even type 2 diabetes. In fact, ang heart disease, Sir Josil, is the leading cause of death in people with non-alcoholic fatty liver disease, hindi iya sang liver failure.
0: Mm-hmm. So, amo nagali nga ang iban sininga lala nang ina batsyag sininga non-fatty liver disease or non-alcoholic liver disease. Ang hambal nila nga nagatig ang ila sininga tiyan, ang ila sininga sulok-sulok, in between sa ila sininga abdomen, kag sang imo sininga gusok bala, sininga daw mapunuran, kag daw gakapunuran ako permi, Dok Leo.
1: Mm.
0: Gapala nag-anagali ang ila sininga atay.
1: Correct.
0: So, amo nang mga ano ha, mga mabatsyagan sang tawo, una ti diri sakto na dasig ang mga nakaagi na bala cirrhosis of the liver nga naka-recover. Buta mo siya din, sugpunan na pila katuig kabuhi nila.
1: Mm-hmm.
0: Ang manakagi na sang, tawag na to siya ni, ining nag-yellowish na bala, nagbanog man ang ilas ni nga atay, naghubag na. Masami sila nagahambal nga, dasig ako hapuon, kag dasig ako kapuyon, Dok Leo.
1: Yes, dasig magluya, Sir Josil.
0: Oo. Next, kung dasig magluya, buta mo low energy ka. Why na? Tanan niya discomfort, ara na pagkatapos amo ning bloated ang imo sining pamatsyagan. Nagabuntod ang imo sining atyan. May ginagahilab nga daw ginagutom ka, why ka gana magkaon?
1: Correct, Sir Josil. Pati pa nga ton sining panghuna-una, Sir Josil, ha? Bisan sa concentration, focus na ton sini affectado man. Kung nalibaw may problema kita sini sa atay.
0: Problema sini kay... ang problema nato sa atay, ang sometimes ang ginamuno sa ato sa mga eksperto sini, likawan mo sila yung mapait, makahang nga mga pagkaon nagloyo. Prioritize nimo something hindi bitter o kon hindi ya mapait. Di matamis eh kon hindi mapait. Mm-hmm. Di karon ko may diabetes kay nagloyo.
1: Problema gede.
0: Buta ba dun ang recommended niya konsumo nga dapat nimo konsumuhon sa isa mo ka ginabatsyag kontra sa isa mo ka ginabatsyag.
1: Komplikado gani, Sir Josil.
0: Oo. So ti why ka pasingan tuan na mo nang hambal nila nga ti sila nga anon mo gid amo gid nang kabuhi sila madula gid ta disbabo sa kalibutan hindi makita sila nga diri sila nga magbatos nya batunon ta na lang ina ulo tola ta na lang
1: masalin pa na amo gid na basta naga edad kita
0: pagkatapos sa pabalon ng lahay nya buotan ni klase tao to
1: bisan pala hubog blato di tumaon.
0: So ti hindi nya naton paghulaton ang amo nang nga sitwasyon pero aray na kloyang pamangkot. Di paano mapunggan? Pwede natin mapunggan nga magka-acquire sang non-alcoholic fatty liver disease, Dok Leo?
1: Sa nambal natin, tagi na Sir Josel, kung stage 1 pala gani, simple fatty liver disease, preventable, controversible gani eh.
0: Mm-hmm.
1: So matambalon, pwede natin sa Sir Josel ma-prevent. Number 1, sini, i-maintain natin ang aton sa nga healthy body weight. Dapat bulubantayan gid nato nang aton sininga kabug aton indi kita mangin overweight labi kaglabaw sa tanan likawan ukon maimo palang tinguha kita nga indi mangin obese kutob sa masarangan gid naton para malikawan nato ukon na prevent nato ang FLD or fatty liver disease. Pagkatapos stay active, ilimit naton ang sugary drinks kag mga sweets sa ginakaon naton. Instead, more kita dapat magkaon sang mga utanon, prutas, legumes, whole food instead of chicheria, instead of junk foods. Always include sang protina sa aton sa ginakaon. That's why always naton gina-recommend, Sir Josel. Kung diba, nagapangafe man lang kamo, ining kafe iya, Sir Josel, pinasahi ah. Mm. Ining Sunthorn Plus Coffee Mix, anong ka pinasahi siniya? Nag-cafe ka na, may protein ka pa.
0: Oo.
1: Amo ning gidasilig nato nya muning kafe na bulong pa mo. Kay nga man, may ara sa nagakaigo nga protina, Sir Josel. In fact, hindi lang basta protein but complete protein.
0: Mm.
1: Halin sa soya, halin sini sa ginatawag spirulina, halin sini sa balungay nga mga sangkap niya. Amo ning bintaha sa ni Sir Josel. Kay para marikawan nato ng fatty liver, isa sang ato ni include dapat sa aton permi ginakaon amo ang protina. Kay kon bastante nga aton protein, Sir Josel, malikawan nato ang pagpangimakima. Matempt kita sini magsigip pangaon-kaon nga nagaresulta, Sir Josel, sa ginatawag excess fat sa lawas and fatty liver disease eventually. Avoid man naton sini ang pila sini ka mga bisyo, pagpulaw, kontrolo naton ang aton sini blood pressure, cholesterol, diabetes kung may ara na kamusina. Kaya pinaka-importante, Sir Josel, amun ang gina-encourage naton nga kadto sila dira sa Yes to Health Wellness Center. Kaya ang regular nga pag-check up, pag-hinunanon sa mga tao o kung mga individual nga may linyada sa ikaing lawas, bintaha gid, Sir Josel, para nga ma-assess nato ng mga risk factors.
0: Sa mga nagapangapi actually, para makalikaw ka mo sa too much consumption sang sugary drinks, katulad na bisang kape. Ikalabanan sa ato ng isa ka, ano na, isa ka tasa, bitag duha, tatlo ka kutsara, ginabutang ta sini nga kalamay, which is too sweet para sa aton. Kag eventually, hindi nami para sa ato ni kayong lawas. Kung gusto niyo gid magpangapi, actually with the taste nga tamis, pero hindi makapashoot up pala sa inyo blood sugar level, hindi bala ka mo maglabot sa punto nga magka-insulin resistance. Para ma-prevent naton nga magka-insulin resistance ka mo or magka-type 2 diabetes, premium D3 coffee mix.
1: Correct, Sir Josel, ano? Kay abimo ang iban sa rin nagapangapi lang, Sir Josel, nga wai sila naguna-una, ano bala ang ginapangita nila? kafe o kon katamisang kalamay?
0: Ah, chismis. Hindi, ako ang nanagin mana. Sa kapihan, actually, nami pamatian ang chismis mo. Ang chismis balas ang ideya.
1: Mm-hmm.
0: Damo dira. So, amo na, kung kaysa iban mo ikin manhilig sa kape, pero ti para na lang nga maka-upod kag daw in ka man sa grupo, siyempre pangapi ka na lang.
1: Kaya nami ko no mag pangapi, Sir Josel, kung may kutso-kutso mo?
0: Oo, amo nang pinakanamit ko no, Dok Dayo. Actually, sa parte sa pagpangapi, kung kaysa hindi na maubos ang kape, pero ang, ano kung kaysa, ang tupik ko, kasigpot-sigpot.
1: Nami pa na ko nasat pandesal mo. Pero ang mga wais si Sir Josel nagabalon sa DSM Premium D3 Coffee Mix.
0: Mm.
1: Kaya nga man, ang isang ginatawag bintaha dira, ang kombinasyon sang panit sang mangustin nga may sunthones,
0: no.
1: Kagang vitamin D3 Sir Josel nagabulig para ma-improve ang insulin resistance. Once gani karon nga man nami ang aton sa nga insulin sensitivity, malikawan naton karon Sir Josel ang risgo sa fatty liver disease.
0: No.
1: Sa pagpangapi lang na ha. Kagang bintaha pagid sa ni, kati ang iban sa ni nagpangapi Sir Josel, mata katamis ang napangita sa iban ni. Eh. That's why, gamay sa ni nga kinutsarita sa kape Sir Josel, kung gamay nga timpla sa kape, butangan sa tagduha ka kutsara, tatluha kutsara nga kalamay.
0: Mm.
1: Kaya tamis ang napangita sa iban sa ni, hindi lamang sa kape, ari ang premium D3 coffee mix, may tamis man nga damil, pero ang isa sa ginagamit sa ni Sir Josel is stevia.
0: Oh.
1: Waay niya sa calories Sir Josel, that's why, waay ka mo sa worry sa ni, nga may excess calories ka mo, kag fat accumulation sa ni, sa inyo sa nga lawas tungod sa calorie intake magluwas nga makalikaw pita sa risgo sa isang fatty liver disease kay makalikaw man sa ginatawag insulin resistance.
0: So amoy ni ang dapat kita mismo aware sina para hindi na kita bala mapasubo if in case mabalo Jesus lipat ko to duway ko kabalo ti anon mo kay disgrasyana muta mm-hmm. manon sa ni ara ng insulin resistance ayawan ka na ka reverse
1: namayo lang ni Sir Josel ya kon disgrasya ko no nga nagbusong kay pwede pakaslan mo
0: amo nang hambal nila nga importante sila niya at least napamatudan ko sila niya pwede ko yakatang miura. Pero ti sa supplementation amo nang ginahambal naton sa pagpangapi number one. Kahit ti kadamo sa aton sa populasyon sa Pilipinas nagapangapi, pagkatapos ang food supplementation naging tumod nato sini nga ultimate trio. Kinanglano nato nina para makalikaw kita sa ginatawag sini nga non-alcoholic fatty liver disease. Tang iban sini abido Cleo. These are meats no buta malo sini ning mga pagpati talang bala. Ay sili niya may fatty liver ikaw. Hindi ka mag kaon sang aslum pating pag-inom kon kaysa sang vitamin C, sang santon vitamin C, mambas lang, ay hindi ka na mag-inom vitamin C siling kay basi magsudo tapat ang sulok-sulok mo kaysa may fatty liver ikaw. Doc Leo, this is a myth, no?
1: Actually, Sir Josel, bisan way ka sang fatty liver disease, kung may GERD ka or may hyperacidity ka, pag mag-inom ka sang vitamin C, sundog yung manin mo sa sulok-sulok.
0: Mm.
1: Kaya ti, maganin yung ginareklamo sa iban nga nagpanumpa, ang iban sila hindi na mag-inom sang vitamin C, Sir Josel eh. Kaya kahilab, kag-discomfort, ang inang mapatsagan sila kung nag-inom, sa pag-inom nila sang vitamin C. Pero manami nga balita, Sir Josel, kaya hindi man galitanan yung vitamin C, may amo nga experience o kung mapatsagan yung ginainom, piliyon ta ang alkaline-based nga vitamin C o kung alkaline nga vitamin C kasubong sa santon vitamin C, Sir Josel. Makabulig iya para nga kalmado gyapon kag at ease gyapon ng aton pamatyag sa aton seringatyan. Kung may fatty liver disease ka, Sir Josel, nagaserve man ini as antioxidant, nagabulig pabakod sa immune system nga nagaluya ina kung may fatty liver disease.
0: Mm.
1: Kag mapabayaan bala, Sir Josel, kag involved man sa collagen formation, kag nagabulig para ma-reduce sa oxidative stress. Kaya ang oxidative stress, nagakontriber, Sir Josel, sa liver injury sa may mga non-alcoholic fatty liver disease.
0: Okay. Sa managa pinamangkot sini kon din kamo pwede ka ba kalak tolik kon gusto gininyo kompleto nga food supplementation package and products sa Yes to Health sa Yes to Health store kamo bakal sa Bacolod City may ara kita sa store da sa Yes to Health store sa Barangay 39 Lizaris Street Bacolod City atubang sa Marayo.

0: masang produkto sa Yes to Health Incorporated. Ang non-alcoholic fatty liver disease, Dok Leo, nagapaluya sa aton. In short, sini lula man pati gana mo gali sini sa sexual activity mo magamo sini, Dok Leo?
1: Associated, Sir Josel, sa risk sa erectile dysfunction. Kung mayara kita sa non-alcoholic fatty liver disease.
0: Kay ang sunod niya matabo sa imo pagid kung may diabetes kapagid, Dok Leo?
1: Ari Sir Josel, dapat tanawon bala nato ng pathway sa ni Sir Josel.
0: No.
1: Antes pa man balaan magka-fatty liver disease, mauna na yung insulin resistance mo. Teka, balaw na kamusin na kung di na padulong sina. So, ang isa sina sa komplikasyon is ang paghina sa ni isang mayor nga ugat, Sir Josel.
0: Amo nang hambal nila nga, tando mo kung kaysa, din na magliso.
1: Amo nang siling nabisa, nanon mo kabalik-balik, tando din bukid, ni magsapak mo.
0: So, kung daw ay kamugana, pero you want really, that's the human nature. Sa mga lalaki, abin, humayara kita sa inatawag sininga blatsyagon. Actually, kung dula na gana ninyo, maybe you are suffering from something, pari sa bisang non-alcoholic fatty liver disease, katulad na bisang insulin resistance or type 2 diabetes, mabulig-buligan ka mo sang turbo dietary supplement formin, pero dapat i-treat gid ang iban niya medical condition o konbalatian nga ara sa inyo, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josel. Kagabisan pa, waay sing fatty liver disease, Sir Josel, pero may iban niya mga kondisyones, balas lawas. Magandabatya, nga nag-aafekto man sila sa ring ginatawag sexual performance, mabuligan man. Pinaagi sa paggamit sang turbo dietary food supplement, Sir Josel. Kapin pa, iniba lang, sobra lang yung kakapoy, Sir Josel, bala? May ara, iban way man sang medical condition o kung health condition, Sir Josel mo, pero nasubrahan bala sang kakapoy, bala?
0: No.
1: Muna bala yung istorya, bala? Istorya, bala, Sir Josel, sa unasang linangas langas, bala nga may nakitaan ko nung nagahigda sa kilid, hindi mabalaan kung conscious pa. I mean, kung may kabuhi pa, kung wala. Kasi describe, abe, sa nag-report, bala? Siya, ang iyas rin pantalon na fatigue. Ang iyas rin bayo, fatigue. Ang iyas kalo, sa ni fatigue man. Ate, siling sa nagpamangkot. Siya, kabalon ako kung daw ano ang kausa sa ni isang pag-plastar niya dira. Siya, ano? Siya siguro over-fatigue. Ang punto, Sir Josel, kung sobrahan kita kakapoy, ang kapisan, okay man. Masobrahan, Sir Josel. Isa man sang resulta, sina, afektado nga ito sa sexual performance. Kinanglan sa sang dugang sa ninyo energy, dugang nga boost, kagbalance sa ito sa ninyo libido para amat-amat na pabalik sa ninyo, Sir Josel, ang gana. Kasi sino ba lang, Sir Josel, ang ganahan no? Kung luya lawasaw? Kalabanan sa namahambal nga, tiwag rin, hindi makahimo kati luya lawas. Para rin, Sir Josel, kung pagsikondisyon mo lawas, yung paminsaron, saan hindi ka na pagsuguon, Sir Josel? Ah, ambal sa kilala ko, daw alarm clock na sa, daw alarm clock na sir mo, siya, matik na siya. Manultol ka na iya sang iya, sanay nga, tagob ko na siya. So, kung ano na binangon, siya daw amu eh.
0: Ako nang ambal nila, ang uhas ko na kung panultol ka na sang tagob yun mo.
1: Kati, amu ganit ko na ginhimo na sila, kati, para gina sila sa isa hag-isa. Para ko na din na gamiton. Pero binakapunto na ton, dari, para mabudigan ining mga imbalances sa lawas. Magluwas iya kung may mga underlying health conditions, Sir Josel, ipadoktor gina na ako, ipabulong gina iya. Pero kung kulang lang sa balance eh, like sobrang hakakapoy pagnubo sang libido ayhan kinanglan lang sang gamay nga alalay sini sa blood circulation makabulig ina diraya ang maka kag klabo huwaska, Sir Josel. Nga ara dira sa aton sini nga turbo dietary food supplement.
0: So kung may non-alcoholic fatty liver disease ikaw ginakawat ang ina store nga mga vitamins and minerals sa aton sini nga atay sang toxin. Buta malusin niya kinanglan tagin mag-double dose if that's the case sa bidokle. Buta malusin niya maghambal kita ng double dose. Bira-birahan takaon sa masustansya sa niya magpagkaon. Kay pareho sa niya, for example, ang inugdulong gali patis matata to, inom kita sa kaon kita sa masustansya magpagkaon, mambal nga idulong na to sa mata para magsanag ang mataya. Kung may toxins gali nagapangawas sa vitamins and minerals, basi ikalabos matatang vitamins and minerals, Dokle, yo?
1: Hindi maproseso sang mayo, Sir Josel.
0: Mm-hmm.
1: Pero pinakamanami, kaya nga mahimo naton sa ni Sir Josel, ang bisan ginagmay lang ang steps naton pero sige-sige bala.
0: No.
1: Like for example, pag-abot sa aton sa ringa mata, naguna-una bala ka mo nga kagabi, kung kahapon, tinaw pa niyo panulok, tapos pagkaaga, nagburonda yun, abo na nakadali, kagamula na kasimple.
0: Mm.
1: Inibangod sa kalawig, mga tinuig, Sir Josel, even denekada, nga pag-abusar naton sa aton sa ringa mata. So, brasin nga ginatawag pag-expose naton sa isang aton tugoringon, tagpanulok sa blue light, halin sa aton sa mga gadget, kag posible kakulong

0: ulang sa nutrisyon, Sir Josil. Dira na masulod iya nga ton nga Vision X Plus Softgel Capsule pag abot iya sa papel niya sa nutrisyon. Kay kinanglanon ang mga importante nga antioxidant sa mata para maprotehiran ni amo ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene, kagdugangan pagid sang vitamin E nga concentrated dina dira sa kada softgel capsule sa nga ton Vision X Plus Softgel Capsule, Sir Josil, para sa ginatawag supplementation, hindi makulangan sa sustansyang mata. Kag kun may kulang para mapunan Sir Josil, amat-amat pero sige-sige na pagtumar na ton sa Vision X Plus Softgel Capsule, maprotehiran ang mata, ang medyo discomfort kag mga pagsakit sa mata, Sir Josil, kung sakit-sakit sa mata, ang pagburon sa panulukan, due sa mga imbalances, kakulang sa nagkakaigong nutrition, Sir Josil, kag magamita na ton sa Vision X Plus Softgel Capsule, amat-amat inang maumpawan.
1: So ti amon ang dapat nato sining himuon, in short sining kun ano makabulig, so food supplementation sa ato sining lawas. Sarangan ta gani mag-sustainer ka bisyo ta, ayan pa nang para sa ato sining ikayong lawas. Kay pareho sini may isa gali ka nagmuno sa kondok layo nga bata iya bala, sagi ya ka banyo sang ti syempre taglalamok.
0: Mm-hmm.
1: Sagi ya ka banyo sa mga blanyos kun ano da.
0: Mm-hmm.
1: Kung sa pati ang bata gaplagyo na hambal nga baho mama, mm-hmm. baho mama. Nagakita iya do nagahuyos ang panit, Dok Leo.
0: Mhm.
1: Matsaga mo nang daw nagatigulang bala nga daw nagakolorinot sa adlaw-adlaw nga banyos kay ti indi man mo na yan sa nanay, kay ti gatrabaho man ang nanay, gatrabaho man ang tatay. So amo ning concern nila and balkoti try niyo gamit ang Santon Plus Herbal Oil. Dito yang bata way nagambal nga hindi ko mama. Mm-hmm. Malagyo siya kay ti indi ka saho sang scent ang bata mo. Offensive ka tama blang scent. That's why nga bisan sa scent pa lang sa Santon Plus Herbal Oil, maayo na kag manami pagidini kiti makatabog lamok, hindi makakutot dayon ang lamok kiti ang lamok na bahuan man sina Dok Leo.
0: Correct, Sir Josel. Hindi lang lamok, kundi iban pagid sini nga mga sapat-sapat. Kag paminsaron nato na nga ang lamok, Sir Josel, way ni nagapamili kun bata o kun hamtong ang iya sari nga kadton.
1: Mm.
0: Hambal niya sa kilala ko sa nga ratsada, tanan ni Dok mo ha. Bata malam, tambok niwang, balolaon binayaan mo. Basta, exposed ka, Sir Josil, kagdamo sang lamok sini sa palibot. Ang isa sang malikawan naton, galit, Sir Josil, kung di kita makagat sang lamok, amo ang posibilidad nga makontaminate kita, Sir Josil, kung ma-infect kita sang dengue.
1: Mm-hmm.
0: Ang isa sang pinaka mahimo galit naton, first step para sa aton sini protection, Sir Josil, hindi kita mapalapitan, amo ang pagbanyo sang Santon Plus Herbal Oil.
1: Oh. So, ugalian ninyo, Santon Plus Herbal Oil, labi na ginsubong ang tiglalamok, pagkatapos sa tigululan, gasakot ang ulan kagini, amo gini ang tiyempo sa inatawag nga reproduction stage sang lamok. Nagadamo ang lamok kay bisan sa saha lang sang saging, sa tansan lang da karon nga natuluan sang tunog, ini gani natuluan sang talithi, pwede ka itlog ang lamok. Amo na ang ato sininga, dapat sininga likawan, magpamanyos ka mo all day, all night sang Santon Plus Herbal Oil. Kag sa pala nakit sa lawa, simple lang yun. Maggamit ka mo sang Cease the Pain. Ina yan, no question sa basta pala nakit sa lawas, nga daw hindi nakamuka agwanta, sakit ang inyo sininga ulo, ginatrangkaso ka mo or pala nakit bala sang inyo sininga ulo because of migraine, tapos bisan sakit sa tutunlan, sa pala nakit sa inyo sininga tuhod, labi na gini may mga arthritis, mag-inom ka mo sang Cease the Pain kung hindi nagig ka mo kagwanta, Dok Leo.
0: Correct, Sir Josil. Pero always gina-remind na to na sa nagasugod-sugod pala nga pala nakit o kung pala maol sa kalawasan, try talang anay. Banyo santa sang Santon Plus Herbal Oil. Kaya damo na nakatesting, Sir Josil, nga naumpawan sila sa pagpamanyos pa lang. Pero, amuna, kadok kita sa pagtumar sa Cease the Pain kung hindi madala sa pagbanyos.
1: Okay, kaya daw lang ala nagigita sa tiyempo sa ato sa rin nga pagparaga diri sa programa The Secret Sovereign. Thank you, kida, sa inyo sa rin nga pag-upon. Kabay pa ng kahatag kami sa inyo ni Dok Leo sang gamay sining mapuslanon nga mga health tips and information. Kag sa hingapusan sa ato sining pagpanagad, kuanta lang sa iya sining statement ang ato sining certified naturopath practitioner and consultant, Dr. Leo Amos, Doc.
0: Sa pagkuha sang ihibalo para mahalungan ng aton sa kalawasan, ang husto sa ning edukasyon ang mga ng aton sining kinahanglan. Gani padayon na kita magsubaybay sa aton sining programa sa padayon na pagtukib sang mga sikreto sa ikayong lawas. Kag dapat tandaan, sa pag-ayo sa balatian, disiplina ang kinahanglan. Sa kinaandan ng inyo certified na naturopath practitioner, Dr. Leo Amos, nagapasalamat sa inyo pagsubaybay. Mayong hapon.
1: There you are, ang ato sining certified naturopath practitioner and consultant, Dr. Leo Amos. Tub-tub sa masunod naman yung edisyon sang programa, The Secrets of Health. Para sa XFM Panay Kag Negros, ako naman si Katropang Joe Salbanias, XFM News.
2: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tub-tub naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.

0: isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte ngayon nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang ulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. Bibi Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
1: Ikaw ay nagbabantay ng iyong blood sugar. Mahalagang may katuwang ka. Ang Santon Gold Herbal Capsule ay may Ampalaya Extract, kilala sa pagtulong sa blood sugar balance. Kasama ang malunggay na may nutrients para sa overall health. Suportahan ang healthy lifestyle sa natural na paraan. Santon Gold Herbal Capsule.
2: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangustina, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
3: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
4: Kung tutuusin, hindi mo naman iiwan ang pag-inom ng kape. So bakit hindi mo gawing mas healthy? Try mo ang Santone Coffee Mix. May mangosteen, moringa at soya. May antioxidants at may plant compounds. Hindi lang siya kape, may silbi pa sa katawan mo. Once na sanay ka na, mahirap nang bumalik sa dati. Santone Coffee Mix. Hindi lang about sa malinaw na paningin, kundi sa quality ng paningin. Yung lutein at zeaxanthin na makukuha sa pag-inom ng VisionX Plus Soft Gel tumutulong sa contrast at clarity para mas define yung nakikita mo. Simple lang, pero malaking difference sa araw-araw. VisionX Plus Soft Gel. Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil, tatlong high-grade ingredients, pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
5: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
6: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
7: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Bibili sa malapit na butika.
8: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
9: Pusiling ENR po hatang Delgado Street, Iloilo City. Papasalamat sa XFM. Kagkay Dr. Remilito Oy, sa ako nga nadagaan nga 3,000 pesos cash. Ganit kamuman, mag-intra man sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo. Salamat niyo.
8: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM. FM, libong-libong papremyo. Intra na!
10: Purdue HCFRR Permit No. 0098 Series of 2026.
11: Maragang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
12: Kung mamati ka sa XFM.
13: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, ginatawag nila kong agi.
12: Kung mamati ka sa XFM.
13: Pero subong nga nagpamati na ko sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko balang agi! Sige! Hello! Oh! Ha? Arvel? Pang! Sungkot ko pala sa imo, dugay ka na wala ka tawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
14: Yeehaw!
15: XFM.
14: Patropa mo!
13: Anxiety!

0: bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Hindi sapat ang vitamins kung hindi maabsorb ng katawan. Ang VCO ay tumutulong sa better absorption at fat-soluble vitamins. Tulad ng vitamin D3, ang Moringa Seed Oil ay may healthy fats na sumusuporta mas sulit ang bawat nutrisyon. Premium D3 Soft Gel. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Santon Plus Herbal Oil.
5: Ako po si Isel Komplikado, si Balom Antike. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
4: Santon Plus Herbal Oil.
6: Maaasahan
4: sa sakit ng katawan.
6: Santon Plus Herbal Oil.
7: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Juliel. Lagi ako nagkaka-rashes dahil sa aking allergy. Ang sinubukan ko ang Santon Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
7: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
7: Sister Pain.
10: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagkalanakit sa akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid bala ang epekto?
7: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
9: If symptoms persist, call your doctor.
7: Mabibili sa mga butika.
11: Mga katropa, kinakalipay na mga ginbalik sa inyong palamatinan ang atong matahong nga drama na gratiguluhan. Endless Love. Lunes tubto Biyernes, Las Jes tubto Las Jes Imedya sang aga. Diri lang sa inyong paboritong estasyon. X-FM.
12: Makalage na ko!
7: X-FM.
12: Patropa mo!
13: Exciting!
14: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM Nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. BBC Sara Duterte, absuelto o convictado. Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide. Santon Gold Live Testimony.
2: May linga ka sa sinubuan ba na parang nulal siya. Natakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako ng Santon Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti ka bang nawala? So hanggang ngayon, nag-maintenance ako ng Santon Gold.
14: Santon Plus Gold. Santon Gold Coffee Mix.
13: Ako si Malo.
15: Isa ka teacher.
13: Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akon joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang namit na sabor.
14: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
16: Kape na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
14: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
17: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako si Mikaela Deligtig.
14: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
18: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas na akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3.
14: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
19: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: XFM. XFM. Impeachment coverage. Impeachment coverage. Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula Apari hanggang Hulo, mula siyudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM Nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. Phoebe Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
20: Oras sa XFM, it's now 2:02 in the afternoon. Kag-welcome na naman mga katropa sa ikawalong adlaw sa impeachment coverage ni sa XFM Iloilo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. So, subong mga katropa, natala na nga i-present sa prosecution ang ila sining witness, ang pinakaulihin nila nga witness si NBI Director Melvin Matibag. So as of now no mga katropa, bag-o pa lang gid nagsugod ang trial no, subong hapon tibalantaya ni subong kon ang mga statements ni NBI Director Melvin Matibag. So matandaan kahapon mga katropa, gindesisyonan sa ginrule no sa impeachment court kahapon nga ipasabpina ang financial records ni Vice President Sara Duterte kag sang iya mismo bana nga si Attorney Man Scarpio. No? So balantayan ni subong mga katropa.
21: So we can furnish the parties with a copy
15: Because as requested by counsel for the respondents, they would want an official copy of yesterday's ruling in order to afford them sufficient time to avail of whatever remedies they may want to seek in regard to the ruling in whole or in part. So for the information of the counsel for the parties, we shall be approving the journal within the day. You shall have a copy of the same before today's trial ends. This is also to inform the senator judges to make their submissions at the soonest possible time. Otherwise, it shall only be made part of the transcript and the records and will no longer be made part of the journal. So ordered, and for the information of the body, the clerk of court will please call the case before the impeachment court.
21: Case number 004-2026 in the matter of impeachment trial of Vice President Sara Zimmerman Duterte.
15: Appearances of the parties, please.
22: Good afternoon, Your Honors. Same appearance for the prosecution. We are ready for the presentation of our next witness, Your Honor.
15: Appearances for the respondent.
23: Good afternoon, Your Honors. Same appearance for the defense.
15: May we know who on the part of the counsel, who among the panel of prosecutors or counsel from the panel of prosecutors will be presenting the witness?
22: This representation, Your Honor, will be presenting the next witness.
15: May I know likewise on the part of the counsel for respondents who will be standing on the other side? Will it be you, Attorney Villon?
23: That's correct, Your Honor.
15: You may proceed, lead prosecutor, call your first witness.
22: Your Honors, we are calling to the witness stand our next witness, the last witness for Article 4 threat, Attorney Melvin Matibag, ZNBI Director.

0: Amen to the witness.
1: Not really done.
2: Attorney Kapunan, kindly.
0: Mr. Witness, ipinapakita sa iyo ngayon ang isang dokumento na may pamagat na Administrative Order Number 11. Ano ang kaugnayan nito sa binanggit mo kanina na Administrative Order Number 11 na kung saan nabuo ang Special Task Force?
1: Ito po yung aking dokumentong binabanggit.
0: Sa pangalawang pahina ng Administrative Order Number 11, makikita ang isang lagda sa taas ng pangalang Attorney Melvin Matibag. Kaninong lagda ito, Mr. Witness?
1: Sa akin po.
0: Your Honor, may we manifest that AO Number 11 has been previously marked as Exhibit P-429, and we just want to place on record the request for the transfer of marking at a later time to the certified true copy, Your Honor.
2: Noted.
0: Kaugnay pa rin ng Administrative Order Number 11, Mr. Witness. Ano ang komposisyon ng Special Task Force kung iyong nalalaman?
1: Ito po ay binubuo ng iba't ibang division na pinamumunuan po ng aming pong team leader na Deputy Director for Operations at dalawa po na assistant team leader sa pangunguna po ng assistant director namin for investigation at assistant director for intelligence po.
0: Nabanggit mo ang team leader at assistant team leader ng Special Task Force. Sino naman ang mga miyembro ng Special Task Force kung iyong nalalaman?
1: Your Honor, hindi po sino kundi ito po ay mga grupo, specific units po. Isa na po rito ang National Capital Region Division namin, ang Cybercrime Division po namin, ang aming pong OCTD, Organized Crime Transnational Crime Division, ang TID po at ang CFD.
0: Mr. Witness, nabanggit mo ang National Capital Region Division. Ano ang dahilan at isinama ang National Capital Region Division sa miyembro ng Special Task Force kung iyong nalalaman?
1: Sapagkat ang pag-iimbestiga po at ang continuing na surveillance ay tungkol sa banta sa kaligtasan po ng ating Pangulo at ang primerong opisina at tirahan po ng ating Pangulo ay nasa National Capital Region, kung kaya naman po ating pong isinama rito ang National Capital Region bilang miyembro po ng Special Task Force na ito.
0: Mr. Witness, binanggit mo din kanina ang Cybercrime Division. Ano naman ang dahilan kung iyong nalalaman, bakit ginawang miyembro ng Special Task Force ang Cybercrime Division?
1: Ang Cybercrime Division po ay kasama dito sa task force na ito sapagkat marami po ngayon na nabanta na pumapasok po sa ating Pangulo sa pamamagitan po paggamit ng social media platform at ang CCD po, sila po yung may karanasan at kaalaman po na sapat para bantayan po ang mga bantang papasok dito sa pang-araw-araw po.
0: Mr. Witness, binanggit mo din ang Organized Transnational Crime Division. Ano naman ang dahilan at isinama ito sa Special Task Force kung mayroon man?
1: Hindi naman po lingid sa atin na ang ating Pangulo ay may mga pagkakataon na lumalabas ng ating bansa at nagbabiyahe na kung saan ay atin pa rin pong tungkulin na bantayan ang kanyang seguridad kahit siya ay nasa labas sa ating bansa. At ang ating pong Organized Transnational Crime Division, sila po yung merong ugnayan sa ating pong mga counterparts sa iba't ibang bansa upang ating pong maisiguro ang kaligtasan po ng ating pong Pangulo habang siya ay nasa labas ng ating bansa.
0: Mr. Witness, kasama sa iyong binanggit ang Technical Intelligence Division. Ano naman ang dahilan at kasama ito sa miyembro ng STF kung mayroon man?
1: Napaka-importante po ng role ng TID, ng Technical Intelligence Division, sapagkat ang mga banta po na katulad ng pumapasok po sa ating Pangulo ay nangangailangan po ng masusi at malawak na intelligence network. At ang TID po natin, sila po ang may karapatan dito at nagpuproseso ng mga ganito pong gawain.
0: Bilang huli, Mr. Witness, binanggit mo din ang Digital Forensic Laboratory Division. Ano naman ang dahilan at isinama ito sa miyembro ng Special Task Force.

0: XFM.
1: XFM.
0: Impeachment coverage.
1: Impeachment coverage.
2: Gusto ko ang galin yung ulo niya ba?
3: Mr. Witness, napanood mo ang video?
4: The video is still playing, I believe, lead prosecutor. Unless you want it cut already.
3: It may be cut, Your Honor.
4: I'm sorry? Do you
3: it
4: want...
3: may be cut, Your Honor.
4: Okay.
3: The timestamp is only 1:35:57 to 1:36:10. Mr. Witness, napanood mo ang video? Ano ang kaugnayan nito sa insidente tinukoy mo kanina kung saan sinabi ng Vice Presidente, gusto kong tanggalin ang ulo niya ba?
5: That is the same video that I was referring to.
3: Kanina, Mr. Witness, binanggit mo din na may sinabi ang Vice Presidente, I imagine myself cutting his head. Anong particular na bahagi naman ng video na iyong tinukoy ang tumutukoy sa sinabing ito ng Vice Presidente kung iyong nalalaman?
5: Again, Mr. Presiding Officer may be allowed to look for the...
4: Witness may do so.
5: Thank you po. Timestamp 1:36:52 po to timestamp 1:36:58.
3: Your Honor, may we request that the same video be played, particularly timestamp 1:36:52 to 1:36:58.
4: Pertaining to the same exhibit, counsel?
3: Yes, Your Honor. Same exhibit, P411.
4: Tech is instructed through the clerk of court to kindly play the video.
2: Imagine myself cutting his head.
3: Mr. Witness, napanood mo ang video. Ano ang kaugnayan nito sa insidente tinukoy mo kanina kung saan sinabi ng Vice Presidente, I imagine myself cutting his head?
5: Yan din po yung video ang aking tinutukoy.
3: Mr. Witness, kanina ay binanggit mo ang insidente ng Mayor Sebastian Duterte. Kaninong ulo ang kailangan nila kung iyong nalalaman?
6: Objection, asked and answered, Your Honor.
4: Asked and answered. Move on, counsel.
3: Bilanggit mo din ang video ni Vice President Sara Duterte. Mr. Witness, kaninong ulo ang gustong tanggalin?
6: Objection, asked and answered, Your Honor.
4: Move on, counsel. Asked and answered, the court understands and knows who said the Vice President was referring to in that video.
3: Thank you, Your Honor. We will proceed. Ano ang obserbasyon mo dito sa video ni Mayor Sebastian Duterte at sa video ni Vice President Sara Duterte kaugnay ng investigasyon ng Special Task Force kung mayroon man?
6: Objection vague, Your Honor. Ano ang obserbasyon mo?
4: Kindly be more specific, counsel. Although the witness is competent, kindly be more specific so that the witness can more intelligently answer the question.
3: Mr. Witness, anong connection, kung mayroon man, ang video ni Mayor Sebastian Duterte at ang video ni Vice President Sara Duterte sa kasalukuyang investigasyon ng Special Task Force?
6: Objection,
3: kung
6: Your
3: mayroon
6: Honor.
3: Man, objection, at kung Your iyong Honor. Nalalaman.
6: Objection, Your Honor, still vague and as an answered.
4: Witness may answer if he knows so that we can move on. Director Matibag, kindly respond.
5: Salamat po. Kapansin-pansin po na makikita natin na nanggagaling sa isang pamilya ang pagbabanta sa ating Pangulo at parehas na nag-refer sa ulo ng Pangulo. Kung kaya naman, iniisip po ba namin kung meron bang kasabwat o may sabwatan sa pangyayaring ito, sapagkat gaya po ng aking binanggit na noong November 23, binanggit po ng ating Vice Presidente na mayroon na siyang kinausap para pumatay sa ating Pangulo at pumayag siya. Kaya ito po ang aming pong tinututukan sa task force na aming pong itinatag.
6: Objection, Your Honor. We would have to object as to the answer being non-responsive, and we would like to move, Your Honor, that it be expunged from the record.
3: Your Honor, the witness has answered already, and that should form part of the transcript of our trial today.
6: Then we move to strike it off, Your Honor.
4: The objection is overruled, and the motion to strike is denied. Let it remain in the records for the appreciation of the senator judges. As to the weight they will give that particular part of the witness's testimony.
6: We will submit, Your Honor.
3: Mr. Witness, binanggit mo kanina na may kinausap ng tao ang Vice Presidente. Ano ang kahalagahan nito sa inyong investigasyon sa Special Task Force, kung mayroon man?
5: Sapagkat ito po yung amin mismong tinitingnan, sapagkat ang tingin nga po namin dito that the threat is serious, active, and continuing doon po sa banta sa ating Presidente. At dahil ito ay seryoso, aktibo, at patuloy na umiiral, ay nagiging banta na rin po sa ating pambansang seguridad. Sapagkat anumang pumbanta sa seguridad ng ating Pangulo ay banta po sa ating national security.
3: Mr. Witness, ano ang inyong obserbasyon, kung mayroon man, doon sa sinabi ng Vice Presidente na mayroon na siyang kinausap na tao?
6: Objection, vague, Your Honor.
3: Your Honor, the witness is very much competent. Please allow him to answer the question.
4: Witness, objection overruled. Witness may answer. Kindly move on, counsel. I think I know where you're getting at. But kindly move on toward your point. Witness may answer.
5: Ang observation po namin dito ay hindi na ito isang banta, kundi isang plano. Sapagkat ang tingin po namin dito ay inianunsyo ng ating Vice Presidente ang kanyang planong pagpatay sa Pangulo ng Pilipinas at mga nabanggit pang kanyang gustong ipapatay doon po sa kanyang pagbabanggit sa kanyang press conference.
3: Kanina, Mr. Witness, binanggit mo ang investigasyon ng NBI noong November 2024. Ano ang pagkakaiba, kung mayroon man, ng investigasyon ng NBI noong November 2024 sa kasalukuyang investigasyon ng Special Task Force na nagumpisa noong April 2026?
5: Malaki po ang pagkakaiba. Yung investigasyon po na natapos na ginawa noong November 24 na nag-iimbestiga doon po sa grave threat at sa inciting to sedition, ito po ay ordinaryong krimen na iniimbestigahan na sa ngayon po ay nakabinbinma sa Department of Justice para sa kanilang resolusyon. Pero ang aming pong iniimbestigahan ay sinuulit ko nga po, the serious, active, and continuing threat to the life of the President which already transcend to a national security issue. Sapagkat malinaw po na hindi na ito banta, kundi isang plano na patayin ang Pangulo ng Pilipinas.
4: With the permission of the Council of the Parties, Chair would like to clarify for the record and for the Senator Judges that the investigation conducted by the NBI in November of 2025, the witness was not yet the director at that time, but he can testify as to the fact that the agency he now heads conducted the investigation, but not as to the truth of the investigations conducted at that time, but as to the fact that investigations were conducted only. You may proceed, counsel.
3: Mr. Witness, ano ang dahilan? Bakit kasama ang video ni Mayor Sebastian Duterte sa inyong sinasabi ngayon na ang bantang ito ay bantana sa national security, kung mayroon man?
6: Objection, asked and answered, Your Honor.
4: Asked and answered, counsel. Move on.
3: Your Honor, as a matter of fact, we haven't asked that question and the witness is supposed to explain the reasons why the video was actually considered in their observation that this is a threat to national security.
4: I believe the witness already answered that any threat to the president is a threat to national security, to the national security of the country. And earlier, the counsel already asked the relationship of the video to that statement of the witness, which the chair allowed. We're already there, counsel. Please move on.
3: Bilang karagdagan, Mr. Witness, sa iyong binanggit na issue ng national security, kaugnay ng video ni Mayor Sebastian Duterte, ano pa ang dahilan, kung mayroon man, kung bakit isinama siya sa pagsusuri ng Special Task Force?
5: Sapagkat dito lang nga po na makikita ng naging pagbabanta ng ating Vice President ay nagkaroon po ng tinatawag natin na epekto It is a kinetic force na kung saan yung mga nakarinig ng kanyang pababanta ay gumagaya na rin at nagbabanta. Lalong-lalo na sila ay nabibilang sa isang pamilya. That is the very purpose of the task force to monitor all the threats na lumalabas po ngayon at sa araw-araw nga, eh, meron po tayong manakikitang threat sa social media, sa mga pahayag po during the mga rallies, ay eh, tuloy-tuloy po nabanta sa atin pong Pangulo na umaabot na po nabanta sa ating national security.
3: Binanggit mo ang kinetic force. Anong ibig sabihin ito, Mr. Witness?
5: Na yung kanila pong aksyon ay nagkakaroon po ng epekto para kumilos sa mga nakakarinig, ang kanilang mga supporter, upang maghasik po ng ligalig at kaguluhan po sa ating pong bansa at hindi na nirirespeto ang ating pong konstitusyon at wala na rin pong pagtingin sa ating democratic process.
3: Ano pa ang dahilan, kung meron man, bakit isinama sa pagsusuri ang video ni Mayor Sebastian Duterte kaugnay ng Rage Coalition Rally?
6: Yung presensya... Direction na sinansered, Your Honor.
4: Witness may answer.
5: Yung proseso po namin na yan, dun po namin nakita na sinasabi ko nga, yung mga participants dito, yung po mga kilala na mga tao na nagdudulot ng ligalig at pagtutol sa demokrasya po natin. At nandiroon din po yung broadcast na yan. Napakarami pong naabot na tao. Nasa 600,000 plus po yung live broadcast niyan. Doon na po papasok yung tinatawag ko nga kanina na sinabi kong kinetic force na maaaring magkaroon po ng reaksyon ng mga taong nanonood na ito na hindi po maganda at makagugulo po sa pag-promote po natin ng law and order na primero po nagawain po dapat ng National Bureau of Investigation.
3: Binanggit mo na may mga kilalang personalidad na nakibahagi sa Rage Coalition Rally. Sino-sino itong mga ito?
6: Objection, Your Honor, irrelevant.
4: Witness may answer.
5: Makita po natin doon, may mga senador din po na nandoon. Nandoon din po si Mike Defensor at nandoon po ang mga haligi po ng PDP Laban na akin po mga kakilala. Nandoon din po ang mga iba't ibang leader sa iba't ibang rehiyon na akin na pong nakasama noon nung ako ay miyembro pa ng PDP Laban.
3: Mr. Witness, ano ang ibig sabihin ng rage kung iyong nalalaman?
6: Objection, Your Honor, irrelevant.
4: I think counsel has already made the connection between the rage, the statements of Mayor Baste, and the statements of the respondent. Witness, may answer?
5: Sa Tagalog po niyan ay galit o puot. Yun po.
4: Wala pong acronym yun, Director Matiba?
5: Hindi po kasi tumutugma dun sa acronym nila dahil yung acronym nila, Reform Alliance for Good Governance. So, hindi po rage eh. So, medyo malayo po.
4: Counsel may proceed.
3: Nabanggit mo din, Mr. Witness, na maraming nanood ng videong ito. Ilan ang nanood ng videong ito kung iyong nalalaman?
5: Sa live broadcast po, lumabas po na nasa 600,000.
3: At ano ang kahalagahan na 691,000 ang nanood sa live broadcast ng videong ito kung mayroon man?
5: Again, ganoon na po kalawak yung nakikita natin na resulta ng pag-asik po, ng ligalig po at pagbabanta po sa kayusan, pati na rin po sa seguridad ng ating Pangulo.
3: Mr. Witness, kanina binanggit mo ang pagkakaiba ng naunang investigasyon ng NBI sa kasalukuyang investigasyon ng Special Task Force ng NBI. Ngayon, ano naman ang ginawa ng NBI sa pagitan ng unang investigasyon kung saan na-file ang kasong grave threat at inciting to sedition sa DOJ, February 2025, sa kasalukuyang investigasyon ng Special Task Force na inumpisahan nung buuin ang STF April 2026, kung mayroon man?
5: Ang sa pagkaalam
4: ko po... Counsel, you mean April 16, 2026. That's April 16. You're referring to AO11?
3: Yes, Your Honor.
4: Witness, may answer.
5: Doon po, base po sa tanong ng mula February 25, 2025, ako po ay hindi pa NBI noon, subalit nung ako po ay nag-assume nung February 20, kasama po sa ating pinag-aralan yan at alam naman po natin na ang mandato ng NBI ay ang patuloy na bantayan ng seguridad ng ating mga opisyalis at siguraduhin na may law and order. So, ako po'y na-appraise naman na tuloy-tuloy ang mga monitoring at consultation po at surveillance na ginagawa ng iba't ibang unit noon. Ngayon, nung ako naman po ay pumasok bilang NBI Director at atin pong pinag-aralan yung mga kaso, noong April 16 nga po, itinatag na po natin ang task force na ito upang po matutukan ang mga issue na akin na nga pong nabanggit.
3: Mr. Witness, maraming salamat sa iyong paglilinaw kaugnay ng nauna at ng kasalukuyang investigasyon ng NBI. Kaugnay pa rin ng Special Task Force, ano ang iyong naging direktiba kung mayroon man? Kaugnay ng video ni Mayor Sebastian Duterte noong April 12, 2026.
5: Akin pong ipinagutos to the task force na may authenticate at may preserve itong video ito sapagkat aming pong iniisip na ito'y magiging material sa aming pong pag-iimbestiga at sa darating po na panahon na aming po itong gagamitin.
3: Mr. Witness, sino ang iyong inutusan upang ma-preserve at ma-authenticate ang video ni Mayor Sebastian Duterte na tinukoy mo?
5: Ito po ay aming naitoka kay Agent Edgar Apolonio po ng Cybercrime Division po.
3: Ano naman ang iyong patunay na ang video ito ay na-preserve at na-authenticate ni Agent Edgar Apolonio kung mayroon man?
5: Ako po ay nakakuha ng kopya ng affidavit of authentication na ipinasa po sa aking tanggapan at akin po itong nahawakan po.
3: Your Honor, we are requesting that affidavit of authentication of Edgar Apolonio, previously marked as Exhibit P431, be flashed. Likewise, Your Honor, we're requesting that we allow assisting counsel to present the document to the witness for confirmation.
1: XFM. XFM. Impeachment coverage. Impeachment coverage.

0: XFM.
1: XFM.
0: Impeachment coverage.
1: Impeachment coverage.
2: Mr. Witness, we are presenting to you a document entitled Affidavit of Authentication. Ano ang kaugnayan nito sa Affidavit of Authentication ni Agent Edgar Apolonio na tinukoy mo kanina?
3: Ito po ang Affidavit of Authentication na akin pong binabanggit.
2: We manifest, Your Honor, that the same has been previously marked as Exhibit P431. Sa pahina 2, makikita isang lagda sa ibabaw ng pangalang Agent Edgar Apolonio. Mr. Witness, kaninong lagda iyan kung iyong nalalaman?
3: Kay Agent Edgar Apolonio po.
2: Mr. Witness, paano mo nalaman na ang lagdang iyan ay lagda ni Agent Edgar Apolonio?
3: Noong po ito ay sinumite sa aking opisina, siya po ay aking ipinatawag at tinanong ko kung siya ang gumawa at kung lagda niya po ito. Bukod po doon ay marami na po akong naiutos na ipa-authenticate sa kanya at iba pang dokumento na siya po ang lumalagda, kung saan nagkaroon na po ako ng familiarity doon sa kanya pong mga lagda.
2: Maraming salamat sa iyong paglilinaw. Ngayon ay puntahan natin ang investigasyon ng Special Task Force sa banta ng Vice Presidente sa buhay ng Presidente. Ano ang mga ginamit niyong batayan, kung mayroon man, sa inyong pag-iimbestiga sa Special Task Force sa banta ng Vice Presidente sa buhay ng Presidente?
3: Consistent po sa ginagamit po ng Protective Intelligence Methodology ng Secret Service ng Amerika. Dyan po sa tinatawag natin na if there is a threat to a known personality, meron po silang mga pamantayan at doon din po namin ibinasa itong pamantayan na ito. Lima po ito na pamantayan na amin pong ginamit.
2: Mr. Witness, binanggit mo na meron kayong ginamit na limang pamantayan. Ano-ano itong mga limang pamantayan na binanggit mo?
3: Una na po rito yung pattern of violence po.
2: Bukod sa pattern of violence, ano pa kung mayroon pa?
3: Yung pong gravity at seriousness po ng isa pong pangyayari.
2: Anong sunod dito kung meron pa?
3: Yung pong identity and identifying characteristic po ng involved po doon sa pangyayari.
2: Bukod sa identity, ano pa, Mr. Witness, kung mayroon man?
3: Ang isa po rito ay yung kakayanan po at kapasidad po ng nabanggit po na subject po.
2: At bukod sa apat na iyong nabanggit, ano pa ang inyong ginamit na batayan kaugnay ng investigasyon na ito?
3: Yung pong tinatawag na motive o motibo at intent po ng personality po.
2: Mr. Witness, balikan natin ang pattern of violence na una mong binanggit kanina. Ano ang inyong sinuri, kung mayroon man, kaugnay ng pattern of violence ng Vice Presidente?
3: Sa tulong po ng amin pong special task force ay amin pong binalikan ang mga pangyayari na yan naman po ay lumabas na tinatawag namin sa media ng mga open source intel namin. At doon po nakita namin yung isang event nung mayor pa po ang ating Vice President Sara Duterte na meron pong isang sheriff na gustong gawin ang kanyang tungkulin na atas po ng legal na atas ng korte na magpatupad po ng demolition order. Subalit hindi po ito nagustuhan ng noon ay mayor at kay Vice Presidente, kung saan ay tinawag po niya yung sheriff at pinagsusuntok po sa mukha itong sheriff na ito.
2: Mr. Witness, binanggit mo ang isang insidente ng sheriff na pinagsusuntok sa mukha. May ipapakita ako sa iyong video.
4: Noong July 2011, habang nakaupong mayor ng Davao City, sinapa ni Vice President Sara Duterte ang isang court sheriff.
2: Ito ba ang insidenteng tinutukoy mo?
3: Tama po, yan po.
2: Bukod sa insidente ng sheriff na sinuntok ng Vice Presidente, Ano pa, kung mayroon man, ang inyong sinuri, kaugnay ng pattern of violence ng Vice Presidente.
3: As part of our investigation, kami po ay nakakakuha ng mga dokumento related po dito sa aming inimbestigan, kung saan we got hold of a affidavit of a dating police ni Sir Arturo Las Canas na self-confessed member ng DDS, na kung saan doon po sa kanyang affidavit na yan ay atin pong nakita at inilalarawan po at sinasabi nitong ni Arturo Las Canas na ang Vice Presidente mismo ay kasama doon sa Oplan Tokhang, isa sa mga arkitekto ng Oplan Tokhang. At dito rin po niya sinabi na instead na barilin at patayin para hindi nalalaman ng media, ay kidnapin na lamang yung mga subject po, mga shabu users o kaya yung pong ibang gumagawa ng krimen o nagtitinda ng droga at ibaw na lang po sa isang quarry na kung saan natagpuan po literal nitong Laud Quarry na mayroon po mga biktima ng extrajudicial killings.
2: Mr. Witness, nabanggit mo ang affidavit ni Arturo Las Canas. Nasaan ang affidavit na tinutukoy mo?
0: Objection, Your Honor. May we know the relevance of all these questions?
2: Your Honor, we are establishing the pattern of violence. And this is very much relevant.
5: Witness, may answer.
3: Sa pagkakalam ko po, ang affidavit na ito ay nakasubmito po sa International Criminal Court na sasalukuyan po dumidinig ng kaso ng extrajudicial killings po.
2: Kaugnay pa rin ng affidavit of Arturo Las Canas? Nasaan ang kopya nito kung mayroon ka man?
3: Meron po.
0: Objection, Your Honor. The witness is not competent to provide an answer on an affidavit that he did not execute.
2: Your Honor, may I respond?
5: Lead counsel may respond.
2: Your Honor, this affidavit of Arturo Las Canas can be considered as a declaration against interest. He's saying in the affidavit na siya ay hitman, na siya ay bahagi ng Davao Death Squad, and under the rules, Your Honor, this may be considered also even with respect to third party. And in this particular case, Your Honor, the Vice President, the respondent, is the third party.
0: Just a rejoinder, Your Honor.
5: Counsel for the respondent.
0: Then we would have to object to that, Your Honor, because it will be Mr. Las Canas, if at all, who has the personal knowledge. We're already going into the contents of such affidavit, and the witness is incompetent to testify on that.
5: Shall we make a ruling? It is of no moment that it is a declaration against interest. Again, it is not an exception to the hearsay rule. It's certainly not a declaration against the interest of the witness. However, the court will allow it as part of the testimony and narration only of the witness, not as to the truth of the allegations of fact contained in the affidavit of Las Canas, just as to the fact that the affidavit went through the office of the NBI director, that he knows of the affidavit, but certainly for the information likewise of the senator judges, not as to the truth of the allegations stated in the Las Canas affidavit. Witness, may answer.
0: Your Honor, we will submit, but we register continuing objection.
5: The continuing objection of the counsel for respondent is duly noted and entered into the records.
2: Mr. Witness, kaugnay pa rin ng affidavit ni Arturo Las Canas. Nasaan ang kopya ng affidavit na ito?
3: Meron po akong CP.
5: Counsel, witness already answered. He said it is in the ICC, I believe.
2: Your Honor, I am pertaining to his actual copy.
5: You may proceed, Counsel. Witness may answer.
3: Nandito po sa akin, daladala ko po yung kopya ng affidavit.
2: Your Honor, may we allow the witness to take from, to present his own copy.
5: Witness is allowed to produce a copy he was mentioning, is referring to rather in his testimony.

tropa. Kinakalipay na mga ginbalik sa inyong palamatinan ang atong matahong nga drama na ginatiguluhan. Endless Love. Lunes, tubtob Biyernes. Last Jess, tubtob Last Jess Imedya sang aga. Diri lang sa inyong paboritong estasyon. X. X. X.

0: Madiet na kubuwas ah.
1: XFM. Patroba mo!
2: Exciting!
1: Supple Plus Gold.
3: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi na lang inaatake ng sobrang pasakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko rin ng Santong Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Santong Plus Gold.
1: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus ang Cellphone Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Cellphone Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee. Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Cellphone kag vitamin D3.
4: Ako si Mark Villasis ang Villamonte Bacolod. Hili ko gid magpangape pero naguntat ko kay tas-taas akong sugar. Ano abi kay katamis-tamis man sa mga ordinaryong kape. Sa nabalan ko nga ang Premium D3 Coffee Mix. Okay gid sa taas sugar. Gintalawan ko man kag subong adlaw-adlaw na gid ko gaga Premium D3 Coffee Mix. Okay gid ni siya sa may diabetes.
1: Premium D3 Coffee Mix, nagkape ka na, may Cellphone kag vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Hindi lang pala skincare ang solusyon sa skin. Importante din yung iniinom mo, yung mangosteen sa Santone Coffee Mix. May Santones na tumutulong laban sa skin aging, plus moringa na may vitamins at soya na may isoflavones na tumutulong sa skin balance. Kaya pala, parang mas fresh ako lately dahil

0: Gel Capsule. Ang suplemento nasa dyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus. Soft Gel Capsule. Ang suplemento nasa dyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
1: Premium D3. Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
4: Santon Plus Herbal Soap. Okay,
5: Aida Cordero. Tagapuntiki. Itong-itong balas sa akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Tura ang akin.
4: Santon Plus Herbal Soap. Santon Plus Herbal Soap.
6: Kung mamati ka sa XFM.
7: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
6: Kung mamati ka sa XFM.
7: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
8: XFM.
9: Exciting!
10: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule. Ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
11: Para sa mga may hormonal imbalance, may tulong ang Premium D3 Softgel. Ang Vitamin D3 ay may role sa hormone regulation. Ang healthy fats ay mula sa VCO at Moringa seed oil na mahalaga sa hormone production. Mas balanced na katawan, mas maayos na pakiramdam. Premium D3 Softgel. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
12: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
13: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
14: Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
15: Ako po si Jenny Lynn, isa akong bankrate. Para mabust ng aking immune system at protektado sa anumang sakit, Santon Vitamin C ang iniinom ko. Dahil hindi ko ramdam ang pagod sa araw-araw na trabaho.
14: Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
16: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
14: Sister Pain.
17: Si Michelle Legoli, isa ka sales lead. Nakabadya ko sa isa ka si Mama nakakabudloy sa pagpinto. So, bagit kisa kero sa mag-inom ko sa Sister Pain, minis na ginag-agi na katindog na ko dahil diretsyo pag makalakas.
14: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
16: If symptoms persist, call your doctor.
14: Mabibili sa mga butika.

0: Maka-college na ko!
1: XFM. Patropa mo! Exciting!
2: Ako si Rose. Ang tatay ko diabetic. Mabilis mapagod at nagsimula na rin lumabo ang mata. Kaya healthy living na siya. Balanced diet tulad ng pagkain ng gulay at prutas na mababa sa sugar, exercise, at nagsasanton plus gold araw-araw.
3: Santon plus gold. Mabibilis sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon plus gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
4: Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Malo, isa ka-teacher. Sa sige tindog sa bilog ng adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sang akon kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko, kaging kapi ko ini adlaw adlaw. Tuod gid man, nahaganhaga na ang akon joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
4: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
3: Bibili sa mga butika.
6: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
7: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
8: Nanlabo ang paningin ko right after mahulog ako sa motor. Si mama naman ayaw sumuko. Pinasubok niya ako sa Vision X Plus. 3 weeks pa lang, balik na ang normal. I am Sheen, isang vlogger.
7: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
9: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
10: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 user.
9: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Mga Barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
12: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap!
13: Ako si Norma Oda, taga Sibalo. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
12: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.

0: Namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sa climate change.
1: Oh.
0: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa iba.

0: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3.
2: Ako si Joy Javier, nabudayan gid ko sang una kay Dopermi lang maluya ako lawas. Dopermi wala sang energy. Sang nabatian ko sa radyo ang Premium D3 Coffee Mix, nagbakal man ko kanami gid bala kay batyag gid ang pagsik sang akon lawas. Ganado gid ko sa akon ubra. Tiluin niyo man ang kape sang Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
4: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
5: Ha?
4: Oh, ma? Ikaw na?
5: Oo. Guwapa sa akon ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
4: Clear Skin Herbal Soap?
5: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
4: Hala, tingala ko naghuben ka.
5: Oo eh, ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
4: Ma, baklan mo man ko sina ha?
5: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagali mabayad sa tuition mo.
4: Oh, gali, diriyo.
5: Ay, dali na.
6: Sakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
7: Girl,
6: di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea.
7: No more!
6: Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C.
8: Ako nga pala si Herina. Mayroon akong UTI. Sinubukan ko ang Santon Vitamin C at laking gula ko dahil naging okay na aking pag-ihi. Subukan nyo rin. Ang Santon Vitamin C.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C.
9: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
1: Sister Pain.
10: Ako si Sarah sa aking tutupan ni Lilo. Sa aking call center agent. Burmig, hindi ako nagpa-migraine tungkol sa pulaw sa trabaho. Ibang ganyan efekto siya akong sang Sister Pain. Nasigda, sige na madulang pagsakit sa akong ulo.
1: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain.
9: Symptoms persist.
1: Sister Pain. Mabibili sa mga butika.

0: diet na kubuasa.
1: XFM. Patroma mo! Exciting!
2: Nakakaranas ka ba ng kabag o pakiramdam na mabigat ang katawan? Ang Santon Gold Herbal Capsule ay may spirulina at mangosteen na kilala sa pagtulong sa detoxification at paglilinis ng katawan. Mas magaan na pakiramdam, mas aktibo ang araw. Santon Gold Herbal Capsule.
3: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
4: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Kapag pagod ka na, hindi lang katawan, pati utak, nagkape ka. Pero minsan kulang pa rin. Dito ko nagustuhan yung Santon Coffee Mix. Hindi lang siya pampagising, may nutrients din. Yung moringa at soya, may compounds na tumutulong sa overall balance ng katawan. Mas kalmado ka, pero alert pa rin. Santon Coffee Mix. May times ba na hirap kang makakita sa gabi? Dito pumapasok yung beta-carotene, nagiging vitamin A siya ng katawan. Important sa night vision. Sa Vision X Plus Soft Gel, may support ka para mas malinaw ang paningin kahit low light. Vision X Plus Soft Gel. Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. May yamang mapagkukunan ng medium chain triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. May yaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
5: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.

0: to confront this alleged person, correct?
1: Hindi pa po.
0: Alright. But will you agree with me that confronting this alleged person is part of due process?
1: Tama po. Kaya mas maganda nga po kung si BP Sara mismo magsabi dito kung meron siyang kinausap at kung sino kinausap.
0: But is that part of the SOP also that you give an opportunity for BP Sara to confront?
1: Tama po. Pag natukoy na po namin kung sino ang taong kanyang kinausap, that is the time na siya po ay aming kukumprontahin para siya po ay masagot niya kung itong taong talaga ito ang kanyang kinausap para patayin ang Pangulo.
0: Alright. My next question is very simple. So you offered your testimony before this impeachment court, even you performed SOP or giving opportunity to VP Sara to confront?
1: Malinaw naman po yung sinabi ko. Pag nakita po namin kung sino ang taong kinausap, siya po, kasi saka po namin siya kukumprontahin, kasama po ang taong iyon at kasama po ang mga willing na nagbibigay ng UN intel para harapin po ang akusasyon na yun.
0: So considering that you're still pursuing those leads, don't you think that your testimony today is premature?
1: Hindi po. Sapagkat malinaw naman po sa statement ng ating Vice Presidente na meron siyang kinausap para patayin si Bongbong Marcos, si Lisa Marcos Araneta, si Martin Romualdez, at sinabi pa niya na walang biro. To us, sa law investigation, applying po namin yung pong methodology na ginagamit ng Secret Service sa Amerika, ay papasok po rito na ito isang malinaw na confession ng isang tao na meron siyang isang plano na pagpatay.
0: Okay, I'll move on. But I'll ask you, isn't that a trial by publicity which is not sanctioned by our laws?
1: Hindi po. Sapagkat kaya nga po namin hindi inilalabas yung aming pong mga confidential at secret investigation. Lamang nga po, tayo ay pinatitistigo rito na kailangan natin pong sabihin kung ano na ang naging takbo ng investigasyon. At malinaw naman po sa aking testimonya na dito sa continuing open investigation, active investigation, na kung saan meron pong mga persons of interest. At pag tinanong po natin ito sa mga nakakaunawa ng law enforcement, ganito po talaga ang practice ng law enforcement.
0: In fact, you mentioned during your direct testimony that you cannot give further details, correct?
1: Tama,
0: it's classified.
1: Po.
0: Okay. So, with all due respect, I'll ask this in Filipino, with all due respect to you, Director Matibag, kung hindi nyo pa po pala kayang magbigay ng detalye, bakit nyo pa po nilabas na may leads kayo in the first place?
1: Sapagkat gaya po ng sinabi ko, malinaw naman na yung pagsasalita ng ating Vice Presidente na siya ay kumausap ng papatay at pumayag yung papatay na patayin ang mga individual na ito, meron na pong pagkakasundo na gagawin po ang isang krimen.
0: Yeah, but my point is, wouldn't that prejudice your ongoing investigation that you come out here and you make statements that you already have leads?
2: Objection, Your Honor. That is speculative.
3: Witness may answer.
1: Kaya nga po ang dahilan na hindi ko mabanggit kung sino po yung mga persons of interest dahil doon po makukompromiso ang investigasyon na gumugulong.
0: Okay, at any rate, if this ongoing investigation progresses, that is the only time that a different charge will be executed against the Vice President.
1: Babalikan ko po ulit. Para po sa amin, malinaw na ang pagkontrata sa pagpapatay o nang papatay sa mga pangalan binanggit ay nandoon na. Applying the methodology ng Secret Service na binanggit ko po kanina. Ang hindi na lang po natin nakikita ay kung sino ang taong kinausap. Kaya ito po ay still open and continuing investigation.
0: At any rate, it's not yet final, correct?
1: Tama po.
0: Alright. Now, you mentioned that the NBI is still conducting an investigation, ongoing investigation. Do you still use the video of the November 23, 2024 press con in this ongoing investigation?
1: Isa po ito, sabi baging, naging batayan para po doon sa 5-point na standard na pinitingnan po namin ay amin pong matugunan.
0: Alright, it's an almost 2-year-old video now. Do you think it's still relevant to your ongoing investigation?
1: Hindi po. Sapagkat hanggang sa ngayon nga, ay hindi pa natin nahanap kung sino ang taong kinausap po ng ating Vice Presidente.
0: Okay, very well.

0: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
1: Playtime Entertainment, born for happiness.
2: Playtime Entertainment, born for happiness.
1: Santon Gold, live testimony.
3: Daniel Francisco, dumanggin niya nara Palawan. Dumanaki yung mga barikos bins, tapos pag napagod, yung problema ko sa kaskasuan ko, mga kaugwaran ko, kinasaldan nga ng Santon Gold condition ng karawan ko, subok na subok sa akin yung Santon Plus Gold.
4: Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Santon Gold, coffee mix.
5: Ako sa Rodel, sa ang tangkuli. Amo, gapamangkot sa akon, kung ano, kagaan, naghubin, kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapiman lang ko. Api nga, Santon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione, sugod subong tanan ko nga office mate nag Santon Gold Coffee Mix na.
1: Santon Gold Coffee Mix, gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix, nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika, Santon Plus Coffee Mix.

0: na? Gamot pa! Mabibili sa mga butika.
1: Actually, okay naman sana ang mata ko. Kaso lang, may astigmatism ako. For almost 2 years kong tinis ito until my friend recommended me a Vision X Plus. And yes, it is effective. No doubt. I am Cherry.
0: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-Premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din, mag-Premium D3 ka.
0: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
2: Pare, psst, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
3: Senthan Plus Herbal Soap.
4: Yan si Kelona, Senyor Citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi ma... Kuha. Tried Senthan Plus Herbal Soap. Nakuha yung skin ko.
3: Senthan Plus Herbal Soap.
5: Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis.
3: Senthan Plus Herbal Soap. Herbal Soap.
6: Mga katropa, kinakalipay na mga ginbalik sa inyong palamatinan ang atong matahong nga drama na gratiguluhan. Endless Love. Lunes tubto Biyernes, Las 10 tubto Las 10 y media sang aga. Diri lang sa inyong paboritong estasyon. X-FM.
7: Pesos. Yes, that's the total prize money that Casino Plus is giving away. It's easy. You get two chances of winning when you share your play on Facebook. On July 22, there will be 10,000 winners sharing 100 million pesos. On July 29, there will be 100,000 winners sharing 1 billion pesos. Wednesday runs from 12 p.m. to 12 midnight. So stay active on Casino Plus platform. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
8: Wednesday.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Kung mamati ka sa XFM.
2: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
1: Kung mamati ka sa XFM.
2: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
3: XFM.
4: Patropa mo!
5: Exciting!
6: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng putas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
7: Xanthone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
7: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
9: Bili na!
7: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
10: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Xanthone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Xanthone Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Xanthone Gold Herbal Tea.
11: Mabibili sa mga butika.
12: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners.
13: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
14: Happy!
15: Playtime Entertainment, born for happiness.
16: Playtime Entertainment, born for happiness.
17: Oh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. Miss?
18: Ha?
17: Oh, ma? Ikaw na?
18: Oo, oh, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
17: Clear Skin Herbal Soap?
18: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
17: Hala, tingala ko naghuben ka.
18: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalo kayo ng Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Clota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
17: Ma, baklan mo mangko sina ha?
18: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Tingin tagli mabayad sa tuition mo.
17: Oh, gali, diri yo.
18: Ay, dali na.
19: Kating babalik-balik lang. Gamit na ng Xanthone Plus Herbal Oil.
20: Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases.
19: Isang pahid lang
20: ng Xanthone Plus Herbal Oil.
19: Tanggal ang katikati.
20: Xanthone Plus Herbal Oil.
19: Ang pamahid
20: na all-in-one.
19: Sa presyo
20: magaan.
19: Xanthone Vitamin C. Ang alkaline no vitamin C.
21: Ako si Avon, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Xanthone Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
19: Xanthone Vitamin C. Ang alkaline no vitamin C.
22: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
23: Wednesday!

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday. Sister
1: Pain. Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sess the Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula dayo ng pain.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
4: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM Nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. BB Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
5: Pa-diet na kubuwas ah.
6: XFM.
7: Katropa mo!
8: Exciting!
9: Mga katropa, exciting dito! XFM. Katropa mo!

0: Ang oras sa XFM Radio Patrol, Iloilo, alas 7:09 na, mga katropa.
1: Heads up! Punto por punto nga diskusyon sa mga top stories of the day. Heads up! Upod ang mga top caliber reporters ng XFM Radio Patrol, Iloilo. Heads up! Komentaryo nga direkta sa punto. Heads up! Heads up! Diri sa nagapanguna ng News FM sa Iloilo, XFM Radio Patrol Iloilo, ang katropa mo!

0: Ahora sa XFM Radio Patroller Ilo alas 7:10 na magkabihan ng mga tropa. Nagapamati kamo sa XFM Radio Patrol Iloilo, nag-broadcast kami magkabihan ng mga tropa diri sa Villa Consolacion, Barangay Tabok Suba, Haro, Iloilo City, mga katropa. Maulanon subong ang sundad ha. Kag siguro sa kabanuanan ni magkabanan para pareho man ang sitwasyon na di matapos magkabanan nga bagulang naghulaw ang ulan diri iya sa sudad sang Iloilo. Ibalaw tayo gadugay magkabanan ang atong koneksyon iya sa Pag-asa kahit daw may ginabantayan karon nga isa ka low pressure area magkabanan nga basi ko nga magsulod magkabanan sa Pilipinas. Ang oras na rin makabinan mga tropa sa XFM Radio Patrol Iloilo alas 7:11. Yari kita makabinan sa ika-21 nga adlaw sa bulan sang Hulyo. Ika-8 nga adlaw makabinan sa nga ginahiwat sining impeachment trial batok kay Vice President Sara Duterte nga ang gingisa subong nga adlaw makabinan na amo si NBI Director Melvin Matibag na yung question pa yung sining appearance mga kabinan sa hearing ini matapos nga wala siya mapapanaugan sang sampina. Nag-appear lang siya mga kabinan ini matapos nga nabatian niya nga inisya ang naminsunar nga mag-appear. Naminsunar siya abis ang prosecution nga mag-appear mga kabinan sa impeachment trial kay man tanis ang ligad pangasimana o galing kay importante matong ginkantuan magkabanan ngay sa ka-seminar parte niya sa cyber seminar no dito iya sa Thailand inang bilang nagpagpapano ka mga ma-resolve lang mga hackers bla nagapang-hack kaya mo itong ginkantuan magkabanan ni NBI Director Melvin Matibag kag nabatian niya lang kuno nga siling niya nabatian ko lang siling niya nga nadire sa prosecution sa ginahiwat nga hearing nga matambong ako sa impeachment proceedings. Ting question ni magkabanan sang abogado sang defense kung ba may aras siya nga sampina siya kiti ang tanan-tanan magkabanan nga mga gatambong sa pareho siling nga impeachment proceedings kiti korte ni mo dapat may ara kaya nga sampina apang sunod magkabanan kay Director Matibag sang nawala siya Matibag ang mga komento sang mga reglanto magkabanan na siya si Melvin siya wala Matibag sa pamangkot palibot-libot sang defense di wala siya sang wala siya magkabanan sang sampina kagin ako mani mga katropa sang presiding officer nga wala sa mga kapapanaog impeachment court sang sampina batok ya kay NBI Director Melvin Matibag ang pamangkot sa makaban ano ang bugat anong balyo sang iya sining nga mga ginapakambal makabanan sa impeachment proceedings diri makabanan ni balo naton diri gyapon sa XFM Radio Patrol Iloilo makabanan kay padamo sa mga bag-o nga mga development may kaangot na ni kabanan kemen ang isa sa mga kabahin ini makabanan sang Article 1 o kung ining grave threats ba na kag inciting sedition ang kabahin niya sa pag-appear ni NBI Director Melvin Matibag ining grave threats ba na ang pag ginaligar makabanan ng pagpamahog ni Vice President Sara Duterte sa kay PBBM sa asawa niya nga si Lisa kag kay former House Speaker Martin Romualdez nga iya ko nga may tawo ko nung gin-hire na siya nga mapatay. Kung mapatay man, kung patyon man, si Vice President Sara Duterte makabanan makatropa. Di ang bot, ano sining bugat, kagano'ng balyo sining isang iyang statement ah. Kay wala siya sang sampina, halin iya sa impeachment court mga katropa, mga kabiyanan. Ang oras din sa XFM Radio Patrol Iloilo alas 7:15 na. Nagapamati ko magkabinan din gyapon sa XFM Radio Patrol Iloilo. Matiyon kami sa inyong mga radio pagi sa FM band ang amon nga frequency 100.7 na maning frequency sang C100. Ang paborito ninyong estasyonan sa radio dira sa sulod sang University of San Agustin. Ang unabla kay Dick Taylor, kung si Dick Taylor pa siya, yan ang music. Subo magkabinan, gin inubar ini makabanan ginnovate sa nga Yes to Health Broadcasting Network amo ni makabanan ang naga dumala sini sa XFM Radio Patrol Iloilo, may music ka na, may balita ka na, may komentaryo ka pa, may drama ka pa. Amo na yang XFM. Ang oras din magkabinan sa XFM, Radio Patrol Iloilo, alas 7:15 na magkabinan mga katropa. Naka-livestream kami sa amon nga Facebook page, ang XFM, Radio Patrol Iloilo. Amo na amon nga page, samtang amon iyang account, amon ng XFM, 100.7 Iloilo, mga katropa, mga kabinan. Pwede ka mo din ang makapadala sa inyong mensahe, kama informasyon, nakip man ang sinima pa si out-out. Sa Taranga, celebrate ang ilang birthday. Subo nga daw, happy, happy birthday, ha? Ang sika tropang biya daw, why gito daw? Yan ang sikat man iyang, why gito daw? Ay, te, at Taranga, celebrate ang ilang birthday. Subo nga daw, mga kabinan, happy, happy birthday, why gito daw? Kag Taranga, celebrate ang ilang anniversary. Happy, happy anniversary. Papanamiyaw harin din sa XFM, Radio Patrol, Iloilo. Alas 7:16 na, mga kabinan, mga tropa. Dirigyapon sa XFM, Radio Patrol, Iloilo, mga kabinan, mga katropa. Batian kami sa inyo, mga radio, ha? FM band kami, ha? Basta ba rin mabatian niyo ang XFM sa FM band. Ina, mga kabinan, kaya man ang FM subong nag-compete na sa EM. Kita nyo, may pila na karon ka, may pila na kabang stasyonan sa radio nga AM nag-aadoptar na makabanan sa programa nga iya sang FM, pero hindi sila kasunod iya sang programa sa FM. Kay Adri iya sa FM ya, may drama ka na, may komentaryo ka pa, may balita ka pa, may music ka pa. Ay, enjoy much kagidiya makabanan ko mati ka sa FM, ilabanagid sa XFM, Radio Patrol, Iloilo, mga kabianan, mga katropa. Yari kita makabanan sa ika-21 days sa July edisyon sa atong programa. Ginawalikam namon ka makabanan sa Headshot. Dirigyapon sa XFM, Radio Patrol, Iloilo. Sa giyapon yung katropa ko si katropang Fabi Balls, Tibor Morales. Upon naton sa technical side, si katropang John Libertes, tumtumalas 9, ang tak na subo nga gabi, mga kabyanan, mga katropa. Kagaya aton nga News Center, pagiya kay katropang Bia Joy Subaldo, balonta ang lakat sang katapusan sa mga kabyanan nga witness sa Article 1. Sang impeachment complaint. Batok ya kay Vice President Sara Duterte. Ano ba ng impeachment ang Article 1? Amo ini makabanan ang party iya sa grave threats kag inciting to sedition. Ti amo ning katapusan nga gipresentar nga witness makabanan sang prosecution. Si NBI Director Melvin Matibag kay wala na makabanan gin presentar sang prosecution si Attorney Sulayka Lopez. Amo ni bala makabanan ang chief of staff sa opisina ni Vice President Sara Duterte. Guro base kon nga parang alang manguro ang prosecution ni kanti sila mismo nagambal siya ti si Attorney Sulayka Lopez. Konektado na siya sa opisina ni Vice President Sara Duterte. Ginimo ilang witness. Di karon ang prosecution mismo nagambal nga ini si Attorney Lopez, isa ka hostile nga witness. Buta balon siya nga, tikon may chance lang nga makapalagi o may chance lang nga maglikaw sa mga pangungkutan. O hindi, malikaw gin. Dabon ang gani, gurong ligat to nga. Gin, kwan siya, gin contempt siya sa House of Representative. Kay kumong ti hostile gani. Galikaw balas palang kutan. O hindi, natakaan nga sagi ka lagas sa palang kutan. O ang mga membro sa congressman, samtang ini sa mga kabinang gipamangko, taway sa walagin palpagan sa gabel siya, you are under contempt. Ito si Libion si Atty. Sulayka Lopez. Dito nag-umpisa mga kabinan, ang nagwa ang statement sa vice presidente nga nagpatawag ini mga kabinan online press conference. Online press conference. Di atong press conference, mga kabanan, naka-kwanabin, naka-live-abin, mga kabanan, sa mga Facebook page ang mga mainstream media ang payagan sa Manila, including ang mga vloggers. So, nangin public siya kay Man Contane kung wala lang ini makabanan naka live abi, no? Wala lang to abi, ngagin live iya sa mga Facebook page sa mga payagan, mga vloggers. Kag dito lang iya nagkwan abi, eh. Dito lang abi naglibot-libot iya sa tunga abi ni Attorney Zulaika Lopez. Di mangin isa patani ini ka isa patani ini ka pala mang kutanon nga ang gin live ya kay para lang ato tani sa consumption iya sang ni Vice President Sara Duterte kag ni Zulaika Lopez. So galing ka ti nagwa kali ato mga kabanan nga isa ka press conference gagin patawag man mga kabanan sang staff ni Vice President Sara Duterte amun akong nga nga naka public. Di pag public, pati mga kabanan ang naka hook up man gali ang Facebook account ni Harry Roque. Dito siya nakakuha sang video ang NBI. Kag amo ini subo mga kabanan ang kabahin sang Article 1 nga nagagina hearing hasta bus pa ni triblino ni bus nga kuan nga examine para kay attorney Melvin Matibag mga kabyan at mga katropa. Magdala na tapos ang ika-walo nga adlaw mga kabinan sang impeachment proceedings sa Batokya kay Vice President Sara Duterte. Ganayon, nag-hatag sang iyang komento mga kabinan si Congresswoman Rinico, ang spokesperson sang prosecution. Yung gabi ka ito pang genre, ang si Ato Blangina, naka-live ito bala. I-capture na kanay, no? Kati, ang statement mga kabinan sang spokesperson sang prosecution nga si Attorney Rinico, ano ang ila sininga pananawan mga kabinan sang ikawalo nga adlaw sang proceedings ila badagit mga kabanan sa pag-appear mga kabanan ni Attorney Melvin Matibag NBI Director kag ginambal niya nga pamangkot sa muntian ka bugat sinisang ang akusasyon abi no bato ka sa mga ang ginahambal ni Vice President Sara Duterte nga patyon may mapatay may arat nang ginhar siya nga papatay agud mapatay kay PBBM kay Lisa Marcos kag kay Martin Romualdez kon patyon man siya ti suno kay Attorney Matibag at siya ti bugate kasi ang Vice President mismo ang nagpamangkot ta ti katapusan kay pamangkot si Senador Erwin Tolfo. Siya dumduman mo ito siya, Director. Patod bala sa maestro, bala siya nga nagpamahog kay Duterte, kay former President Rodrigo Duterte. Ano itong status ganit siya? Ti Quanton, gindakop to. Warrantless arrest ato. Ti may pitik istorya mga kabanan si Senador Tolfo kay NBI Director Melvin Matibag. Pero mamati kita na yung makabanan kay base ko naka-live naman gadugay ang spokesperson makabanan sang defense ay plaster na ng prosecution kag defense para mangin balance ang aton sila nga pag plaster makabanan sang padayon nga impeachment proceedings bato kay Vice President Sara Duterte makabanan mga katropa. Aray portion sang adilanggit no? Sang statement makabanan sang prosecution pagi kay Congresswoman Rinico. Anong ila siling assessment pagkabadan sa ikawalong adlaw? Sangin na patigayon siling impeachment proceeding batok kay Vice President Sara Duterte. Samtang ginaplastar pa magkabadan sa aton siling technical partner ang statement ni Congresswoman Rinico. Balong tanay magkabadan ang mga balita sa News Center pagi kay Katropang Bia Joyce Ubaldo. Ang mga sidelights para mga kabanan sa mga balita no sa siling impeachment proceedings. Number one, ang sidelight dito, wala kani sang sampina yung mga kabyanan nga gipanaw ka impeachment court. Batok ya kay NBI Director Melvin Matibag, pamangkot siya niya, ano ang face value sina sang iyang statement? Makabig bala ina nga mangin kabahin? O, dinagay dara na, katapang dyan eh. Amon na siya. Si Atty. Tongol, na katapang biya, dinagay dara, kaya pa naghatag karon sang iya sining assessment ang spokesperson sang prosecution si Attorney Reginald Tongol. Katropang John Ray.
1: One senator judge or the presiding officer ang tumawag na executive session para matanong lang si Attorney Matibag kung sino yung person of interest para lang na, para hindi delikado yung investigation nila if among the justice the judges lang ano para lang may idea sila kung meron na nga bang pinupuntahan na investigation? May tinutumbok nga bang contracted killer? May ganung mechanism ba yung court?
2: Based on my analysis of the rules po, no? Under Rule 6 of the Senate Impeachment Rules, mababasa po ninyo doon na supultorily applicable yung Senate rules, pati po ng rules of court. Pag sinabi po natin na supultory applicable, pag hindi po sinasabi sa Senate impeachment rules yung mga ganong mga proseso, pwede bang i-apply yung Senate rules on the legislative process? Doon po may makikitang executive session. At kung yun po yung balak gawin ng isang senator judge, mag-move po siya, then baka pong viable possibility po yun na pwedeng mangyari because meron naman pong basehan na supultory application po ng Senate rules po. But as of now po, wala tayong nakitang ganun po na ginawa ang any senator judge po para to disclose the names of the person of interest. And also po, kailangan po natin tandaan na under Memorandum Circular 15 po na inisyu ni Presidente Marcos na sinight po kanina rin ni witness NBI Director Matibag, he is bound by the confidentiality na hindi niya po pwedeng i-disclose yun kasi part po yun ng ongoing investigation. And that is respected by the impeachment court and the senator judges themselves na may existing and justifying circumstance po para hindi makapag-disclose ng ganun. Excuse po yun para sa isang testigo.
1: Pero yung executive session po, what will trigger that? Does it need only one judge para to ask for an executive session specific dyan sa
2: based po doon sa Senate rules on impeachment po, pag may mag-motion po na judge na gustong katulad na nakita nyo last week po, no, yung may nag-motion po na mag-caucus po sila bago ang oral arguments, yun po will be decided upon by the presiding officer or if the presiding officer wants to throw the question to the Senate impeachment court or the senator judges, then they will have to vote on it.
1: Thank you, po.
3: Okay, I'd like to ask po, Senator Amy Marcos pointed out that the records or acts of the Vice President prior to her term is outside the court's jurisdiction. So how will the court define the line or establish the line between the records or acts within her term and outside her term?
2: Nag-resolve na po yung presiding officer ukol dyan. Ang sinight po na mga kaso ay yung concerned taxpayers versus doblada at saka po yung kalimutan ko na, if I'm not mistaken, Republic versus Sandigan Bayan at saka Ombudsman versus I forgot na. Basta rada doon sa briefer ko. Yung mga kaso na yon ay pinapahintulutan po na tingnan yung mga preterm na mga wealth, no, para to establish yung present na wealth po nung impeachable officer. Yun po yung naging basihan ng presiding officer in granting the subpoena na kahit po yung preterm na mga timelines na mga dokumento from 2007 to 2024 ay naisama po is because of those specific cases allowing such comparison to establish the factual and mathematical baseline of how the wealth was accumulated and how the wealth was retained up to the time that the impeachable officer started her term. So kailangan may baseline po.
3: Okay, just to establish a pattern.
2: Apo.
3: Regarding po sa schedule, is there a possibility po that there would be extensions within the day? So for example, 3 p.m. matapos, but sometimes minsan humahaba. Would that be allowed or move talaga for the next day?
2: I think that is one of the most telling and compelling consideration of the presiding officer and the impeachment court with the senator judges holding a caucus, na isa po sa kanilang rason talaga dyan is to as much as possible, give time also to the Senate legislative body's agenda. Kaya kung mangyayari po man na umaga yung Senate legislative agenda, magkakaroon ng putol yung Senate legislative agenda, at habang yung impeachment court proceedings naman pwedeng magpatuloy hanggang the wee hours of the morning. So, mas tinitingnan din naman ng ating mga senators yung kanilang mga haharapin na mga committee hearings, budget hearings, lahat po nun, pati yung kanilang mga legislative agenda, kailangan po lahat yun matalakay. So binibigyan nila ng primacy po yung kanilang ginagawa bilang senators as a legislator, para matapos po lahat yun. Kasi katulad po ng nasabi ko, no, yung mga gawain ng legislatibo na Senado as legislative body is a creation process. Nagka-create po sila ng bills. Habang ang proceedings naman po ng impeachment is a destructive process, we are destroying at least yung will of the people doon sa impeachable officer na yon. So, kailangan balansahin po yun ng impeachment court at bigyan ng pagtuon din yung kailangan niyang gampanan to create important legislation, pati po yung budget para po sa kapakanan ng ating publiko. So, I think yun po yung parang pinaka-compelling interest that resulted into the senators agreeing to a morning session to limit the impeachment proceedings.
3: So it's more of an inclination to prioritize also the legislative
2: in a way, yes, duties. In a way. Ganun ba?
0: Okay, for sure, makabinan sang gipatawag na press conference sang spokesperson sang prosecution nga si Attorney Reginald Tungol, mga kabayanan, mga katropa. Pagbalik naton, istorya naton, mga kabayanan, ang mga sidelights sa news center pagi kay katropa ang Bia Joy Sobaldo, no? Kay madamo sa mga palamangkotanan, ano bala makabig bala ini, mga kabayanan, nga mangin isa ka brasihan o kung makabig bala, ma-admit bala ang mga tanan nga mga pangambal ni NBI Director Melvin Matibag sa ginapatagayon sa buong impeachment trial. It's because nga tiyo wala siya sang sampina. Di ano ang pagkabig sinisang iyang pangambal? Kasi madamo siya sa maging pangambal nga daw makakuha ka makabinan sang pamaagi. Kag daw may lantawon ka ba na makabinan nga padulungan sa istorya, parte iya sa grave threats

gusto kaya mo mahambal ko di? Go, hindi, kung sa korte, hindi pwede na. Tapos tingin niyo lang magkakanto sa RTCB. Wala ka mapadalaan, makabalan sang sampin, ha? Masunod ka lang to. Katapos, hambalan ko na sa abogado, ay si Kwang Gali, pwede rin siya, Your Honor, makahambal. Mamangkot kita sa abogado, bakit kag ma-research kita. Ha? Kung bala ma-admit ang yasining statement, kasi daw na may hangpon ka sa yasining mga panghambal, baka namin kantanan sa grave threats. Bato kay Vice President Sara Duterte, kayo pamangkot siya, anong kagabugat bala sining sang panaw? Sang akusasyon sa impeachment bato kay Vice President Sara Duterte? Di, kung si Atty. Matibag siya, di, bugat eh, kay Vice President na naghambal mo. Kag may mga gimpang mention pa sa kainang ng mga grupo sa intelligence nga ginaistorya nila ko na good nga mag wala mo muning mga intel mo may ginatawag isla pa ka ba nga exchange notes ina ba ginakpan nila gina ginakomparar nila ano nito dito o ni anong nabaton mo da anong nang imo da anong da kag tingbon ina makabalang kag i-assess evaluate. Hindi ko sino kay Atty. Matibag. Siya tibugat siling niya ang akusasyon sa grave threats batok niya kay Vice President Sara Duterte. Kasi siya mismo naghambal mo. Kaysa pa may aras sila magkabila ng assessment and evaluation sa ibang pagit ng mga intelligence community magkabanan. Para sa aton mga kautoran, sa aton mga katropa, hindi lang kita magpabaya sa aton nga lawas. Kaya man importante, maning malikaw kita sa balatian kasi pareho sa nabili lang kita biya kapag kalantaw sa impeachment kaya inikag kung saan o pa lang lipat kita iya sa aton kagalingon. Ha? Lipat kita magkabanan na mag tatap sa aton kagalingon. Kibot na kita, ginaubo na kita, kibot kita, ilanat na kita, gadugay dalong ka sa doktor, gali kay pneumonia na. Para malikaw kita magkabanan sa siring mga balatian, maginom kita sang Premium D3. Kaya man ang Premium D3 magkabanan mga katropa. Gipabasko, gipepektibo sa subong nga panahon. Nga uso ang obo, sip on, nilanag ka trangkaso. Hindi na ito mapabayaan atong lawa sa maigo sa siring mga balatian, proteksyonan na. Pinagi sa paginom sang pinakabago kagipektibo nga Premium D3. Ang Premium D3, may aras siya nga Vitamin D3, may aras siya nga Virgin Coconut Oil, kag Moringa Oil Extract. Ining malunggay, blagin puga, ha? Ang Premium D3 may kapasidad sa pagguba, kapagpatay sa mga bakterya, kag viruses sa aton nga lawas. Kag may araman nga anti-fungal, kag anti-inflammatory properties. Ang Moringa Oil sa Premium D3, puno inisang vitamina, minerals, protina, kag may 110 kaklaseng antioxidant na nag-delay sa skin aging, kaya mag-Premium D3, the superior and powerful ultimate trio, and Premium D3, mga kabyanan, mga katropa. Pagbalik natin mga kabyanan na istoryanta sa Quiapo, ang mga sidelights sa sining ikawalong adlaw sa impeachment trial bato kay Vice President Sara Duterte. Kagbalita, lokal mga kabyanan, nga itong tanakayon sa buong gabi, may kaangtanan sining isang barbaw, isa ka barbiro mga kabyanan, nga taga Negros, nga nagpauli diri, nagaboard diri mga kabyanan sa Tabarangay Tabuk Subaharo, gintiro kagabi. Buta nung itong rason ko nga gintiro, ay balong takaroon mga katropa kay Police Captain Eduardo Siacon, ang present commander sa Police Station number 3 diri Saro. Kanong makabanan ang madalo mga motibo diri kay tibati nato na unti siyempre kun barbiro kada pirmi kaya pirmi kaya guapo gross ang gunting siyempre na kun barbiro ka ti siyempre ginapaguntingan man ang imo sining buhok ga ka ranggit ang gid man sa imong itsura eh diri daw guapo man lang tawon kun di bla. Ilang taon ta ko na nung mga pinakaulihi magkabanan ng investigasyon sa Haro Police Station number 3. Kagaot, dira sa ako na, nagamotor nga nag-agid sa Haniway. Ang Haniway, subo magkabanan, nag-implementar sa no helmet policy. Ganagasakay sa motor. Basilipat ka mo ha. Kung pagalinyos kalinog, pag-abot sa Labuna, kung laya sila yung kumulato sa LTO, at libre ka mo, pero pag-abot iya sa Haniway, ay halong ka mo kay ginapang-gapang dakop subong ang pulis.

0: sang mga nagamotor nga nagasuksok sang kalo kay man kita yang mga Pilipino kon may helmet kita nga ang helmet nato na ginabutang ta siko o di kimo kita sa nga proteksyon sa ulo mo ang helmet mo na sampit mo siko mo o di pa kabot sa niway makabanan ah paglapak yun sa barangay na sa niway sa highway kung di pagida no kay ibinipay tayo karon sa IP sa pulis to sa niway kon dala barangay kati executive order ni Mayor Paul Parian mo hindi man siguro pwedeng para lang iya sa highway kundi dala guro barangay ni kati bilog nga niway mo hindi pwede ang kalo hindi pwede bonnet hindi pwede puros ang tila sa ulo. Ay ano kung kasi dakpan ka mo ba o Diyos ko dako ang inyo sining kwan ha dako ang inyo sining blairan kay base pala mga kabinet nga may ara nga ordinansa iya nga ginpasar ang haniway nga kung madakpan ka mo da nga naga motor ka mo nga naga suksok ka mo ka no gabunit ka mo gapuros na ka mo sang tuwalya o ni mga tila da dakpon ka mo kaga multahan na kaga ang parte ni mga kabinet hay muning mayok ang kisano may ara kita mga kautoran labanagin ng mga PWD ba naga tatapin sila iya sa naga kinanglan sa dugo. Amo nang gining ila sitwasyon kabudlay bagsaka sa Kapitolyo iban to kainas Kapitolyo to naga saklay pero gatingwa makabenan makabulig nag pakwa sa dugo kay man subong adla makabenan bloodletting sang PWD congratulations sa inyo in advance ah. Papadamyawa rin diri sa XFM Radio Patrol Iloilo. Mabati kita ni makabenan sa mga tips kung paano kita makalikaw sa balatian. Bagi sa The Secret of Health upon kay Dr. Remy Litooy. Ang oras alas 7:41 naman katropa.
1: XFM. 1 billion pesos. Yes, that's the total prize money that Casino Plus is giving away. It's easy. You get 2 chances of winning when you share your play on Facebook. On July 22, there will be 10,000 winners sharing 100 million pesos. On July 29, there will be 100,000 winners sharing 1 billion pesos. Wednesday runs from 12 p.m. to 12 midnight. So stay active on Casino Plus platform. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday. Wednesday.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santol Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santol Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santol Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ako si Manong Jude, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santol Gold Coffee Mix. Ang kasama ko sa biyahe, araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, muri at soya. Feeling healthy ako.
3: Santol Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Dati, konting puyat lang. Nagkakasakit agad ako. Kaya naghanap ako ng simpleng paraan. Hindi yung complicated. Kape lang pala ang sagot. Pero, yung tama. Santol Coffee Mix. Yung mangosteen at moringa niya, puno ng antioxidants. Tapos yung soya, may plant protein at isoflavones na tumutulong sa katawan. Ngayon, mas kampante ako araw-araw. Santone Coffee Mix.
5: Pangangati, panalakit ng mata at panglalabo ng paningin.
6: Magvision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
7: Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng exogenous ketones. Ang exogenous ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw.
8: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na clavo, huwaska. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
9: 7 Plus Herbal Soap.
10: Naoda, tagasibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
9: Plus Herbal Soap.
11: Bili na!
9: Santon Plus Herbal Soap.
12: X-F-M.
13: X-F-M.
14: Yes, to health!
15: The secret of health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The secret of health.
16: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang Santon Plus Gold ay mayroong bioactive compound na saponins? Ang saponins ang tumutulong sa ating katawan para labanan ang mga fungi, bacteria at viruses at pinapalakas ang ating immune system sa pamamagitan ng pagtulong sa paggawa ng T-cells para masiguradong protektado ang ating katawan laban sa infection at iba pang mga sakit. Ang saponins ay makatutulong din para mapababa ang risk sa pagkakaroon ng heart problems dahil nakakatulong ito na linisin ang ating mga ugat para mapanatiling maayos ang daloy ng dugo at maiwasan ang pagkakaroon ng high blood pressure, stroke at heart attack. Ang saponins na nasa Santon Plus Gold Herbal Capsule ay makatutulong din para makontrol ang ating blood sugar dahil tinutulungan nito ang insulin para magamit ang asukal sa dugo o di kaya naman ay maipalabas ito sa ating katawan para maiwasan at masolusyonan ang karamdamang diabetes. Kaya ugaliing uminom ng Santon Gold Herbal Capsule. Sabayan po ng pag-inom ng Santon Vitamin C, ang alkaline at non-acidic na vitamin C para mapanatiling malakas ang ating resistensya at para maiwasan ang heart problem, diabetes at iba pang mga karamdaman.
11: Sa panahon ngayon, high-tech ng lahat pati sakit mo to the highest level na din. Kaya dapat ang suplemento mo, DPP2 Gain. Dapat, Dekalibre. Yung kayang labanan, anumang uri ng sakit. Kaya't mag-Cellphone Plus Gold ka. Cellphone Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold. Pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay, at spirulina. Kaya dito na tayo sa subok na Cellphone Plus Gold.
12: Yahoo!
14: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
17: The Secret of Health.
18: Naghahanap ka ba ng kape na healthy at walang bad side effects? Subukan mo na ang Santon Plus Coffee Mix, ang kape na may super antioxidant properties. Tumutulong sa pagpapalakas ng ating immune system at tumutulong din na mapangalagaan ang ating puso at ang ating kalusugan. Maliban sa mga super antioxidant na makukuha sa pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix, mapagkukunan din ito ng mga isoflavones gaya ng ginistin at diacin at glycine. Ang ginistin na makukuha sa bawat pakiti ng Santon Plus Coffee Mix ay may kakayanan na tulungan ang katawan na pigilan ang pagkakaroon ng cancer sa pamagitan ng pagsasaayos ng hormone level sa katawan. Nabibinipisyuhan din ito ang mga tao na may osteoporosis at pinapababa din ito ang panganib sa pagkakaroon ng mga cardiovascular diseases. Kaya kung kape na punong-puno ng health benefits ang hanap mo, mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
19: Santon Plus Coffee Mix.
20: Ako si Teddy, isang estudyante. Favorite ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix. Dahil walang pangangasim sa tiyan. Swabe hanggang sa huling patak.
19: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
21: The Secret of Health.
18: Ang karamdaman ng glaucoma ay isang grupo ng mga sakit sa mata na maaring magdulot ng pagkawala ng paningin at pagkabulag sa pamagitan ng pagkasira ng nerve sa likod ng iyong mata na tinatawag na optic nerve. Para maiwasan ang mabilis na pagkasira at mga pinsala sa optic nerve o galing uminom ng Visionix Plus Soft Gel, ito ay nagtataglay ng mga nutrisyon na mahalaga sa pangangalaga ng mga nerve sa ating mga mata. Iwasan at solusyonan ang karamdaman ng glaucoma o galing uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
22: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinapayaan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
23: Vision X Plus Herbal Capsule.
24: Vision X Plus Herbal Capsule.
23: Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, sea salt, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, cataract, tiridyo at iba pang problema sa mata.
24: Vision X Plus Herbal Capsule.
23: Mabibili sa mga butika.
19: The secret of health.
18: Dahil wala na po tayong oras, ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy, nagsasabing, wealth is nothing without health. Hanggang sa susunod na talakayan dito sa ating programang The Secret of Health.
25: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
26: Yes, to health!
27: Kung mamati ka sa XFM.
28: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
27: Kung mamati ka sa XFM.
28: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
25: XFM.
29: Katropa mo!
30: Exciting!
31: Mga katropa, exciting!

0: Agora sa XFM Radio Patrol Iloilo alas 7:51 naman kabenan mga katropa. Padayon ka magkabati diri sa Hedjan. Sa gyapon ni katropa ko si katropang Phoebe Borges Tibor Morales. So, una gid nga naka check-in sa program naton si Apol Tabanda. Apol Tabanda, mayang gabi, live from Leon. Kamusta dirang kliba subong ang panahon dira sa Leon, Apol? Kay Amoroso Glenn, mayang gabi Amoroso Glenn, listening. Kay idna po, ray dira si Ribado, kamusta idna dira ang panahon subong sa Ribado? Kay Jerry Boy Adorno Climino, kamusta da Jerry Boy? Ang taring aton nga tropa, grupo. Okay, Jerry Boy Adorno Climino. Evening board, sari lang migo mo. Umagani, kamustang panahon da subong? Kay Nyek Espinosa, dira sa Kwan Subong, no? Sa Bolivar, kamustang klima da subong? Panahon da Nyeka. Sa mayang gabi, katropang Phoebe Boards, shout out ta sa awa ko. Bing-bing, pamati subong sa programa mo, katropang Phoebe Boards. Wow, salamat gid, no? Kay Nyek, kay Bing-bing da. Bing, damot na binta, Bing. May nagbayad ka naman na guro sa Kwan, ah. Sa Bombay. Oh, kung si Nyek pa niya, ang binta siya ni Bingbing siya po, saktol na siya bayad sa Bumbay. Ang mga ganda may nagbayad ka para nga may utangon ka naman sa loda. Ngayong gabi kay Desiree Aliosa. Yeah, good eve. Sa diin ni si Desiree man. Desiree, sa diin ka? Kamusta nang timpo na subong sa iyo mga lugar? Kay Subribiga Elma, dira sa Antique. Kamusta na subong sa Antique, Elma Subribiga? Yeah, good evening. Katupang Phoebe Borges Morales, listening. Kay Maria Crispo, dira sa Pabia. Yeah, good evening. And to all staff of XFM Radio Patrol Iloilo, shout out kay Alvin Dines Arabang. Diras sa may Pabia, mayong gabi kay Maria Crespo kay Edna Puray live from Arribalo mga kabayanan, mga katropa. Ang oras alas 7:53, manood tabi makabayanan ang mga side lights. Nga nakuha makabayanan sa aton sining nga news center personnel kay katropang Bia Joy Sobaldo. Sa sining ikawalong adlaw sa ginapatigayon ng impeachment trial batok kay Vice President Sara Duterte ang tindog nga witness, I don't know ano panawag siya sa witness or ano, kay ma-research kita kung ano ang ma-admit ba na ang statement ni NBI Director Melvin Matibag. Kay wala siya sang wala mapamaugan sang impeachment court sang sampina agod nga mag-appear makabalan si NBI Director Melvin Matibag hasubong adlaw kun si ligat tayo ito gin mention sa mo nga siya kun tani ang ma-appear opo dito bala kay Edjen Kalilong og ani kay ti nagpakabay makabalan si NBI Director Matibag siya, hindi ko anay siguro katambong kay sa Lunes to bala. Kay gininbitar siya nga magtambong makabanan dito sa Thailand sa isa ka seminar party iya sa cybercrime kagining mga pabala paano ma-resolve ding mga nagapanghack. Tisubong siya nag-appear makabanan sa hearing sang impeachment sa Senado. Tigin question sang defense. Kung ba may alas sa sampina, at wala alas sa sampina, ano ang pamangkot siya? Ano ang balor? Kagano wala ang balyo sa itong iyang maging panghambal? Gagin payag makabinan ni Director Matibag na may ara na kung nga persons of interest ang NBI kung sinoto ang ginamono ni Vice President Sara Duterte nga gin-hire niya agod nga pasyon kaday PBBM kay Lisa Marcos kag kay Martin Romualdez kun pagapasyon man siya. Sino ba na ini, no? Ato ni Balon makabinan ang dugang sining mga balita kag informasyon pagi sa News Center kag katropang Bia Joy Sobaldo. Katropang Bia, mayong gabi.
1: Katropang Boards, gin-present na sa House Prosecution ang ila pinakaulihing nga testigo sa Article 4 sang Articles of Impeachment kon Grave Threat sa ikawalong adlaw sang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Antes, ang direct examination sa House Prosecution sa nasambit nga testigo na nga by si Presiding Officer Chief Escudero kay Attorney Matibag nga likawan ang paghimo sang public statement sa in-involve ang mga senator judges samtang nag-testify sa impeachment trials ng BC Presidente. Sunod kay Escudero nga ang concerns nga in-raise ni Senator Pia Kag-Alan Cayetano angot sa nang impayag ni Matibag Kadungan sa trial ang dapat nga i-refer sa Senado, partikular na sa Committee on Rules para sa nagakaigo nga aksyon. Samtang sa pagpadayon sa trial, ginpagwa diri ang video sang pahayag ni Davao City Mayor Sebastian Duterte sa diin mabatian siya nga nagsiling nga isa lang kaulo ang ila kinahanglan kag iniamo ang ulo ni President Ferdinand Marcos Jr. Sunod kay NBI Director Melvin Matibag gilakip ang nasambit nga pahayag bilang kabahin sang ginaaligar pamahog sa kabuhi sang BC sang presidente nga ginimbestigaran sang Special Task Force sang NBI. Ginpakita man ang video sang pagsumbag sang Vice Presidente sa Court Sheriff sa Davao City sang 2011. Gingamit ini sang Special Task Force katropang board sang NBI agad ma-establish ang pattern of violence nga isa sa mga basihan sa investigasyon sa ginaaligar pamahog bato kay PBBM. Lakip man sa mga ebidensya nga ginakaptan sang NBI Special Task Force ang affidavit sang self-confessed hitman nga si Arturo Lascaña sa diin nagkasulat diri nga siya ang nakaupod sa Oplan Tokang ni Duterte kag ang aligasyon nga may mga biktima sang ex extrajudicial killings nga nasapuan sa Laod Quarry sa Davao City. Ang pagpagwa sang video ang kabahin man sang pagtestigo ni Attorney Matibag sa trial sang BC Presidente. Samtang ginkabig naman ni Defense Counsel Vincent Venluan nga scrap of paper ang affidavit ni Arturo Lascaña kadungan sa ikawalo nga adlaw sang impeachment trial ni Duterte. Sunod kay Attorney Venluan nga wala inis ang nagakaigo nga balor bilang ebidensya mangod wala man inis ang original nga pirma kag wala man nakanotaryo. Dugang pa sang depensa nga hindi dapat pagpasugtan ang paggamit sang among dokumento bilang basihan sang testimony sang witness. Apang nagsabat si NBI Director Melvin Matibag nga ini ang tuman kaimportante sa pagpadayon sang investigasyon sang NBI Special Task Force sa pagpamahog sang Vice Presidente sa diin, ini ang gina-consider sa pag-establish sang pattern of violence. Samtang ginpangunahan naman ni Defense Counsel Mark Venduan ang cross-examination kay NBI Director Attorney Matibag sa diin ng question diri ang pagtestigo angot sa investigasyon sang ahensya sa November 2024 press conference ni Vice President Sara Duterte. Sunod kay Matibag nga wala ini sang unang wala ini unang nag-intra sa pag-issue sang subpoena kag pag-interview sa individual nga involved sa press conference. Nag-object si Lead Prosecutor Jervie Luis Trosa ginbasa ni Attorney Venluan ang rules of evidence sa diin nakabutang diri nga makatestify lamang ang witness sa mga facts nga iyan ay baluan base sa iya personal knowledge. Naibaluan nga ginappoint ang nasamit nga testigo bilang NBI director sang Pebrero 2026. Magluwas diri katropang boards gin question man ni Attorney Venluan si Attorney Matibag kung na nagkandak sang investigasyon ang National Bureau of Investigation angot sa ginalagar korupsyon bato kay President Marcos, First Lady Araneta Marcos kag former Speaker Martin Romualdez nga ginmention ni Duterte sa iya online press briefing sa November 23, 2024. Samtang sa piyak naman nga bahing ginpanginwala ni NBI Director Attorney Melvin Matibag nga may natabo nga coaching sa duwa ka beses nila nga meeting ni House Lead Prosecutor Luis Troantes pa man ang iya pag-testify sa impeachment trial ni Duterte. Sunod kay Matibag nga bilang abogado na kahibalo siya sang tinutuyo sang pamangkot sang depensa angot sa iya testimonya kag ang ila lamang nangin topiko among may kaangtanan sa iya nga pagtestigo. Dugang pa sang direktor nga kun ini ang kuhaon man nga witness ang depensa, willing gid siya nga magpungko upod sa defense counsel. Samtang ginpayag naman ni Matibag nga kadungan sa iya pagtestigo sa Senate Impeachment Court nga may na-establish na nga persons of interest ang ahensya angot sa ginakontrata ni VP Sara nga assassin. Sunod kay Matibag nga ini ang mga individual ang magahatag sang kasanagan agon matumod ang ginamention sang Vice Presidente kadungan sang iya press con sang 2024. Ginklaro man sang direktor nga mga persons of interest ang hindi makabig nga assassin. Dugang pa ni Matibag nga hindi pa niya mapasa sa publiko ang pagpadayon nila nga investigation delegasyon bangod ini ang mahimo makompromiso kag mabutang sa alang-alang ang mga ginagkabig nga informants. Last 7 sini nga gabi katropang boards nag-adjourn ang Senate Impeachment Court kag liwat buwas July 22 padayunon ang pag-cross-examine sa depensa kay NBI Director Attorney Melvin Matibag. Ginbawi man sa Impeachment Court ang subpoena para sa Land Bank employees nga sanay Violeta Constantino kag Nenita Camposano. So far katropang boards sa maning mga balita national nga natipo nagikan sa XFM News Center. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol, Iloilo ko si katropang Bea Joy Subaldo, XFM News.
2: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. Phoebe Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
0: Ang oras din ay mga katropa sa XFM Radio Patrol Iloilo Headshot alas 8:03 na mga katropa. Padagap ang mati din sa ating program Headshot. Pag-focus natin mga kabanan sa impeachment trial bato kaya kay Vice President Sara Duterte mga katropa mga kabanan. Sinabatian ang mga balita sa ating news center may kang tanan mga kabanan sa Gyapon sa mga sidelights. Kag may impormasyon sa ikawalong adlaw sa ginapatigayon ng impeachment proceedings kontra iya kay Vice President Sara Duterte. Hasubong adlaw mga kabanan, ang amon ni Goro ang katapusan ng witness. Sabay niya sa Article 1, ini ang grave threats kag ang inciting to sedition. Gagin file bato kay Vice President Sara Duterte makabanan kati apat ini kay impeachment complaint mo. Agipisinta na naghambal subong makabanan kag ng question pa ang yasin nga pag-appear subong. Kati wala siya, wala siyang sabina nga ginpapanaog ang impeachment court kay NBI Director Melvin Matibag. Pero ang iya sining statement pagkabanan na may ara kang nga mahangpan parte iya sa sining mga isyu sa mga reklamo bato kay Vice President Sara Duterte ilabrigid sa grave threats. Gipamangkot mga katropa si Matibag kon ano ang i-assessment sining sa pahayag ni Vice President Sara Duterte sa tong press conference pala. Gaging tambungan ini makabanan sa mga mainstream media, mga tagapahayagan sa Manila, kag ang mga bloggers. Nilambal to siya balang nga silingya ako may mapatay ako silingya, may ginhire man ko siya nga tao nga mapatay siya kay PBBM, kay Lisa Marcos, kag kay Martin Romualdez. Inaginambal niya, samtang siguro ara sa emosyon niya nga nagapanugid sa iya si Attorney Zulaika Lopez pagkatapos ng inisya ang gin-contempt sa House of Representatives nung ganing hambal natin makabanan nga gahambal ang prosecution nga inis si Attorney Zulaika Lopez is a hostile witness. Siguro ito yung rason man ko nga ang gin-contempt siya kay nagapalagyo sa pamangkot, nagalikaw sa pamangkot, Pero ginakorner man sa gapon sang mga congressmen. Sa itong mga tinion, amo itong pagkambal niya, nagpatawag sa press conference, kag amo ito ang ginbasihan, kung nga ang mga kabenan, mga katropa, nga naglapot subong sa punto, kaya siya ang ginreklamo, nga isa sa mga complaint pagkabenan sa impeachment trial, and in grave threats kag inciting to sedition. Si pamangkot pagkabenan, mga katropa, si Atty. Matibag, kung anong assessment niya, iba, kag ang ipag-evaluate niya, may kang tanan sini sa gipangambal ni Vice President Sara Duterte. Pero kay Matibag, seryoso ang pamahog. Kaya, mag-gambal siya, ang hindi ganis niya, kung ako siya maglantaw, hindi threat, kundi confession. E nag-akod siya, bala, nga, ginako, i-address sa social media, nga may tao siya gin-hire. Agod nga pasyon si PBBM, si Lisa Marcos, kag si Martin Romualdez, kung mapatay man siya. Di ko seryoso, kag ang ginimo ni Vice President Sara Duterte sa confession, may kang tanong makabalan sa pag-hire niya sa tao nga mapatay kay PBBM, kay Lisa Marcos, kag kay Romualdez. Pero nag-object ini mga kabinan ang defense nga strike out sa record agin pangambal ni Atty. Matibag. Pero nag-rule si presiding judge Chess Escudero nga hindi pakabigon iyang kawatoran ini ginipangambal iyan ni Matibag bilang isa ka witness sa siling impeachment proceedings. Mangkot man siya kung ano ba na ang capacity. Sang vice presidente nga mag-hire sang tao, good pat yun, abid ay PBBM kag si Lisa Marcos at si Martin Romualdez. Di sila niya manapad, sila niya nga network. Damo po sel, may mga financial connection. Mangkot man siya kung sa iyang paglantaw, ano ayhan ang motibo nga ang gini, nga ipapatay abi si PBBM. So kay Matibag, isam lang siya ang intensyon siya dira kay kon mapatay ang presidente, mapungko si Vice President Sara kag nagtaas ko naman kabinan ang threat. Kaya man, kamano naman ka mo magkabinan iya sa social media. Once again, nga may ipost ka dira, nga daw, concern sang haras kalabanan, na may concern pala sa palibot, asus kadamo na dira sa mga nagatubong, may ara nga nagatubong sang impormasyon, mga tubong-tubong istoryabla. May mga pusel ganyan pakita. Aba ko nga naghambal si Atty. Matibag nga nagtaas ang threat. Nagdamo. Kati damo ka tubong mo. Kaya nagpadala sa Comsec akong comment section. Sinang Facebook nga gin-post ina makabanan ang parte iya sa pahayag ni Vice President Sara Duterte ning papamahog. May gin-tukod gali ini makabanan nga isa ka special task force ang NBI. Agod nga mag-tutok siring kaso sunod kay Melvin Matibag. Kag sa pag-tukod siring makabanan sa special task force, may na-establisar na kuno nga persons of interest. Kung sino to ang tao nga ginahambal ni Vice President Sara Duterte nga amo kuno makabanan ang ginistorya ni BP Sara nga patyon si PBBM, si Lisa Marcos kag si Martin Romualdez kun patyon man siya. Gipamangkot siya kung sino. Siya hindi ko siya mahambal kung sino ina ang mga persons of interest. Pero may listahan ko ng subong NBI. Sa mga persons of interest nga ginasundan, kaginimbestigaran mga kabinan, nga amuni ko no, ang gin istorya ni Vice President Duterte sa Roque Matibag, nga amuna ang gin-hire niya, ina hindi pa na hindi pa na bulsay, kundi mga persons of interest ba na? Nga basis yan eh. Bago, kasi may mag-iara sila ng mga exchange of note ng mga intelligence community. Kaya ng NBI, nakakonect man yung makabalan sa mga intelligence community nilang Dispripinas. Kung may mga foreign connection ini sa intelligence. Kung nga may mga ginapangita dito sa ibang lugar, NBI ng kanto. Kasi dito FBI mo, dire NBI sa Pilipinas. Sino kay Attorney Matibag, hindi ako nang inimakabinan mabasa publiko. Agad hindi ma-compromiso ang investigasyon nga ginahimo sang National Bureau of Investigation. Agad, ginvestigaran, ini ang persons of interest nga amuni ko nang makabinan ang tao nga gin-hire ni Vice President Senator Duterte nga mapatay kay BBM, mapatay kay Lisa Marcos, kay Martin Romualdez, kun patyon man si Vice President Sara Duterte. Now, ang pamangkot kay nakatingin race ini nga pamangkot sang defense pagi kay Atty. Binloan. Ang parte sa sampina, kiti hindi ba na pwede nga mag kadto ka nanda kang maghambal ka wala kaya sa pina, di ba na? Di rin ay biluan mga katropang nga wala gali sang sa pina. Nga ginpapanaog ang impeachment court bato kay, o para kay Attorney Matibag. Siguro lipatan eh, kasi sa una tayo ito, amo na itong timpo nga ma-appear siya. Galing kasi, before siya nga mag-appear, Lunes, ito ba ng adlaw mo? Nagpadala siya sa sulat sa prosecution. Kaya hindi siya makadayon, kay may importante siya nga seminar, parte sa cyber crime, parte sa pag-hack sa mga computers sa Thailand. Tisya na hindi ako matambong. Amo to nga nag-manifest ang prosecution nga hindi makatambong si Attorney Matibag. Tingin pa mang kot siya na Attorney Binloan. Siya, you are a lawyer. You know this. You are appearing today by virtue of sampina or no sampina. Siya, nagtambong ka di ba na siling Attorney Matibag? Sino kay Attorney Binloan? Ang abogado sang defense, abogado ni Vice President Sara Duterte, nagtambong katibla siling niya Attorney Matibag. Sa gahom siya sa Sampuina o kung lakas ang Sampuina. Tinagsabat mga katropa si Attorney Matibag, siya, there is no written Sampuina, but there's a verbal announcement from the Honorable Court that I will be a witness today. Today's hearing. Kaya wala ako siya sang nabaton nga written sa buwena. Pero siya na may ara sila niya nga verbal announcement. Nabatian niya lang ako din to abin nga medium sa radio, sa newspaper, sa Facebook, ano pagina. Siya nabatian ko lang siya nga may ara nga verbal announcement halin sa Honorable Court inang impeachment court that I will be a witness today's hearing. Nabatian ko sila niya sa nga may ara nga verbal announcement halin sa Honorable Court, Impeachment Court, nga magatambong ako magawitness ako sa subong nga hearing. Siro kay NBI Director Melvin Matibag. Ti si presiding judge Chase Escudero nagambal. The presiding judge confirms that no subpoena was issued to Director Matibag, but indeed the chair also confirms that the name of Director Matibag was requested to be invited in the by the prosecutor. Siling ni presiding judge Chase Escudero linga gina-confirm niya sa presiding judge, sa presiding officer, nga wala sang subpoena nga gin-issue ang impeachment court kay Director Matibag. Pero sa pagkamatuod, siling niya, ang presiding officer, nag-confirm siling niya nga wala sang, nga ini si Director Matibag, ang request siling niya sang prosecutor, nga mangin isa ka witness. Pamangkot, kati wala sa sampina, wala sing ano, na verbal ang abi, no? Nabatian niya lang yan nanti, gin, nabatian abi niya sa Facebook, o nabalik ang mga medium abi sa Radio Ots Manila, sa 99.5, sang XFM abi, nabatian niya nga, in-invite si, ginambal abi ni attorney Jerbel Westro kasi ang masunod daton nga witness kasi siyang ginambal giban to eh sa last week nga mag-appear magkabinan si NBI Director Matibag subong adlaw Martes kay ang Lunes amo to ang pag-resolve sang impeachment court sa request sang prosecution sa record, sa bank record, sa AMLAC record, sa BIR record. Amon to sang Lunes. Pero sang before na mag-adjourn sang nagligad gasimara, ginambal gito nga mag-appear. Ang NBI Director sa Martes nga adlaw. Temo to ko rin batian ni Kwane, ni Director Melvin Matibag. Sino batian ko lang sininya? Nga mag-appear ako siling niya sa subong adlaw nga hearing. Now pamangkot. Ano ini makabanan ang baliyo sang iya ang iya nga mga statement? Kating gina pa strike out ni Attorney Binluan mo. Ang mga ginpahayag makabanan ni Director Matibag. Makabig ba na ini nga kabahin ini sang record sa impeachment court? Or ila ini nga strike out? Kati wala sang masiling natin makabilang nga sa pina mo. Hindi man pwede nga sa aton nga papakanagad subong makabinan magapabilin ini nga panamangkutanon. Hasubong panagadaan nga gabi makabinan sa abton tani. Kung ano ang baliyo, ang face baliyo sa mga statement ni Attorney Melvin Matibag. Kati ginahambal yan, kati kung ibase sa mga assessment, kag mga exchange note sa NBI, sa iban pagiging mga intelligence community, timugaat ko no ang ebidensya batok ya kay Vice President Sara Duterte kag hindi iya ginambal yang iyang ining grave threats confession gani iya sini niya nag-confess kin iya si Vice President Sara Duterte nga magin high siya nga tawo agod nga mapatay kay PBBM kay Lisa Marcos kag kay First kon kay Martin Romualdez kon patyon man siya. Kag may ara na nga nestablisar sila nga persons of interest. Ti ano bala sini makabanan ang kabog aton kag ma-admit ini bala sa impeachment court ang iyang gid pangambal. hindi na pwede nga laktawan tayo ni magkabadan subong gabi. Nag-research kita agad nga ma sabat ini nga palamang ko tanon. In the Philippines court, proceedings, a witness can testify under the statement can be admitted even if they did not receive a formal written subpoena. A subpoena is only strictly required if a party wants to legally compel an unwilling or uncooperative person to testify. So, but iniya sa korte, ini magkabinan, I don't know kung anong mga enrolling sa dere sa impeachment court. Kati ang baliya ni presiding judge Chase Escudero, kung anong manda siling niyang ginapangambal iyan ni Melvin Matibag bilang NBI director, hindi nato niya pagkabigon na totoo na kati iyan na ipahayag mo. Ba't mamangkot siya ni-admit pa na inisang impeachment court. Kaya kung sa korte lang yang ato niya pagkabasihan, the Philippine court proceedings, a witness can testify under statement can be admitted even if they did not receive a formal written subpoena. Buta ba nun? Kasi sa ato sa Pilipinas, sa korte nato sa Pilipinas, sa hearing, ang isa ka witness, mahimo makatestify o kung makahambal sang iya sining statement kag mahimo nga admit sa korte bisan wala siya sa magin nabaton nga formal written subpoena. Kaang subpoena mahimo gid lamang gina require ini kuno sa isa ka parte nga gusto sang legally sang legal nga pagkumpil an unwilling or uncooperative person to testify. So gina sunod makabalan sa atong nga research. Ini ang subpoena gina strictly ginapatuman na require lang kung ang parte gusto sang legally nga i-compil. Ining hindi iya wala nagkakopirar nga persons o kung ang tao nga mag-testify. Ti ini iya makabenan ang aton ginabas ang aton iya nga gina plaster sa inyo parte iya sa korte sa RTC ang bot kon amuman ini makabenan sa impeachment court kati gin-announce kaina antes nga mag tapos mga John sa buong alas 7 ni attorney ako ni Chase Escudero bilang presiding judge nga bus balik pa iya si attorney Melvin Matibag sa cross examination sang defense di siguro gin-admit lang sang kuan gin-admit sang impeachment court eh kag gamiton ina sa ang iyang mga statement sa pag-resolve makabanan sang mga issues nga ginaraise subong parte iya sa grave threats kag inciting to sedition batok ya kay Vice President Sara Duterte. Ang masunod bas among ini may amo iniguro katapusan nga impeachment schedule kon hapon hasta magabi. Kay bus ma appear pa si NBI Director Melvin Matibag. Pagkatapos sugdan ang pagpresentar sang prosecution sang ilang witness party iya sa confidential fund nga isyo. Di siguro dahil sa confidential fund nga isyo, din ito ni makilala si Mary Grace Piatos kung sino niya siya. Kay isa makabanan sa mga ginpang mention sa dokumento nga siya isa sa mga baton sa confidential fund. Tapos, sa 27 and 28, wala sang impeachment trial. 27, Lunes, ma-resume ang Congress, ma-resume ang Senado, kag sa hapon, ma-deliver sa iyang State of the Nation Address si President Ferdinand Marcos Jr. Katapusan ining zona sa presidente. Ito sa 2028, eleksyon na mo. Sa 28, Martes, wala na sang wala sang impeachment proceedings sa Martes. Ma-resume sila sa 29 Miyerkules. Alas 10 tubtob alas 3 sa hapon. Alas 10 sa aga tubtob alas 3 sa hapon kag sa masunod pagid nga mga binulan ang mga ning schedule nga sundon. Lunes hasta Miyerkules alas 10 sa aga tubtob alas 3 sa hapon. Sige na hasta matapos magkabinan ang impeachment trial batok kay Vice President Sara Duterte magkabinan mga katropa.
2: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte ngayon nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. BB Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
0: Ang oras din ay mangkatropa sa XFM Radio Patrol Iloilo, alas 8:28 mangkabilan mangkatropa. Pabalik natin, dugang sa mga balita, dinigyapon sa headshot mga kabyanan, mga katropa. Ang oras, alas 8:29 na mga kabyanan.
3: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
4: Gusto mo bang healthy at glowing ang balat? Ang vitamin D3 ay tumutulong sa skin repair. Ang VCO ay may antimicrobial at moisturizing properties. Ang moringa seed oil ay may vitamin E at oleic acid na tumutulong sa skin nourishment. Ganda na nanggagaling sa loob. Premium D3 Soft Gel, Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea, dito ka na sa Health Tea.
5: Mga butika. Apoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
7: Mag-Santhol Plus
6: Herbal Oil.
7: Garantisado.
6: Maaasahan.
7: Sa sakit ng katawan.
6: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
7: Mag-Santhol Plus
6: Herbal Oil.
7: Ang pamahid na all-in-one.
6: Sa presyong magaan.
7: Santhol Plus
6: Herbal Oil.
8: Santhol Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
9: Ako si Eric. Dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti. Nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santhol Vitamin C regularly, malakas ng katawan ko.
8: Santhol Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
10: Mabili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
8: Sister Pain.
11: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa agad na ang training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang panlaki na gatay ng akong lansang. Sister Pain para derogaritso ang training.
8: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Mabili sa mga butika.
12: Wednesday!

Ang oras sa XFM Radio Patrol, Iloilo, alas 8.33 na, mga kabayanan, mga katropa. Abal ni Edna Puray, Secretary Tidri Saribalo, subong ay hindi ka musagi sa hulay, kay susubong trangkaso. Parang malikaw kita, mga kabayanan, sa mga trangkaso kag mga baratian. Kaya man, budlay, abis subong nag-ubog ka sa tubig. Inabinagin, mga kabayanan, ako nag-sapatos ka balaga, basa ay motel. Tinabanaban sining kalabanan sa ato, nag-akwagid, nag-abatyag sa arthritis kag rayuma. Para malikaw kita, mga kabayanan, sa arthritis kag rayuma, maginom kita sa Santon Plus Gold Herbal Capsule kag Santon Vitamin C. Damon na namuligan sa pagginom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule tungod kay inipuno sa antioxidant properties nga makabulig sa tanan nga sakit labi na sa mga bagubag, bukol, arthritis, rheumatism kag high blood pressure. Limpyuan sa Santon Plus Gold Herbal Capsule ang aton nga dugo nga posible tunaan ang nanglain sa mga sakit. Makabulig ba ng Santon Plus Gold Herbal Capsule sa may mga sakit kag diabetes? Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule mas epektibo kung pagdan man sa pag-inom sa Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C. Ari ay kung kapangita ka mo sa kape nga may health benefits ba? Yan sigurado gidi ang kabinan nga makabulig sa aton ikayong lawas. Maginom kita sa Santon Plus Coffee Mix kag Santon Gold Coffee. Ang kape nga natural makabulig sa tanan nga balatian.

0: prostatitis. Para malikaw kita magkabalan sa prostatitis, maginom kita sa Santon Plus Coffee Mix, mga katropa. Dako mabulig sa pag-inom sang Santon Plus Coffee Mix. Kainin may isang flavons nga nag-control sa atong hormones. All natural na kakapi ka na may bulong ka pa. Mabakal ini mga tropa sa mga butika malapit sa atong lugar na pariwabi sa Mercury Drugstore, Watson's Pharmacy, Grace Pharmacy, South Star Drugstore, TGP, Generics Pharmacy. Kag pwede man mga katropa mabakal sa online na pagi sa Shopee kag TikTok Shop. Kung dili ka mo iya, taga Tabok Suba ka mo, taga Takasaro ka mo, tinabanaban ang inyo siling gin-order ng mga produkto sa Yeast Health Incorporated. Particular abi sa Santon Plus Coffee Mix, Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, Premium D3. Dirigid ni Madritso makabanan sa Shopee Hub. Dili lang sa tabok na mo, no? Sa kainang may dira, no? Aradrasin ng Miss Changi. Kaya dira nga mga alalay mayong gabi. Kaya man kainong Lidoy sa Liday Store, kakay Prilin, kakay Fidelin ni Haltari. Mayong gabi dira sa Liday Store, mga kabiyanan, mga katropa. Ang gabi man dira kay Cup Ising Villanueva, ang tagimo makabanan sa Cup Ising Pancit Mulo. Dira sa South San Jose Mulo, mayong gabi. Kaga sa iyaman mga staff dira sa branches. May mga branches sa makabanan dira sa Iloilo Central Market. Dira sa Atria, kaga sa GT Mall sa Pabia. Ising, Cup Ising, Pancit Mulo, mayong gabi. Kaga sumuman dira kay Pinoy, kagay Nining Baroka sa Baroka Frozen Foods sa Iloilo Central Public Market. Kaga matigid, dira kada adlaw sa aton. Sa XFM Radio Patrol, Iloilo, salamat yid. Kaga sa mga membro sang The Baronong Boys. Ang oras makabayan diri sa XFM Radio Patrol Ilo, alas 8:37. Now, diri kita makabayan sa sini balang balita ay isa luoy kanilin sa aton nga mga PWD ng balang ay iban sini may mga diferensya sa mata, iban sini naga baston, naga amunang ilang kapalaran mo. Pero gapati ka ang balang ini mga tao makabayan maka nagatingwa man nga makabulig sa ila isig katawo ka makabulig man makabanan sa ila si pamilya. Subong adlaw makabanan may giniwa siri nga bloodletting activity ang Provincial Social Welfare and Development Office PSWDO, no? Dira sa Casarial de Iloilo. Kabalo ka mo kadamo sa mga PWD naton ang nagkanto dito agad nga mag donar sang dugo. Kita nyo na, no? Amo na ganang ila siri nga ang ila sini nga sitwasyon pero maka bulig pa sila sa ila sing katawo. Amo na gid ang sitwasyon nila ang iban sa aton normal gani ang ila sini nga sitwasyon pero kon may pareho sini nga kabala nga buligan inabala ang voluntaryo nga paghatag sa dugo kati makabulig man sa indi lang sa iban mo sa imong pamilya nga ilabreg gid abi sini sa may mga kilala nun sa dugo, ilabadagin makabanan ang sa subong abing makadamo sa nagpadialysis. Hindi man, hindi ka man makapadialysis kung lakas ang dugo nga i-bailo dito sa blood bank. Dapat nga may arak ganyan makabanan nga i-bailo dito. Hindi, pati malaka mo nga ining mga otod nato nga may madiferensya sa ila iyang lawas. Amo panik yung kaisa ang mabakas kag mga sinsiro nga maghatag sa ila sining nga bulig. Agod nga magdonar sa dugo. Ahay, ti salamat kin sa inyo, no? Ining aton nga mga kauturan nga mga PWD. Ito kay na ang focal person sa PWD nga si Ma'am Christine Roa. Nga mo gid man kabenan ang nag-supervise ining mga PWD nato na persons with disability sa sining gin patigayon man kabenan nga bloodletting activity. Sinya silang kwatro pang John Reco, no? Kenda si Ma'am Christine Roa ang PWD focal person sa sining bloodletting activity mga kabanan nga giniwat nila sa provincial capital. Si Ma'am Christine Roa ang focal person sa persons with disability.
1: Disability Rights Week that started last July 17 until July 23, 2026. So blood donation activity is part of this NDR celebration.
2: Ah, okay. Mga pila ang participants, ba, ma'am? Kapila ang target naton nga makuha nga dugo.
1: Okay. today, we

0: selected 200
1: 200 participants
0: from the municipalities, 43 municipalities and one component city. And right now, we have 203 that showed up sa donation activity. And latest that we have 62 successful donors.
1: Okay.
0: As record from Western Visayas State University Hospital.
1: Okay.
0: Western Manduria.
1: Oh, Western Visayas Medical Center.
0: Yes, Medical Center.
1: Okay. Mga pilang target na itong mga kabag ang ma-produce?
0: Actually, siguro mga around 150.
1: Okay.
0: More or less. Hoping makuha natin ina. Kay as of 130, we have 62.
1: 62 bugs na na
0: successful donors.
1: Okay.
0: Kay we don't know how many bugs na with the Western.
1: Okay. First time ni ma'am nga in activity nga ang mga PWD natin nag-donate sang dugo.
0: This is not the first time, but we for this 2026 we had it annually. In the previous years we do it quarterly. So this year we tried doing it annually.
1: Okay.
0: Every July in line with the celebration of the National Disability Week.
1: Anong assessment natin ma'am sa sining activity?
0: So far so good, and kadamok na mga banwa na participate. We have 200 participants, pero ang successful na donors is only 62. May mga problema sa iban aspect. Low hemoglobin, more hemoglobin, so hindi sila pwede.
1: Okay. Bilang focal person siyang PWD and PDAW sa province o dito, anong ato minsay ma'am sa na atong mga PWD na nagpasakop sa ng gandating activity?
0: So, ang ako minsay sa mga kabanuhanan, salamat gid sa inyo participasyon. Kagkabay pa next year, we will do more than 200 or more sa masunod ng mga tuloy.
1: Okay.
0: Kag ginapangayo ko gid ang ilang hamidik na operasyon, especially through the LCE, local chief executives, and the municipal social welfare offices. Mag-join na kaya this next year, 2027.
1: Okay. Ang madonate nga dugo, ma'am, i-deposit ini dito sa blood bank?
0: Ang partner natin, sponsor nga blood donation, is Western Visayas Medical Hospital in Manduriao. So, whatever blood we collect today will be deposited sa ila. And the PWD and their families can request blood from the hospital.
1: Okay.
0: So, it could be their family member or it could be themselves as PWDs.
1: Okay. Ano ka naman first name tama? Ano ka first name tama?
0: Christine, sir.
1: Christine
0: Roa.
1: Roa. Yes. Ikaw ano ka di ma'am? Ano ganing position ma'am?
0: Focal person sa PWD kag PDAW designate sa province of Iloilo.
1: Provincial ng PDAW ng mga provincial.
0: Person
1: with disability.
0: Disability affairs office.
2: Okay. Okay, mag-tiyan magkabanan si Ma'am Christine Roa. Ang focal person sa person with disability sa probinsya sa Iloilo under sa Provincial Social Welfare and Development Office. So nagasaludo kita makabalan sa pareho sa mga tao, no? Kasi kung sino pa to iya ang may mga diferensya sa lawas, sila pa iya ang daw sincero kag loyal sa pagbulig sa ila sing kapareho. Pareho makabalan kay ang presidente sang Federated Persons with Disability kay Ma'am Valladares. Imagine ba na? Di taga San Enrique pa siya makanto pa din sa Capitol para lang kag sila mismong ang mga PWD ang nagabuliligay. Tima ko muna, nagatungkod siya, duwa ka sungkod ang iyang ganyan dala. Pakapatipon kay mo sang 200 kabilog ng mga PWD. Agad nga hambalon nga makanto ka mo to sa Provincial Capitol sa Kasarial kamay blood donation. Imagine, out of 200 ka mga participants, 60 lang ang na-qualify. Kati ibang taas, mataas hemoglobin, manubo ang hemoglobin, may mga maintenance. Pero at least nag-try magkabinan, kinagadto kag magpakita nga gusto sila nga magbulig sa ila isig katawo. Tiyari magkabinan, ang ato sila nga interview kay ang presidente sa Persons Federated of Persons with Disabilities sa probinsya sang Iloilo kay Ms. Valladares.
3: Analisa
1: Jodieres. Anong Jodieres ang spelling?
3: Jodieres.
2: Jodieres kay Analisa Jodieres.
1: Oh, okay. Oh. Ano ikaw gali, ma'am?
3: Federated President, Province of Iloilo.
1: Siyang Persons with Disability.
3: Persons with Disability.
1: Ah, okay. Ma'am, ang sa likod, kagsapyak sa inyo, sining sitwasyon, nakatigayon, nagkamuang nga makahimo, kag makadonate sa dugo. Parte sinis ang PWD blood donation activity.
3: Kay before bisan kami nga mga persons with disability gusto man namon na magbuli sa amon same nga persons with disability tag ila family pagi sa pag-donate sang dugo. Bisan sa unan din ano namon ni sa Western kay kalabanan namon nga mga persons with disability dira gina dialysis sir.
1: Okay.
3: Amo na mabudlay kung kaisa nga sa Red Cross pa pero sa Red Cross na katap 4 kami. Isa sunod next year kung maayo naman ang amon nga programa next year Red Cross naman ang dira kami naman mag-donate. Bulos na namon sa Western Visayas Hospital.
1: Okay. So humble ni Ma'am Roa nga daw kapilan ni katuig nga naga intra ka mo sa parishing events, no?
3: Per district. First district, second, third, fourth, fifth district. Tapos kung diin lang abanwa kami makonsin o nga banwa makabaton ka namun, nagdira kami ng revenue. Tapos subong, gin 1 year na lang namun. Namun ang taga-Western Hospital, ang subong nga gin-meeting niya namun ng mga officers pag na-aprobahan na sa Western, kay kalabanan ng mga member namun sa mga nagadialysis, dira agit sa Western Hospital.
1: Okay.
3: So, 2023 kami nag-umpisa.
1: Hasta subong, ma'am?
3: Hasta subong.
1: So, wala sa friends inyo sining sitwasyon sa inyong disability, nangin loyal ka mo sining kuhan, mangin faithful ka mo sining mga activities pagi sa pag-atag sa inyo hamili ka dugo.
3: Okay, sir. Ay ako mismo nag-donate with ko. Ay ang isa na mo niya pilma kay dugo ko pabukit mo.
1: Okay.
3: Ang tema na mo na sa mga persons with disability. Nga nag-umpisa din kami since time ang rarap.
1: Ganson.
3: Ganson. Siya ang amon before nga focal person. Tapos ang ginumpisa namon February para for love bala. Tapos ang pagtapos nga ginumiting na namon tapos February nagi per district mo lang kami. Na amo na. Tapos pag per district pagbulos ni Ma'am Christine gin 1 year niya na lang. Kaya activity namon na during NDR week celebration namon. Isa namon na ka-programa.
1: Okay.
3: Tapos isa namon ka-programa sa July 24, search for Miss most friendly municipality. Muna sa July 24. Kung sino ang nagdaog sa mga munisipyo na friendly.
1: Okay.
3: Sa mga persons with disability.
1: Okay. Siya din na siyang hiwato ng program. Diriman.
3: Sa ano, sir. Diriman sa Pasarial.
1: Iyan na siyang province ng program, no?
3: Iyan sa province. So, amon man ng mga persons with disability. Ay, amon ang 48 hindi arbit celebration.
1: Kasi bang mamapila ang inyong membro?
3: Mga PWD.
1: Oo.
3: Mga 12,000.
1: 12,000 na kamo. Kabilugan na siyang probinsya. Okay.
3: Gina-online registration din na
1: namin. Ah, okay. Oh, sumapos-sapos na lang para sa mga PWD. Ang bagot siya na yung kati nakita natin nga nangin aktibo ang PWD, ang imo sining membro sa pareho sining mga programa. Anong imo mensahe, ma'am?
3: Pasalamat po din ang mga persons with disability sa ilang focal person, sa MS, pag sa mga federated presidents sa municipality na nagkalain-lain ng munisipyo sa province of Iloilo. Amo gina ako niya, kayo nagkakooperan kami na isa anong programa, ginaugyunan na mo.
1: Okay. Anong kanilang liwat tingalan ito?
3: Analisa Carillo Jodieres.
1: Jodieres. Okay.
2: Nabatian makamanan si Analisa Jodieres, ang Federation President, Confederated President sa Persons with Disability sa probinsya sa Iloilo. Tima ko muna yan, ang ibanto, nagkakapot sa abaga sa guide nila, pasaka ito sa second floor sa Kasarial. para lang makadonate sang dugo. Ina sila maka, may rika saklay para lang masaka, tapos babaw para nga makadonate sa dugo. Kaya dito ang video sa ilang bloodletting activity. Ti 200 ka mga PWD mga kabanan ang nagkanto dito kay na. Agad nga mag-donar sa dugo nila. Tuwai kita mahisa sining mga normal kita mga tao. Wala kita nakonsensya sining sa nga normal gani kita. Pero kung kaysa may panawagan ang nga mag-donar kita sa dugo, kay kinang lanon sa subonggid, kay kadamo sa nagapadialysis, kay problema sa kidney, iban sa aton nagapabungol. Ang iban sa aton nagapawala. Tini sila yung mga PWD. Iban, hindi ganit kita. Mabatsika nila nga gintustlokan na sang dagom ang ilang nga kamot kay kuhaan dugo. Amo na to. Why sila ganit kita? Ito kung kanabaon sang dagom nga gin tuslok sa ilang nga butkon. Kaya iban sila, may diferensya sa bata, hindi kita. Pero nagsaka dito kay nasa provincial capital para nga mag-donar sa dugo, mga kabanan. Tingin kita ang mga normal mga tao, kita ang mga wala kita sa disability, wala kita na konsensya. Pagkatapos, kung kinanglang kita sa dugo, makadto kita dito sa hospital, kinanglang ng dugo, kisa iban sa ato, mga kigpa. Ti, dito kayo na, ti, mga kumana, 200 ka mga PWD ang kanto dito kayo na, may gapiang-piang, may mga hindi kita, ginatuituyan lang sang ila sining mga guide para nga magsaka to sa kasarial ni Ilo. Para nga magpakawas ang dugo. So, sa mga PWD sa probinsya sa Ilo, congratulations, Ged. Kaga siguro, ti, ang kutob sa mga makabenefisyo sa dugo nga inyo again donar, eh, pasalamatan nyo lang eh. Pero pareho siya na ibala mga kabinan kay kisa nang inquestion na ibala sa Red Cross. Tinga siya nagdonar ko na dugo nga may ginapabayad pa kami ihaw. Di ba lang pabang kontak isa ang ibanda mo? Yan nagdonar kami dugo na tapos hindi kayo pabayad pa kami. Ginatagi na ni Mr. Gilbert Marirama, ang administrator magkabalan sang Red Cross, nga inaya processing fee. Kay hindi man na pwedeng, hindi mapag-process eh. Processing fee ina, pagkatapos, para nga ang dugo to ang ginggamit mo, ginapapangita ka mo sang isa katawo, agad nga mag-donar sang dugo para nga hindi, para ina i-replenish sang dugo nga ginggamit sang iniyong nga pasyente. Ang mula na mo kasimple, mula na. So kabay pa, nga kung pareho sining mga activities magkabinan, may bloodletting activity, ligat to ang iasang provincial disaster risk reduction management office. Mayroon man sila nga bloodletting activity sa Red Cross sa ligat to. Dahil man to nga na extra kadugo, kagina makabinan, makabulig sa kinanglan sang dugo sa pareho sini sa taga PSWDO kagasong man sa PDRM o personals congratulations bakod kay hindi lang nagdonar ka mo sa dugo kundi makasugpon pa ka mo sa kabuhi sang inyong isig katawo. Ang oras din makabinan sa XFM Radio Patrol Iloilo alas 8:54 na makabinan mga tropa. It's turbo time. Turbo Dietary Supplement for Men. Gamitan ni 30 minutos antes maglabing-labing kay misis, ha? Magtumar sang isa kapsula. Siguradong mas marami may bakod yung relasyon kay misis. Kay man sulid ka kung nakaturbo ka, makabulig pa sa sex life ninyo nga mag-asawa. Turbo Dietary Supplement for Men. Standby mga kabinan sa mga sarang programa ang phone follow for kay Trinity Soy. Kay Dolphy Langka. Para sa XFM 100.7 Radio Patrol Iloilo, ako si Katropang Phoebe Borges Tibor Morales. XFM News.
4: XFM. Mga katropa, exciting dito!

0: Christopher po. Dati na akong na-stroke. Sobrang hira. Kaya ngayon okay na ako. Dobling ingat na. Tinigil ko ang biso. With healthy diet and exercise, subok ko na. Malaking tulong din ang Zentron Plus Gold araw-araw.
1: Zentron Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Zentron Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
2: Zentron Gold Coffee Mix.
3: Ako si Maribel Sako, ka-nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa work mo ang Zentron Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka-cups adlaw-adlaw. Maluwas naman namit ang sabor. Gusto-gusto ko gid kami collagen kag-glutathione. Makapahubin pa siyang nawo. Ma-duty ka gid nga fresh.
2: Zentron Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Zentron Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Zentron Plus Coffee Mix.
4: Ako si Janine. Gustong-gusto ko talaga ang Zentron Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations. Hindi katulad ng dati kong kape. Kaya mas hiyang ako sa Zentron Plus Coffee Mix.
2: Zentron Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
5: Ang pinakaayaw ko yung naka-eyeglasses ako. Kaso, no choice dahil malabo naman ako. Buti, isa ang Vision X Plus na nakita kong solusyon. Sinubukan ko siya for almost 3 weeks. Malinaw na paningin ko at wala na rin akong suot na eyeglasses.
2: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
6: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
7: Ko si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta bumigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
6: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
1: Mahalagang paalala, ang premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Mga Barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
8: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado. Absuelto o convictado. Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, pumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VB Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
9: Zentron Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Zentron Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Zentron Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
10: Sang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
11: Oh.
10: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo at umiinit naman sa iba.

0: Sister Pain.
1: Ako si Danny, isa ka bus driver. Pagpunin sa nawad na pagbiyahe ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver, mag-inobus ang Sister Pain.
0: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
2: Symptoms persist, call your doctor.
0: Pagbili sa mga butika.
3: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
4: Premium D3 Coffee Mix.
5: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santol Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santol Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santol Plus Gold. Santol Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
6: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.

0: You are tuning into your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo.
1: Exciting. Dali lang pala.
0: Naaman.
1: Nalamuot lang ko ta ang nakita ko. Ah.
0: Ano nakita mo?
1: Walang tawablay sura mo sa
0: wala man naglisik, sa monitor. Wala man naglisik itlog ko.
1: Wala man.
0: Anong tsura ko sa monitor? Kay ako man na iya.
1: Ikaw ang gani.
0: O galing.
1: Do pare.
0: Do bagulan na ordinan.
1: O gani.
0: Amo ginaabalabas sa nagakaedad ta. Naga ang imo bala forehead. Naga ano?
1: Nagalapad gid man.
0: Hindi nagala four.
1: Hindi ah, gapakilala na naayang lapad kadutaan niyo.
0: Really?
1: Oh, yes.
0: Sa ako ng mga kadutaan, aral lang sa kuko. Dirty.
1: Yuck.
0: Yuck. Hey, welcome tanaan tanaan nga XFM radio station sa Bugos nga NIR kag Panay Island sa Roa City Capiz. Mabatian kita sa XFM 106.5 with katropang
1: Shemaine
0: Rojas.
1: Hi, Noel
0: Neil. Sa Bacolod, XFM 103.9 Bacolod with katropang
1: Jidre
0: Gray. Balaan mo ha. Ili-ili mo diguro nga. Mon nga. Ili-ili mo diguro ang account ko ay.
1: Ang ano?
0: Ili-ili mo diguro ang account sang XFM di o.
1: Wala ko na yung vlog ko ginababalo ko ni Chris kaya hindi tayo mag-duty.
0: Sa Kabankalan, XFM Kabankalan, 106.1 with katropang
1: Papa Rodel.
0: Correct. Sa Iloilo, XFM Radio Patrol Iloilo, 100.7 with katropang
1: Alex.
0: Are you sure?
1: Alex.
0: John Ray. Sa Kalibo, XFM 96.5 Kalibo with katropang
1: Shemaine.
0: Are you sure?
1: Yes.
0: Noel. Sa Antique, XFM Antique 93.3 with katropang
1: Kuya Jay.
0: Are you sure?
1: Yes.
0: James Dean. Sa Kanlaon, XFM 101.7 with katropang
1: Bibi Ron.
0: Are you sure?
1: Bibi Ron,
0: are you sure again?
1: Yes.
0: Correct. Sa San Carlos, XFM San Carlos 98.9 with katropang
1: Supremo.
0: Correct. Sa Sagay, mabatian man kita sa 87.5 sa radyo, kag sa telebisyon, analog, channel 13 and IPTV, digital, channel 29, via Star Cable, EB Magalona, Silay, Victorias, Manapla, Cadiz, Sagay, kag Escalante City.
1: Yes.
0: Sa mga gusto mag-intra sa phone palga programa sa alas 12 sa tungang gabi, pwede nyo na masave ang amon nga mga numero sa Smart
1: 0912-0076-793.
0: Sa Globe, 0915-8311-431. 0915-8311-431. So, ano ito? Isubong adlaw ganit na?
1: Adlaw, we are already Wednesday.
0: Are you sure?
1: Tuesday. Tuesday galit.
0: Pabaton ka lang sa komisyon mo. Kadali ka na po uli.
1: Today is Tuesday, July 22. 22, good man. 21. Budlay ko nula di ka. Budlay ko nula di kalendaryo sa sulod ah.
0: Tiyano ginaman July 22, July
1: 21. 21.
0: Are you sure?
1: Yes.
0: Adlaw sang?
1: Adlaw sang Tuesday.
0: Parilis ko yung komisyon sa katapusan bulan sunod ah.
1: Wow.
0: Kaya kakalipat ka dahil mas sa mga kapot kakwarta. Hindi ka mali-malion ka dahil yun. O kung palipat-lipatan mo lang kaya nahunos naman sa GCash.
1: Ay, wala.
0: Ay, sino kayo i-interview tagay sa aga? Si Miss?
1: Miss Ivy Violan.
0: Wow. Te, may pang Jollibee ka ay?
1: Yes, tomorrow. Thank you, Ivy.
0: Miss Ivy, salamat po sa ano sa time para makipag-usap kami sa inyo nung kaninang umaga.
1: Yes. Oh, diba? Sa susunod na linggo, I am trying to contact with Miss Sarcy Emmanuel.
0: Ay, mayo lang kayo sign off to sa Domingo. Ha? Sign off to sa Domingo?
1: Sa susunod na linggo.
0: Amo gani?
1: Hindi mo na yung siringe yung linggo nga Sunday. Kay magsiringe kaya linggo, pwede na siya week.
0: Oh. Diba?
1: Sa susunod na...
0: Ti, ariman sa ako ng yabi sa transmitter.
1: Ha?
0: Ariman sa akong yabi sa transmitter.
1: Tuhod ka sa...
0: I-sign off ko sa Domingo. Ha?
1: Ha?
0: I-sign off ko sa Domingo.
1: Ati huwa.
0: Ang oras, 25 minutes after 9 o'clock. Comment lang ka muda sa Amon FB Live, Troy Tiso 2.0. Mabalik pa ang phone pal. Ginadulong sa inyo sa Turbo Dietary Food Supplement for Men. Tiga-tiga na.
1: Tindog, tindog pa. Dumanta, dumanta.

0: Fusion Plus Herbal Soap.
1: Ito si Aida Cordero, taga Butiki. Itong bala sa akong panit at sa kumiyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
0: Santon Plus Herbal Soap.
2: Yan namigin.
0: Santon Plus Herbal Soap.
3: Turbo Supplement for Men.
4: Ako si Dan, 58 years old, siya kagwardya. The biscuit jang experience ko sa Turbo. 30 minutes before magbakan. Pets da sona. Ina, kapoy ba ko ha? Lapyo pa sa pinula sa trabaho. Wala man siyang negative nga effect. Swabe gain. Kamutol. Testing ibala. Kampiyong di dyan, Turbo.
3: Turbo Supplement for Men.
5: Oh, yes.
3: Turbo. May maca at klabo waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
5: Mas lalakas ka pa.
6: XFM. Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
7: Nalabo ang paningin ko right after mahulog ako sa motor. Si mama naman ayaw sumuko. Pinasubok niya ako sa Vision X Plus. 3 weeks pa lang. Balik na ang normal. I am Sheen, isang vlogger.
6: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
8: Ako si Janice Ulong, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santone Vitamin C.
6: Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.

0: Abala nyo dyan kung sa din lang tapos nga mo, no? Balik na sa phone, palo po nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Katropang Dolphy lang ka.
0: Buha po na LL pa.
1: Bigala na, tamsi pa.
0: Ginadulong na sa inyo, sang Santon Gold Coffee Mix. May glutathione kag collagen sa magusto magwapagwapo. Makakapi ka na, healthy ka pa.
1: Kanya dulong man sa aton, sang Santon Plus Mangustin and Malunggay Capsule. Pinaka-epektibo nga herbal food supplement para sa mga bukol-bukol sis kag tumor.
0: Sarang mabakal sa Mercury Drug Store, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Pwede na ka mo katawag. Now na! XFM call and text line!
1: 0912-0076-793
0: 0915-8311-431 0915-8311-431 Yahoo! Mayong gabi sa kay Joy Kapasilan, Lee Fardigno, Binayaan sang Barangay Alihis, Bacolod City, kay ginagreet niya si May de la Cruz kag Arjin Saura. Request ko dayon sang nandito ako. Nandito ako para sa ila. More power. Nandito ako para sa ila. Te, mayaday ah.
1: Mayad eh.
0: May caller kita sa line number one. Good evening.
1: Hello?
0: Ay? Ah, ragali. Hello, good evening. Sino ni? Ay, wala signal. Manami pa naman tani ang huni ka. Tingog na. Hello?
2: Hello.
0: Ay, ara, ara. Maintain lang ha. Pangalan.
2: Beth. Manalino.
0: Si Beth?
2: Bell. Manalino. Nakatawag ako na sa inyo.
0: Ah, si Bell. Gali. Si Bell. Din si Luilo, Ma'am Bell?
2: Okay lang.
0: Sa diin si Luilo.
2: Second place.
0: Ah, sa Grand Plains. Okay. Ma'am, ang imo radyo, i-mute lang anay. Sa cellphone lang pamati. Okay na?
2: Sa cellphone?
0: I-mute lang imo nga sa cellphone lang pamati sa amon nga tingog ba lang nga naghahambal sa imo. Ang imo nga radyo kon monitor sa Facebook, i-mute lang para hindi ka maulihi.
2: Okay.
0: Okay na. Pila na edad mo, Belle? Bo, buwas pa tayo sa tuwang gabi. Makabati isang sabat niya ya.
1: Hello?
0: Belle?
2: Hello?
0: Pila na edad mo?
2: Nakatawag na ko na isang ligay.
0: Pamati, bala na isa pamangkot. Bala, pila na edad mo?
2: 56.
0: Pila, 56. May bana pa ni o kung balo patay, balo buhi?
2: Patay na.
0: Ah, san o lang?
2: Ah?
1: 11 years na?
0: 11 years o kung 11 weeks?
2: 11 years.
0: Ah, 11 years. Nga na patay sa wala man sagin patay.
2: Makina na ito yung patay.
0: Oo, nga na patay sa ha.
2: Okay. Masakit
0: ah. Ang masakit. Tapos ginsakyan mo pag na dayo na lang.
2: Wala na eh.
0: Ah, wala na gali.
2: Wala.
0: Pila bilog bata nyo? Alima, Dol?
1: Wow, mapisan ka man gali, no?
0: Anong work mo da sa Grand Plains?
2: Ano naman, itong nalawag ko sa inyo. Ang gabit, wala.
0: Ambot, ah, namangkot kami yagani ko. Anong work mo da? Ya, ah! Nga ginapadumdum, mungkin wala na kami gani ka dumdum. Ano work mo da?
2: Sa sudut kang balay ah.
0: Nagagawa man kong kaisa?
2: Oo.
0: Ah, very good. May na, mabalanta kung nagagawa siya kung kaisa.
1: Correct.
0: Kaya kung sa sulod balay lang tanan, ano na ni ayan ang iyang itsura, mungha.
1: Oo eh. Basilap si Una eh.
0: Tinuntuyo mo sa amo ni Dolphy sa bunga gabi nga ang nakatawag si Ma'am Belle?
2: Ano na, kay... Kung nagkasamate ko sa inyo, si nagkalingaw mo ko sa inyo, nga duha.
0: Ah. Kung sige-sige ho, no pagina, duha lang na ang pasingatuan mo. Maluyag ka sa akon o kung mapabira ka kay Dolphy? Tuod man.
1: Oh yeah, wala kami na tiyag lahog.
0: Kay makawiwili kami ya balang daan kada gabi. Madalman ka gidi sa amon, labot na madalman ka, pakalaman ka pag ni Dolphy.
1: Te, ano si mo?
0: Te, pili ka na sa din ka sa madalman o kung makalaman?
2: Wala na.
0: Ah, wala. Wala
2: na sa duwa.
0: Wala nagakalam.
2: Wala na.
0: Wala nagakalam.
1: Wala nagakalam ya.
2: Wala.
0: Ay, kaya wala na may gatukri mo. Pero kung may gatukri pala, makalam pa na iya, Bel.
2: Hello?
0: Ay, wala na may gatukri. Pero kung may matukri na iya bala, makalam pa na siya.
1: Amugid.
2: Hindi, nalibya.
0: Gusto mo itry?
1: Bel?
2: Hindi na
0: sa'ko na mag-try.
1: Wala ka nagigal na mama na? Ha?
2: Wala lang yung gainak na kuya.
1: Oo, okay, kung tani, kung mamana ka pa, hindi ka mamana sa apelido nga Latibaya.
0: Kaya kalain sa ngayon mo apelido. Biskan lat na lang gani. Ang mga incheck na balang apelido, di ba? Mga hu, o mga luy, lat, tamo na. O, te, iya pangalan si Bel, tapos iya pamanahon.
1: Lat.
0: O, te, nami again. So, ano man ang aton isuryahan sa bunga gabi, kay total, di ka naman mangita sing pamanahon. Tapos, nag-isuryahan na kita sa bunga tatlo. O, anong topic ta? Ano pamangkot mo sa amon? Basi masabat pa man lang.
2: Ano lang kuya, request lang ko pwede.
0: Bawang naglabot pa ito sa isa ka oras ng Isuriana, yung request ka malang gali.
1: Request ka malang gali.
0: Nung title, sang kanta?
2: Some Hearts Are Diamond.
0: Ano kuno dol?
1: Some Hearts Are Diamond.
0: Ah, Neil. Neil, no? Si Neil. Atong technician sa ano? sa Ruas.
1: Ruas. Ah, oh, naman.
0: Neil, ano to gani man? Hearts, diamond, no? Ah, si Chris Norman, gali. Si Chris Norman? Oh, si Chris, some hearts are diamonds.
1: Oh, sumakulod niya si Chris.
0: So mo lang ng tuyo mo, ma-request ka lang, ma'am.
2: Okay.
0: Sige, ma'am, play ko. Play, i-play ko dugay-dugay ha. Makuha pa kami color isa. Ngarang mangita, gid. Thank you.
1: Oh, salamat, gid.
0: Good night. Bye. Oh, tawag ang iban sa 0915-8311-431. 0915-8311-431.
1: O kung sa 0912-0076-793.
0: Kay wala pa kami gani kasugod. May pasayod na dayon. Mulat kami ha. 0915-8311-431 kag atong 0912-007-6793 kag padayon lang sa pag-intra sa amon nga San Tone and XFM Libu-Libong papremyo kung sa diin kamo makaangkon sang 3,000 pesos nga cash. Baka lang kamo sang Yes 12 products pareho sang 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Food Supplement for Men, and 5 sachets of Santon Gold Coffee Mix. Then, isulod nyo sa white envelope with your complete name, address, contact number, kagpirma nyo, kagihulog sa mga official drop boxes located at XFM Station sa Negros, kag Panay Island. May caller sa line number 1. Good evening.
1: Hello.
2: Good evening.
1: May gabi.
0: Galuya. Hello. Call caller. Dali.
2: Ay, dugay-dugay, mapagsik na ko.
0: Mapagsik ka na. Nga, nagatigbaliw ka man kada oras. Ngalan mo, sir?
2: Iglaw. Si Leo.
0: Si Leo, dali lang. Nga naka-mention ka nga hidlaw. Nga, anong may ara sa aton? Nga tatlo, nga mambal ka nga na hidlaw.
2: Ano, DJ?
0: Ano nang gambal man? Imo na?
1: Undi ah?
0: Ang yaguro. Ano nga ambal mo? Ah, ito malang ambal mo nga nahidlaw ka sa amon. Nga nahidlaw ka, gid. Nga naano ka?
2: Ay, nahidlaw ako sa inyo. Magbugtong-bugtong.
1: Magbugtong-bugtong. Sige.
0: Din ka gani, Leo?
2: Kwartero, kapis.
0: Ari, taga-kapis.
3: Nadumduman ko na sa amunisang wala na kasabat sa kalfot.
2: Ang tawag mula ko?
0: Oo. Kay?
2: Ay, padayon nun.
0: Padayon nun, bugtong-bugtong.
3: Oo, sige. Bugtong-bugtong naman ta. Dali
0: na kayo ma-preparar kami. Sino mauna?
2: Sige.
0: Sino mauna? Ikaw? Ikaw? Sige.
2: Pwede.
0: Pag gusto, ginawa mo na. May buhot ka naman.
2: Sobrat sa buhot.
0: Sige, tira.
2: Isa kagabi nga paungot, aga na kag magabot.
0: Klo
3: ana ya.
0: Klo.
2: Ay kada gabi na no.
3: Amo na gani.
0: Amo gani, klo.
2: Ay da mo na. Isa ka gabi nga paungot, aga na kag magabot.
3: Klo gani.
0: Kay kami klo.
2: Aklo.
0: Oo.
2: Ang klo ni mahaba.
0: Mahaba.
3: Biberon?
2: Mahaba.
3: Biberon ka bata?
0: Chupon?
2: Wrong.
0: Chupon?
2: Wrong.
0: Dali lang, gid. Wala labot sa malaba. Ano pa gid ang additional nga klo?
2: Matiga.
0: Hmm? May taliwis, ne?
2: Matiga.
0: May taliwis.
2: Hindi.
3: May kalokalo.
0: May ano, ne?
3: Ha?
0: May giring, ne? May giring. Oo.
2: Pwede na kong keringon eh. Pwede na kong hindi.
0: Dali lang.
2: Pwede na hiling-hiling.
0: Ano ni sa bagay ni bagay?
2: Bagay.
0: Bagay siya, Dol. Gamit, no?
3: Gamit ko nung aking tublok sang gab eh.
0: Hindi. Gin ano to kayo, Eliot Mamangkot?
2: Isa kagabi nga paungot, aga na kagmagabot.
0: Isa kagabi nga ginpaungot, aga na gingabot. Dorp, ikaw anay Dorp, kay pangitaong ng answer niya. Hindi ta magsuko, hindi ta ni masabata.
1: Nang... Ano ba, panawag sa niya? Muskitiro?
2: Wrong.
0: Larong Japon, daw perdi tao. Ano to gani? Isa kagabi.
3: Naging paungot. Aga naging galbot.
0: Aga naging gabot. Ano ni man? Lagi na?
3: Sa sulod balay?
2: Yes.
1: Sa sulod balay.
0: Ah, kabalo na ko ah.
3: Juan,
0: ano ni sa?
2: Malam na nga.
0: Ano ni sa pertahan eh?
2: Yes.
0: Trangka!
2: Tama.
3: Trangka.
2: Ay, obos na nga. Kontro mo. Okay man.
0: Abi mo, may isaano kami, ha? Ako naman, dason si Dolpe. Ari, ay. Ang dagat, ginputos ang langit. Ang langit, ginputos ang tul-an. Ang tul-an, ginputos sang bulbul. Ang bulbul, ginputos ang panit. Sabat.
2: Lubi.
0: Final answer.
4: Isa lang.
0: Final answer.
4: Lugi.
0: Final answer.
4: Lugi.
0: Are you sure?
4: Lugi.
0: Are you sure?
4: Lube.
0: Lube?
4: Yes.
0: Hindi, mabawi.
4: Lube.
0: Balik tarang lube. Balik tarang lube. Balik tarang lube.
4: Lube.
0: Balik tarang lube.
4: Bilo.
0: Bule.
4: Ay, tama.
0: Oh, ba?
4: Bule. Lube.
0: Pero tsakto ang imo sabat. Wow. Tay na ta. Tay na.
3: Oh,
0: sabtan na, patas sa tanga doa pero may ari pa may ara pa ko spare si Dolpe. Okay, Dolpe naman.
3: Oh. Anong ara? Oh, sige. Anong ara sa likod mo nga ara sa ato bangko?
0: Ano ang ara
3: sa likod mo nga ara sa ato bangko?
0: Oh, sabat. Leo.
4: Ang sa likod. Ara sa likod ko.
3: Eh, ano?
4: Buli.
0: Oh, buli. Buli. Buli. Nasabat man. Mo na na.
3: Anong ara sa likod mo nga ara sa ato bangko?
0: Ah, sabat?
4: Ano?
3: Ano?
4: Dumi. Ang sabat.
3: Te, party mo na sa sanglawas, ta?
4: Ha?
0: Ano? Ano ka na? Sirit ka na?
4: Sirit.
0: Ako masabat.
3: Sabta.
0: Oh, liwat, mangkot.
3: Anong nga?
4: Sulit.
3: Anong araw
0: sa likod? Nagsirit ka na, hindi na mag-intra, pamati ka na da.
3: Anong araw sa likod mo? Anong araw sa likod mo? Nga araw sa tubang ko.
0: Sa ako na masabat?
3: O, sige ah.
0: O, ikaw.
3: Ah,
0: ikaw.
3: O, okay. Eh, ikaw ko. Kaya kasi wala mo masabat.
0: Wala
3: Oh,
0: sabat ko ah. Oh,
3: correct.
0: Oh.
3: Siya yang wala ka sabat.
0: O oh, ganay wala sa kasabat. O oh, patas sa tatlo.
3: Patas sa.
0: O oh, balik naman sa imo, amigo. Leo, ikaw naman.
4: O oh, sige.
0: O. Oh.
4: Sana lang.
0: Sana lang.
4: May itom na bulbulon na pula busikaron.
0: May itom nga bulbulon mapula busikaron. Tama?
4: Busikaron.
0: Tama?
4: Yes.
3: Rambutan?
0: Kung masabtan
4: hindi.
0: Kung masabtan ko ano ning aton nga ano ang aton nga dealing
3: padya, oh
0: nung padya kung masabtan ko
4: ma-request dayo ko
0: hindi ah kami ma ako masabat kami ma-premyo sa iyo nami sang uni mo ba
3: si mo
0: eh oh gaan mo ko GCash ah liwat gani ano to liwat
4: kuan lang
0: ha
4: ang ano lang dika agas lang.
0: O oh, sige. Ah, pamangkot mo liwat, maitom nga bulbulon, mapula busikaron.
4: Oo.
0: At suwete.
4: Yeah.
3: Oh, lang gikas kami buwan.
0: At suwete ko ni Suwetes.
3: Suwetes.
0: Oh, ako naman. Last si Dolpe ah. Ari ay. Tanay, diya masabtan ba? Ari ay. Ako ah.
3: Sige.
0: Oh, abuhon ang color kung buhi. Orange naman kung patay. Patay pero namit.
3: Eh, ano na?
4: Wow.
0: Oo.
4: Ano na?
0: Abuhon ang color kung buhi. Orange naman kung patay. Patay siya. Pero manamit.
4: Itlog.
0: Ha?
3: Ano?
4: Itlog.
0: Wrong.
4: Itlog.
0: Wrong.
4: Ah, kalimango.
0: Ha?
4: Kalimango.
0: Tanda-tanda sa iyo. Kabalo sa iyo. Kurek-kurek ko.
3: Okay.
0: Kalimango. Tanda-tanda. Bilim na ko siya.
4: Nag-orange
0: yun
3: lang. Oo. O, ako naman.
0: Tsakto, tsakto. May buot na sa subong niya.
3: Pula nga bulbulon, puti kon ugumon.
0: Pula nga bulbulon,
3: puti kon ugumon.
0: O, sabat, Leo.
1: Malod ako.
3: Ano?
1: Uli yung ikaw na.
3: Sige na.
4: Mapula.
3: Pula nga.
4: Mapula nga. Mabagmulod.
3: Oo. Puti kung ugumon. Te.
1: Tabat.
4: Sigarilyo.
3: Wrong. Wala man lagi na ugom ang sigarilyo.
0: Oo, oh, na-chop-chop man na.
3: Kinakupang.
0: Ado, hindi sa kasabat.
4: Hindi na.
3: Te,
0: surrender.
3: Te, ano?
4: Hindi na.
0: Surrender?
3: Surrender ka na?
0: Oh. Okay, wait a minute. Mahimo.
3: Yang sabat?
0: Ako pa masabat. Masabat, oh, kuya.
3: Sige.
0: Oh, ako masabat. Hindi ka na magsabat, Leo?
4: Hindi na.
0: Gay koklo?
3: Ha?
0: Prutas. Ang sabat?
3: Oh, sabat.
0: Rambutan.
3: Correct.
4: Hindi
3: na umuha ang mga hindi siya. Oo! Nasang
0: laluan. Bulbulon pa na.
3: Ano gusto mo? O gumugumon ko mani mo?
0: O, asa talas luse, ha? O, ikaw pagid, ha? Hindi na, nasurrender ka na. So, wala may nagdaog sa aton. Puro sa nan, ano, it's a tie.
3: Oo,
0: oh, mga ano na kita subong, mga henyo.
4: Napasadya lang tayo.
0: Henyo na kita subong sa mga papakot-pakot, ya.
3: Man. Napasadya mo kayo kami subong agap ni
0: Leo. Ano request mo, Migo Reyo? Reyo, Leo?
4: Ano ang marami? Hot or this, o so, love song?
0: Love song lang?
3: O, abi ko, ano yung kapakot-pakot na yakot? Ano?
0: Nasiga man, gadugay man imit lang.
4: Malungdom pa to.
3: Malungdom.
4: Nothing's gonna change my love for you.
3: Wow! Para kay sinuna?
4: Para sa mga kanan pa lang nagpalamat eh.
0: Wow! Regards dira sa mga taga-kwartero, Kapis, ha? Ara dira sa inyo naghalin ang... ang tawag ni gani henyo sang papakot-pakot sa phone pal.
3: Si Leo.
4: Pwede ako sharing sa greet.
0: Gabi, abusan na ginaimo niya.
3: O, greet na.
0: Gigo.
4: Nasa tanan, nga pala mati sa 6FM. Si Anakon nga bros sa Iloilo, si Ivan, si Angelo, Karaikwe, Tabungan, si Rick, ang Bacolod, si Canelin, si Angging galing siyang Bacolod, nagpamati sa bunga. Salamat, Gid.
0: Thank you, Leo. Regards sa mga taga-Kapis. Okay. Bye-bye.
3: Salamat, Gid.
4: Tamakian ko, Gid.
0: Play ko sa bunga. Play ko sa bunga. Terrible si Leo, no? Mga sabay sa aton na binuang, no? 9 minutes after 10, mabalik pa ang phone. Palopo nyo si Katropang Troy Tisoy.
3: Katropang Dolphy lang ka.
0: Ginadulong sa inyo, sang Santon Vitamin C, ang ascorbic acid na nagpapag-on sa aton ng immune system. Tumarka mo adlaw-adlaw, sang Santon Vitamin C.
1: Kaginadulong man sa aton, sang Santon Gold Herbal Tea, himo sa malunggay, turmeric, ang cinnamon bark na tumanggid ka namin.
0: Bakal ka mo sa mga suki nga butika, kag sa Mercury Drugs Stores, Outstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide. Nagpamati ka mo sa XFM, katropa mo,
3: exciting!

0: Oil.
1: Edgar, El Banbuena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
0: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil. Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santon Plus Gold.
2: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
0: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea. Mabibili sa mga butika.
3: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beneficyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beneficyo at presyo. Panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee. Woo!

0: 28 minutes after 10 o'clock and you are tuning in to your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo!
1: Exciting! Wow!
0: Balik na sa phone. Palopo dyan si Katropang Troy Tisoy.
1: Kag si Katropang Dolphy lang ka.
0: Ginadulong na sa inyo sang Vision Next Plus para sa masanag ag healthy nga pananawan. Inom ka mo, tukong tumar ka mo sang Vision Next Plus.
1: Kag ginadulong man sa aton sang Santon Plus Herbal Oil. Balan news nga makapadula sang panuhot nga akon kag panalakit sa kalawasan.
0: Ano gid bala?
1: Panuhot kag ano eh?
0: Kag
1: panalakit sa kalawasan.
0: Ano na sa?
1: Santon plus herbal oil.
0: Nagisin mo sa mo imo adli ba? Ano ka man? hindi kasi gi amo na.
2: Tug na.
0: Kay imo dila ga pilo sige ka. Hindi mo git pagipa deep throat.
2: Apaw lang eh.
0: Kung doon ang mulumul ka kagta sa imong ipon.
2: Ilungilo na iya.
0: Tawag na ka mo sa XFM call and text line.
1: 0912-0076. Oh, Liwata.
0: Liwata! Hindi ka get over? Ngayon kinagkagat sa ngipon.
1: 0912-0076-793.
0: Okay, hindi mo magagta.
1: Mangiluman mo.
0: Kag ang globe na munda sa mga gusto mga lipay sa buong gabi. Istorya lang kami ha. 0915-8311-431. Again, 0915-8311-431. Gina-hype ko lang ang madaugan nyo gali sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo sa Grand Draw mo tong 50,000 pesos nga cash. May 30,000, 20,000, kagpulo, tanan, katag 5,000 pesos. Namuna siya mga katropa. Then, kada simana, 3,000 pesos ang ilang madaugan kung magabutan ang inyo pangalan sa nagapadayon nga Santon and XFM libu-libong pa-premyo.
1: Oh, Ted, in pa ka mo?
0: Wala ka da. Sino galan to da si mo live subong man?
1: Si Andrew Abelliar sang si Live City.
0: Si Solomon Antonio Arisha nagsulod sa Santon nga FB Live. Mumalang ni sila. May na-notice ko nga daw nagbuhin ang nagalantaw subong. Nabuhinan. Sino ito ganing gabi-gabi nga nag-message gani man? Si... Ito nga panghagad gani video call? Si Sweet Dalen.
1: Si... Ano? Si Manananggal? Wala naman.
0: Wala man si Manananggal. Nagbulos guro si ano? Si Ma'am Kicks Malundo.
1: Oo.
0: Oh. Ah, nagpahuway na guro si Ma'am Kicks kay ano na? Alas 10:32 na. Tigpalahuway na giman subong. Tapos, ano yung muya kung mag-tag 10:32 na ano na sa imo?
1: Tigtilindog. Oh, hindi pala.
0: Tigtilindog na. Oo. Kagahon na yan, tigtilindog yan.
1: Kung kagahon na, tigkiriwi na yan.
0: Pero wala, kakapektuhan bala na ang pagtindog. Ilabi na gito na mudamo o ginapinsar.
1: Oo eh.
0: Tapos, arang sako-sako, abala permi. Doon na gito yan. Doon nagtapik na lang sa nga daw panit.
1: Ano, chicharon?
0: Chicharon. Tapos, ang aton ng mga taxi drivers na nagapamati, ha? Mga nakagrab, tapos, ang aton ng mga, ang nagapangdulong ganit isang parcel ganit, Dol. Ang tawag sila ganit sila, Dol. Nagdulong isang parcel.
1: Mga delivery?
0: Oo, mga delivery. Tapos, may nag-order pa yung daan subong mo ang mga food panda mga muna bala nan. Mayong gabi na sa inyo ha? Most especially ang mga may cellphone pa nga naka FM pa bala may ara pa built in nga FM nga ang tawag sinag, hardware ang cellphone kay earphone lang ng kulang tapos maka-tune in na sila dahil sa FM. Pero ang mga bago subong guwa nga mga cellphone wala na dala sing FM doll. Pero hindi man ta Japon madula kay sa ilang Google Play Store, i-type lang nila XFM Philippines, may ara man kita dira sing audio streaming worldwide.
1: Wow.
0: Yes, basta may ara ka lang data, maka-connect ka lang sa inyong mga cellphone pinaagi sa amon nga apps. Sino nagambal naman?
1: Sino nagambal naman?
0: May gambal ka dyan,
1: oh. Bala.
0: Oh, makakonect ka mo sa amon nga audio streaming worldwide. Kung i-download nyo sa inyong Google Play Store, i-type nyo lang ang XFM Philippines. Kaya ma-pop up na daan tanan-tanan nga mga radio station sang XFM from Luzon, Visayas, and Mindanao. Pili lang ka muda kung sa diin ka mo mamati. Basta kung sa Dirisobong, kung kapamati ka mo sa PhonePal, arada naga-connect ang XFM Bacolod, Kabankalan, Canlaon, San Carlos, Sagay, Calibo, Rojas, Iloilo, Antique. Kadamo galit, Dolp. Damo, Dolp, no?
1: Oo, eh.
0: Grabe. Galing kay Tani bala ang mga ano, ang mga telcos bala. Ilaman pakapinan man tani sing free call ang data. Para magamit man Japon ng cellphone. Pero kita na gini dapat ang mag-adjust dol. Maobragid kita sing messenger man nga ilatawgan. 'Di ba?
1: Kailan gid?
0: Maobra ko sing ano bala. Maobra ko sing bag-o nga account nga pangalan niya PhonePal.
1: Gaston.
0: Kaya para ma-access ko lang diri ang ano, ang messenger, i-type lang nila PhonePal, then ma-message sila sa aton. Pwede sila katawag sa aton messenger.

0: Kailangan ko nga i-ano sa imo.
1: Malestos ka pa nga may ano man.
0: May,
1: may beer.
0: Ausos.
1: Nga nga, beer raw. Amo lagi na bunyag na amon mo.
0: Hmm, pa-beer-beer ka pa. Ihi lang gid puro.
1: Oh.
0: Di ba?
1: Pindi si mo, ha?
0: So, imnon lang, anay. Tapos sa pangihi, mo amon lang pagbunyag.
1: Kaya. Okay,
0: ah. Beer man na sa Japan, di ba? Yeah.
1: O, tuod na beer.
0: Oy, ah, tuod na?
1: O. Nang lapit na lang, ah.
0: Ano na?
1: Ang isa na paid ka promo, di ba la?
0: Ah, oo, ah. Naka-standby na sila.
1: Amo, gede.
0: Pila gani, ilang madaugan gani?
1: 5,000 pesos.
0: Ikaw nagambal sina, ah. Basi i-adjust mo na 3,000, manabon kayo 2,000.
1: Ah, tuod.
0: tapos ano pagid?
1: Gani mo, unya pa, so.
0: Tapos ano pagid?
1: Mga gadgets.
0: Aba?
1: Yan, groceries.
0: Aba?
1: Hotel, di pa ka muna.
0: Damo, gali aton pang hata.
1: Oo.
0: Sige. Pabayron, tanay siya sila advertisement, ah.
1: Amo gade.
0: Look at mo, siniswerte.
1: Correct.
0: 1037, i-save nyo na nga daan namon number, ah, para sa pagbalik namon, pwede lang mo katawag anytime. Ang sa smart namon,
1: 0912-0076-793.
0: Tag 0915-831-1431. 0915-831-1431. Mabalik pa ang phone, palupon nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kakatropang Dolphy lang ka.
0: Ining XFM, katropa mo.
1: Exciting!

0: the pain.
1: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sa pain reliever, diri ka mo sa Cess the Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
0: Cess the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Cess the Pain. If symptoms persist, call your doctor. Ibilis sa mga butika.
2: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3, at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
3: Palakasin ang ating immune system araw-araw. Mangsaan Tone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na allicin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus, pati na mga bakterya. Saan Tone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Saan Tone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suging butika.

0: Padaya kita si Giapon sa programa nga Phone Pal, ginadulong sa inyo sang Santon Plus Gold, your food supplement for healthy body and stronger immunity.
1: Kaginadulong man sa ito sang Clear Skin Herbal Soap, kutis porcelana na, kutis artista pa.
0: Mabakal sa Mercury Drug Store, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide. Dol,
1: yes.
0: Mahal naman liwat ang gasolina.
1: Gani man. Baho, 1 kid, 11 pesos kilang ginsaka.
0: Oh. Tapos, ang ilan na bala nga mga gasolina, stock pa man nila. Paghambal ang masaka, saka man sila dayon.
1: Huwag mga panao gani.
0: Dugay-dugay pa.
1: Dugay-dugay pa. Tapos na, kwan lang, sininsilyo lang ang ilan panao.
0: Oh, te. Batian ko tugay ang iban. Nagpatugong sila sa isa ka gasoline station, pagkatapos tubig na kunong ginatugong sila motor. Gano na tabo na tubig na tugunod daw.
1: Ang padamo makunong sila nag ano?
0: Basi, reklamo? Basi siguro ang gasoline station, i-ano na siya, i-transform na siya into fire station.
1: O kundi gani, water refilling station. Ay na, ano?
0: Ano to, yan ang guwasa to sa ilang kamotor?
1: Oo, eh.
0: Kaya tubig ang ginbutang. Pero basi pala masortihan, abi, no? Basi bala nag-trend error sila. Sige, testing talaga tubig lang yung unod sa aton nga tangke. Eh, pangtugong tanay sa motor. Pero kung magsigisigi man ang lagyan, magsigisigi sila patugong sa aton, so meaning effective ang tubig.
1: Correct.
0: While kasaka, ang kasaka sa ibang mga gasoline station, ang price ng gasolina, di kayo na try and error to naman nga tubig, gali effective ang Japon sa mga salakyan, mapanubo ta.
1: Mamabula niya ang
0: obrahon ta tagpulo ang kadalitro. Diba?
1: Oo eh.
0: Ay na, ano. Kung maano pa lang abi no, basi may magic ba lang ang tubig, pwede mo lang magasolina.
1: Gani. Kung sa bagay, na-discoveryan na ni isang isa to sa una ka. Ano.
0: Tapos, ay ambot na lang ni. Te, magsinaka naman doon, nagbalik naman to sa liga doon, yung papaway lang tapila, mga pila lang kabulan, tapos saka naman liwat. San o kita ba lamangin malinong ang aton tagsa-tagsa ka mga lugar?
1: Nan, amo na dyan pamangkot.
0: Kaya nga ari abi, naga-matter ganyan ang mga lideres ang nagkalain-lain nga pungsod sa bilog nga kalibutan. May mga ipokrito, may ara mga lideres nga mananamian sila yung sagad ka pinangaway sa iban nga mga pungsod.
1: Nan.
0: Te, ang kada... Wala bay ginhatag sang Ginoo nga ang tanan-tanan nga ang tanan-tanan bala nga country kumpleto na sa tanan nga mga resources sang kinanglanon sang tao, di ba? So may ara gid yaya nga mga pungsod nga damo sa ila ang gasolina, may ara naman ibang damo ang gold, may ara naman ibang damo ang ila lugod. Mamo na bala. So kung sa isa lang tani or kada kung ginalalapod bala nga sa kada pungsod, palaryos lang tanan nga para sa Pilipinas, kompleto kita sang resources para sang gasolina, pinaka kinanglanon gisang tanan-tanan. Ano pag idabi? Basta mo na bala, wala na guro may inagaway kag mag pang-away pa antes makuha ang resources ang isa ka pungsod, no?
1: Kung sa bagay, galing diba? Kasi kung mag-amuna, siguro... Anang...
0: Kaya para bala kung mag-inaway giman sila, kita hindi lang tayo affected. Yeah, kisigisigi lang tayo Japon sa pagkabuhi.
1: Oo.
0: Okay, isa mambal na ibang tao ay nakapoy, nagiguyang mabuhi sa sininga kalibutan.
1: Ba,
0: pila na lang ang ako na kinitaan, mahal pang gasolina, saka naman yung pliti. Ang panty na lang ginimausos kadagab
1: eh. Panty ng strip.
0: Di ba?
1: Yes.
0: Bisa ano pa kadako sa imo nga sweldo sa imo ginaobrahan.
1: Mm-hmm.
0: Kung sumaka na gani ang tanan-tanan, lagi ta may mahimo apektado gitu ya tanan.
1: Eh, guba ang budget mo.
0: Oh, ma-realign ka naman sa imo nga budgeting.
1: Correct.
0: Di okay lang natani kung nagasweldo ka tag 100 mil kada bulan. Bisa na gani ang magsweldo ka pa 100 mil kada bulan.
1: Eh, ama ko na.
0: Kaya kung tumaas ang ganing gasolina, te, mambal mo lang ng mga negosyante, wala, taday ay may mahimo. Kay sala nyo na nga nagsalakyan-salakyan kamo nga pwede man ang malakat.
1: Nan. Ikaw bilak tabi alin. Pagkat to makulod be.
0: Pwede ah.
1: Oh.
0: Pwede ah.
1: Oh.
0: Malakat na iya kung gustuhon mo gid. Basta kung kapuyon ka, pwede ka lang niya ka. Kapahuway nga may dala ka ng airbed nga. Yeah. Mapandong-handong ka na tulog. Kaya may mga isa ka oras. Tapos may pagkaon na nadala, may tubig. Okay na niya. Maabot ka ginaya sa imo yung katuan. Lakat mo gani ang ano. Lakat mo gani ang Poblasyon Uno pangad sa Ulchagay.
1: Sa una eh.
0: Sa basta lalaki gani gahulat.
1: Correct yan.
0: Te anong Mayo ta sini? Ang Mayo ta sini tani Obraho nang ato nang mga impeachment ta tani kagung ano-ano man dang inyo ginasakuan. Abi ulik din yo manibi ang mga consumidores nga apektado sang gasolina be.
1: Sa bagay.
0: Hindi na ka muna sagad, abi kakawalwal da sang kung ano-ano kay do wala gid ya kapuslanan kakadtong atong ginapambayad sini sa mga politician ngani.
1: Bro, mapalaro man gyapon ang Pilipinas.
0: Nga aman,
1: sa totoo lang.
0: Kay
1: sa record.
0: Oo.
1: Kita may pinakadamo nga kutsukotsira. Hindi ka pala mapalaron.
0: Hindi na karon Pilipinas kung wala sing mga ano, mga Marites, di ba? Dira man tayo nakilala, damo kutsukotsiro, kutsukotsira. Pagkatapos, amo na bala, hindi ginaya madula sa ato ng chismis na ginatawag. Bali built-in na naya sa mga Pinoy ang chismis. Nagapag-ibabaw, ginaya daw adlaw.
1: Hindi na naya karon Pilipinas kung wala kutsukotsira.
0: Ang balko. Te, kato-kato bala sa Japan kay maglabay kasi ilang iskinita wala lagi may makita ang nagatambay.
1: Na.
0: Puro sana nagaululubra.
1: Amugid.
0: Diri sa aton, ari o, masurvey ka da o.
1: Mm-hmm.
0: Aga-aga pa lang may nagakaon na mangga tapos ang sungad nagabula na sa yoyawanay ka. Ano to padalay ko to bala kagabi? Kabatian ko naman nga may nag-
1: Welcome, mo na o.
0: Dili gibe mo ipalapit sa mic. Babo. Tapos si Rodolfo Gabi.
1: Kumuta ng
0: do ano man ginaurom siya nga nagamal sa
1: Gadam ko na sa kung nga ginakuga sa ah.
0: Pero ang iya upod nga pagsunod sila bala na di parahan kung lalaki man pero gamon sa Ita nyo, hindi nyo ginaya matupungan ang talent niya sa mga itchosero, itchosera sa Pilipinas.
1: Amogadya eh.
0: Ate, duna naman na iya sa ato ng mga Pilipino. Hindi ito nakaroon Pilipino kung ito may ilig chismis.
1: Amo na gani.
0: Ano pagkit ba yung lugar ang mga nag-chismis ako?
1: Ha?
0: Ay, abi mo, hambal mo ang Pilipinas. Mga chismosa. Ang mga taga-Japan, ga-chismis man.
1: Ba?
0: Oo.
1: Huwag ka lang ito gambal nga siling mo.
0: Sa iskinita to ya. Wala may ga-chismis.
1: Oo.
0: Pero wala ko yung naghambal nga sa opisina, may naga-chismis akong wala. Sa opisina yan namin, kuya.
1: Ba?
0: Oo. Ga-chismis man sila. Galing kay ano lang, ng sign language lang.
1: Nga apa? O sa totoo lang ha. Kundi ang mga apa hindi ka wala tayong discriminate ha.
0: Oh.
1: Ang mga apa hindi ka hambal.
0: Oo. Oh.
1: Pero sa Book of Records bala nga mga
0: ano nga Book of Records na Guinness, Guinness ang muna.
1: Oo, muna be. Nga ang mga apa pagali ang pinakagahod nga mga tawo.
0: Kung makahambal sila.
1: Kay bisan hindi sila kahambal, ti ang ilang kamot amo ang gina, di ba?
0: Kay dinda ang gahod na nga term kay silent pala na iya.
1: Hindi gani literal.
0: Ah, okay.
1: Sila ang pinakagahod.
0: So parehas man sa aton normal nga makahambal ah. No, galing kay ti mas talkative sila. The way sa ilang sign language, abe, mga muna, kaysa sa naghahambal yun.
1: Yes.
0: Oh, pero depende, nagadepende sa personality sa kada tao. Kaya may arap man makahambal nga, hindi man pala hambal ka tama, ipuson man, di ba?
1: Kung sa bagay.
0: Namo man ang mga apa, pero galing kaya mga apa, hindi tayo ginaya mahalata ka naghahambal, kaya sign language lang gani.
1: Amo na gani, that's why they are considered the noisiest.
0: Ano na nga world of record na ang imong reference?
1: Amo na siya sa
0: Anong ngalan sa world record na book world record?
1: Ha?
0: Anong ngalan?
1: Recording company. Hindi ka pa na. Viva Record.
0: Basta sa radyo kaya gani, ha? Bago kaya mag, ano ya, magambal, kagambal mo ng imo nga mga references, nga parte sa mga apa, dapat may ginakaptan kaya na iyang research paper. Diba? Kaya ang nagagawa na karoon niya daw, paras man sa ginambal mo, kutsu-kutsu lang. Ah, di ba?
1: Yes.
0: Sabi mo, ah, makalusot ka sa ako na may mga book world record, book world record ka pa. Anong ngalan sa book world of record?
1: Viva Record, gan.
0: Kikuha mo ba ang Max na huya ka pa?
1: Ang?
0: Viva Max World, Viva Max Book World of Record.
1: Super nab.
0: 5 minutes after 11 o'clock, mabalik pa ang phone, balobon nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kag si Katropang Dolphy lang ka.
0: Ginadulong sa inyo sa Santon Plus Herbal Oil, ang pinaka-epektibo nga balanyos para sa ginapanuhot, kag nagapalanakit ang kalawasan, Santon Plus Herbal Oil.
1: Kag ara man ang Sis the Pain, pinaka-epektibo nga pain reliever para sa mga nagapanalakit nga kalawasan.
0: Ining XFM, Katropa mo.
1: Excited!

0: Pati ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumisexy ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-Premium D3 na! Ito ay nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
1: Santon Plus Herbal Soap.
2: Si Aida Cordero, taga Butiki. Itong balas akong panit at sa unyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Tura ang akin itong sa mga panit.
1: Santon Plus Herbal Soap.
3: Nanamigin!
1: Santon Plus Herbal Soap.
4: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas. Mas tigasin. Pag nakakabuhay. Turbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
5: Actually, okay naman sana ang mata ko. Kaso lang, may astigmatism ako. For almost 2 years kong tinis ito until my friend recommended me a Vision X Plus. And yes, it is effective. No doubt. I am Cherry.
4: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: 23 minutes after 11 o'clock and you are tuning into your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo.
1: Excited.
0: Buhi pa. Buhi pa pero dugagnas na.
1: Unagnas ang buhok.
0: Ano ba lang buhi-buhi ka pa? Pero yung mong buhok agnas na. Para sa taga-pututan ni Iloilo, bala?
1: Oo.
0: Oo, nga, what's sa Tiangge? Eh, siyempre, subong uso-uso na ginang CCTV.
1: Oo.
0: Ang headline sa balita, upaw na ngawat sa Tiangge, kita sa CCTV.
1: Na, sige pa nga, what pa more?
0: Ginsapungan niya pa ang CCTV, pero kita na saya eh. Ano ang advantage ng CCTV?
1: Amugid.
0: Ila binagid kong nakasangat sa babaw, bala?
1: Oo.
0: Kaya iti, kung hindi ka magpurong-purong, makita.
1: Makita, agad yaya eh.
0: Ang iba naman niya, para-paraan na lang ginaya. Ila ginaya purungan ng ila itsura, pero...
1: Pero, hindi sila makilala.
0: Hindi sila makilala, pero ang ila naman pang hulag, kag kung may tupad balay ka ganyan chismosa, mabalaan ka man dyan. Ang
1: mugit eh.
0: Amo na hindi ka mo mag-commit sing pangawat-pangawat nga na. Kay, bisa nakapurong ka mo tuod, kag dira man lang ka mo sa palibot, amo gina ang inyo halungan ang mga human CCTV.
1: Nan.
0: Kaya may CCTV na nga daan, kung hindi pa ganyan maklaruhan sang CCTV na ganyan gani, ha?
1: Oo.
0: Pero maklaruhan ka muya sang human CCTV.
1: Correct. Si Marites yung si Marisol.
0: Nan. Kompleto gina sila. So, halongin ka mo, kag, kung ano plano nyo sa buong gabi, hindi yun na lang nga daan pagpadayo na. Kay kung madakpan ka mo gani, mumana ang iba na may hibi malang da yun. Tapos ang iba na patasan na lang nila sa prisuhan. Kay total sa prisuhan ko no, may pamahaw panyaga panyapon dol.
1: Yes.
0: Nakagi ka priso gali.
1: Ha? Sa una.
0: Tuon?
1: Kwan pa to ah?
0: Ha?
1: Simpo ba to dakpan ay curfew?
0: Ah, so na ano kagid ya gali? Yan na karsel kagid.
1: Pero wala ko yung nagtinir nga. Sili nga nagtinir kagid ya. Ano ya?
0: Mga binulan abi sa kabulan.
1: Uy, minuto lang to gani.
0: Oo, abi ko gani kung nakasuhan kasing act of lasciviousness.
1: Tani, kung naging padugay ko nila.
0: Kung ipadugay ka nila, laban-laban na uubusin na ng mga lalaki at piniriso.
1: Correct. Eh, no? Lipay sila. Lipay man ko.
0: Uy, abi mo bala sa prisuhan bala? Oh. Ang pare sa inyo ang mga LGBT, may harap bala special treatment sa mga lalaki. Ang iban gani, ginapakasan gina sila sa sulod.
1: Depende.
0: Tuod! May nakita ko na sa, ano, may nakita ko na sa, ano to gani, nga ano man, nga documentary, nga diriman sa, Philippine-based man siya.
1: Mm-hmm.
0: Ang mga agi sa sulod, maayo ang pagtatar sa mga piniriso nga lalaki. Kay tungod nga dogi nakabig man sila nga babae sa sulod. Kag hindi sila ya ginapareho sa mga lalaki nga kumpusangan ka, mapusangan ka dayon. Mm-hmm. Ang mga agi to ginaagawan magani ka mga lalaki.
1: Amo na ganyan kasi ko depende kay may isa man to ka ano nga.
0: Depende sa kaso guro kung bago na, sa magsulod ya sa karsel.
1: Kaso depende man sa kaso mo.
0: No, pero kung namin ko bala kung at siyempre, ang mga piniriso, guro, may ara na sila, guro, mga initiation niya kung pagsulod kag depende sa kaso. Pero kung ara ka na da, kag lawig-lawig, gid yung imo nga sentensya, muna na eh, nga, ang tatar sa mga piniriso sa imo nga mga dugay na manda, reyna ka man to ya sa sulod.
1: Ati ikaw, reyna eh.
0: Oo, te, may plano ka mapapriso?
1: Ha?
0: May plano ka mapapriso?
1: Basta wala nang kasiguhay. Kung pangay lang. Wala kasi guway. Ayawan na pa ka mo.
0: Hindi amagi ka ginaya ano? Sa initiation rights. Gani. Kay tungod nga, depende man na kung ano makomit mo nga kaso. Diba?
1: Tingon ng kaso mo, binangupang ka na lang.
0: Rape na iya.
1: Ha?
0: Rape na.
1: Sige, gusto yaman.
0: Ha?
1: Kung gusto yaman, rape again.
0: O, di, siyempre, di ba, may harap man kita ya gani. Sing, ano, justice system gani.
1: Ang muna gani.
0: Bis ka nagsugtanay ka mo, paano to karoon ang imugin tandog? Minor. tapos ginpursos ang parents nga ipapriso kagid. Pero ang minor ya ginistorya mo nga nang nagpasugot. Pero ang parents kay ang ilang ginbasihan kay minor gani ang guy. Tapos gintandog mo, ikaw yeah. Si Rodolfo, tinapamatbatan ka nga imo kaso amo na be corrupting minor. Na mo na. Tinapriso ka na. Di siyempre pagsulod mo na pamangkuton ka o anong kaso Rodolfo alaka pa anong kaso? Ano sabat mo?
1: Nangupang.
0: Hindi ako corrupting minor.
1: Ay, importante, nangupang mo sa
0: ah. O gani, masabat ka corrupting minor.
1: Corrupting minor.
0: Oh, mambala yon ang ano, ang mayor sang silda nga corrupting minor. Total kay ari ka na dito sa sulod. Kay corrupting minor ang imo nga kaso.
1: Pues siya naman ko pa nga.
0: Hindi. Corrupting adult ka di.
1: Oo gani.
0: Ti uyon mo eh, no?
1: Ha?
0: Uyon mo eh?
1: Oo eh.
0: Ako uyon ko na mapuli. Natasubong ah. Bata, tumugon ako. 11:31, madamong salamat sa mga nag-join sa phone pal, kag sa mga nagapinamati, kag sa mga tech on duty sa mga gabi. Sa ngalan sang tanang station manager sang XFM station sa Negros kag Panay, kag sa amon boss, Dr. Emilito Uy, Boss Rems, and Madam Olivine Uy, ako si Katropang Troy Tisoy!
1: Ako naman si Katropang Dolphy Langka!
0: See you tomorrow! Adios, amigos, amigas!
1: Muchas gracias!
0: Mabosh!

0: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag Vitamin D3.
2: Ako si Divine Cruz. Problema ko gitsan una, amo ang hindi ko basta-basta makatulog sa gabi. Amo ginapirmi basta mga pay ko sa ordinary nga kape. Nimpatilaw ako sa upod ko sa trabaho sa Premium D3 Coffee Mix. Kanamikit kay wala ko gina-insomnia. Kag manami man ang ako nga bugtaw bangon sa Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santone kag Vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
3: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santone Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santone Gold Herbal Tea.
4: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. Miss?
5: Ha?
4: Oh? Ma? Ikaw na?
5: Oo! Guwapa sa kunay! Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
4: Clear Skin Herbal Soap?
5: Oo! Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
4: Hala! Tingala ko nag-huben ka!
5: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
4: Ma, baklan mo mang kusina ha?
5: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gidbala. Diin tagali mabayad sa tuition mo.
4: Oh, galit. Diriyo.
5: Ay, dali na.
6: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santone Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santone Plus Herbal Oil. Ang top mind na all-in-one. Sa presyong
4: magaan.
6: Santone Plus Herbal Oil.
1: Santone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C.
7: Ako po pala si Edwil. Binansagan ako dating payatot dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santone Vitamin C, tumaba ako at bumalik ang gana ko sa pagkain. At laking pasasalamat ko sa Santone Vitamin C.
1: Santone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Magbibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
8: Mas gari sa ka-service ko. May araw ko sa chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumaro ako sa inyo. Matyag ko dahil wala nang kasakit ang ako likod.
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Magbibili sa mga butika.
4: Madiet na ko buwas ah.
1: XFM.
10: Patropa mo.
11: Exciting.
12: Mga katropa, excited!

0: madalas kang constipated o may problema sa tiyan, subukan ang Santon Gold Herbal Capsule. Ang bawang at ang palaya ay may natural properties na tumutulong sa digestion. Mas maayos sa tiyan, mas komportabling pakiramdam. Santon Gold Herbal Capsule.
1: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
0: Kung iisipin mo, araw-araw ka naman nagkakape. Pero naisip mo ba kung may pakinabang ba talaga yung iniinom mo? Ako, nag-switch ako sa Santon Coffee Mix. May mangosteen na may santones, antioxidants na tumutulong labanan ang damage sa katawan. May moringa na may quercetin at chlorogenic acid. Tapos may soya pa na may isoflavones. Parang hindi ka lang nagkakape. Nag-aalaga ka pa ng katawan mo. Santon Coffee Mix. Kung lagi mong ginagamit ang mata mo sa trabaho, sa cellphone o sa TV, hindi mo maiiwasang mapagod yan. Kaya alagaan mo na. Try mo ang VisionX Plus Soft Gel. Hindi siya magic, pero tuloy-tuloy na support para sa healthy eyesight. Sa araw-araw, mararamdaman mo rin ang difference. VisionX Plus Soft Gel. VisionX Plus Soft Gel.
3: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
4: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
5: Santon Plus Herbal Soap, may antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap, epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pa skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
6: Kung mamati ka sa XFM.
7: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, kinatawag nila kong agi.
6: Kung mamati ka sa XFM.
7: Pero subong nga nagpamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko balang agi! Sige! Hello! Oh! Ha? Arvel? Pang! Sungkot ko pala sa imo, dugay ka na wala ka tawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
8: Yeehaw! XFM!
9: Katropa mo!
7: Exciting!
10: Mga katropa, exciting!

0: Ayusin ang ating immune system araw-araw. Magsan Tone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. San Tone Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. San Tone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suging butika.
1: San Tone Gold. Coffee Mix.
2: Ako si Merbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa mo ang San Tone Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kaglutathione. Pahubin pa siyang nawon.
1: San Tone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang San Tone Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits pa. Kaya, dito na tayo sa San Tone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. San Tone Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinabayaan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
4: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang Soft Gel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, cataract, tiridyo at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Mabibili sa mga butika.

0: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium chain triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
1: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
2: Santan Plus Herbal Soap.
3: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santan Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat.
2: Santan Plus Herbal Soap. Gamit na! Santan Plus Herbal Soap.
4: Sister Pain.
5: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa agad na akong training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palangaki na dating ng akong lalas ng Sister Pain para derogaritso ang training.
4: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ibilis sa mga butika.
2: XFM.

0: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Santone Gold Coffee Mix.
2: Ako si Rodels ang tangkol. Amo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Ambal ko gapangapi man lang ko. Api nga Santone Gold Coffee Mix tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione. Sugod subong tanan ko nga office mate nag Santone Gold Coffee Mix na.
1: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag vitamin D3.
3: Kasi hisil na siya sa una. Gainom ko sa ordinary lang kape. Pero sige, aslog sa nga konsyon. Isaga pala nukap ako sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape. Adlaw-adlaw. Okay, ginang akong tumatsyag. Wala na ko gasuka-suka. Wala naman ko gina-atake sang acid. Premium D3 Coffee Mix kid. Ang the best na kape.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na. May Santone kag vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santone Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butik.

0: ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
1: Tila ba may hangin sa tiyan?
2: At masakit sa pakiramdam?
1: Kabag yan!
2: Mag Xanthan Plus Herbal Oil.
1: Isang pahid lang,
2: tanggal agad ang kabag.
1: Xanthan Plus Herbal Oil.
2: Ang pamahid
1: na all-in-one.
2: Sa presyong
1: magaan.
2: Xanthan Plus Herbal Oil.
3: Xanthan Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Fiona, isang high school teacher. Sobrang stress lagi ako sa klase. Pero nang sinubukan ko ang Xanthan Vitamin C, naging ganado ako sa pagtuturo. At nagkaroon pa ako ng time sa aking anak.
3: Xanthan Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
5: Pagbibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
3: Sister Pain.
6: Gary, saka service ko, may araw ko.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Daniel Francisco, dumanggin niya nara Palawan, dumanaki yung mga barikos bins, tapos pag napagod, yung problema ko sa kaskasuan ko, mga kaulwaran ko, kinasaldang nga ng Santon Gold condition ng karawan ko, subok na subok sa akin, yung Santon Plus Gold.
0: Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ako si Manong Jude, jeepney driver. Kailangan, laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix, ang kasama ko sa biyahe, araw-araw, masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
0: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Actually, okay naman sana ang mata ko. Kaso lang, may astigmatism ako. For almost 2 years kong tinis ito until my friend recommended me a Vision X Plus. And yes, it is effective. No doubt. I am Cherry.
0: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-Premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din, mag-Premium D3 ka.
0: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Pare, psst, pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
4: Seven Plus Herbal Soap.
5: Yun is Galona, Senyor Citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi ma... Kuha. Try Seven Plus Herbal Soap. Nakuha yung skin ko.
4: Seven Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, hamis nga kutis. Seven Plus Herbal Herbal Soap.
0: Sister Pain.
6: Ako galing si Lisa and I'm proud Sister Pain user. The one time, nagpa-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya mo.
0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
7: Symptoms present. Sa doctor.
0: Sa mga butika.
8: Eggs.

0: Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Ronald, may bago kong diskubre nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gitingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
0: Santon Gold Coffee Mix, nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Olifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
2: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
3: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.

0: Wow, guapa ni Guru Ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
1: Ha?
0: Oh, ma? Ikaw na?
1: Oo, guapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
0: Clear Skin Herbal Soap?
1: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
0: Hala, tingala ko naghuben ka.
1: Oo eh, ako paya. Kabalo kayo na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
0: Ma, baklan mo mang kusina ha?
1: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Tiin tagali mabayad sa tuition mo.
0: Oh, gali, diriyo.
1: Ay, dali na.
2: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Samfon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samfon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Samfon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Samfon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
3: Ako si Avon, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Samfon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
2: Sunfon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
4: Ako galis si Arjo. Isa ako kapanday. Apektado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sakit-sakit hindi akon mga kasukasuan. Maayo lang. Mayara na sis the pain. Dasig lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
5: Ex.

0: importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ang palaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santone Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
1: Mahalagang paalala, ang Santone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Santone Gold Coffee Mix.
3: Ako si Stella, ang bago ko nga paborito ng kape ang Santone Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor kag ang nagustuhan ko gidya sa Santone Gold Coffee Mix bangod sa may collagen kag glutathione. Mm. Sobrang ito nakatipid bangod nga hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glutathione.
2: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanahas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Uy! Boy! Gising!
4: Ano ka ba? Kaya aga-aga, natutulog ka. Lalamya-lamya ka sa trabaho. Magkape ka. Mag-Santone Plus Coffee Mix ka nga. Tarahin mo na para maging alerto ka.
2: Santone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
5: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
6: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
1: Xanthone at vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at vitamin D3 ka pa.
2: Bili na!
1: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Xanthone Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Xanthone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Xanthone Gold Herbal Tea.
4: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. Miss...
5: Ha?
4: Oh, ma? Ikaw na?
5: Oo. Guwapa sa akin ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
4: Clear Skin Herbal Soap?
5: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
4: Hala, tingala ko naghuben ka.
5: Oo eh. Ako paya. Kabulukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na. Antifungal pa. Gani para always looking young and fresh. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
4: Ma, baklan mo mang kusina ha?
5: Oo, abaklan ka ka. Pero dali lang gid bala. Di yung tagli mabayad sa tuition mo.
4: Oh, gali. Diri yo.
5: Ay, dali na.

0: sakit ng katawan, mag-Sanfon Plus Herbal Oil.
1: Edgar, Elvan Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sanfon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
0: Sanfon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Sanfon Plus Herbal Oil. Sanfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako po si Mariel, isang negosyante. Late na ako kung matulog dahil nakatutok ko sa online selling. Laking tulong talaga ang Sanfon Vitamin C dahil hindi ko ramdam ang pagpuyat ko sa gabi.
0: Sanfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Magbibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
3: Ako Galicia Arjo, isa ako kapanday. Apektado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis, sakit sakit, hindi akon mga kasukasuan. Maayo lang, mayara na Sister Pain. Dasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Magbibili sa mga butika.
4: XFM.

0: Vaseline po, mataas ang kolesterol ko. Laging sumasakit ang dibdib at nahihilo. Binago ko ang lifestyle ko. Hindi nawawala ang Xanthone Plus Gold sa akin. With proper diet and regular exercise. Proven and tested, laking tulong para feeling healthy.
1: Xanthone Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Xanthone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Xanthone Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Xanthone Plus Gold Coffee Mix.
1: Xanthone Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Xanthone Plus Coffee Mix.
4: Ako si Janine, gustong-gusto ko talaga ang Xanthone Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations di katulad ng dati kong kape. Kaya masayang ako sa Xanthone Plus Coffee Mix.
3: Xanthone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
5: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
6: Ako si Giselle Mandalo. Tinamaan ng kahoy ang sclera ng left eye ko. Malabo ang paningin ko for almost 3 years. Nag-take ako ng Vision X Plus. Sinubukan ko lang at naging okay naman. Effective talaga.
5: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
7: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
8: Pag-health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya. Kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
7: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
1: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Walang gana kay misis, laging matamlay, pare. Panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
10: Xanthone Plus Herbal Soap.
11: Norma Oda, taga Sibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Xanthone Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
10: Xanthone Plus Herbal Soap.
12: Bili na!
10: Xanthone Plus Herbal Soap.
13: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang Xanthone and XFM, libu-libong papremyo.
14: Ako si Winston Husa, sang Barangay Anilao, Pabia, Iloilo. Nagapasalamat sa XFM kag kay Dr. Milito Oy sa ako nga nadag-an nga 3,000 pesos cash. Gani, kamo mag-intraman sa Xanthone kag XFM, libu-libong papremyo.
13: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Xanthone and XFM, libu-libong papremyo. Hindi pagkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Xanthone Gold Capsule. 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Xanthone Gold Coffee Mix. Xanthone and XFM, libu-libong papremyo. Intra na!
15: Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026.
16: Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.
17: Kung mamati ka sa XFM.
18: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
17: Kung mamati ka sa XFM.
18: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
19: XFM.
20: Katropa mo!
21: Exciting!
22: Sister Pain!
23: Ay, ako si Dan, isa ka professional boxer. Sa edad na ang training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nag-atake ng akong lansa. Sister Pain para derogaritso ang training.
22: Sister Pain! Tanggal ang pain! Fast and safe! Yeah! Sister Pain!
24: If symptoms persist, consult your doctor.
22: Ibilis sa mga butika.
25: Mga katropa! Exciting dito! XFM, katropa mo!

Ang oras sa Pilipinas, 13 minutos na ang nakaligad sa takna ng alas 4 sa aga. Aga pa ang kalibutan. Nagtupa na ang manipis nga ulan diri sa siyudad sang Iloilo. Sa mga dalanon naton diri sa siyudad, medyo basa-basa. Lain man ang basa. Basa-basa lang. Kay manipis nga pagtupa sang ulan mo. Madanlog bala. Then delikado sa mga motorista. Halong sa mga motorista, ilabi na sa mga naga-motorsiklo, mga riders, kay basa-basa ang karsada. Bangon sa manipis nga pagtupa sa ulan, it's July 22 mga katrupa sa atong nga pagpangalag at sa palatuntunan. Nagapalayag sa kahanginan ang Exciting Pilipinas sa 100.7 MHz on FM band sa inyo sinin nga mga lilisuan sa inyo nga mga radyo. 100.7. Makita kag mabatian ninyo kami sa duha namon ka mga Facebook pages nga mo ang XFM Iloilo 100.7 kag XFM Radio Patrol Iloilo. It's a Wednesday mga katrupa, medyo matugdaw aton nga panahon sa karon nga adlaw. Maghatag kita sa inyo sa mga balita lokal, nasyonal kag international, mga balita nga inyo palang mabasahan sa mga pamantalaan karon nga adlaw. Pero inyo na mabatian diri sa palatuntunan Exciting Pilipinas. Upod ko sa technical side si katrupang John Ray Berti sa muning ginistorya ako blakada aga kag si Alex Aspa upod na mundiri sa technical department. Dugay-dugay magaupod sa aton si katrupang Romel Paklibar aga pa to naghalin sa Ilapuloyan sa norte nga bahin sang Iloilo. Mahibalo ang tanang sitwasyon sa northern part sang Iloilo province. Pero kahibalo kamo ining ulan kinanglan gidinis ang aton nga mga mangunguma, no? Pagwa sang bagyo nga si Inday daw wala nagawa baskog nga ulan, no. Pugtak-pugtak nga pagtupa sang ulan kinanglan ni sa mga farmers naton subong eh. Kapin pa ang mga nakapananom na sang humay bla. Nakapamanggas na siguro subong August, September, mga duha pa ka bulan harvest season na kun ma-maintain, ma-sustain ang supply sang tubig sa mga rice fields naton. Mga second week, tub-tub third week sang September, harvest season na. Regularly, no? Pero sa mga nakaunay, panggasing ilang humay, the first week of September plang harvest na sila. Hopefully, mga abyan, wala kita sang malauman nga weather disturbance sa karun nga simana. Ang pagtupa sang manipis kag lapta-lapta nga pag-ulan kag pagpanaguob sa kagabihon, okay lang na. Kag ang pagbutlak sang adlaw sa aga kag pagagtumod sa adlaw sa kagabihon, okay lang na. Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas! Ang ining abahin, ginadulong sa inyo sang Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix, sa muning pinakamanamit nga kape nga ako natilawan sa bilog ko nga kabuhi. Kay man nga, may moringa oil extract, may mangustin, may soya powder drink mix pagid nga nagadugang pananam sa sabor sang aton nga Santon Plus Coffee Mix. Nagaserbi pa pamangil sa ato nga sulok-sulok ang Santon Plus Coffee Mix. Amoy ini ang kape mga katrupa nga giniinom sa mga diabetison kag mga babae nga medyo may pagka-Arab la. Arab Arabuton. E man iban sa ila nagaminopause na o kunara pa lang sa bi-bi o kun sa bintana sang menopausal stage di may mga hormonal imbalances in effect nagamarauton, nagaarabuton, nagamudi la. Kay may mga hormonal imbalances eh. Ti paimnon nyo sila sang Santon Plus Coffee Mix. Kay may mga properties ang Santon Plus Coffee Mix nga makapabulubalansi sang hormonal imbalances. Kag sa mga nagahilab na ang ila sulok-sulok bala nga mga regular coffee drinker nga kun mag-inom sila sang regular nga kape either in-one o kun mga stick nga kape pero nagabatyag na sang pagkapdi sang sulok-sulok, meaning mataas na ang acid level nila. Kidamo na na-accumulate nga intake lang nga caffeine. Ang caffeine ara ina sa regular nga kape. Nga kung sige-sige mo turos ang regular nga kape, para sa iba niya nagataas ang acid level, kaya madamo na sang caffeine ang ilang nga na-intake. Tihapdi na sulok-sulok mo. So kung mag-amo na gani na batsagan ninyo, mag-cambio na kamo sa inyong nga kape from irregular coffee to Santon Plus Coffee Mix. 18 minutos na nakaligal sa takna alas 4 sa aga. Aming aga sa mga street sweepers naton bisan nagatulot talite mga abyan.
Pero aga pa, makita nato nagadakop sing ilang si Ligkag Dustpan dayon limpyuhan ng mga dalan. Pagkabutlak sa adlaw, makita ta ang limpyo nga mga dalan sa siyudad sang Iloilo. Wala na niya sang mga time in, lag out ah. Ang ila lamang katampad mga biyan amo ang resulta sang ila trabaho nga malimpyong mga dalanon pagbutlak sang aga ukon sang adlaw. July 22 mga biyan pasiplata naton mga katrupa ang mga importante nga napagkit sa aton nga mga kasaysayan, sa aton nga kasaysayan mga importante nga mga events nga napagkit sa aton nga kasaysayan nga mahimo naton pagkuhaan sang pagtulunan, no? Dahil dito sa XFM, ang Radyo Patrol Iloilo, kami ay naniniwala na ang taong hindi marunong lumingon sa kanyang pinanggalingan ay hindi makakarating sa kanyang paruruunan. Imo ya katrupang dyan rin, no? Baon? Balon mo da? May balon ka? May kasabihan ka? Karoon lang tamahatag mga balita. Oh. May kasabihan ka? Ano imo bi kasabihan? Ang taong kagabi ay hubog, hanggang ngayon, tulog na kulob. Abi, ano ba yung mga kasabihan? Di pa dalabi ka mo sa kasabihan?

0: Ang taong nagbabantay sa taong may buhay ay isang tambay. Wala obra mo, pamantay lang. Mga importante nga mga events mapyan sa atong kasaysayan, ang July 22 isa ka importante nga fetsa sa atong kasaysayan sang Pilipinas nga nagamarka ini mapyan sang adlaw sang pagkabunag sang aton nga mga nationalist leaders kag mga pagkahilway sang aton nga mga probinsya kag syudad, no? Regional liberation movements sa tiun mga bansang Spanish era. Ang importante diri mapyan nga mga governmental milestones. Halimbawa, ang 1815, sa itong July 22, 1815, si Apolinario de la Cruz, isa ka bantog, nga ginkilala as Hermano Pule, nabunag sa Lukban, Tayabas. Kagkaroon ginatawag na Quezon Province. Siya ang founder sa Cofradia de San Jose, isa ini ka-influential nga religious brotherhood, mga bian, nga nagbakod naging champion ini sa religious freedom sa tung Spanish era. Kag sa tung July 22 man 1854, nakaibalo kamo ang probinsya sang Bohol nagcelebrate sing iya nga Bohol Day. Sa sini mga fetsa nagamarka ini sang pag separar nila ginatawag nga politically militarily separated province nagikan sa isla sang Cebu sa tiun sang Spanish era. So that is why gali subong Bohol Day nila, no? Bohol Day, July 22, Bohol Day. Ang province of Bohol, mga bian, nagaselebra sang Bohol Day. Holiday gali sa ila to subong sa Bohol. Ang kanilang buhay ay nagkabuhol-buhol. Sa tung 1898, ang probinsya sang Pangasinan, opisyal na nga nanginhilway, nagikan sa Spanish colonial rule, mga bian, ang mga Katipurinos. Katipuneros nga ginapamunuan sa tuanay ni General Francisco Macabulos, naglutos sa mga Spanish forces, nagmarka mga bian sang pagbakod sang Dagupan Pangasinan. Sa mga taga Bohol gali sumong, happy Bohol Day. Sa tung 1916, July 22, mga katrupa, nakaibalo bala kamo, isa sa mga established nga bangko sa Pilipinas, nga amo ang Philippine National Bank. Formal nga na-establish, mga bian, tinutuyo sini amo ang pagbulig finance sa nagaumwad nga agricultural industrial sector sang pungsod. Dugay na gali ni 1916, no? 1916, July 22, 1916, gin-establish mga bian ang Philippine National Bank. Isa sa pinaka-guramaak dali nga bangko, ang Philippine National Bank, mga bian, July 26, 1916, mag-impok sa bangko para sa inyong putoro. Galing kung kay Sabla katropang dyan, Ray, pinangabudlayan mo, i-deposit mo sa bangko, pila mo lang interest rate niya sana. Kung mga gagmay-gagmay mo lang inyong kwarta, i-ruling-ruling nyo na lang na. Kahit pila mo lang ka-percent ang ginahatag ng interest ng bangko, 1% per, ano, per month. Ay, gani ah. Abotang ta, 1% per month. Pero kung nagasalubra na gidman ang imo nga kwarta, nga hindi na maigo bala sa imo nga vault sa balay nyo, pareho kay saldi ko. Abisan kay saldi ko ganina, butang yam lang sa dalong balaya. Damo-damo tong vault niya, cash vault niya. Pero kung medyo tama-tama man lang ang inyo kwarta, i-ruling-ruling nyo na lang dako pang interest niya. I-pundar nyo, invest nyo sa frozen food. Diba? Kaya kinanglanon ginang frozen food, adlaw-adlaw ginakaon eh. May nagakaon. Kung sakto-sakto man lang kwarta nyo, i-ruling-ruling nyo na lang ah. Frozen food yan, di na yung mapanos mo. Basta frozen ng perme. Basta may order lang kag may delivery lang. Kung ano yung kaiban, may Lazada. Imuya, Alsada. Pero dapat ang koleksyon i-remit gid kay budlay magkumod lang ginakuhaan mo Alsada lang frozen food. May nga galang na sa RN frozen food sa Palag-on Pabia Iloilo ah. Kay barangay kapitan punong barangay Noel Groy. Makod nga ang blawas ni punong barangay Noel Groy mo. Hanuto niya ang puno sang akasya nga natong baga kawasak mo. Gamit niya wasay. Mahilig mamisak. Sakay baka-baka vlog sa barangay Palag-on Pabia Iloilo. May ngaga. Sa aton mga batuda, butuda members, batuda ti barangay Bakaw, Tricycle Owners and Drivers Association. Sanday Boy Loto, Boy Alahas, si Tutong Uga, si Tutong Guardian, si Mormor Jupinis, si Elmo Castaneda, alias Nano, alias Abdul Jabbar. Sino pa din? Sa mga taga-butuda, Bulilao Tricycle Owners and Drivers Association, damo man sila. May aga. Sa mga riders natong dira sa Lunok Itiri, may aga. Medyo gaulan-ulan, mga katrupa. Medyo pulopanilo nga na kamuda. Hindi lang kamo magahuda sa Lunok Itiri kay Mabudlay. Duhangadaan ka lunok na in between mga biyan amo ang two-story nga itiri. Magkaon ka dira, dapat formal nga pangkaon. Hindi kamo nagigahod. Kaya basi pag panaog nyo, tapos yung kaon magkiliwi, balababaan nyo matampaan kamo sang tamaw. Pero may nga galang da, Mr. and Mrs. Jubin Caballero, kapamatini sa ato ni. Belated happy birthday. 27 minutes after 4 o'clock, mga pinagatong sining oras sa pagpagalagad natin sa palatuntunan, exciting Pilipinas. Mga balita ang inyong mabatian o kumabasaan sa mga nagapangunang nga mapamantalaan karong adlaw. Inyo na mabatian sa ato nga pagpangalagad sa palatuntunan, exciting Pilipinas. Dream up yun sa XFM, ang Radyo Patrol Iloilo. Sa itong nagligal nga weekend, mabiyan, may isa kakrimen nga natabo dili sa Kubay. Nga kung kay isa matingala ka lang no, wala man kontra ang tao, mabuot man nga ang nagkakadisgrasya, matiruhan o mabunan. Kita mo lang tong pulis kapten to sa Pontevedra Capiz to, nagwaulo man ba, nagsakalokanta lang, nagchill-chill lang to sa video kibar, nagresponder lang masitaman kung tani sa isa ka tao nga customer man nga may armas, pero siya pang napuruhan no? Yung mga instances kung kay isa lang mga unexpected bala no, na kung sino pa ang nag-aubra sang matarong, mabuot, amo pa na kung kaysa ang ginakuha sang mga Ginoo sang timprano pa. Matuod gid man na ako. Masamang damo, ang masamang damo ay matagal mamatay. Si Police Major Eduardo Siakon, mabing naghingyo sa ang kooperasyon sa aton nga mga pumuluyo sa mga kasilingan ta, bangod sang isa ka biktima sang pagpangulutang sa barangay Kubay Haro sang nagligad pa nga adlaw. Kay kinanglan ini ma sulbar para blang mangin alagyan ini mabyan, mangin rason blang mahadlok ng iban maghimo sang krimen. Amo ina mabyan naton sinigani panawagan sa mga barangay kapitan, sa mga barangay leaders naton, unahon ninyo sa inyo sinipaglista sa mga projects ninyo. Ang pagpakayo kag pagpamakalpas ang dugang pa ng mga CCTV, kidako gid mabulig sang CCTV. Ang matrace up malaga sa mga suspek sa isa ka krimen mga byan, kun damo kamo CCTV no. So giningyo ni Police Major Eduardo Siakon, mga abin ng Hepe sang Haro Police Station, ang kooperasyon sa aton nga mga residente, labi na ang kasalingan sang biktima nga gintiro to bala patay sa Sityo Lunok, Barangay Kubay. Nagligad lang gabi mga byan, nasuno sa among opisyal, imposible nga wala sang nakakita. May araw mong kaysa nga pamangkuton mo mga tao daw nag-i-star sa barangay Ambot la. Wala ko sa may nakakita sa suspitsado nga nagsulod sa balay kagintiro ang biktima. Tungod halos dikit-dikit lamang ang mga pamalay sa lugar mga byan sang insidente. Base sa pila kaulihi nga sitwasyon o kung investigasyon sa mga kapulisan, ginsulod gid sang suspitsado ang biktima. Nga si alias John, 31 anyos ang edad, tumandok sang Talisay City, Negros Occidental, apang nakapangasawa ini mga katrupa sang taga-barangay Kubay Haro. Kubay vlog, diri lang, oh. Lapit lang di sa ato, no? Ang alagyan bala, mga binhaling ka diri sa may Tabuk Suba. Barangay Tabuk Suba, kuni may Jollibee na da, turn right ka. Ang dala na dito pagkadto sa may coastal area mo ng Barangay Kubay da. Actually, dikit-dikit lang lang pumalay da. Damo mga tiyanggi, damo mga kalanan. Kag ang mga balay, mga bian, dikit-dikit gidya. Do, halos wala na ganit galak tulog tao da, no? Daan nga hiligut-anon ang ginasunod nga motibo sang among krimen. Wala man sang na-recover nga arma sukun basiyo sang bala ang mga otoridad sa crime scene. Pero nakaangkon sang pilas sa tangkugo ang biktima nga gintunaan sang isining kamatayon. Buno eh. Amo ini mga bian ang problema ang kaysa kiti kung paryintihanay man lang ang nag-ilistar sa isa ka lugar, hindi na sila mag-sugi dayon. Pero kung may CCTV, no, dali ni ma-trace up, no? Dali ni ma-trace up. Mga barangay leaders, mga barangay kapitan, mga nagapadalagan, naghahandong magpadalagan sa barangay election sa November 2, ha? Piliin nyo ang kapitan nga may, ang kandidato sa pagkakapitan nga may masanlag na plataforma, bla. Ang number one, ang peace and order. Notice nyo, damo sa mga krimen, no? Basta nagataas, mga bian, ang inflation rate. In other words, nagahina bala ang purchasing power sa atong nga kwarta. Pigado, ah. Kapuraot. Kapigaduhon ang nagasugo sa isa katao nga maghimo sang krimen. Kung nagataas, mga bian, ang inflation rate o kung nagapuraot ang sitwasyon, nagataas man ang krimen, ang crime rate, katulad sang pagpangawat, ah. Kung kaisa nagaresulta sang homicide o kung murder. Ang iban nga kawatan ang maapiki na wala na sang choice kundi mamatay na lang sang tao. Akyat bahay. Oh. Inaya ang mga pipityugin lang na iya ang mga suspect. Pero ang mga dalagko ng mga sindikato mag-operate at ilaban-laban. Mga bangko, mga jewelry store, no? Pero kung ang mga dalagko pagid nga sindikato kag mga buaya ang mag-operate, tirahon nila ang mga flood control projects sang gobyerno. Amo na pinakadako ang sindikato. Bilyon sa pesos ginakawat na sa gobyerno mo. Kag hindi mo sila dahil madakop. Hindi mo sila dahil basta-basta madakop. Kaya ipaagi pa sa investigasyon sang Senado. Pero kung mga magagmay, mga ordinaryo nga tao na madakpan kawatan, wala na yung investigasyon sa Senado. Ah. Sa puti militar, maagom niya sprisuhan. Ha? Dumdaman niyo ito yung saktigulang, nangawat lang sang, ano, sang bunga sang paho. Priso to. Why ito ba kaagi-agi investigasyon sa Senado? Pila man lang ahin bilis ang paho to man. Pila man lang bilog to. Apat bilog paho to. Hilaw pa. Napriso ang pobre. Wa ito makaagi investigasyon sa Senate Blue Ribbon Committee. Diretso din prisuan. Pero kung mga politiko gani mga awat binilyon kapisos, ah, damo pa nga mga kuskus balungos. May mga unexplained wealth nga hindi ma-explain mga bian kung ano kagkun sa diin nagalin ang binilyon nga pesos nga deposito sa bangko, guwa sulod sa bangko. Ah, yawan ka pa imo na kapriso. Damo pa nang agyan niya nga Senate investigation. Damo pa iusik siya nga kwarta para sa gastos kuryente, gastos sa pamahaw sa mga staff sang mga senador. Amo na ang balsang iban, mangawat ka naman lang, dakuon mo na nga pagpangawat para nga may inugustos ka sa abogado mo, hindi ka rin mapriso. Oras mga katrupa sa Pilipinas, eksakto 34 minutos na nakaligad sa takna nga alas 4. Diri sa local scene sa siyudad sang Iloilo, bao permanente nga ginribok mga bian sang LTO, Land Transportation Office. Ang ginauyatan nga driver's license ni Attorney Jose Hilacio Lira sang City Legal Office. Ayos man yung LTO daw. Why man yung pili ang LTO no daw? Kung may mga reklamo, patawag nila, dayon sila sang Siukos Order, no? Maayo man ang performance ng LTO, subong. Galing yung kaysa kaya irritating lang ang puro na nakamotor pag inihita nila. Sa mga checkpoints, blamotor lang permi, no? Pero kung wala ka man lang imo ya, illegal nga ganahin mo, okay lang, kooperar ka lang sila. Mga wala pa makakuha sang plaka, nga motor, siklo, sitahon nila na, impound nila na, bisan binakal mo, wala pa plaka, karga na sila i-pick up. Kaya balo ka mo ulti, ang mga tao nga matarong, bisan pa kulang papilis ng ilan sining mga motor, hindi na yan maglabay sa inyo, ha? Hindi na yan mag-agi sa mga main road. Ang mga sindikato, gitman na yan, bisan may legal pang papilis motor nila kag malain ang ilan panimot, agi na sila sa mga ang ganin mga hilit-hilit, mga shortcut pala, no? Probalikan ito ni Mabian, ginpahag ni LTO 6th Regional Director Attorney Gaw Diyoso Hidospan II. Bao, permanent tigiling revocation. Sabi ni. Permanent revocation, mga katrupi. In other words, hindi na ni makadrive, hindi na ni makakuha. Hindi na makakuha sa lisensya kag hindi na makadrive, mga Mabian. Ang ginkuhaan o kung ang iya sining lisensya nga gin permanent revoke, no? Permanent revocation ang ginaprobahan ni LTO Assistant Secretary Marcos Lacanilao sa tung nagligad nga July 16. Matapos ang ginpasang niya nga rekomendasyon sa July 3 sang karon nga tuig. Ginpahayag ni LTO Director Hidospan Mangabian nga ginrevoke ang lisensya ni Attorney Lira bangod sa paggamit sinisang lain nga pangalan sa driver's license nga gidadala niya nga ngalan. Lain ang pangalan niya sa driver's license sang sa ngalan nga iya ginagamit gid pirmi. Nauna na nga ginsuspend ang lisensya sang abogado kag ginpasurrender sa iya. Dugang pang informasyon nga nabato naton nga ginserbihan man sang notice sang revocation si Attorney Lira sang nakaligad nga July 16. Kag sarang paman ini nga makaapilar sa LTO Central Office. Amo na sa inyo nga mga driver's license, no? Sa inyo sining nga mga papeles bala. Halungan nyo gid ang paggamit sang mga sala nga pangalan, bisan pa gani mga sala nga spelling, no? Dapat klaro gid para nga hindi ka mo makaangkon sang problema sa ulihi.
1: Exciting Pilipinas. Exciting Pilipinas.
0: Oras mga katulupa, 38 minutos na nakaligad sa takna ng alas 4 sa aga. Hindi nga ba, nga nadulong sa inyo sang Turbo Dietary Supplement for Men. Ang Turbo Dietary Supplement for Men, mga abyan, amo ini mga abyan ang makapapukaw sang nagkatulog na balang balatyago ni Junjun nga wala na siya nagatambong pa sa mga flag raising ceremony, no? Why na gid siya gana mag-attend sa pag patuman sang flag racing ceremony, Mabian? Why na gid gana na masamin na lang nga gaduko bala, no? Gaduko na lang perme kag why na gid gana? Wala na bala nag-participar sa flag racing ceremony. Kag wala niya na ginagamit ang isa niya kaobligasyon, ang isa niya kamandato bala. Ang ginatuman niya lang ang mandato subong mo ang pagpangihi. Ang isa ya ka obligasyon daw wala niya na ginatuman daw ginalipat-lipatan niya na bala. Di magka muna na gani nga senaryo, ha? Sa mga katrupa ta, ang alaga ninyo si Junjun, ipukawan niyo, ibalik bala ang kapagsik, ibalik ang mabakod nga panindugan, kag ibalik ang nagalawig nga standing ovation. Kung luyag ninyo nga magbalik ang inyo nagakayabang performance sa kama, magtubar sang Turbo Dietary Supplement for Men nga may maka kag klabuaska. Amo ining duha ka mga main ingredients sang Turbo Dietary Supplement for Men nga nagapabalik sang nagakayabang ninyo performance sa kama kag mapahalipay ang inyo partner sa kama. Kung luyag ninyo nga mangin performance inyo sa kama katulad sang daw huramentado nga kabayo, kag daw rabbit nga desperado, kag daw sadista nga pato,

Santon Plus o kung Santon Vitamin C, ang alkaline base ng vitamin C sa sining nga mga tinion, medyo nagatalite, medyo matugnaw nga panahon. Protection na nato na atong lawas batok sa mga pamalitian, ubo, sipon, kagtrangkaso. Dapat aga pa magtumar na kita sa Santon Vitamin C, ang alkaline base ng vitamin C. Mga bihan, bisan wala pa kamo makapamahaw, mahimo na kamo makatumar mga bihan sa Santon Vitamin C. Wala gini problema, wala chance nga maghapdi sulok-sulok ninyo. Hindi katulad sang kinandan, sang una, nga kung magtumari ka sa vitamin C, dapat nakatimo-timo ka sa aga para hindi magapdi sulok-sulok mo. Ang Yes to Health Incorporated, mga abyan, nag-produce ang Santon Vitamin C. Alkaline-based. Wala ka pagkakaon sa aga, okay lang. Pasiplat sa mga nagapanguna pagid nga balita, lokal, mga abyan, service vehicles ang gobyerno nga ginapahaya gingamit sa private event sang pribado nga kumpanya sa Arevalo. Iga pa check mga byan, iga pa investigar sang CTDILG. Kaya balo ka mo, ining mga government issued nga masalakyan, may ngalan ina nga for official use only. In other words, may kaangtanan sa inyong pwesto, inyong trabaho, ang sarang lamang mahimo o sarang lamang magamit ang salakyan. In other words, work-related activities sang inyo opisina, kung ano man nga departamento, ano man nga opisina, basta government, ang salakyan nga ini nga government issued. Hindi mo ni mahimo magamit panindahan, hindi mo ni magamit pang family activities. Amo inang rason gani kung nga may ngalan ni for official use only. Pero masiplata naton sa pilaka mga tinion nga ini nga mga government vehicles. Dapat tandaan ninyo, basta government vehicle, mga abyan, ang plaka pula. Usually, nag-start sa letra nga S ang iyang plaka. Alright? Pero, kaysa, may makitaan kita, Sabado kag Domingo, may nag-bordahing ang mga salakyan sa gobyerno. I-check nyo na, dapat may trip ticket ina. Because unusual, mag-loss lang abis sa mga may mga activities, gijabla. Pero kung makita nyo da, mga unusual nga mga activities sa isa ka private vehicle, i-report nyo, kuha inyo video kay para ma-checkyard ta kung may trip ticket ba. Kaya kung nalagan isang trip ticket, nakita nyo sa Badung Adlaw, Domingong Adlaw, nagabiyabiyahe, duduso ila. No? Dapat may trip ticket. Kaya kung madakpan nga ginagamit nila ang government vehicle ngayon na holiday, Sabado kung Domingo, mapaidalo mi na mabiyan sa violation sang misuse of government vehicle. Kaya ka-unfair na bla, no? May salakyan na gani sila. Para lang na sa working days from Monday to Friday, unless otherwise may mga special trip, may trip ticket ka, no? Nga kinahanglan gid ba lang gamiton either Sabado o Domingo, basta may trip ticket lang. Base iban blag nagamit nila panindahan na dala nila sa balay nila ang salakyan sa gobyerno. Gagamiton bla panindahan tapos gamiton bla sila simba. Iga patsikyar ni Iloilo City Department of the Interior and Local Government Head Oscar Lim nga binang service vehicle sa gobyerno nga ginpahaya gingamit sa private event sang isa ka pribado nga kumpanya dito sa Barangay Suok, Arevalo. Las 11 ang takna sang aga, July 18, mga abyan, 2026, adlaw ina nga Sabado. Nantawa nyo bla, July 18, Sabado. Siyempre ang netizens matingala na, oh, nga amay salakyan sang gobyerno dire kay isaman ini ka private event. And besides, mga abyan, adlaw nga Sabado. Tikaron, suno sa kay DILG head, mga abyan, sang city government of Iloilo, basi gintanyag bla ni Uswag Ilonggo party list Juang sa barangay ang salakyan. Amo na ako. Kung personal man lang verbal-verbal lang itong pagmando, hindi gapon pwede. Dugang pa ni DILG head sa City of Iloilo, mag-asabat sa ombudsman o kung sa Commission on Audit ang naggamit sang salakyan kung may paglapas ini. Apang kun mapamatud-an nga iya ini sang city government, iga-endorse ini sang city DILG kay Iloilo City Mayor Isa Trinias para sa mga tikang himuon. Muna bala kung kaysa halong gid kamo, halong. E basi sa amo-amo lang ini nga mga bagay, makakakas kamo serbisyo bala.

0: Lapat man sa mga drivers, no? Sa mga government vehicles, I don't know kung anong ilang status sini. May mga regular man sini, pero may mga contractual man, no? basta gani, wala trip ticket, ha? Basta mga overtime na, o basta Sabado kag Domingo kag holiday, nga gamito ng inyong government-issued vehicle, make sure gid nga may proper document, may trip ticket gid para hindi ka mo mapuruhan. Kaya kung kisa, ang mapuruhan mo sini ang mga ordinaryo nga empleyado eh. Labanan, drivers. No? Pwede ka mo magkapamalibad ang mga drivers ha, kung wala lang sa mga trip ticket. Ina, kung gamiton lang ka mo, holiday, Sabado kag Domingo, dapat pangitaan ninyo sang trip ticket para hindi ka mo magsablay. 46 minutos na mga katrupa ang nakaligat sa tak ng alas 4 sa aga. Ang ninyo bayan nga nadulong sa inyo sang Premium D3. Ang Premium D3, your premium food supplement batok sa mga viruses ka bakterya. Nagapamatay sa mga bakterya kag viruses nga nagakantos lawas ta. Ang Premium D3 mga bayan, may virgin coconut oil, may malunggay oil extract kag may vitamin D3 with 200 IU. Naputo sa mahumok ka kapsula. Ang vitamin D3, amo ining vitamina nga makuha naton direkta nagikan sa silak sang adlaw. Amo ini ang vitamin D3 mga bayan nagapugong, nagapadugay sang skin aging, nagapadugay sang pagkulorinot sang panita. Ugalion ang pagtumar sang Premium D3. Available sa mga butika malapit sa inyo nga lugar katulad sang Mercury Drug Store, Rose Pharmacy, TGP, South Star Drug Store, All Green Pharmacy kag Generica. Dugang ang mga balita lokal kag nasyonal mga abyan ang aton ipabati sa inyo sa XFM Radio Patrol Iloilo sa palatuntunan.
1: Exciting Pilipinas.
0: Sa aton nga pagpanumbalik, pagkaligad lamang sa mga importante nga mga pahanumdum.
2: XFM.
3: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
4: Gusto mo bang palakasin ang resistensya mo? Subukan ang Premium D3 Softgel. Ang Vitamin D3 o Cholecalciferol ay tumutulong sa pag-activate ng immune cells. Ang VCO ay may lauric acid na nagiging monolaurin, kilala sa antiviral at antibacterial properties. Ang Moringa seed ay may oleic acid at antioxidants na sumusuporta sa immunity. Isang softgel, triple protection para sa inyong kalusugan. Premium D3 Softgel.
5: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santone Gold Herbal Tea.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
8: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag Santone Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisigla ang pakiramdam. Santone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magkaan. Santone Plus Herbal Oil.
9: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santone Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
10: Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
11: Sister Pain.
12: Ako ka Lisa. And I'm proud Sister Pain user. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid ka tama na dula ang sakit ng gimbatya mo.
13: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
14: Symptoms persist. Sa mga butika.
2: college na ko!
6: XFM!
11: Katropa mo!
2: Exciting!
13: Mga katropa, exciting!

0: Yan!
1: Exciting Pilipinas!
2: Ang oras sa Pilipinas, mga katrupa, 51 minutos na ang nakaligad sa takna ng alas 4 sa aga sa palatuntunan Exciting Pilipinas dali sa XFM. Ang Radyo Patrol Iloilo, 100.7 MHz sa mga lilisuan sang inyo nga mga radyo. Mga balita, exciting nga mga balita, exciting nga informasyon, exciting nga mga istorya, mabatian mga biyandri sa XFM, Radyo Patrol Iloilo sa palatuntunan Exciting Pilipinas. Sa national scene, sa mga nagapangunang nga balita nasyonal subong, balantayan mga katrupa ang isa ka senaryo. Utod kontra sa utod. Abel versus Cain mga byan. Sa palabuton, ang pag-aawayan kung sino nakat... kung sino nakakamal sang binilyon kapesos nga kickback sa mga flood control projects. Cayetano versus Cayetano. Sa masunod mga byan nga mga investigasyon sang Senate Blue Ribbon Committee. Alan Peter Cayetano versus Lino Cayetano. Kung kamo ang pamangkuton, sino ang inyong iboto? Sadiin kamo kay Alan Peter Cayetano kung kay Lino Cayetano. Nga, amo ning senaryo nga matabo mga abyan, oh. Oh, oh. Kay balmo si Senator Alan Peter Cayetano sa pagkahibalo ko. Amo ning senador sumugda mo damo sa kontra? Oh, kontraya si Senador Ping Lacson, kontraya si Irwin Tulfo, kontraya si NBI Director Matibag. Sino pagit kontraya? Nay kontraya si Tito Soto. Oh, damo ni sa kontra. Oh, kay balo ka mo sa palabuton. Mag-aatubangay ang duha ka mga Cayetano. Si Senator Alan Peter Cayetano kag si PTB General Manager Lino Cayetano sa Senado sa Blue Ribbon Committee, no? Ginatudlo ni Lino Cayetano manghud ni Alan Peter Cayetano si Lino ini nakagiman ni Mayor sa Tagig. Manghud ini si Lino Cayetano eh. Kay hindi nakagwanta si Lino Cayetano nga hindi ipagbuyagyag ang mga flood control projects ng mga ghosts sa Tagig. Ti ang congressman kag senador si Alan Peter Cayetano magulang niya. Niya tuldo, hindi nagid ko kagwantaw. Matistigo ko ya batok sa imo ah. Ambal ni Lino Cayetano. Oo. Si former Tagig Mayor Lino Cayetano, manghod mga byan ni Senador Alan Peter Cayetano, hindi na makaagwanta sa ginaaligar ng mga ghost projects sa Tagig. Voluntaryo magahatag sang iya na ibaluan angot sa ginaaligar ng mga ghost flood control projects sa syudad sang Tagig. Kung ipatawag ini siya mga byan sa Senate Blue Ribbon Committee, ti subong kay naibaloan na ni Senator Alan Peter Cayetano kag ni Senadora Pia Cayetano nagalain ang buot nila. Okay, ti partner ya si Alan kag si Pia mo. Sila ya ang mga nakasenador. Ti galain buot nila sa kay Lino Cayetano. Kay ma-witness si Lino Cayetano mo, batok si ila o kun especially sa kay Alan Peter Cayetano gid. Niya tol, da sobra na imo tol. Niya, damo-damo kay involvement sa mga ghost flood control projects. Tapos sagi mo patira si PBBM. Gakuntra ka pa sa administrasyon. Abe, kamo be, binag-binaga nyo be, utod kontra utod. Oh, oh. Tigahibalo ka mo si Senador Alan Peter Cayetano subong nang daw ginatutdan buli niya. No? Ano pa masako ang vlog niya? Kay ipatawag pag niya sa CNBI sa investigasyon nga nangin na committee chairman sa vla sang Southeast Asian Game Organizing Committee nga may dako man nga papel sa pagpatindog sa mga sports facilities kag sports complex sa Pilipinas ang tion sa tung 2019 nga pag-host naton sang Southeast Asian Games. May mga nakita nyo to nangin public tong mga iniduro nga gatupad-tupad lang wala divider bla. In other words, nagpakita sang pagka substandard sang pila ka mga sports facilities kag hindi maayo nga preparasyon na sang Pilipinas at the time 2019 to nag-host kita sang Southeast Asian Games. Dako man to na kickbox ang iban to. Okay, iban wala man to bidding nga ginpatigayon ang pagpatindog sa mga sports facilities. Si Alan Peter Gaetano ang committee chairman sa organizing committee. Ti ipatawag na sa investigasyon subong ano pa medyo ga dabutang sa subong sa hot seat. No, going back sa Cayetano versus Cayetano sa palabuton nga mga inadlaw. Kay man mga abyan, suno sa informasyon nga nabato naton, ang ining gina question nga mga project nga iban sini wala ma-implement, iban mga substandard na tabo ini halin sa tung 2022 tub 2025 nga gin-report mga abyan nagalakip o kung naga-involve sang 6 billion pesos nga public funds. Ti ining si Mayor Lino Cayetano may sampat gid ini nga hibalo as far as the flood control projects is concerned sa siyudad sang Taguig. Kaya nakaagi gani siya mayor. Kag siyempre utod niya si Alan Peter Cayetano. Somehow, mahibaloan niya man ang pila ka mga hidden transactions. Bala? No? Now, ining si Alan kay Peter Cayetano, si Senador, kag ining si Anay Mayor Lino Cayetano sang Taguig, nga karon mga abyan, General Manager na sang PTV Malacanang, ginalauman nga ipatawag sang Senate Plurimon Committee hearing nga natala na ini mga abyan pagkatapos sang State of the Nation address guro ni Pangulong Bongbong Marcos. Sa nung State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos man? Sa July 20, ikatatlo, no? Ay, hindi ah. Sa July 27, ang State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos, ikakatapusan blanga Lunes ni mo. Sa bulan sang Hulyo, no? Hindi ako magsala. Now, sadya ini mga byan kay Cayetano versus Cayetano na ni, no? Si Senador Alan Peter Cayetano mga byan, ti makapila niya man kabisa sila niya, why takot involvement dyan sa mga flood control project nga ghost na sa Taguig. Wala gid siya kunosang may naibaloan nga may mga ghost project sa iya sila niya distrito. Siyempre, alang-alang kay mo mag-ako da yun, no? Hambal niya, kung ipatawag niyo ko sa investigasyon, ipatawag man ang iban ng mga senador kag mayor nga may mga ghost project man sa mga kaiping ng mga barangay o kay kaiping ng mga syudad, dayo niya ni pangdalahig. Pero mga abya, ano muna yung dapat natin nga bantayan eh. Kaya man, kanya-kanya ning pabakod-bakod ni Bilinsya mo, hindi talang ini mapaagi sa pag-deny. Hapos lang niya mag-deny, no? Do general denial, blah. Ah, why, kuya, labot. Politically motivated na ina. Amuna, masaming rason nila. Hapos lang niya mag-deny, pero kung ang nagareklamo, nag-aaligar, kung bastante man lang sa ebidensya, amo na gani sa aton subong kay may in the advent of modern communications technology. Kita nga mga pumuli mismo mangin mabinantayo na kita, no? Basta may mga project gani da sa inyo lugar, ongoing project, pwede kamo da makapanilag eh, no? Panilagi nyo base sa mga karsada nyo bla. Base wala bala kabilyada ang karsada, no? Pwede gid kamo makapanilag, pwede nyo gid mapicturan, pwede nyo gid mabidyuhan kay ti kwarta na sang pumuloyo eh, no? Para bla nga bisan paano mahagan-hagan may katahap man bla ang iba naton nga mga public officials sa pagpangawat, no? May mga diferensya sa barangay nyo, may mga ongoing projects tapos daw makabatyag kamo sang hindi kinandan bla nga ang kabilyada daw imbes nga daw mala kumalago ang ginabutang kabilyada daw kamalingking na lang bla, no? Substandard, no? Oras mga abyan, 5 o'clock in the morning. Eksakto alas 5 na saga sa palatuntunan Exciting Pilipinas. Bugtaw-bugtaw kag magbango na. May trabaho subong mga abyan, may klaseng mga kabataan. Preparar na kita. Tigan-an aton sang panahon mga abyan. Hatag kita reserve time sa aton nga pagpanglakaton sa mga dalanon kay naga lala ang trafiko during peak season, peak hours, no? Tigan-an ta ang traffic situation sang aton nga oras. In other words, hatag kita allowance, no? Kay along the way mga byan maka-delay sa inyong pagpanglakaton kag sa inyo sining pagpadulong sa opisina ang traffic congestion sa siyudad sang Iloilo. So tagaan nyo na extra time, no? Ang Anay Mayor Bing Tupa sang Baru Takbiho kag-anay Vice Mayor Toto Dulutan sang Dumangas Iloilo mga byan ang ginappoint ni Governor Arthur Toto Defensor ng mga executive assistants. Abi mo mga mag-executive assistant ka mo ning pinakanami nga trabaho. Hindi mo may baluan ko na nung mandatos mo sinibla. Alo-alalay ka lang sa mayor, alo-alalay ka lang sa governor. Ang iba niya ti tampad, may ara gid man sila ginatuman nga mandatos. Pero ang iba niya, do political accommodation naman lang ni. No? Abi, check tang report ni Katurbang Feby Borges Morales. Borges, sa report, please come in.
0: Former Mayor Nielbing Tupas III. Sang barota ka biho kag former Vice Mayor Ayan Totoay Durutan sa Dumangas, ginapuent nga Executive Assistant sa Kapitola, ginapuent ni Governor Arturo Defensor Jr. nga Executive Assistant kanday former Dumangas Vice Mayor Ayan Durutan kag barota ka biho former Mayor Niel Tupas III. Ginpayag ni former Vice Mayor Ayan Durutan gintagaan siya sang assignment sang gobernador sa pagbulig sa ginapatuman nga mga programa kag proyekto sang Iloilo Provincial Government sa 4th District sang Iloilo muman si former Mayor Niel Tupas III kag sa 5th Distrito naman ang iyang assignment. Ginpresentar ni Governor Arturo Defensor Jr. sa flag ceremony sang Hulyo 20 kanday Tupas kag Durutan. Hindi man bago para kay Beng Tupas kag Totoay Durutan ang trabaho bangod antes ang eleksyon nagpungko man sila nga Executive Assistant sa Kapitolyo. Ang ini nga balita nga dulong sa inyo sang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Visionex Plus Premium D3, kag Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Radio Patrol Iloilo, ako si Katupang Phoebe Borges Tibor Morales, XFM News.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
2: Nagdala sa aton oras mga katropa, 3 minutes after 5 o'clock sa palatuntunan sa ating Pilipinas. Ari, oh, mayong nga balita niya. No? Bugal naton nga mga Ilonggo mga katrupa, pamati kamo. Bugal gid naton ini nga mga Ilonggo. Isa ka Ilonggo na mga katrupa, mga byan ang bag-o nga hepe sang Armed Forces of the Philippines so kun ginatawag nga AFP Chief.
1: Exciting Staff. Pilipinas. Exciting Pilipinas.
2: Ilonggo ha. Giningadla ni Pangulong Bongbong Marcos mga byan si Lieutenant General Antonio Navarrete bilang bag-o nga pinuno sang AFP, Armed Forces of the Philippines Chief mga byan, kasunod sang retirement na ni General Romeo Browner Jr. Ilonggo gini, puro-puro gini Ilonggo. Ang Armed Forces Chief mga byan, si Navarrete nga ginatawag nga tuto sang mga malapit sa iya. Ang graduado mga katrupa sang Philippine Military Academy o kun PMA apang antes ini natapos niya ang iya sining high school education kay balo kamo kun sa diin sa West Visayas State University. Although nga ginbunlag siya dito sa Manila sa tung Pebrero 22, 1969 sa iya amay nga abogado gikan sa Pangasinan kag ang Iloy nga maestra nagikan sa Kalinog Iloilo, kita mo pure pure gid ning Ilonggo. Sa isa mga byan ka hinun-anon ginpayag ni Navarrete nga wala niya ginahandom nga mangin soldado bangod ang matuod niya sini nga balatyagon na angot gid sa pagpanguma. Farming ang una niya kuntani nga choice nga profesyon. Ginsaysay pa niya mga katropa nga nag-ugat ang amo nga hay nga huyog sa mga panahon sa tung bata pa siya nga yara sila sa ilang kaumahan kag mga katubuhan bla sa Banuas ang Kalinog at that time daw hindi pa man gi-develop ang Banuas ang Kalinog damo pa mga kasada mga barangay rules way pa ma-develop kalabanan nga tanom sini mabyan mga tubo mga kararuto ni sang ginsugura na tubla patindog ang Kalinog Lambunaw Sugar Mill amo ining nagsindi mabyan sang pagpananom sang mga katawhan dito sang tubo ngin sugar cane na plantation man ni Banuas ang Kalinog kay lapit sa ila to ang Kalinog Lambunaw Sugar Mill ang nagaproduce mabyan sang kalamay nga pula pero sang ulihin nagaproduce naman sang kalamay nga puti no di during that time mabyan kun nagapananom ka tubo kung nag-engage ka sa sugarcane farming o plantation, medyo palupaldo ka man, no? Kay mahal pa at the time pang bakal sang tubo, eh, no? Kag nag-export pa ang Pilipinas ang kalamay padulong sa Amerika, no? Dako nga kuta sang kalamay ang ginabakal sang Amerika during the time diri sa Pilipinas, mga 1960s, 70s, hasta pagani mga mid-1980s, no? Pero subong medyo nagapiyagit na ang mga sugarcane plantation o planters. Kay mataas ang bilis ng abono, tapos barato bla ang pagbakal sang kalamay, bakal sang tubo. Mahal ang pag-maintain sang mga karsada sa umang. Kay wala abi ma-maintain maayo mo during 1970s kung gin-maintain ng inimaayo ang mga barangay roads ngayon, farm to market roads, dapat kumpleto na eh. Ginsuguran inimaabi ng pagpobra sa mga barangay-barangay roads ngayon eh, during the times ang Presidente Ferdinand Marcos Sr. sang nagbumpang sugar clay cane plantation, no? Nagbumpa bla ang kalamay, ang pagpananom sang tubo. Dito mga abiyan nagtuga sang lapta o kun lapnagon nga pagpahimo sa mga karsada. Kay iti at the time kun may umaka o kun may tanom kang tubo, mga isa tubtub 5 ka hektarya, tamnan mo sang tubo ang imong plantasyon, himuan sang gobyerno sang karsada, mga feeder road sang una bla, no? Ginaubrahan sang gobyerno sang karsada, mangin access ina nga karsada halin sa banwa pakadto sa imo sini nga sugarcane plantation. Ugaling sang nagsarurot na ang kalamay industry, wala na ma, no, wala na ma-maintain sang pagbulos ni Cory Aquino nga presidente ining mga barangay roads naton mga abyan, wala ma-maintain, no? Kaya kung gin-maintain lang to, gin-develop lang to, tanan-tanan nga barangay sa kaumhan may karsada pagkadtos banwa. Amo tong pinaka bottom line, amo tong pinakamanami nga paminsaron sang senior nga Ferdinand Marcos, amo tong nami gid giningan yung tao nga magtanom tubo. Kay kun may tanom ka nga tubo sa imo uma, paubrahan ka kasada agudto mangin access ina sa imo uma, kundi madali lang ang pagtransport sang imo produkto, either kalamay man, humay o kun mga ulutanon, from the farm gate pakadto sa supermarket, no? Ugaling pagbulos ni Cory Aquino, bangod mga biyang ngambot kung ano man sumulod sa ulo niya, daw hindi man sa luyag magbilin sang ligasiya si Ferdinand Marcos Sr. Pinabayaan ni Cory Aquino itong mga karsada nga ito. Pinabayaan niya, why na masuportahan ang sugar industry? Bala mo, mga politiko, isa, hindi man malikawan pag kaysa isa, bla, kung mayong performance ang ginsundan mo, halimbawa, mayor, mayo ang performance ang nagtapos ng term mga mayor. Kag may ginabalabat dyan kapag nga may mga bata pa. Ang mga project itong mayo, ito panason mo na para nga hindi madumduman sang tao. Basta ang mga nagtakop ng term nila nga maayong mga proyekto. Sama-sami, wala nila ginapadayo na. Kaya ang masunod nga presidente o mayor o nanuman nga posisyon, hindi nila luyag. Madumduman ang kayuhan sang mga natapos ng term bala. Amo na dis Pilipinas. Pero baliktad rin mga abyan sa kay bago nga AFP chief mga abyan. Armed Forces of the Philippines chief nga tumandok gid sang Iloilo. Ang iya Iloy isa ka manunudlo nagikan sa banwa sang Kalinog. Nagtapos sa Isining High School mga abyan sa West Visayas State University. Antes ini ginapoint bilang hepe sang Armed Forces of the Philippines. Gininstall pa sang presidente si General Navarrete bilang commanding general sang Philippine Army. Una na siya nga nagserbi bilang commander sang Western Mindanao Command sang Armed Forces of the Philippines. Nga responsable mga katrupa, mga kaabyanan sa pagdepensa batok sa mga communist insurgents kag ang mga Islamic militants nga grupo sa Zamboanga Peninsula, Central Mindanao, Basilan, Sulu, Tawi-Tawi, Lanao del Sur, kagiban pa nga bahin sang Lanao del Norte. Basta gani army ka o pulis ka nga ma-assign ka sa Mindanao, kagbuhi ka pa matapos ang imo sini nga tour of duty, meaning manami ang performance mo sini, ha? Basta ma-assign ka mga katrupa sa mga critical bala, no? Nga mga destinasyon kag maka-survive ka, meaning maayo ang imo nga performance, no? Na-neutralize mo bala ang mga komunista, na-neutralize mo bala ang mga Muslim militants kagiban pa nga ginakabig nga mga terorista sa imo area of jurisdiction o kung areas of jurisdiction, no? Tiining nga mga lugar, mga binindin ni basta-basta, ha? Ang ginhalinan ni Lieutenant General Antonio Navarrete dito sa Mindanao. Isipan nyo bala, oh? Western Mindanao, no? Dira mga katropa ang Zamboanga Peninsula. Siyempre, dira mga binmayara pamanda ng mga ano eh, ng mga illegalista bla, mga pirata. No, ining mga gapalusot sa mga goods bla halin sa Indonesia, halin sa Malaysia, no? Alam to bla ang tawi-tawi, sus. Dito na sa pulupunta gawas ang Mindanao. Magsinggit ka alin ba sa Sulo mula pare hanggang Sulo sa Sulo sa Tawi-Tawi magsinggit ka katropang dyan ray batiun sang mga taga Indonesia o kung mga taga Malaysia taga Borneo magsinggit ka mapatukar ka to sa system nga may trumpa batiun to sa piyak nasyon may magpatukar ka bla sa system kapin pa may pista nga may ginatawag bla nga spectrum. Patukar ka to sa sound system mo sa Solo, kag tawi-tawi. Mabatian sa mga taga Malaysia, ha? Ang imong sound system. Kapin pa ko ng hangin pagkadto dito ang direksyon. Isipan nyo sa mga lugar. Basilan, do ano kagabong lugar ni. Ang Lanao del Sur. Kag iban pa nga bayan sa Lanao del Norte. Amoy ni. So congratulations, panginbulahan naton. Bugal nato nini nga mga Ilonggo ang bagong Armed Forces of the Philippines Chief nga si Lieutenant General Antonio Navarrete. Puro-puro gid ini nga Ilonggo mga katrupa kay diri sa nag high school sa West Visayas State University kag ang iya gid Iloy eh no nga taga Kalinog Iloilo. Our congratulations sir. Palakpakan. Oras mga piyansaton nga pagpangalagad sa palatuntunan sa ating Pilipinas sa 13 minutos na ang nakaligad sa takna nga alas 5 sa aga. May commercial pa tagamay no? Dagdag pa tayo ng commercial katropang yan Ray. Dali lang mga 2 o 3 lang. Balik naman dahil base kay nga agaman si katropang Rebel Paklibar sa pagdating sa situation report. Mga piyan magapanumbalik ako dali ilanggid pagkaligad sa mga importante nga mga pahibalo.
3: Santon Gold Live Testimony.
4: Juanita Badaho, sarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Narin yung pamamaga ng binti.
5: Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Ronald sa Barangay Granada, isa ka sport enthusiast. May bago kong discovery nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis. Sakto gid ang isog. Kaghimo sa gintingog na prutas. Kagtanom nga mata sa antioxidant plus. May collagen, nag-glutathione pa. Santon Gold Coffee Mix ang super nga kape.
3: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Alam mo yung energy na biglang taas, tapos biglang bagsak. Ayoko ng ganun. Sa Santon Coffee Mix, iba yung pakiramdam. May caffeine, oo, pero may moringa na may natural nutrients at soya na may protein. Kaya mas steady yung energy. Hindi ka lang gising, functional ka talaga buong araw. Santon Coffee Mix.
7: Pangangati, panalakit ng mata at panglalabo ng paningin.
3: Magvision X Plus Softgel Capsule. Magvision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
8: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
9: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting gembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
10: Selsun Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selsun Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Selsun Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
11: Kung mamati ka sa XFM.
12: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
11: Kung mamati ka sa XFM.
12: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
13: XFM.
14: Katropa mo!
15: Exciting!
16: Mga katropa, exciting!

0: Ang oras sa Pilipinas, mga katropa, 17 minutos na ang nakaligat. Sa tak na ang alas 5 sa aga, sa atong pagpangalagat sa palatuntunan sa ating Pilipinas. Nabatean ninyo ang pila ka mga nagapanguna ng mga balita lokal kag nasyonal mabendiri sa atong pagpangalagad sa exciting Pilipinas. May pila pa kita ang nugatag. Ambot makahingagaw ni sa katropang Romel Mabendalin sa northern part sa probinsya sa Iloilo. Kaya medyo nagtupa ang manipis ng ulan eh. Nagresulta sa pagkadanlog sa karsada bala. So medyo halong-halongit kita sa mga dalanon sumong ha. Diri sa syudad sa Iloilo, manipis na pagtupa sa ulan ha. Na-experience yan ta diri. Kag nagresulta sang pagkadanlog sang karsada. Mas manami pa nagani mag-ulan sang tudo para ma-wash out bala. Tubig ulan. Sang sa tulo taliti lang basa-basa lang madanlog, no? Kay balo kamo diri mabiyan sa aton nga rayon may pila pa ka mga pagtayog ang aton na batyaga, no? Sining ulihing nga mainadlaw. May ara nga magnitude 4.8 nga linog na batyagan sa Balut Island sa Davao Occidental. Kaga sa pilaman kabahin sang Visayas region, mabatyagan gyapon nato no, mga aftershock pa sang linog. Amo ina gyapon ang aton sining pagpanawagan, reminder mga byan sa aton sining mga school principal, school administrator nga indigid pag-ibaliwalaon ang mga ginatawag lang pagpanghanda sa kunana naman nga kalamidad. Importante ang earthquake drill, no? Dito nagligad nang to gabi magnitude 4.8 mga byan sa Balut Island Davao Occidental, no? Wala pa man sing matagpang detalye sa sining magnitude 4.8 na pagtayog. Amo ini ang gina-remind naton sa mga bulutuan, sa mga school administrator, mga school principal nga i-remind gid ang mga kabataan, no? Ang mga manunodlo kung ipaano ipatuman ang earthquake drill. Kay nobody can tell. Wala ginmabiyan sang makapakot abi mo sang ginatawag naton nga linog bala. Kag ining ginahambal sa iban nga scientist mga biyan, kag mga eksperto ining the big one bala, no? Kaladlukan eh. Kay wala sang makadetermine sang pirsa sini kag ang eksakto ba lang ang fitsa kag oras wala gid mabiyan sang makapakot sini. So that is why dapat laging handa ang prinsipyo mabiyan sang Boy Scout kag Girl Scout aton ipatuman para nga bisan paano hindi gid kita bala matam-an kay kun kaysa ang pagpanik mabiyan amo ang nagpalala sang sitwasyon bala. Subong adlaw ipatuman man ang wala pa nilagi nyo ang presyosang petroleum products. Kay subong nga simana mga byan ipatuman sa hugnat-hugnat lang ang pamaagi bla. Ang average nga 10 pesos nga price increase sa diesel, no? Ang sa gasolina abi 3 pesos man lang ang increase sa subong nga simana. Ang kerosene daw 9 pesos, no? Ang may mataas nga adjustment, price adjustment nga pagsaka mga byan amo ang diesel. Subungin na nga semana no. May iban nga mga oil companies, mga oil dealers o kung gasoline dealers nga gina-advisean sang Department of Energy nga ipatuman sa amat-amat lang bala. But an average of 10 pesos. Subong nga semana na ha. Average of 10 pesos sa diesel fuel ang gin-increase sa kada litro. Sa gasolina 3 pesos, sa kerosene 9 pesos, no? Basi makibot ka mo may adjustment. Subong ilang na semana. Bangod mga byan sa padayon-dayon gihapon nga konflikto sa Middle East. Ti subong naman no, ang mga Houthis so nagpaandam sa shipping companies nga likawan ang Saudi ports ang mga pier sa Saudi base sa nagalapta nga mga email. Nagpaandam ang Houthis mga byan isa man ini ka terrorist group sa mga shipping companies nga hindi magkarga o kun magdiskarga sang mga oil kag iban pa nga petroleum products sa Saudi Arabian ports. Mga pier sa Saudi Arabia mangod magaresulta ini sang pagpangatake sang Iran aligned o kun ining suportado sang Iran nga terrorist group nga Houthi militia bala sang Yemen. Ang mga Houthi nga initi dira na sila nakabase sa Yemen pero suportado ini sang Iran mga katrupa. Base sa mga nagalaptang informasyon sa mga email nga ginpadala sa mga kumpanya, gindeklara sang Houthi group nga ini. Houthi, no? Houthis, Houthis terrorist group ah. Gindeklara sang Houthi terrorist group mga byan ang naval blockade batok sa Saudi Arabia nga nagbukas sang posible bag-o nga front batok sa Estados Unidos sa gira sa Iran. Di magamon na ni gani, magninit na ni gani ang mga nagabiyahe nga barko nga may mga kargang mga petroleum products. Ang demand mga byan amo gihapon eh. Di kung nagahina ang supply, ang tendency nagataas ang presyo sini. Balantaya naman eh. Ginabalita tani sa inyo para bala sa palabuton nga mga nadlaw siniman ha. Hindi na kamubla makibot. Di nabatian na ninyo diri sa XFM oh, di ba? Bangod sini mga byan ginakabalakan nga magasaka ang pamahog sa global energy situation. Global energy supplies and trade mga byan. Kung masiraduhan, ah, kaya balo ka mo, kung masiraduhan ang southern gateway sang Red Sea, ah, resulta madula ang importante nga alternatibo nga ruta para sa Saudi Arabia sa Strait of Hormuz kag magapabaskog sa ginakabalakan nga oil shortages.
1: Exciting Pilipinas!
0: Wai kita kay balo sini iban nga mga eksperto bala nagapanilag ninya basi drama kag ginasabotahe lang bala kita sang Amerika kag sa iban nga mga Muslim countries bla. Parang kun may linok pa na ito, may nagalupad nga drone missile o guided missile. Basta may maglupok lang ah. Ti gamuda yon ina, naganinit na ng supply sang gasolina kag krudo, nagataas ang presyo, no? Kaya sila lang ang biya may control eh. Military liti, Western countries ang may control. Sa oil ti, Middle East countries ti, kung magsabotahe ning duha. Tapos gid ang ibang nga nasyon sa kalibutan. That is why, amat-amat na kamuda pangita sa alternatibo ninyo ah. Ha? Magluwas sa krudo ka gasolina, dapat produce kita kung paano kita makapadalagan sa industriya ta nga gamit ang atong resources diri. Sa Pilipinas, diri pagmahal na gid ang gasolina kag krudo, balik gid taguro anay kini sa ano? Sa bisikleta kag tricycle. Di gani kalisa, no? tartanilya. Diri la sa lilo, why be nami niya gani ibalik mo ang kabayo nga gaguyod sang kalisa bla. Dito sa Manhattan sa New York sa Central Park, amo ning attraction nila eh. Galibot mga byan around Central Park ang mga kalesa nga ini ginaguyod sa mga Amerikano nga kabayo. Abi ko huramintado ang kabayo. Diri tani sa Iloilo no para bala mag mabuin-buinan man ang pagutok sang salakyan. Halin sa Snart sa may provincial capital pagkatuto sa may Fort San Pedro area gamitan bala sang kalesa. Sa Bigan to may kalesa pa to sila ya. Para balang attraction man kag hindi na mag magitom ang kalyeta bangod sang iban mga binga salakyan tuman kay itom ang ginabugang aso, no? Balik kita sini sa karusa sa kalisa tricycle kun may nugbakal kasikad eh, no? Pero subong ang alternatibo sing iban para makakini mga byan sa pagkonsumo sang krudo o gasolina. Naga-e-bike naman lang ah. I-try ka, no? Uso bla subong four-wheel man siya pero gamay bla. At least makasave sila. Kung sa opisina mo man lang gamiton, balay to office man lang, pulo panindahan. So, kapraktikal naman lang tuod subong sang i-trike, e-bike. Kagining i-car bla nga gamay bla, no? Ang gagmay ruidaya katulog pang genre pro apat bla ruidaya. Daw okay man ah. Tigaling kay ti may dating mo. May arrival kon four-wheel vehicle ang ginagamit mo. SUV, auto, pick-up, mga daw lain ba lang dating niya? Uy, nakuha pa na on. Kasi niya sa... 26 minutes after 5 o'clock, ang aton nga oras, mga bingo na kolabos kita sa panahon sa aton nga pagpangalaga na. Sa aton sila nga pala tuntunan, Exciting Pilipinas. Balik ako, mga biyandugay-dugay, why ko di screen eh. Karoon talang tamiyawan ng mga sumulunod na. Upod sa kay katrupang John Ray Bertis, salamat kay katrupang Faye Bibers Morales sa imo contribution. Mga panumbalik ako mabiyan sa Express Balita Saga. Upod ko si Katrupang Ira Espinosa. Para sa XFM, ang Radio Patrol Iloilo. Ini si Katrupang Alvin Dennis Sarama. XFM News.
2: XFM. Mga katropa, exciting

0: FM.
1: Yes, to help.
2: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide. Tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Inc. Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
3: Magandang araw sa ating lahat mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ito po muli ang inyong lingkod, Sir Michelle Hilas. Mga kasama po ng live dito sa ating pong programa. At syempre, ang programa po ito ay ihatid sa atin ng Yes to Health Incorporated at ng mga dekalidad, mga nutraceutical grade and FDA approved na mga produkto po nito. Sa mga kababayan po natin na gusto maka-avail ng atin pong mga produkto, puntahan ang pinakamalapit na mga butika, parmasya dyan sa inyo pong lugar para makasubo kayo ng atin pong mga products. At kayo na rin ang susunod ano, na mapasaya at matulungan ng mga produkto po natin. Siyempre sa ating pong programa, makakasama rin natin ang isa sa ating pong certified naturopathic practitioner, isa pong Doctor of Ministry in Alternative Medicine. Siyempre ang ating pong celebrity doctor, Doc Algie Bakla. Doc, magandang araw po.
4: Magandang araw partner at magandang araw sa ating mga katropa. Asan man po tayo naroroon, ano? Sana healthy and happy ang inyong umaga habang pag-uusapan na naman po natin ang makabuluhang mga topic with regards sa holistic healing and preventive healthcare gamit ang naturopathy. Siyempre katuwag natin ang mga produkto ng Yes to Health.
3: Sa mga kababayan po natin na gusto maka-hello-bilo dito sa ating pong programa, kayo po yung malayang magtanong, mag-text, mag-send niyo po mga inquiry sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kung meron din po kayong inquiries about our products, pwede rin pong i-text dyan mga kaibigan no, sa ating pong numero. At iniimbitahan po namin kayo na i-bisitahan ano, yan, ng ating pong mga Yes to Health Clinic. Ang mahalaga na nakakapunta sa ating pong mga Yes to Health Clinic para po makita at masubaybayan po ninyo kung ano na yung present condition ng inyong pong kalusugan. Dahil na po sa panahon natin ngayon, Doc, ano? Napakaraming mga sakit na kung hindi ka magpapasuri, hindi ka magpapatingin, hindi mo malalaman na ikaw ay merong ganun na palang karamdaman.
4: Kasi minsan, depende yan sa katawan eh. Pag may mga tao, alam mo, lalo na yung mga active na tao. Mm-hmm. Pag merong humihina sa organ ng katawan, hindi agad nararamdaman. Mm-hmm. Kasi busy. Maraming mga trabaho. Saka yung pananakit ng katawan, halos parang normal na sa kanila mm-hmm. yun. O, diba? Kaya dapat be alert sa lahat ng kasi ang katawan natin nagpapadala ng signal eh, ng warning ano. At yun ang pinakang dapat na bantayan kasi sabi ko nga namin lagi, pag lumala ang sakit, mas mahirap pong i-handle at mas nakamamatay kapag napapabayaan.
3: Yan.
4: Magastos pa.
3: Mm-hmm. Talaga naman ano. Sa mga kababayan po natin na mahilig magtiis ng mga sakit nako. Eh baguhin natin yung atin pong mindset sabi pa ano. Atin pong bigyan ng pansin. Atin pong pagtuunan naman ano, na pansin ang atin pong kalusugan mga kaibigan. Lalo na kung yan po ay yung tangi po nating puhunan sa buhay. Mm-hmm. Lalo na yung iba na yan talaga yung ano nila Doc. Yan, dyan lang umaasa ano, sa lakas ng pangangatawan.
4: Lalo yung mga no work no pay.
3: Mm-hmm.
4: So ibig sabihin daily yung rate mo sa trabaho. Pag di ka nagtrabaho wala kang sahod. Diba? Walang mga siklib-siklib na pagayon ng normal na regular employee. Ang kayamanan talaga ng ganyang klase ng kumbaga ng mga tao ay kalusugan. Dapat lagi kayong kondisyon. O kaya dapat bigyan nyo rin. Ang problema sa mga Pilipino partner ganito eh, may budget sila sa load, may budget sila sa pasyal, pero wala kang bira. Bira yung makakita ka nag-aalkan siya na sinasa, pag nagkasakit, may ito'y para sa pambili ng gamot. Walang ganun eh.
3: Walang ipon.
4: Walang ipon talaga. eh yung mga iba naman na nakakaalam, bumibili sila ng mga insurance, pero hindi lahat. Kaya talagang pag nasurpresa kayo ng sakit, naku, yun po yung kinababagsak ng kabuhayan ng isang tao.
3: Mm-hmm.
4: O, kaya dapat lagi nating, kung ikaw misi, si Mr. Mo, napapabayaan, hindi na nakakainom ng Santon Plus.
3: Mm-hmm.
4: Dahil nakakalimutan, sobrang busy, paalalahan mo. Kung gusto mo, ikaw mismo magsubo, sabay bigyan ng tubig.
3: Minsan, sa pilitan pa talagang papainumin. Pero ayun po, mga kaibigan, ay must. Ano? It is a must sa atin pong pangangatawan, mga kaisama, na dapat na bibigyan natin ng sapat na nutrisyon ang atin pong pangangatawan. Saan ba kukuha ng lakas yung mga selula ng katawan po natin? Yung mga macro and micronutrients. Yan yung kinakailangan ng bawat cells sa atin pong pangangatawan na mapanatiling functional yung mga selula ng katawan natin at bawat organs at sistema ng atin pong pangangatawan. And sad to say, hindi po natin nakukuha na ito ng sapat mula sa atin pong mga kinakain dahil sa dami po ng mga poor choices of foods ngayon na available sa kahit saan, sa market or sa, lalo na yun, napakaraming pong nagsilabasan ng mga fast foods na salat sa nutrition, mga kaibigan. Kaya nga nandito, ito yung isa sa mga sole purpose ng mga supplementation is para mabigyan ng sapat na nutrisyon yung atin pong pangangatawan. Dahil yun nga, nalaman natin na hindi na ganun kasapat yung nakukuha natin mula sa mga foods na atin pong mga nakakain. Or minsan yung iba, hindi mo lang makapag-produce ng mga juices, Doc, mga fresh juices, fruits from fruits or vegetables, eh, hindi na po natin nagagawa. Kaya nandyan yung mga suplemento po natin, yan po yung mga tumutulong para po mapanatili pa rin natin or masuplayan pa rin natin ng sapat na nutrisyon yung atin pong pangangatawan. Ha? So mga kababayan natin, na nagkakaroon ng kakulangan sa mga vitamins and minerals sa pangangatawan po ninyo, uminom araw-araw ng atin pong Ultimate Trio. Dahil ang Ultimate Trio po natin, mga kaibigan, punong-puno po yan sila sa mga nutrisyon na kinakailangan po natin. Meron po yan siya mga bioactive compounds, also mga essential fats na kinakailangan po natin para po maging maayos yung function ng bawat sistema, bawat organs atin pong pangangatawan. Sa mga gusto maka-avail po yan, puntahan ang pinakamalapit na butika dyan sa inyong lugar. Pwede rin po yan ma-avail sa atin pong mga Yes to Health Clinic at pwede rin kayong makapag-order sa atin pong official Lazada and Shopee page. Search nyo lang Yes to Health 2011 and para makasigurado po na yung inyo pong o-orderin, yung bibilihin po ninyo. Yun yung napapakinggan nyo dito sa atin pong programa, kaibigan, ha? At kung malapit kayo sa atin pong Yes Well Clinic, magsadya na lang sa atin pong mga clinics at isabay nyo na rin yung pagpapakonsulta para mabigyan kayo ng complete health assessment, mga program, especially yung detox program na napakahalaga po yan sa atin pong pangangatawan na mapanatiling malinis yung katawan po natin, pagkakalubihan na, no? Doon sa atin pong mga Yes to Health Clinic. Ha?
4: Detoxification, isa yan sa pinakapangunahing priorities.
3: Mm-hmm.
4: Ang tawag nga ng mga naturopath dyan ay Royal Road to Healing.
3: Mm-hmm.
4: Kasi it involves rejuvenation ng bawat cells natin. Kasi merong ilang major causes of disease sa katawan. Number one, yung tinatawag na nutritional deficiency.
3: Mm-hmm.
4: Pangalawa, toxicity
3: yan
4: of the system. And yung pangatlo naman is weakness due to weaknesses ng ating mga organs. Okay? Na ang pinanggagalingan din yung mga weaknesses na yan, pagkulang sa sustansya, yung paring naunang dalawa.
3: Mm-hmm.
4: Oo, so, kinakailangan, alin man dyan, kaya yung mga patient na minsan nasa clinic, ang dami nilang sakit, meron silang problema sa tiyan, laging constipated, meron silang fatty liver, tumataas pa yung kanilang cholesterol, yung BP nila tumataas, may diabetes pa.
3: Mm-hmm.
4: Ang pinakang pangunahing priority ko as a practitioner of naturopathy is to detoxify. Kasi pag nag-detox ka, na isang paraan na personalized to each individual patient, nag-iiba talaga eh. Hindi pwedeng hindi mag-i-improve yung condition kasi nadideclog yung mga clog part ng katawan, like yung hindi makadumi na maayos, naku, nakakalabas yung mga nakabara dyan sa inyong mga bituka. And also, yung mga plema na ilalabas, yung mga sa ihi, nagiging mas malakas yung paglabas ng mga dumi na naiipon sa ating kidneys, kaya nagiging mas healthy. So, after detoxification, kahit anong ibigay mong sustansya, kasi clear na eh.
3: Mm-hmm.
4: Maganda na yung absorption mo, yung iyong digestion, na-stabilize na, naging normal na, nagiging mas effective yung mga tinitake natin sa nutritional therapy.
3: Mm-hmm.
4: Yun. Kaya kahit anong inumin mo, kahit hindi marami, aba, nafe-feel mo na, lumalakas ka lalo. So yun ang kahalagahan kapag meron tayong program na sinusunod, lalo na kung marami na po kayong nararamdaman.
3: Mm-hmm. One of the best, one of the bad side of toxins, Doc. Hindi lang yan nagpe-prevent ng ma-absorb yung mga sustansya sa katawan. It also robs us from the nutrients na nandito na sa atin pong pangangatawan. Mm-hmm. Ano?
4: Tama.
3: At nagbibigay pa ng, ano, ng mga malalang komplikasyon sa atin pong pangangatawan. Kaya nga napaka ano talaga. Kumbaga parang sa bahay, hindi mo na natatapon yung basura, bumabaho. Nandumi-dumi.
4: Oo. Kaya pinaka-importante talaga kahit sa community natin, yung mga garbage collector. Di ba? Na napansin nyo, yung pinakang pinangdidirihang trabaho ay yung magbabasura, di ba? Ayaw nila nun. Pero subukan mong isang linggo hindi mangolekta yung basurero, mamimiss mo sila. Kasi mamamaho, lalangawin yung community. Ganon din sa katawan. Okay? Hindi lang natin napapansin na yung paglabas ng dumi ay isa sa pinaka-importanting bagay sa kalusugan.
3: Mm-hmm. So mga kababayan po natin, ha, na matagal-tagal na hindi po nakakapag-detox, nako. It is a high time, mga kaibigan, ano, na pumunta sa atin po mga Yes Well Clinic, ha, para makapagpa-undergo kayo ng detox. Bibigyan po kayo ng program, mga kaibigan, no? So ayan, sa mga kababayan natin, ha, puntahan, bisitahan ang atin po mga Yes Well Clinic na malapit dyan sa inyo pong mga lugar.
2: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit sa ang paggamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851 EDSA Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, 2nd Floor, DCRM

0: bagong Pag-ibig Office. Bacolod City Branch, number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City. At Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A. Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
1: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
2: Palakasin ang ating immune system araw-araw. Magsan Tone Plus Gold, may taglay na bioactive compound na allicin, nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bacteria. Sunzone Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatindi, dahil extracted na ang pagkagawa. Sunzone Plus Gold, mambibili sa inyong mga suging butika.
3: Sunzone Gold, live testimony.
4: Aurora Donna po ng Parañaque, 66 years old po. Matagal na po akong user ng Sunzone Plus Gold. Before po ako mag-take ng Sunzone Plus Gold, marami pa akong karamdaman. Una po, mataas ang aking blood pressure, borderline pong aking diabetes. Tapos po, mga sakit po yung aking mga ugat-ugat sa kamay. Una-una po kasi ang iniinom ko ay yung Santon Coffee. Ay nung wala pa po yung Santon Coffee, yung ano pa, soya. Tapos nung nagkaroon na ng Santon Coffee, Santon muna po ang iniinom ko. Sinasabay ko yung Santon Plus Gold pag-inom ko. Bali, 3 times po ako umiinom ng coffee. Wala naman po kahit sobrahan, wala naman pong ano yun, overdose, di po ba? Malaking bagay po, malaking ang naitulong sa akin kasi lahat ng nakakaramdaman ko noon na hindi pa ako umiinom ng mga ganyan, nawala po lahat ngayon. Talagang naniniwala po ako sa lahat ng produkto ng Yes to Health po. Tapos po ngayon, dahil napabuti po yung kalagayan ko, pati po yung mister ko, kasi 4 na beses po siya na-stroke. Kami pong dalawa, maintenance na po namin yan. Sana po sa lahat ng ating mga kaibigan, kababayan, gumamit din po kayo. Try nyo pong gumamit lahat ng produkto ng Yes to Health. Makakabuti po sa ating katawan ito. Mapapaganda po ang ating katawan, ang ating kalusugan. Aurora Donna po ng Parañaque, 66 years old po.
5: The Secret of Health.
6: Yan po mga kaibigan, atin pong napakinggan ng isa sa ating pong mga kababayan na bumisita sa ating pong Yes to Health Clinic. Ano, mayroong mga iniinda na iba't ibang karamdaman sa kanya pong pangangatawan at napasubok ano, ng atin pong mga herbal combination, especially yung atin pong pinagmamalaki na, na Santone Plus Gold, number one product ng Yes to Health mga kaibigan. Sinubukan po mga kasama ano, at nakatulong ng malaki para kay Mama Aurora Donna ano. Sa mga kababayan natin na meron din pong iniinda, nakaparehas ng problema, katulad po kayo madam, subukan nyo rin po mga kaibigan ang atin pong Santone Plus Gold ano? Lalo na ngayon Dok, sunod-sunod din naman ang mga handaan ng mga party-party. Dapat meron kayong ano, dapat meron kayong nakaano diyan, naka-reserve na Santone Plus Gold mga kababayan.
7: Oo, tsaka kailangan talaga i-practice pa rin natin yung tinatawag na moderation principle.
6: Mm-hmm, yan.
7: Oh, naalala ko noong mga nakaraang taon, may pasyente ako, nag-text siya, no? Before New Year.
6: Mm.
7: Sabi niya, Dok, may binigay kasi sa akin na lechon yung aking kapitbahay. Mm-hmm. Eh, sayang, baka masira.
6: No.
7: Pwede ba akong kumurot? Sabi niya, ay nasa sa inyo po yan.
6: Mm.
7: Eh, basta moderation lang po, ha? Yung pala, after a few days after New Year, na ospital.
6: Nako.
7: Nadala sa ospital. Yung pala, hindi lang isang kurot ang ginawa. Kinurot ng kinurot.
6: Napadami ang kurot.
7: Masayang, ano?
6: Mm.
7: So, kinakailan talaga po, lalo na, may nabasa ko kanina about, sabi ng DOH, ngayon daw ang may pinakamaraming, parang heart attack season ngayon eh.
6: Nako.
7: Oo, heart attack season. Ibig sabihin, from time ng sa Amerika, yung Thanksgiving, di ba? Hanggang New Year, ang peak ng cardiac arrest, napakataas, mga kaibigan. So, kinakailangan, during this period, pasiguro kayo. If may maintenance medicine, huwag kayong magpalipas. And be sure na makakainom kayo ng mga proteksyon, ano? Pampaganda ng daloy ng dugo. At iwasan talaga. Kasi yung kombinasyon ng mga handaan ngayon, partner, katulad ng sobrang matamis, sobrang mamantika, sobrang maalat, nako, disaster talaga sa daloy ng dugo yan. Lalo na kung meron na kayong sakit. Kaya paalala lang po mula

0: sa ating Yes to Health na kahit na masarap i-enjoy ang pagkain, mm-hmm. eh, isipin nyo pa rin na ang buhay natin nag-iisa lang.
1: Yes.
0: Oh, may mga susunod pang New Year. Mm-hmm. Oh, kaya konti-konti lang.
1: Huwag niyong lahat sa, para sa ngayon.
0: Kasi
1: ano?
0: Puro buffet ngayon, partner eh. Mm-hmm. Talagang kahit saan ka tumingin, eh, ang daming pagkain na lumilitaw lang talaga kapag may okasyon gaya ng itong Pasko at Bagong mm-hmm. Taon. Kaya nakakatukso.
1: Oo. Kaya lagi pa rin isipin mga kaibigan yung kalusugan po natin, ha? Huwag tayong papadala sa mga masarap ayan, na mga handaan ngayon, ha? At huwag kalimutan mga kaibigan, eh, dahil meron po tayong mga panangga, ano? Like yung ating pong premium D3, nakakatulong po yan siya para po i-regulate yung mga lipid sa ating pong pangangatawan, ano? Lalo na kung medyo mataas-taas or tumataas ang inyong blood cholesterol at iba pang mga ano lipid sa inyong bloodstream, eh kinakailangan ma-regulate po yan mga kaibigan, ano? At tulad ng sinabi ni Doc Algie, ay in moderation talaga, ano? Kahit po sa mga ano, mga inumin, Doc, eh kinakailangan control pa rin.
0: Oo, kasi yan pa, nabanggit mo yung inumin, isama mo pa yan. Plus yung mga pulutan.
1: Nako.
0: Nako, kaya nga totoo ang sabi ng DOH, hindi lang ngayon yan sinabi. At during this period nga talaga, nagpipik yan after New Year. Mm-hmm. Marami daw ang na-ICU because of cardiac arrest. Kaya nga, ngayon pa lang, dapat alam nyo na yung way ninyo. Ang gawin nyo po ninyo, for example, may handaan, gawin nyo, ano, kalahati ng iyong meal is mga organic na mga prutas, yung mga gulay, mga salad, doon kayo ano, bumawi. Okay? At huwag kayong masyado magbabad sa lagi na lang kayo kumakain ng mamantika at matatamis. So, yung mga brownies na yan, yung mga buko salad na yan, eh, pwede nyo naman kainin yan kung may karamdaman. Pero huwag naman pong talagang itoto.
1: Mm-hmm.
0: Okay? Kaya at uminom din ang premium D3, suggestion ko, uminom sila at least 3 capsules a day.
1: Mm-hmm. Yeah.
0: So, yung ating Santon Plus Gold, 3 capsules a day din.
1: Mm-hmm.
0: O, para mas may laban yung katawan natin.
1: Yun. Isa pa sa problema, Doc, na sa ganitong kasagsagan ng mga okasyon, eh itong pagkakaroon ng impatso. Hindi natutunaw na maayos. Yun na nga, kasi dahil sa dami ng variety of foods na nandyan sa mga handaan, syempre, gusto mong tikman lahat eh.
0: At saka yung ano, tama yung varieties. Ano, ayon sa ilang mga pag-aaral, kapag sumobra na sa 5 na klase ng pagkain ang pinasok mo sa tiyan, malaki yung chances of developing dyspepsia.
1: Mm-hmm.
0: So, kasi yung tiyan natin, may mga tinatawag ding bad combination.
1: Yes, so
0: ibig sabihin, may mga iba-iba sila ng timeline for digestion. Okay, kaya nangyayari, pag pinaghalo-halo mo sila, nagkakaroon ng komplikadong kondisyon yung panunaw, kaya nangyayari, hindi ka tuloy natutunawan. Eh, tayo pa naman Pilipino, o kahit saang lugar siguro, pag may buffet or majority ng pagkain, favorite mo, hindi ka papayag na hindi mo titikman lahat siya. Di ba?
1: Kaya nga, hindi sayang yung punta daw sa handaan. Titikman lahat.
0: Kaya nga, di ba, tayo, pag pumupunta tayo ibang bansa, pag may anong Yes to Health, may free trip si Bossing, eh, iba yung pakiramdam talaga ng tiyan pag uwi. Bakit? Kasi pag pre-break pa sa hotel, syempre, kahit mga vegetarian food yun, ang sarap talagang tikman lahat, ang katukso, di ba? So, ang tiyan natin, mayroong limited lang siya na ability to digest. Dapat a simple food and simple varieties lang ng pagkain. Yan. Kaya yun yung ano nung iba, yung mga tinatawag nating simple eaters. Na kakain lang sila one or two kinds of food at a time. Ang ganda ng ano doon, ng research doon. Kaya oo, pagbigyan na natin yung mga, para sabihin nyo, killjoy naman kami. Kinakailangan lang talaga natin piliin yung kaya nyo na digest. Okay? Kung karne yan, kung kayo ay senior citizen na at may problema na kayo sa diabetes or fatty liver, medyo mabagal na talagang panunaw. Kaya I assume nyo na makakaramdam kayo ng pangangasim ng tiyan at impatso.
1: Yan. So, sa mga kababayan natin, meron naman sigurong sa clinic natin, Doc, meron tayong mga supplementation na para medyo maless yung discomfort na mararamdaman nila or mararanasan during dyspepsia.
0: Meron tayo sa clinic natin na tinitimpla sa tubig yung partner. Tapos, kinabukasan, halos ilalabas mo yung laman ng tiyan mo na nakabara doon. Meron tayong ganung klase ng produkto na ito ay colon detoxification product natin. Ano? So, At meron din tayong chlorophyll. Mm-hmm. Yung chlorophyll is a liquid form of extract na itinitake natin na nakatutulong sa paglilinis naman ng mga taba-taba sa daloy ng ating dugo.
1: Mm-hmm.
0: O, meron tayong sa clinic niyan. Hindi lang natin ina-advertise kasi yun yung mga product that are exclusive for our clinic.
1: Mm-hmm. So,
0: pupuntahan mo talaga yung ating clinic branch at doon po kayo makikipag-usap sa ating naturopath at bibigyan kayo ng recommendation kung anong pinaka-the best program for you.
1: Yun. So, yun, mga kababayan po natin, kapag medyo mapaparami-rami yung kain ngayong mga handaan, meron po tayo sa ating pong Yeswell Clinic. Yan naman kasi yan, dapat may palabas nyo yan mga kaibigan, no? Para hindi sila mag-cause ng other problems sa inyong pangangatawan.
0: Experience ko, partner, sa tagal ko sa sa naturopathic clinic practice, after New Year, nagbabalikan yung mga patient na matagal na matagal ko nang hindi nakikita. At Dok, nandito na naman kami. Oh, kumusta po? Bakit po? Natake po kasi ng high blood. Napasarap eh. Ayun. Kaya, hindi naman sa natutuwa ako nakita ko kayo ha, pero ayan na, alam na natin ang dahilan. Kaya, lagi tayo nagwa-warning sa ating mga palatuntunan talaga. Lalo panahon na uso ang piyesta-piyesta, di ba? Sarap ng handaan. Eh, wag naman tayong killjoy. Pwede naman, kaya lang, tabag dito, common sense ang papairalin.
1: Ay, sa mga kabayatin, if meron kayong mga inquiries, ha, just text lang sa ating pong numero. Ating pong text line, 0969-609-6545. Meron nagtanong dito, Doc, ano po magandang herbal na gamot sa gout arthritis? Namamaga po kasi ang siko at tuhod ko.
0: Nako, pag mga gouty arthritis, ibig sabihin ng gout, ito mataas ang uric acid.
1: Mm-hmm.
0: Yan ang main reason. Ano? So, kailangan natin patatagin yung abilidad ng kidney natin na mailabas yung mga ganyang acid sa katawan. Okay, yung ano muna, traditional remedy.
1: Mm-hmm.
0: Yan. Aside kasi sa ganyan kasi, napakagandang inumin talaga ng ating premium D3. Saka yung Santon Plus Gold at vitamin C. Yung tatlo na yan, very good yan para sa mga matataas ang uric acid. Pero idagdag natin yung traditional remedies katulad ng kung alam po ninyo yung tawag doon is pansit-pansitan.
1: Mm-hmm.
0: Eh, parang translucent o transparent na light green na tumutubo sa mga dumpy places. Minsan nakadikit lang yan sa pader ninyo. No? Kainin nyo po yun na salad. Okay, isa yun sa paraan. Sabi ng DOH, sa kanilang pag-aaral, ito ay anti-uric acid. Okay, another is yung tanglad, luya, yung pag-inom ng pinaglagaan ng sambong, and also yung pag-inom ng itong herbal na itong ugat yan eh. Nakalimutan ko na. Yung makati yung dahon. Naalala mo ba? Oh, nasa dulo ng dila ko pero hindi ko mabanggit eh. Alingatong.
1: Ayan.
0: Yan. Pwede yan. Kasi pampagaan ang trabaho ng kidney na yung kidney natin ang siyang nag-excrete ng uric acid. At saka bawasan nyo rin yung inyong kain ng matataas yung purine.
1: Yan.
0: Bawas sa mga karne. Mag-take ng beer. Iwas sa mga white sugar product. Kasi yan po ang nagpapalala ng inyong kondisyon sa gout. At ibaba din yung inyong paa sa mainit-init na tubig na may konting asin at pinaglagaan ng luya kasi ito'y anti-inflammatory. At syempre, kung meron kayong Santon Plus Herbal Oil, don't forget, ipahid sa mga nananakit at namamagang kasukasuan dahil ito'y may mga herbal extract na nakatutulong sa pagpahupa ng mga pamamaga. Pinakamahalaga dyan sa inyong problema, dietary changes dahil ang hirap talagang gamutin ng ganyan kapag walang pigil yung pasyente.
1: Mm-hmm.
0: O, kasi yung nagpapataas ng uric acid, galing diet natin yan eh. Diba? So, galing po uminom ng ating produkto. Malaking tulong po ito ha. Doon sa mga may gout dyan. Santon Plus Gold, 1 capsule 3 times a day. Yung ating premium D3, ganun din. After meal naman yung premium D3 at sabayan ng vitamin C dahil napaka-importante ang antioxidant ng vitamin C.
1: Mm-hmm. So mga kababayan po natin ay inaatake ng gout arthritis. Yung iba talagang nadideform na yung mga joints ano dahil sa crystallization ng mga uric acid sa kanila po mga joints. Yun, bawas-bawasan po ano yung intake ng mga pagkain na high in purines. Dahil yan yung nag-ano eh, yung precursor sa pagkakaroon ng mataas na uric acid sa pangangatawan.
0: Ano na yung mga seafoods, alimango, hipon, talaba. Naku, medyo mataas po ang...
1: Mukhang yan pa naman dok ang mga handa ngayong ano.
0: Kaya nga marami tayong mga kaibigan pag sumaki talaga yung mga arthritis nila. Anong dahilan? Naku, nakakain ng alimango. Mataas kasi ang uric acid content o purine content ng mga seafoods. patotoo lang. Kaya yan yung number one, iingatan yung kainin, lalo na kung nasa kasagsagan ho kayo ng pamamaga ng inyong kasukasuan.
1: Yan. Ha? So, paalala po ha, para sa mga kababayan po natin na meron ng present condition or meron kayong previous history sa pagkakaroon na ganito pong mga karamdaman, is mag-double, triple ingat po tayo, no? Sa atin po mga pagkain. Meron nagpahabol ng katanungan, Doc. Doc, check up po ako through this message. Marami po ako nararamdaman sa katawan. 20 years old pa lang po ako. Una po dito, Doc, ay meron po akong malaking varicose veins na nakakawala po ng confidence ko. At meron din po akong mga problema sa mga lamang loob or mga organs, inner organs, ano? Sa tagiliran po ng heart ko at sa lungs ay nakakaramdam din po ako ng panakit at nanghihina rin ang aking mga tuhod. Ano po kayang gamot ang pwede kong i-recommend sa akin, Doc?
0: In general, talagang maganda yung Santon Plus Go. Tapos yung Premium D3. 20 years old ka pa lang, ba't ang dami mo
1: dami na?
0: Hindi ka ba obese? Hindi ba mabigat ang iyong timbang? Okay? Kasi ang 20 years old, sa bagay, ngayong panahon, eh, talagang maga kasi tayo na-expose sa mga pagkain na more on industrialized na. Yung mga ready na, yung mga instant, maga tayo na-expose. Kaya ang development ng sakit due to those food particles, eh, maaga ding lumalabas. Pero suggestion ko po sa inyo, iwasan nyo na lang muna yung mga pagkain na obviously naman ay sobrang taas ng chemical content, mga preservative. At subukan nyo muna. Uminom ng Santon Plus Gold 3 times a day, 1 capsule 3 times a day, sa Premium D3 at Vitamin C. Okay? Kung kayo nagkakape ng matapang na kape, try nyo munang palitan kahit sa ilang weeks lang. Uminom po kayo ng atin pong Santon Plus Coffee Mix. Okay? At kain ka ng maraming gulay, bawasan ang pagkain ng karne, at bawasan din ang sobrang matatamis. Mm-hmm. Alam mo, I'm very sure mag-i-improve yung kondisyon mo. Mm-hmm. Kasi karamihan ng ganyang partner, alam mo kung saan nanggagaling yung problema nila? Dahil lang sa sobrang pagpupuyat.
1: Nako.
0: Dahil sa sobrang kawalan ng exercise, dahil lagi na lang silang ang nag-i-exercise lang, daliri. napakahirap ng generation ngayon. Ang daming sakit na supposed to be nasa active condition pa yung katawan. Kaya lang, lalo po silang nangihina dahil sa mga lifestyles and habit na uso ngayon. Kung nakikinig ka sa ating palatuntunan, nakatext nga siya eh, di ba? Eh, sana sundin mo yung advice ko. Kahit magbigay ka lang ng minimum of 2 weeks up to 30 days, mag-i-improve talaga yung condition mo.
1: Yeah. So mga kabayan natin, ano, na halos wala ng exercise, Doc, hindi pa maingat sa mga kinakain, lagi pang puyat, nako, asahan niyo po, ano. Kaya kahit kapag, na hindi pa, kahit na ang edad mo, 20 pa lang, 30 pa lang, yung mga sakit ng mga 60 years old na, nandiyan na, mararamdaman mo na.
0: Ay, totoo lang, pag nag-ARDK analysis nga ako, alam mo yung mga 80 anyos, mas magaganda pa yung result. Isa lang mo yung mga 20 anyos, nako, santambak, sabi ko, buhay pa ba to? Sa dami ng problema sa katawan. Ayun nga, kasi mas yung mga nanay natin, lola natin, 80 years old, na ano sila eh, sa maagap, yung kanilang buhay ba parang naging ano, naging nakagis na nila yung healthy lifestyle at nadala nila hanggang sa pagtanda. Naku, wala na pala tayong oras.
1: Naku, Doc, napasal-pusapan natin. Baka may pahabol ka pa, Doc, ng mensahe sa ating mga avid listeners.
0: Siyempre, pasalamatan natin ang ating mga katropa, no? Hanggang sa muli po, sana'y nakapagbigay kami ng makabuluhang talakayan na makapaghatid sa atin ng mga information na pwedeng makatulong sa pagpapalusog natin at ng ating buong pamilya. Salamat po. Siyempre, ito ang inyong Mantay Kalusugan, Doc Algie Bakla po.
1: Thank you so much, Doc, at maraming salamat sa lahat ng mga katrawa po natin dyan, lahat ng mga avid listeners na ating po mga himpilan, at tayo po ay magkasama-sama muli sa iba pang mga seasons na atin pong Secret of Health, mga kaibigan, ha? At tayong puntanging paalala, kung darating po ng mga handaan, maghinay-hinay po tayo sa ating pong mga kakainin, ating pong mga iinumin, lagi ting alalahanin ang ating pong kalusugan, mga kababayan. At syempre, ang aking pong dalangin, ang Panginoon nawa ang mapapagaling ng lahat ng ating mga karamdaman. Magandang araw sa ating pong lahat.
2: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.
3: Yes to Health!
4: Ang panalangin ito ay para sa mga doktor at nurse. Ang salita ng Diyos mula sa awit 138:7-8 ang nagsabi, kahit ako'y nagdaranas ng maraming suliranin, ako'y walang agam-agam, panatag sa iyong piling. Nahahandang harapin mo, mapupusok kong kaaway. Ligtas ako sa piling mo, sa lakas na iyong taglay. O Diyos, mga pangako mo'y tinutupad mo ngang lahat. Ang dahilan nito, Yahweh, pag-ibig mo'y di kukupas. At ang mga sinimulang gawain mo'y magaganap. Manalangin po tayo. Sa gitna ng abala at nagmamadaling takbo ng buhay, nais po naming saglit na huminto at taimtim na magpaabot ng aming mga hiling sa inyo. Pinupuri namin kayo dahil kayo ang Diyos naglalang. Mula noon hanggang ngayon, hindi niyo po kami pinapabayaan. Maging ang kaliit-liitang nilalang, ang mga ibon, ang mga bulaklak ay iyong inaalagaan. Alam po namin na higit mo pa kaming mahal kaysa sa kanila dahil sa di mo pagkakait sa amin ng iyong bugtong anak na si Kristo. Tanggapin niyo po kami sa kabila ng aming pagkukulang at pagkakasala. Alisin sa amin ang pagiging makasarili, ang aming masamang pag-iisip at ang magagaspang na mga kilos. Bihisan kami ng bagong pagkatao, ang katwiran ng iyong anak na si Hesukristo. Salamat po dahil tinanggap niyo kami bilang anak. Ngayon, hindi na po kami mahihiyang tawagin kayong aming ama. Sa pagkakataong ito, nais po naming ihandog ang natatanging panalangin ito para sa mga doktor at nurse. Ama, sila po ay madalas na papaligiran ng mga nakakahawang mga sakit. Kayo lamang po ang kanilang kalasag laban sa mga ito. Sapagkat sabi niyo po, O Ama, na kung kayo ang ginawang tagapagsanggalang at ang kanilang piniling tagapag-ingat ay ang kataas-taasan, tiyak di sila mapapahamak at di mararanasan ang kahit anong uri ng paghihirap sa iyong tahanan. Sapagkat ang inyong mga anghel ang tatagubilinan saan mang dako sila maparoon, tiyak sila'y iingatan. Sa kanilang mga kamay, sila'y aalalayan. Nang sa mga bato, paan nila'y hindi masasaktan. Tatapakan nila kahit ang mga ahas o liyong mabagsik. Di sila maaano ng serpiente at liyong mababangis. Ang sabi niyo Diyos, ililigtas ko ang mga tapat sa akin at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin. Sapagkat sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may problema ay sasaklulohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakakatiyak tatamuhin nila aking kaligtasan. Salamat po sa lahat ng inyong mga pangako, Ama. Ama, bigyan nawa po sila kapakumbabaang loob. Tulungan silang magpasakop sa inyo sapagkat kayo lamang po ang makapagkakaloob ng tunay na kagalingan. Ang kininawa po nila na sila ay pawang kasangkapan lamang. Basbasan niyo po sila ng matalas na kaisipan upang matukoy ang tunay na karamdaman. Gabayan nawa po sila na makapagbigay ng mabisang reseta upang maging mabilis ang gamutan. Pagkalooban po sila ng ginintuang puso upang maglaan rin naman ng panggagamot. Di lamang dahil sa pagkita ng pera, kundi sa pagmamalasakit lalo na sa mga kapuspalan. Magampanan nawa po nila ang kanilang tungkulin. Sumagip ng buhay ng walang pinipili. gabayan nawa ang mga kamay na mga doktor at nurse na sa kasalukuyan ay nagsasagawa ng operasyon. Pagkalooban nawa sila ng lakas ng loob at tamang desisyon. Ingatan nawa ng inyong mga piling anghel ang kanilang paglalakbay. Iiwas sa mga trapiko upang mabilis nilang mapagsilbihan ang mga pasyenteng nangangailangan ng kanilang tulong. Salamat po sa kaloob ng pagpapagaling. Salamat dahil naglaan po kayo ng kasangkapan upang madugtungan ang buhay ng mga may sakit. Salamat po sa pag-iingat at pagmamahal niyo sa mga tagapag-alaga ng aming kalusugan. Salamat po sa palaging pagdinig ng aming mga dalangin. Amin pong ipinaaabot ang aming kahilingan sa inyo sa pamamagitan ng makapangyariang hari ng mga hari, ang nananagumpay naming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
2: Katropa, yari na ang atong winner sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
5: Ako si Ricardo Miagar Jr., kapagabaran ng Bacau, Binabista, Guimaras. Nagapasalamat sa XFM. Kay Dr. Milito Oy, sa akong mga nalagaan ng 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intramahan sa Santon and XFM, libu-libong papremyo.
2: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalinti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
6: Diet na kumuwasa.
2: XFM. Patropa!

Mga tropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Oras sa XFM Philippines, XFM 100.7 ang Katrapamo Station, las 6:11.
1: Adlaw-adlaw may nagkalatabo sa aton palibot. Mga balita nga dapat sa aton makalambot. Kaganuman kadasig ang lakas ang panyempo sa karoon. Hindi ka dapat maulihi. Dapat una mo gid nga masagap ang mga balita. Sumong diri sa XFM Express Balita. Express Balita sa Aga.
2: Express Balita sa Aga. Express Balita.

0: Mayong aga Pilipinas, mayong aga syudad, kag probinsya sang Iloilo. Ining Express, balita sa aga ukon na Miyerkules, Hulyo 22, tuig 2026. Kami ang inyong mga tag, balita, katropang Era Espinosa.
1: Katropang Alvin Dennis Arabang.
0: Sa headlines, sa mga nagapangunang nga balita o nakita sa balita lokal, pagpangayo ni Lee Defense Counsel Sheila Seasons and certified true copies ng desisyon sang korte o sa impeachment court sa pag-granting request sa prosecution sa pagsabina sang tax bank kag AMLAC records ni Vice President Duterte payara sang padulungan sa pananawa niya ni lead prosecutor Junjun Tupas.
1: Mga dokumento nga ginapasabpina sang impeachment court mangin kurason sang ebidensya nga gipresentar angot sa Article 2 kuning unexplained wealth sang articles of impeachment sono sa kayanay Congressman Junjun Tupas.
0: Governor Duto Defensor ginkilala nga isa sa mga top performing most trusted governors sa pungsod.
1: Anay Barotac Viejo Mayor Niel Tupas III kag Dumangas Vice Mayor Ian Dulutan nagsumpa bilang bag-o nga executive assistant ni Governor Duto Defensor.
0: Walo ka mga community-based associations sa Iloilo City nagkabaton sang livelihood capital nagikan sa DSWD kag city government.
1: Service vehicles ang Iloilo City Government nakuhaan sang retrato samtang nakapark sa sidewalk sa Barangay Hirios, La Paz.
0: Police Major Eduardo Shaco nagahinyo sang kooperasyon sa mga kasilingan sang biktima nga natiruhan patay sa Barangay Cubay Haro para sa madali nga kasulbaran sang kaso.
1: Basura nga gidreklamo nga wala mahakot sa Zone 2 Barangay Buhang Haro nakuha na.
0: Headlines sa Balita National, NBA Director Melvin Matibag ginpresent na sa Senate Impeachment Court kahapon.
1: Ginpahayag pagpamahog ni Vice President Sara Duterte ginretrato sa NBI nga plano sa pagpatay sa presidente.
0: Video ni Davao City Mayor Sebastian Duterte nga nagahambal nga isa lang kaulo ang ila kinahanglan kay niya ang ulo sang presidente ginpakita sang prosecution sa ikawalong adlaw sang impeachment trial.
1: Lima kabasihan ginagamit sang task force sang NBI sa pag-imbestiga sa ginapahayag nga pamahog ni Vice President Sara Duterte kay President Marcos.
0: Depensa ginakabig nga scrap of paper ang affidavit ni Arturo Lascanias.
1: NBI may na-establish na nga persons of interest sa investigasyon sa pamahog ni Vice President Sara Duterte.
0: NBI Director Gincross o kung NBI Director Gincross examine sa depensa sa ikawlong adlaw sa impeachment trial ni Vice President Duterte.
1: NBI Director Matiba ginpangiwala nga may natabo nga coaching sa tunga nila ni House Lead Prosecutor Luis Tro.
0: Representative Laila Dilima nagalaom nga maghatag sang consent si PBBM sa pag-comply sa BIR sa sabina sa impeachment court awat sa tax records sa Vice Presidente.
1: Senator Marcoleta nagahingyo sa Senate Impeachment Court sa pag-isip sang iya boto sa impeachment trial batok sa Vice Presidente.
0: Duwa ka mga Filipino seafarers patay, isa missing kag 12 ang pilason matapos naigo sang sunod-sunod nga drone strikes ang commercial vessels nga ilang nasakyan sa Black Sea.
1: Pangulong Bongbong Marcos giningadlan si Lieutenant General Antonio Navarrete bilang bag-o nga Armed Forces Chief of Staff.
0: Balita international, apulo patay sa naglugdang nga ferry sa Guyana. Ginaligar paggamit sang illegal nga droga sang crew, ginaimbestigaran sang otoridad.
1: U.S. Secretary of State Marco Rubio nagabot sa Pilipinas sang nagligad nga adlaw sa pagtambong sang ASEAN Foreign Ministers Meeting.
0: Entertainment News, Jelay Andres napatawad ng iya bana konserin ang ila relasyon ay nagresulta sa pagbulaganay kag annulment. Jelay napatawad naman ang iya kaugalingon sa natabo.
1: Sa sports roster sang Philippine Men Football Team para sa ASEAN Championship ginanunsyar.
0: Kag sa an extra wow balita, matapos ang 64 katuig nga pag-updenay, 90 years old nga babae ginpakaslan ang iya 95 years old nga karelasyon.
1: It's better late than never.

0: 6:18, mga katropang oras, ginadalong sa inyo ang Sunthone Vitamin C, alkaline base nga vitamin C. Sunthone Vitamin C, mga katropa, produkto sa Yes to Health Incorporated nga mabakal sa mga butika nga malapit sa inyong mga lugar. Mahimo ma-order sa Shopee kag sa TikTok Shop. Available sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building, Yellow Street, Barangay Arroyo, Iloilo City, at Uwang sa Midtown Hotel. Lasa 6:18 sa karon sa detalye sa mga nagapangunang balita lokal.
1: Local news.
0: Nagapati si Anay Congressman kag former lead prosecutor sa corona impeachment Junjun Tupas nga may padulungan ang pagpangayon ni Attorney Sheila Season ang lead prosecutor kun ang lead defense counsel sin certified true copies ang desisyon sa impeachment court sa pagpabor sa hinyo sa prosecution sa pag-issue sa subpoena para sa tax bank kag AMLAC records ni Vice President Sara Duterte kag sang iya bana nga si Attorney Man Scarpio. Posibilidad nga ang among abutang ang ila pasakaw sa Korte Suprema apang kinahanglan nga ang Supreme Court ang mangin cautious sa pag-intra sa among mga bagay. Inibangod nga ang Senado bilang impeachment court ang nagaisahanon nga korte sa ukon sa pag-try kag decide sa tanan nga kaso sa impeachment kag ang mga miyembro sang Supreme Court ang mahimuman nga ipa-impeach sa diin nagalaom si Tupas nga respetuhon nila ang among principal samtang sa pagsumon sa bank records ni Duterte halin sa hindi pa ini-impeachable nga official ukon impeachable official. Ang pinaka-importante nga i-question sa impeachment courts ng defense kung naibaloan nga lakip sa ginapasugtan nga ipasabina among records man sa bana ni Duterte nga sa Attorney Man Scarpio. Payo ni Tupas nga hindi ma-separate ang bana sa Vice Presidente diri with respect sa properties sa rason nga propeda kun ang tanan nga propiedad pagkatapos ang kasal ang ginapanagiyahanan nila nga duha ini ang nagadepende sa presiding officer kung paano initimunan o kung paano i-control nga hindi ma-expose ang sensitibo nga impormasyon sang private citizen.
2: Wala ko hinahambal nga ma-prove na dahil sa prosecution because ang defense niya mahulat man lang na eh. Pero point is para sa akol this is always the strongest article in an impeachment. And of course, kung mahayo na sa certified true copy, there's always a possibility na masaka gini sa Supreme Court. But, ang punto talang di sa Supreme Court naman, ako naman, I think the Supreme Court should be cautious na mag-intervene sa amuning mga bagay. Because remember, the Senate sitting as impeachment court is the sole judge to try and decide all cases of impeachment. And remember, Katropang Josiel, the members of the Supreme Court are themselves subject to impeachment. So,
0: Nabatian ang kabayan sa pagpahayag ni Anay Congressman kag former lead prosecutor sa corona impeachment, Junjun Tupas.
3: Mangin korason sang ebidensya nga igapresentar sa impeachment trial batok kay Vice President Sara Duterte ang mga dokumento nga igasampina sang impeachment court angon sa Article 2 sang Articles of Impeachment o kon sang Unexplained Wealth. Ini ang ginpayag ni Anay Congressman Junjun Tupas nga nakaagi man lead prosecutor sa corona impeachment. Pakigbahin pa ni Tupas nga amo ini ang kaimportante ang tax bank kag AMLAC records sang Vice Presidente sa among article. Ini naman ang kinahanglan sang prosecution agud nga ila na nga mataod-taod ukon mapamatud-an ang mga allegation angon sa Article 2 sa tiun nga mabuksan ang among mga records sang Vice Presidente ang kun anano man nga makita nga posible nga ma-constitute bilang impeachable offense nga wala na lakip sa Articles of Impeachment ang hindi maggamit batok sa Vice Presidente. Pakigbayin pa dugang ni Tupas nga kun anuman man nga mga ebidensya nga unnecessary kag irrelevant o kun irrelevant sa apat ka Articles of Impeachment ang hindi pag-intertinahon samtang sa pagtan-aw naman ni Tupas mahimo man nga sang maayo ang sang prosecution ang pag-scrutinize sang mga dokumento nga ila sinigin pasa sa impeachment court kumparar sang nagligad nga mga impeachment trials. Dugang panitupas nga expected naman ngang natabo sa ikapito nga adlaw sang impeachment trial batok sa vice presidente sa diin ginpaboran sang korte ang hingyo sang prosecution. Apang wala ini nagakalugan nga makumpiyansa ang prosecution bangod sila ang ginapaboran sang impeachment court sa diin kinahanglan nila nga mapamatud-an ang ila sini nga mga allegation batok sa vice presidente o kung base sa ila ginigin presentar ng allegation batok sa vice presidente samtang madamo man sang mga defensa ang defense team.
2: Definitely. Mm-hmm. Without these bank records, AMLAC report and tax records, you cannot prove Article 2 of the VP Sara impeachment.
4: Mm-hmm.
2: Sigurado na yan. Ganun may difference niya. Mas may difference ini sa corona impeachment. Ang article sa corona impeachment is truthful, wala yaging declared truthfully and accurately.
4: Mm.
2: So inference lang to ya. Conclusion na lang to ya sa mga senator judges, ang presumption of ill-gotten. Because we were not allowed at that time, Katropang Josil, to prove ill-gotten wealth. Wala kami inalaw. Because sobra ka stick to si Juan Ponce Enrile, presiding officer at the time. Pero ininya, kinanglan i-prove nila ang unexplained wealth, ill-gotten siya. So in a way, bisan wala nang ma-declare sa SALTEN, hindi siya basis gyapon nga ma-convict siya. So mas mataas din ang bar nila, subong mas mataas ang threshold, unlike sa corona.
4: Mm-hmm.
3: Pahayag ni Anay Congressman Junjun Tupas nga nakaagiman lead prosecutor sa corona impeachment.
0: Samtang liwat nga ginakilala bilang top performing most trusted governor sa pungsod si Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. Iniyang base sa survey nga ginpagwa sang RPMD Foundation Incorporated o kon Boses ng Bayan Index Governance sa first quarter sang 2026. Nakakuha si Defensor sang 86.20% Index of Governance o kon IOG, 85.19% nga trust kag 86.50 nga performance ratings. Sa diin nag butang sa gobernador bilang isa sa mga highest rated provincial leaders sa bilog nga pungsod.
3: Ang oras na 6:26 sa Express Balita Saga, ang ining bahin ang inadulong sa inyo sang Santon Plus Coffee Mixa. Anay Baro Takbiho Mayor Neil Tupas III kag Dumangas Vice Mayor Ayan Dulutan nagsumpa bilang bagong executive assistant ni Governor Tutu Defensor. May detalye si Katropang Mario Hilongo.
5: Formal na nga nagsumpa bilang bagong executive assistant sa Office of the Governor sanday Anay Baro Takbiho Mayor Neil Tupas III kag Dumangas Vice Mayor Ayan Dulutan. Kalakip man sa managsumpa ang ginpromote nga mga personnel gikan sa Provincial Cooperative Development Office, Provincial Assessor's Office, Provincial Engineer's Office, Provincial Health Office, Provincial Population Office, Information, Communications and Technology Management Office kag Iloilo Provincial Hospital. Ginpangunahan ni Governor Arthur Defensor Jr. ang pagpanumpa sa mga bag-o gin-appoint kag gin-promote ng mga empleyado sang Iloilo Provincial Government. Ginpanginbulahan sang Gobernador ang mga bag-o appoint nga opisyal kag empleyado kalakip na ang iya pag-inganyo sa mga ini nga padayunon ang pagserbisyo sa mga Ilonggo nga matutom kag maayo. Ini nga balita ang ginadulong sa inyo sang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen, Vision X Plus, Premium D3, kag Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Iloilo, Mario Hilongo, XFM News.
0: Lasa is 27 sa dugang nga balita lokal naglabot sa 3.650 million pesos nga livelihood capital ang gin-turnover sa Department of Social Welfare and Development Field Office 6 kag Iloilo City Government sa walo ka mga community-based associations sa syudad. Ini ang kabahin sa programa sa DSWD nga Sustainable Livelihood Program o kon SLP nga nakabig ini nga dako nga kahiganan para sa mga benepisyaryo sa programa kag ila pamilya suno kay Iloilo City Mayor Raisa Trenas. Naibaloan nga ang mga programa naghatag sang livelihood capital sa mga associations nga ila ginagamit sa pagsugod sa ilang pangabuhian. Tinutuyo sini nga makahatag sang dugang nga income kon kita para sa mga miyembro sang asosasyon. Ang walo ka mga community-based associations nga nakabaton sang livelihood capital amo ang mga masunod. Iloilo City Weavers Association para sa weaving 900,000 pesos. Hopeville Sambag SLP Association kagkauswagan Sambag SLP Association para sa e-bike services nga 1,100,000 pesos. Tubigan sa Mara Clara SLPA para sa water supply 300,000 pesos. Orahaki ukon Aruhahik Sewers Association para sa sewing services ng 600,000 pesos. Lanet Senior Citizen SLP Association para sa rice retailing at 250,000 pesos. Mandoreo SLP Association para sa variety store ng 200,000 pesos. Kag Kamalig IRPS Association Egg Laying Business ng 300,000 pesos kag ng additional funding. Samtang nag-alokar man ang Iloilo City Government sa dugang 9.9 million pesos bilang counterpart fund sa mga community livelihood packages. Ini ang kabahin sa parang nga partnership sa syudad sa DSWDF06 Presidential Commission for the Urban Poor, ICLHO, kag LEDEP ang tinutuyo amo ang mabuligan ang palangabuhian sa mga Ilonggo.
3: Nakuhaan sang retrato ang service vehicle sang Iloilo City Government samtang ini ang nakapark sa kigad sang karsada kag sakop na sang sidewalk sa Barangay Rios La Paz ang service vehicle nga may plate number nga SFA2443. Sa initial nga verification sang General Services Office ginkonfirmar ni Engineer Neil Ravina nga naka-issue ang among service vehicle sa opisina sang SK Federation President samtang ginpangiwala naman ni SK Federation President Jelma Cristel Implica nga naka agahan ang pagpark sang iya sining government issued vehicle sa among lugar. Pagklaro ni Implica nga posible nagtiming lang nga nagpark ang iya nga driver agud nga magpangihi. Dugang pa ni Implica nga kumpiyansa siya nga ginapark sa gindesignar nga parking area sang Iloilo City Government ang among service vehicle ilabi na kun wala ini ginagamit. Ginpasiguro naman sini nga may nagakaigo siya nga dokumento may kang tanan sa paggamit sang among salakyan. Nabaloan nga residente man sang among barangay ang driver ni Implica ang wala ini nagpark sa atubang sang ilang apuloyan. Nauna na nga ginpahayag ni Ravina nga basis sa ilang imbestigasyon sang GSO, ginaligar nga nag-overnight parking sa mga lugar ang service vehicle sang SK Federation.
0: Samtang ginahingyo ni Police Major Eduardo Shacon Hepes ang Haro Police Station ang kooperasyon sa mga residente, ilabi na sa kasilingan sa biktimang natiruhan patay sa City Lunok, Barangay Cubay, Haro. Sunod kay Shacon, imposible nga wala sang may nakakita sa suspect sa doon nagsulod sa pulian kag natiruhan ang biktima tungod halos magkaiping ang mga pamalay sa lugar sa insidente. Base sa investigasyon sang police, ginsulod sa suspect sa doon ang biktima si alias John, 31 anyos, tumandog sa Talisay City, Negros Occidental, apang nakapangasawa sa taga Cubay, Haro. Old grudge o kundan ng hiligot-ano ng ginasunan ng motibo sang krimen. Dugang pa ni Shacon, wala man sa manirecovering armas o kung basiyo sang bala sang police sa crime scene. O kung ang police sa crime scene, nakagum sang pila sa tangkugo ang biktimang gintunaan sang iya kamatayon.
4: Sir, ano ang latest investigation natong partidi sa nakabuha kagabi ng shooting incident, sir?
6: Sir, good morning. Bali, kagabi na isulitin ko lang kagabi. At around 10:45 may na-receive kami a call from West Visayas State University Hospital. So, ang guard nag-inform din sa amin sa station na may shoot, may biktima sa shooting incident na gindala sa ila from Sitsulunok, Barangay Cubay, Haro. So, when proceedan naton ang una, ang crime scene. So, di pag-abot naton dito, may nakita kita ng mga nalalapta nga dugo sa pulungkuhan. And then, nagkanda kita interview sa palibot, investigation. Kasi, wala man halos do, manang nano ko, do, halos do ka imposible nga wala sa may nakakita, wala sa may naka or naka-notice man lang ang nagsulod kung nagbuwa sa balay-bala. So, ang balay abi kung ng taon wala na sa kiligid sa pangpang. So, before ka ito makarabot sa balay nila, may namakagyan yung mga pamalay considering yung kikitikit mo na dapag gamay ang lugar, gamay ang dalan. So, nagpabilin ako ito, ang investigator ko, ginpadiretso ko sa ospital. dito nakita niya na ang biktima dito nga wala na siyang kabuhi. Kag may igo sang bala sa may likod niya portion sa or sa liog na sa likod niya portion sa neck. Lapos dali sa may guya. So, ano to?
0: Nabatian ang kabayan sang pagpahayag ni Police Major Eduardo Shaco ng Hepe sang Haro Police Station.
3: Lasa is 33 na nga aton nga oras. Sini nga bahin ang inadulong sa inyo sang Santon Vitamin C, ang alkaline-based nga vitamin C. Nakuha na kapon sang aga ang ginareklamo nga basura nga nagtumpok sa Zone 2 Barangay Buhang Haro. Sa pagpangusisa sang XFM Iloilo sa mga residente, wala mahakot ang basura tungod hindi makasulod sa lugar ang garbage truck matapos nga temporaryo nga ginpasirado bangod ginsimento ang porsyon sang dalan nga nagaserbi access road sang mga salakyan halin sa National Road pagkadto sa C1 Road. Base sa schedule sang barangay, ginakulikta ang basura kada las 6 tub-tub las 7 sang aga sa Domingo, kag las 10 tub-tub las 11 naman sa aga sang Miyerkules. Dugang pa nga wala man sang koordinasyon ang barangay official sa opisina ni Engineer Neil Rabina, temporaryo nga ginseraduhan ang dalan rason nga indi makasulod ang garbage truck nga nagapangkulikta sang basura sa among nga barangay.
0: Lasa 6:34 mga kaytropa, nabatian ang detalye sa mga nagapanguna nga balita lokal. Sa ilo kita sa detalye sa ato nagapanguna nga balita national.
1: National News.
0: Gin-present na kahapon, Hulyo 21, sa House Prosecution ng pinakauling at testigo sa Articles of Impeachment na Grave Threat sa ikawalong adlaw sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Antes ang direct examination sa House Prosecution sa nasamit ng testigo ng abay, si Presiding Officer Cheese Escudero kay Atty. Matibag na likawan ang paghimos ng public statements. Sa rin involved mga center judges samtang nag-testify sa impeachment trial sa Vice Presidente. Sunok kay Escudero nga ang concerns nga gin-raise ni Senator Pia kag Alan Cayetano, ang sa nangin pahayag ni Matibag kadungan sa trial ang dapat nga i-refer sa Senado partikular na sa Committee on Rules para sa nagkakaigo nga aksyon.
7: Lead Prosecutor, the Honorable Luistro, you may proceed with your direct examination.
8: Your Honor, we are offering the testimony of witness NBI Director Attorney Melvin Matibag to prove the following. One, siya ang kasalukuyang direktor ng National Bureau of Investigation. Two, matapos siyang italaga bilang direktor, may binuo siyang special task force para magsagawa ng investigasyon sa patuloy na mga pagbabanta sa buhay ng Pangulo. Three, may karagdagang investigasyon na isinagawa ang Special Task Force hinggil sa mga pagbabantang ginawa sa buhay ng Pangulo kasama ang pagbabanta ng Vice Presidente. 4. Ang pagbanta sa buhay ng Pangulo ay hindi lamang pagbanta sa kanyang buhay kundi pagbanta sa pambansang seguridad. 5. Ang mga natuklasan at naging resulta ng Special Task Force mula sa karagdagang investigasyon. 6. Kilalanin at patunayan ang mga dokumento kaugnay ng nasabing investigasyon ng NBI. 7. Ang iba pang mga bagay na may kaugnayan at mahalaga sa nagaganap na impeachment trial ng Vice Presidente.
0: Nabatian sa House Lead Prosecutor Jervil Luistro angot sa mga butang kung sa diin nagtestigo si NBI Director Melvin Matibag.
3: Gintrato naman sa National Bureau of Investigation bilang plano ang ginpahayag nga pagpamahog ni Vice President Sara Duterte. Sunod sa kay Matibag nga may ginporma nga task force ng NBI sa pag-imbestigar sa mga pahayag ni Duterte nga ila ginakabig nga plano sa pagpapatay sa presidente. Pakigbahin ni Matibag nga ang pamahog sa presidente ang pamahog man sa national security. Ang mga task force ang gintukod sa April 16, 2026 sa idalom sang Executive Order No. 11 sa diin nag-object diri ang defense nga nahimo ang among task Task Force ang na-file na ang impeachment case batok sa Vice Presidente. Sunod sa kay matibag nga nagtulod sa iya sa paghimo sa among task force amo ang klaro nga pagpamahog sa kabuhi sang presidente nga para sa ila sa law enforcement ini ang nagtransit sa national security. Lakip sa nagtulod sa iya amo ang mga hitabo nga nagapamatuod nga ang pamahog sang Vice Presidente ang seryoso sa diinhalin sa una nilang investigasyon nga ini ang pamahog na gagwa nga plano sa pagpatay sa presidente. Ang isa ka mamatuod diri amo ang ilang natan-aw nga live broadcast ang isa ka rally nga gintawag nga Raids Coalition sang Abril 12, 2026 sa diin naghambal si Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte nga isa lang kaulo ang ila kinahanglan kagini amo ang ulo sang President Bongbong Marcos Jr. Ginpahayag ni matibag ng iya sining role sa mga task force amo ang pag-coordinate, pag-report sang kunana naman ang nakita o kun nadiskubrihan kag kun mayara sang kinahanglan nga aksyonan.
9: Napakahalaga po para sa amin sapagkat na from our law enforcement perspective, ang ginawa pong banta ng Vice Presidente ay tinatrato na namin hindi banta kundi isang plano para po sa pagpatay sa ating Pangulo. And that is a threat to the President which we consider also na threat po sa ating national security.
3: Kabahin sang pagpahayag ni NBI Director Melvin Matibag.
0: Alas 6:39, ginpakita sa prosecution sa kagasang ila katapusan ng witness nga si NBI Director Melvin Matibag ang video ni Davao City Mayor Sebastian Duterte nga nagahambal nga isa lamang kaulo ang ila kinahanglan. Iniyamang ulo ni President Fernando Marcos Jr. sa mga sadiin ang mga pahayag ang natabo sa ginpatigin sa itong Rage Coalition Rally sa Abril 12, 2026. Ginpahayag ni Matibag nga ang mga pahayag ang lakip sa ginimbestigaran sa Special Task Force sa NBI. Para kay Matibag nga nakita ang nagigan sa isa lamang kapamilya ang pamahog kay Marcos kag pareho ining nga nagareference sa ulo sang presidente. Kini man ang rason nga ila ginisip nga mayara sa mga accomplices sa among mahitabo bawod man sa nanging pahayag sa Vice Presidente nga mayara na siya sa ingin kontrata nga individual nga magapatay kay Marcos in kaso nga may magpatay man sa iya. Samtang suno kay Matibag nga ang pamahog sa Vice Presidente ang seryoso, active kag continuing rason nga ini ang threat sa national security.
10: Tama na yan. It's okay. Isang ulo lang naman ang kailangan namin. Ang ulo ni Bongbong Marcos!
0: Nabatian ang kabahin sa video ni Davao City Mayor Baste Duterte nga ginpresentar sa prosecution sa ikalong adlaw sa impeachment trial batok sa Vice Presidente.
3: Las 6:40 na ang atong oras. Ini nga bahin gidadulong sa inyo sang Santon Plus Coffee Mix. Ginpakigbahin naman ni NBI Director Melvin Matibag nga may lima sila ka mga balasihan nga gingamit sa investigasyon sang ginpayag nga pamahog ni Vice President Sara Duterte kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ini amo ang mga masunod, pattern of violence, ilagin na balikan ang mga hitabo nga nagwa man sa open source intel. Sa diin may nakita sila sa alkalde pa lang ang Vice Presidente sang Davao City nga may isa ka pulis nga luyag himuon ang iya sini obligasyon sa pag-implementar sang demolition order apang wala ini nagustuhan sa sadto ni Vice President Sara Duterte. Sa diin iya pa na sumbag ang among pulis kasunod sang among pahayag.

0: kung mayroon man sa inyong pag-iimbestiga sa Special Task Force sa banta ng Vice Presidente sa buhay ng Presidente.
1: Consistent po sa ginagamit po ng Protective Intelligence Methodology ng Secret Service ng Amerika. Dyan po sa tinatawag natin na if there is a threat to a known personality, meron po silang mga pamantayan at doon din po namin ibinasa itong pamantayan na ito. Lima po ito na pamantayan namin pong ginamit.
0: Mr. Witness, binanggit mo na meron kayong ginamit na limang pamantayan. Ano-ano itong mga limang pamantayan na binanggit mo?
1: Una na po dito yung pattern of violence po.
0: Bukod sa pattern of violence, ano pa kung mayroon pa?
1: Yung pong gravity at seriousness or seriousness po ng isa pong pangyayari.
0: Anong sunod dito kung meron pa?
1: Yung pong identity and identifying characteristic po ng involved po doon sa pangyayari.
0: Bukod sa identity, ano pa Mr. Witness kung mayroon man?
1: Ang isa po rito ay yung kakayanan po at kapasidad po ng nabanggit po na subject po.
0: At bukod sa apat na iyong nabanggit, ano pa ang inyong ginamit na batayan kaugnay ng investigasyon na ito?
1: Yung pong tinatawag na motive o motibo at intent po ng personality po.
2: Ang kabayan sang pagsabat ni NBI Director Melvin Matibag.
3: Samtang inakabig ni Defense Counsel Vincent Winluan ng scrap of paper ang affidavit ni Arturo Lascanias kadungan sa ikalong adlaw sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sunog ka ni Winluan nga wala inis na nagkakaigong ang balor bilang ebidensya bangon wala man inis ang orihinal nga perma kag wala man nakanotaryo. Dugang pa sa depensa nga hindi dapat pagpasugtan ng paggamit sa mga dokumento bilang basihan sa testimony sa witness. Apang nagsabat si NBI Director Matibag nga ini ang tuman ka importante nga sa nagaparayon ng investigasyon sa NBI Task Force sa pagpamaog sa Vice Presidente sa DIN. Ini ang ginakonsiderar sa pag-establish sa pattern of violence. Samtang inklaro ni Presiding Officer Cheese E. Escudero nga iya panugutan ang pagbasa sa affidavit para lamang sa pagtalakay isang basihan sa task force sa NBI sa ila investigasyon sa pag-imbestigar.
4: Eating Colonel Bato de la Rosa told me in Visayan dialect why you summoned me, and I quote, "Tour," short of Arturo, my first name. Nakaistorya mi ni Mayor Inday referring to Davao City Mayor Inday Sara C. Duterte Carpio, partis atwang tokhang operation. As part of our tokhang operation, ang order ni Mayor Inday sa akon nag-ilaylo sa nato ang pusil, killing through shooting. Sa atwang mga target persons, shabu users and pushers and other criminal elements in Davao City, kay samukan siya media magsige o pagunta na food. Kidnapa, abduct na lang ninyo ang inyong target unya lubang ilubong sa quarry, Laud quarry. Para missing lang kay okay si Mayor Inday sa ana paagi. I talked to Mayor Inday as part of our tokhang operation. She ordered us to lay low our killings through gun shooting because the media is asking too much. Just kidnap targets then bury them in the quarry so they would go missing. She is okay with that way. To which I answer, yes sir, sultian na ko akwang grupo. I'll inform my group. Colonel Bato de la Rosa instructed me, i-inform tour kung naamoy maabdak na target nyo. Inform me tour whenever you are kidnapped a target.
0: Your Honor, we are requesting that
3: Kabahin sang pagbasa ni NBI Director Melvin Matibag sang affidavit ni Arturo Lascanias.
2: Ginpahayag naman ni NBI Director Melvin Matibag kadungan sa isinang pagtistigo sa Senate Impeachment Court nga may na-establish na nga persons of interest ang ahensya angos sa ginkontrata ni Vice President Sara Duterte nga assassin. Sunod kay Matibag nga ini nga mga individual ang maghatag man sang kasanagan agud matumod ang ginmention sang Vice Presidente kadungan sa isinang press con sa tunagligad nga November 23, 2024. Ginklaro man sang direktor nga ang mga persons of interest ang hindi makabig nga assassin. Dugang pa ni Matibag nga hindi pa niya mapubliko o kung maanunsyo sa publiko ang nagapadayo nila ang investigasyon bangod ini ang mahimo makompromiso kag mabutang sa

0: Alang ang ginakabig ng mga informants.
1: Ang aming pong investigasyon at ang task force is a continuing and active investigation of the threat to the president. Meron po tayong mga leads na ating pong sinusundan at katunayan, we already have established persons of interest na maaaring makapagturo o tumukoy doon sa taong kinausap ng ating vice presidente o maaaring isa rito sa tinatawag nating persons of interest ang siyang talagang nakausap ng vice presidente.
2: Mr. Witness, binanggit mo yung persons of interest upang mas maunawaan tayo ng mga kababayang nanonood. Ano ang ibig sabihin mo ng persons of interest?
1: Ang ibig sabihin po nito, itong mga taong ito ay maaaring magbigay linaw o makapagturo sa identity ng taong kinausap o sa pangyayari ng pag-uusap o yun nga po, maaaring sila mismo ang nandoon o sila mismo ang kinausap. Kaya po ito tinatawag na persons of interest. Hindi po nangangahulugan.
0: Ang pagpayag ni NBI Director Melvin Matibag.
3: Samtanggin pangunahan ni Defense Counsel Mark Vinduan sa ang cross-examination kay National Bureau of Investigation Director Attorney Melvin Matibag sa riin. Gin-question din ang testigo ang sa investigasyon sa ehensya sa Nobyembre 2024 press conference ni Vice President Duterte. Sunod kay Matibag nga wala inis ang una nag-interest sa pag-issues ng sa pinakag-interview sa individual nga involved sa press conference. Nag-object sa lead prosecutor Gervie Luis Trong aginbasa ni Attorney Vinduan ang rules of evidence. Sa riin nakabutang din nga magka-testify lamang ang witness sa mga facts ngayon ay baluan base sa iya personal knowledge. Naibaluan ang gina-point ang nasambit ng testigo bilang NBI Director sa Pebrero 2026. Magluwas na rin question money attorney Vinluan si attorney Matibag kung nag-conduct sa investigasyon ng NBI angot sa ginaligar korupsyon bato kay President Ferdinand Marcos Jr. First Lady Liz Araneta Marcos kag former House Speaker Martin Romualde sa ginmention ni Duterte sa iya online press conference sa Nobyembre 23, 2024.
4: You're correct.
1: Tama po, 29 years.
4: 29 years. Can you recall Rule 130, Section 22 of the Rules of Evidence?
1: Can you refresh me, sir?
4: Okay, I will, because I will gladly refresh you, of course. I have here a copy of Rule 130, Section 22 of the Rules of Evidence, and I'll read it. Please read with me, Director Matibag. Testimony confined to personal knowledge. A witness can testify only to those facts which he or she knows of his or her personal knowledge, that is, which are derived from his or her own perception. Can you recall that rule now?
1: Ayan po, nababasa ko po ngayon.
4: Okay, you
1: tama
4: can read
1: po.
4: It. Alright, so based on this rule, will you agree with me that a witness can only testify based on his personal knowledge?
2: Your Honor, may I comment to that?
4: These are basic questions, Your Honor. The witness is a lawyer, he is competent enough to answer.
5: Counsel, are you making an objection?
2: This is a comment, Your Honor. The witness repeatedly testified that he was appointed only in February 2026 and that all his testimonies pertaining to the first investigation are based on records, Your Honor. And this is allowed.
3: Nabatian ang pag-debatihay sa impeachment trial batok kay Vice President Sara Duterte.
0: Ginpangiwala naman ni NBI Director Attorney Melvin Matibag na may natabo nga coaching sa duha ka beses nila nga meeting ni House Lead Prosecutor Congresswoman Gervie Luistro antes pa man niya sininga pag-testify sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sunod kay Matibag nga bilang abogado na kahibalo siya sang tinutuyo sang pagpamangkot sang depensa angot sa iya testimonya kag ang ilaman nangin tupiko amo ang may kang tanan sa iya sininga pag-testify. Dugang pa sang direktor nga kun ini ang kuhaon man nga witness sang depensa. Lingid ini nga magpungko upod sa Defense Counsel.
4: On this point, so considering considering that there's no subpoena, I'm just wondering how it works. Did you coordinate with any of the prosecutors in relation to your appearing or appearance in today's proceedings?
1: Well, we conducted some meetings on this matter.
4: You mean to this honorable court, you met with members of the prosecution?
1: Yes, twice when I was informed that I will be a witness on the pretrial order.
4: Alright, did you meet with the private prosecutors or the public prosecutors?
1: With the chairman of the committee, with the Congresswoman Gerbiller.
4: And you are confirming in open court that you discussed or you were briefed in that meeting based in your testimony? Okay, you can explain.
1: Well, I'm a lawyer and I know where you're going. There was no discussion or coaching. We just discussed matters that supposed to be covered by my testimony. Because I'm a director, I will be testifying. Of course, they will want to know what will be the nature of my testimony. In the same way that when you want to present me as your witness, I will be more than willing to sit down with the defense counsel.
4: Your Honor, I think...
0: Ang kabahin sang pagsabtanay sang defense counsel kag sang witness nga si Director Melvin Matibag.
3: Na sa 52 samtang naglaom si House Prosecutor Laila Dean Lima nga maghatag si President Ferdinand Marcos Jr. sa iyang Consensus Bureau of Internal Revenue sa pag-comply sa subpoena sang Senate Impeachment Court ni ang angot sa tax records ni Vice President Sara Duterte. Para kay Dilima nga wala siya sa may nakita nga rason agud gan dumilian sang presidente ang BIR sa pag-comply. Pinibaluan nga sa ikapatong adlaw sa impeachment trial batok sa BC Presidente ginpaboran sa impeachment court ang request sang prosecution sa pag-subpoena sang submission sa BIR documents at iman Laundering Council Records kag Bank Records ni Duterte kag sa iya banang si Attorney Man Scarpio. Sa idalom sa Section 71 sa National Internal Revenue Code sa 1997, ang record sa taxpayer ang mahimo nga mabuksan para sa inspeksyon kung ini ang igamando sa Presidente upon request sa Foreign Tax Authority sa approval sa Presidente kag upon sa waiver sa taxpayer. Dungan ni dilima nga ang mga ini ang indi obstacles sa pag-issue sa subpoena.
0: Oras, 6:53 na ang ining bahin ang inadulong sa inyo sa Santon Vitamin C, ang alkaline-based nga vitamin C. Naghingyo si Senador Dante Marcoleta sa Senate Impeachment Court sa pagkonsiderar sa iya sinigaboto sa impeachment trial batok kay Vice President Sara Duterte. Lunes, ang ginkonfirmar ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Francis Cheese Escudero nga siya ang nakabaton sa sulat gikan kay Marcoleta nga naga-request nga ang iya sinigaboto ang ilakip sa trial. Sunod sa kay Escudero nga na-cite sa sulat ni Marcoleta ang ERAP impeachment trial kagluyag sang senador nga ikonsiderar ang iyang aboto. Samtang gin-deferred naman Escudero ang aksyon sa among request kag gin-refer ang sulat sa Senado bilang legislative body. Dugang pa ni Escudero nga kun sila ang mag-convene bilang legislative body sa liwat siya ang may inclination sa pag-agree sa suggestion ni Senador Marcoleta samtang wala pa sang suspension nga ginhatag sa iya. Matandaan nga si Marcoleta ang nakadetain matapos nga gindagdaga sang sandigan bayan sang warrant of arrest may kang tanan sa 75 million pesos nga plunder case bangod sa undeclared nga campaign donation nga nabaton sini sa tung 2025 nga eleksyon. Ang senador sa karon nakadetain sa male dormitory sang Quezon City Jail sa Payatas.
3: Samtang patayang duha ka mga Filipino kag isang missing samtang 12 ang pilason matapos nga naigo ang ilang nasakyan ng commercial vessels sa sunod-sunod ng Russian drone strikes sa Black Sea sa nagligad nga duha ka semana sa Department of Migrant Workers. Ginpahayag ni DMW Secretary Hans Kakdak nga siyam ka mga commercial vessels nga may sakay nga 139 ka mga Filipino crew members ang apektado sa among pagpangatake sa Northern Black Sea o sa Southern sang Ukraine. Pagigbay ni Kakdak nga ang among pagpangatake ang nag-target sa bulk carriers kag oil products o tankers. Sa rin ang kadamuan ng mga barko ang nagkaagom sang guba gikan sa unmanned aerial vehicle o kung UAV o kung drone attacks. Ang kadamuan ng mga barko ang naigo samtang nagka-berthed o anchored o kung bago lang ang naghalin sa Ukrainian ports. Hulyo 6, ang unang may napatay ng Filipino kag ang ikaduha naman nga nabalhag ang sang Hulyo 19. Samtang nagpadayo naman ang pagpangita sang Filipino nga nadula sa nablanglang sang gindesignate sa International Bargaining Forum o kung IBF kag DMW ang Northern Black Sea kag tanan ng mga Ukrainian ports bilang warlike operations area sa idalom sang DMW Advisory Number 41 Series of 2026. Sa idalom sang among advisory ang maning agencies kag shipping companies ang gina required sa paglikaw kung divert sang voyages sa mga barko malayo sa mga sa among mga high risk areas. Kung hindi malikawan ang maglabay diri kinahanglan nga mag-report sa kumpanya sa DMW. Kinahanglan man nga mapahibalo ang mga Filipino seafarers sa ilang kinamatarong sa pagmamalibad antes ang deployment.
0: 6:56 na ang aton nga oras. Ginhingadla naman ni President Bongbong Marcos Jr. si Lieutenant General Antonio Nafarete bilang bagong Chief of Staff sa Armed Forces of the Philippines. Ang pagdesignar kay Nafarete sa mga pesto ang kasunod sa pagretiro ni General Romeo Browner sa tung Hulyo 21. Samtang si Western Mindanao Command Chief Lieutenant General Donald Gumira naman ang mag-take over bilang Philippine Army Commanding General. Gin-congratulate ang Department of National Defense ang duha ka mga individual kasunod sa ilang appointment kag nag-look forward sa leadership sa mga ini nga nag-uphold sa professionalism, excellence kag dedikado sa pagserbisyo sa mga Filipino.
3: Sa aron, sailo kita sa Italia sa aton balita international.
6: International news.
3: Pulo na ang kumpirmado nga napatay sa naglugdang ferry sa Gayuna kag ginaimbestigaran man sa motoridad ang ginaalikar nga paggamit sang cruise ng ferry sa illegal nga droga nga amo ang posible gintunaan sa paglugdang sang barko. Magluwas diri nagagwa man sa imbestigasyon nga sala ang manifesto sa mga pasahero. Masgin pabaskog pasubong ang search and rescue operations sa mga nabilin kun sa mga nagapabilin nga missing matapos matigayon ang nga maluwas ang 67 sa 113 ka mga pasahero sang barko. Nagalin ang B ang kun ang MV Barima sa Georgetown kagpadulong kunta ni isa kay Tumaport sa natabo ang insidente. Naglunsar man si Prime Minister Mark Phillips sa imbestigasyon ang sa potential institutional failures sa rin nagpasalig ini nga manabat ang kung sino man nga mapamatud-an nga guilty.
0: Nagabot na sa Pilipinas si U.S. Secretary of State Marco Rubio Hulyo 21 sang aga sa pagtambong sa ASEAN Foreign Ministers Meeting. Ang foreign ministers gikan sa 11 ka mga membro sang Association of Southeast Asian Nations kag ilaman nga major partners ang magatipon sa Manila batok sa backdrop sang instability sa riyon alin sang ang US kag Iran ang liwat nga nagbaslanay sang pagpangatake. Nabaloan nga ini ang nagapataas ang concern angot sa flow sang energy supplies paagi sa Strait of Hormuz amuman sa inflation kag global growth. Samtang ginapananaw man nga mahimo nga magkatuhay ang banas ng Dai Rubio kag Chinese Foreign Minister nga si Wang Yi bilang sideline story.
3: Ginpakigbayin sa aktres nga si Jelly Andres nga iya na nga napatawad ang iya anay bana nga si John Gutierrez Arin ang ila relasyon na nagresulta sa pagbulaganay kag annulment. Sunod kay Jelly nga patyang iya kaugalingon ang iya naman nga napatawad bangod sa natabo. Ginpahayag ni Jelly nga iya na nga ginpatawad ang iya anay bana bangod ini ang kinahanglan apang antes ni iya anay una nga ginpatawad ang iya kaugalingon sa Arin madamo siya sa mga seminars sa nga pang-Christians kag Catholic nga gintambungan kag nagrepent siya, nagpangayo sang kapatawaran sa Ginoo bangod sa iya na himo sa iya kaugalingon. Ginakabig sang aktres ng Second Life ang iya kabuhi subong bangod sa iya anay na eksperyensyahan nga depression kag anxiety. Samtang naglauman ini nga wala na sa iban pang mga kababaihan ang maagyan man ang iya nangin eksperyensya bangod ini tuman kabudlay kag posible ini hindi makaya sang iban. Panibaloan nga tinuig ang paghulat sang aktres antes nga naaprobahan ang ila annulment. Madumduman nga ang rason sang pagbulaganay sang duha amo ang paliwat-liwat nga pagpangbabayi sang iya anay bana matapos nga sila ang ginkasal. Dugang ni Jelly nga subong tuman na siya kamalipayon sa iya status bilang single matapos ang annulment sa ring lakip ini sa iya ginapangamuyo sa do.
0: Eksakto, alas 7 na ang aton nga oras. Ang ining bahin ay nadulong sa inyo sang Premium D3. Kagkaroon, balita sa sports roster sang Philippine Men's Football Team para sa ASEAN Championship ginanunsyo na. May detalye sa katulupang Johnson Crisostomo.
7: Ginanunsyaro sang Philippine Men's Football Team ang ilang roster para sa nagilapit nga 2026 ASEAN Championship. Base sa social media post sang kupunan, ilagin pakitang listahan sa mga players nga magarepresentar sa Pilipinas, lagip na mga tinaga nga young, hungry, kag fearless. Pangunahan sang midfielder nga si Sandro Reyes sang kupunan, kaupod ang kaangay sini nga mga midfielders nga sanay Oscar Kikonen, Cole Marauca, Kenji Nishioka, Javier Mariona, kag Gavin Muenz. Ang defenders naman amo sanay Santi Rublico, Noah Noah Ledel, Adrian Ogilvic, Jaime Rosquillo, Christian Rontini, John Losero, Daisuke Sato, kag Scott Woods. Ang team forwards naman yung sanay Jarby Gayoso, Andre Leopold, Pocholo Bugas, Aaron Long, Andres Aldiguer, Martini Ray, kag Rafael Ritarita. Samtang goalkeepers naman ang musanay Quincy Camerad, Patrick Dato, kag Eric Mangawang. Natanan ang atubangon sa national team ang kupunan sa Myanmar sa Hulyo 28, kag sa Agosto 4 naman ang kupunan sa Thailand sa Group B. Paragayon ng hampang sa New Clark City Athletic Stadium sa Capas Tarlac. Natanan naman niya makahampang sa Pilipinas ang Laos sa Agosto 1 sa Laos National Stadium, kag Malaysia sa Agosto 8 sa Kuala Lumpur Football Stadium. Ang ininga balitang inidulong sa inyo sa Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Vision X Plus, Premium D3 kag Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo, ako si Katropang Janzin Crisostomo, XFM News.
3: Balita sa hinampang ay inyong nabatian, ginadulong sa inyo sa Turbo Dietary Supplement for Men. Turbo Dietary Supplement for Men, himo sa maga kaglavawaska, baskog kakon, and nakaturbo ka.
6: Extra wow!
3: Balita! Les 72 mga katropa sa karon sa Italia sa ngatan extra wow! Balita! Siling sa ibaan nga pag-abot sa pagigugma, kinahanglan tuman ka pasensyoso. Kinahanglan na kahibalo ka maghulat, kag kinahanglan nga nakahibalo ka magsakripisyo. True love waits. Iniang literal ang ginhimo sa 95 years old nga si Daniel Noroj antes ang ila nga pagpakasal sa 90 years old nga si Tabitha Bogo. Apang inibot silingon nga wala nakasalang duha, wala na sila nagapalanggaan na eh. Base sa report nga una nagkilalahay ang couple sa 1960s sa Kenya. Tubtob nga nag-upod sila kag nagkapamilya. Nagtigulang na sa nay Tabitha kag Daniel apang wala sila makasal. Langolango naman ni Tabitha nga kun nga wala sila gilayon magpakasal kay Daniel, ang mga bangod madasig mag-ilis ang pingsar sa mga lalaki. Dugang pasini nga tuyo gid lamang niya nga siguraduhon nga palangga gid man siya sang iya nga bana. Sa piha nga gina-recognize na Sanday Tabitha kag Daniel bilang kasado sa idalom sang Kikuyu customary law, maskin pili sa duha nga maghiwat sang Christian wedding, agud is celebrate ang ila lifelong commitment. Nag-viral naman ang istorya sang couple kun sad insunod sa mga netizens. Nagapakita lang ini nga it's never too late to celebrate love. Agi sigurado lang yas ang babae, ah. O di ba?
0: Love is the answer. Love is forever.
3: Diba si iya magpakasal siya timprano katro pang Alvin Bulagan siya. So gin ano ya?
0: Ginulat gid ang malawig nga tinio. Pero kabalo ka ano botamalon sang living together without sleeping together.
3: Uh-huh.
0: Ano ang meaning sila? Ano ang panawag mo sila?
3: Ano?
0: Marriage. Living together without sleeping together.
3: Yes.
0: That is marriage.
3: Extra wow balita mga katropang inyo nabatian, ginadulong sa inyo sa Clear Skin Herbal Soap.
8: Express Balita sa Aga. Express Balita sa

0: Mga kitropay, nabatian ang kabugusan ng pagbalita sa Express Balita sa aga Miyerkules, Hulyo 22, 2026. Good morning sa ating mga kitropa listeners and solid supporters, mga members sa ating fans club, din man nga parte sa kalibutan. Mayong aga sa inyo tanan, mga kitropa. Good morning man sa ating mga Facebook Live viewers, sa ating Facebook pages, XFM Radio Patrol, Iloilo, kag XFM, Iloilo 100.7. Kay Ma Mary Ricabar, good morning, stay safe and healthy. Mayong aga man kay Sir RV Chris Caceres, kay Sir Rinaldo Abeto, kay Ma Manhilo de Monteverde, kay Ma Mariah Crispo, kay Ma'am Apple Tabanda, kay Ma'am Aloha Bueco, good morning sa mga kitropa natin mga drivers nga nakatunin sa 100.7 nga frequency sa ilang mga stereo. Good morning, good morning. Keep safe mga kitropa, pagkaghalonggin sa inyong pagbiyahe. Mayong aga man kay Ma'am Ruwena Manuel, good morning. Sa kay Sir Mark Joseph Panganiban Aurelio, sa kay Joselito Raymond Arsenio, good morning. Sa kay Sir Edward Capilinio, mayong aga gid sa inyo tanan. Sa ating mga tropa listeners and solid supporters, mga members ng ating fans club, good morning sa inyo tanan, din man kap mga parte sa kalibutan. Keep safe mga katropa and happy Wednesday. Bantayan ang masunod nga pagbalita sa Bullseye para sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo. Kami ang inyong mga tagbalita. Katropang Era Espinosa.
1: Katropang Alvin Dennis Arabang. XFM News.
2: XFM. Mga katropa, XFM.

0: nararamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
1: Magandang araw at welcome ulit sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy, ang naturopath doctor, ang katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan.
2: The Secret of Health.
1: Ikaw ba ay mahilig kumain ng matataba, pinirito at iba pang mamantikaing mga pagkain? Mag-ingat kaibigan dahil ito ay maaring magdulot ng problema sa iyong apdo.
0: Santon Gold Live Testimony.
3: Antoinette Bale po, taga Siniluan, Laguna. Noong nanganak na po ako, bale ang ano ko, 3 months old po. Nagsakita na po yung sa may right side ng tiyan ko po. Tapos po sa likod na ultrasound, meron po akong gallstone. At talaga nagsasakit na po talaga yung ano ko. Talagang hirap. Hirap po ako talaga din sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Na umiinom na po ako noon hanggang sa nababawasan po na nababawasan. Hanggang ngayon po, hindi na siya umaatake po.
0: Santon Plus Go! Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Ang problema ni ma'am ay ang pananakit ng tagiliran dahil sa pagkakaroon ng gallstone. Ngunit nang masubukan niyang uminom ng Santon Plus Gold ay unti-unting nawala ang pananakit ng kanyang tagiliran. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng bioactive compound na aliin. Ang aliin ay isang sulfuric compound na mayroong kakayanan na pababain ang cholesterol level sa ating katawan. Since ang malaking bahagi sa komposisyon ng gallstone ay cholesterol, nakakatulong ng malaki ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule sa pagtanggal ng gallstone sa apdo. At tumutulong din ito na makaiwas sa panibagong pamumuo ng mga bato sa apdo. Kaya't kung ikaw ay mahilig sa makokolesterol na pagkain, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw. At ito po ay mabibili sa inyong mga suking butika.
0: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
1: Para sa mga coffee lover dyan, mapapaibig talaga kayo sa ating friendly, healthy coffee, ang Santon Plus Coffee Mix. Hindi lang ito basta kape. Ito ang kape na punong-puno ng binipisyo. Kakaiba ito dahil naglalaman ito ng mataas na konsentrasyon ng isoflavones. Ang isoflavones ay isang uri ng estrogen ng halaman o phytoestrogen na katulad sa function ng estrogen ng tao. Ang mga isoflavones ay maaaring kumapit sa mga reseptor ng estrogen sa katawan at magdulot ng mahinang anti-estrogenic activity. Sa ganitong paraan, natutulungan nito na balansehin ang hormones ng isang tao. Kaya kung kape na may binipisyo ang hanap mo, dito ka na sa Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa. At good news, available na rin ang ating premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may vitamin D3 o ang vitamin D3 na kape na mayroong mangosteen extract at pinatamis ng stevia. Pangdagdag sigla sa ating buong maghapon. Hindi lang pangdagdag sigla ng ating katawan, kundi ito ay pampatibay pa ng ating mga resistensya.
0: Vision Next! Marami na ang natulungan!
4: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawala na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag-Vision Next Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nung unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision Next Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
0: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
1: Pag mata na ang nagkaproblema, hassle talaga sa ating pagkilos at paggawa. Kaya huwag hayaan na masira at manlabo ang ating mata. Uminom araw-araw ng Vision X Plus Soft Gel. Ito ay may mga sangkap na hindi lang pipigilan ang mabilis na pagkalabo ng paningin, susolusyonan din ito ang mga kasalukuyang karamdaman ng iyong mata tulad ng glaucoma, katarata, pterygium, macular degeneration at iba pang problema sa mata. Huwag na hintayin na maging malubha ang kalagayan ng inyong mga mata. Uminom na ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw. At ito po ay mabibili din sa inyong soaking mga butika. Uulitin ko po, para maiwasan ang pamumuo ng bato sa abdo, mag-Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw at ang ating healthy na kape para sa mas healthy level ng hormone sa katawan, uminom po ng Santon Coffee Mix at pwede po kayong pumili. Meron po tayong bago na Premium D3 Coffee Mix. Ang Bisonix Plus Soft Gel para healthy po ang ating mga mata. Ito po muli ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remilito Oy. Hanggang sa muli po nating pagsasahim papawid sa ating programang The Secret of Health.
0: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
5: Yes, to help!
0: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.

0: sakit ng katawan, mag Santhon Plus Herbal Oil.
1: Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santhon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
0: Santhon Plus Herbal Oil, talagang maaasahan. Santhon Plus Herbal Oil.
2: Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Santhon Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Santhon Vitamin C. Kasi
3: Santhon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.

0: 968 Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Diet na kubuwas ah.
2: XFM.
3: Patropa mo.
4: Exciting.
5: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Xanthone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Xanthone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Xanthone Plus Gold. Xanthone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
6: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Xanthone Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
7: Xanthone Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
8: Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Xanthone Coffee Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Xanthone Coffee Mix. Mas masarap kapag healthy. Xanthone Coffee Mix is now available in your leading drugstores.
9: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners.
10: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
11: Happy! Everybody is happy!
12: Playtime Entertainment, born for happiness.
0: Playtime Entertainment, born for happiness.
13: Ang lalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at iwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
14: Vision X Plus Softgel Capsule.
13: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
14: Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule.
13: Mabibili sa mga butika.
15: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumiseksi ka na, nagiging healthy ka pa.
16: Mag-Premium D3 na!
15: Ito ay nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
17: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo mo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking tigasin.
18: Santon Plus Herbal Soap.
19: Ito si Aida Cordero, taga-butiki. Itong-itong balas akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nang gamit kang Santon Plus Herbal Soap.
18: Santon Plus Herbal Soap.
10: Nanamigin.
18: Santon Plus Herbal Soap.
4: Win

0: isang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sa climate change.
1: Oh.
0: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa iba.

oras sa XFM 100.7 Iloilo, alas 7:35. Mayong aga sa inyo tanan mga suki naton nga matag para mati diri sa XFM 100.7 Iloilo. Nagapalayag na ang palatuntunan Bullseye. It's a Wednesday, Miyerkules, sato sa ring pagparagad. Today is July 22nd, Hulyo 22, 2026. Kung panahon ng paghambalan dari karon sa siyudad sa Iloilo, bago lang gid nagtupa ang manipis nga talithi. And padayon sini nga nagadabu-dabu kag nagadulom ang ato sini nga kalangitan. Well, sa ato sini nga pagparagad as usual, updan kita sa ato sini nga mga katrupa reporters, sa ato sini nga pagparagad nga magadulong sa ilang natipon nga mga balita kag informasyon. Kag we would like to acknowledge sa ato sa ring mga suki nga mga tagparamati diri sa siyudad kag probinsya sang Iloilo kag sa kabugusan sa ring Western Visayas. You're listening to XFM 100.7 Iloilo kag inina ang palatuntunan Bullseye. Ako naman ang inyo sa ring katrupa, katrupang Josil Banyas. Kag sa ato sa ring pagpangaragad, magatalakay kita sa mga latest updates sa mga issues and topics sa ato sa ring pagparagad sa palatuntunan na Bullseye. And isa diri, ladies and gentlemen, kapag atutukan taman, ang paghatag sa inyo background sa bag-o sining Head of the Armed Forces of the Philippines. Siya sini ang AFP Chief of Staff nga nagbulos sa nagretiro nga si AFP Chief of Staff Romeo Broner Jr. Ang bag-o sini nga AFP Chief of Staff tumandok gid ya sang Iloilo. Ang iya sini nga Iloy tagalapas. Ang tatay niya aktuali taga Pangasinan, ang Nafarete. Ang nanay niya is Gustilo. Ang pamilya Gustilo naghalin ini sa lapas. Si General Antonio Gustilo Nafarete, born February 22, 1969. He is now 57 years old. Ay, dali na lang siya mag-58, butabalon siya ni Maritiro naman isa sa less than a year of being AFP Chief of Staff. Ini siya, ladies and gentlemen, nakaagi sang Commanding General of the Western Mindanao Command. And prior to that, siya ang nagpamuno sang duha ka divisions, ang 6th Infantry Division and the 1st Infantry Division and the 67th Commanding General of the Philippine Army. Siya na kagi Commanding General of the Philippine Army. Kag sa iya sining incumbency, when he was promoted, General Nafarete as the AFP Joint Special Operations Group, ini siya ang nagpamuno man sang 1st Scout Ranger Battalion from 2008 to 2010. Nakaagi man na siya battalion commander sang 1st Scout Ranger Battalion and ginpaidalom and nagpangaragad under sa Presidential Security Group from 2011 to 2015 during the Pinoy administration. Kag nangin Assistant Chief of Staff for Operations or J3. Kag ini siya ang Head of Security and as Chief of Staff. Si Nafarete also ang ara sa security operations at the time. And he's the one taking charge of the security of former President Benigno Simeon Aquino III. And with that, ladies and gentlemen, ang iya sa ring mga records nga wa'y mapublish so far, amo ang iya sa ring pag-integrate sang drone system. Amo ining drone bala ang unmanned aerial vehicle, UAV, sa pag-monitor para sa internal kag external security of the Philippines. Siya sini ang nag-train and iya inigagin integrate sa operation sang Philippine Army as the Commanding General of the Philippine Army. And because of him, madamo sa mga operations against insurgents ang naging successful by virtue of the integration of the drone system sa ila sininga intelligence gathering and operations. Siya si General and now AFP Chief of Staff Antonio Gustilo Nafarete.
Actually, siya ang nag-graduate and he is a proud Kalinugnon. Nag-graduate sa elementary in 1982 sa Kalinog Elementary School. And nag-graduate sa isa ring kolehiyo sa West Visayas State University in 1986. Proud taga-West. Ining si General Navarrete. General Antonio Gostilo Navarrete. Ang iya sining nanay is from La Paz. Ang pamilya yara diga sa La Paz pa rin tini nga Gustilo. Kilala mo ni siya, katropang ira, ang mga Gustilo dara sa Kalinog. Oh. Ang lula niya actually may malapad sininga katubuhan dara sa Kalinog. At masami sa nagabisita sa Kalinog during summer days sa pagbisita sang katubuhan or kampo sang iya sininga lola dira sa Kalinog, being he is a Gustilo. So with that, ladies and gentlemen, si nanay niya, kagang pamilya ya katropang ira, taga Kalinog kaman, si lola ya kagang pamilya nila, ang nagapanag-iya sang Kalinog Rural Bank. Kag si nanay niya, amo ang isa sa mga board of directors sang Kalinog Rural Bank. It's a family-owned business by the family of General Antonio Gostilo Navarrete. So, nagsulod sa 1986 sa Philippine Military Academy. Kay every year, dira sa West Visayas State University, may orientation ang mga taga Armed Forces of the Philippines. Labi na gid ang Philippine Army and the Philippine Air Force. The fact, nisang una, ang West Visayas State University, and up to now, belongs to the Philippine Air Force, ang ila sininga ROTC, Air Force na dai. So may yearly orientation for para sa ano?

mo pa lang kung hindi ka kabunggos banggat but tambalon sini, you can no longer get the examination. Hindi ka nakakuha ya exam, hay putot mo. So, with this, ladies and gentlemen, our congratulations to our very own Kalinugnon, Ilunggo, and a graduate of Kalinog Elementary School and a graduate of West Visayas State University, we have General Antonio Gustilo Navarrete. Parintini nung mulong Gustilo, goroning nanay niya, kati sinong mulong Gustilo, tagalapasman mo. So, siya ang magapangaragad bilang nakapangaragad siya as the 67th Commanding General of the Philippine Army prior to his appointment as the Chief of Staff. Siya karon ang magapamuno sa bilog sininga AFP with the Air Force under his command and with the Philippine Navy and the Philippine Marines. That includes also the Philippine Army. Sa idalom ina sang wing sang armed forces of the Philippines. So with that, ladies and gentlemen, isa ini ka dako nga bugal para sa aton because we have a commanding general nga halin gidya diri sa Ililo. Kamaan ta na mag hambal ka Binisaya ya kag Ilunggo. Diba? Amo nang hambal nga ko na hinahina yala ko na nga panaw na masakit si Kiko. Kalinog style na. Tikabalo man sa sang hiligay nun, di ba? Because dugay sa nga nag-eskwela and the entire college life niya is from West Visayas State University. It's already 7:44. Sa ato sa ring pagparagad sa paratuntunan na Bullseye, dari gihapon sa XFM 100.7 Iloilo. And he became a four-star general. Kati kinanglan, you have the rank of a four-star if you are the chief of the armed forces of the Philippines. If you are the chief of staff, you have the rank of a four-star general just like that of the Philippine National Police. Kung ikaw ang PNP chief, you have the rank of a four-star general. Timambal, tiway tatun, ti five-star ang mayara. Kay balok, amo kung sinong five-star general sa aton? And nagalukdos ang lima ka-star sa iya sininga baga. The commander and the commanding chief of the armed forces of the Philippines and of the Philippine National Police. And that's the president. Bullseye. It's already 7:45. Sa ato siring pagparagad sa palatuntunan Bullseye, ginadulong sa inyo. Ato siring pagparagad sa Santhon Gold Coffee Mix, ang kape nga may collagen kaglutathione, nagapagwapa kag nagapagwapo. In the sense, nga nagapanami sa supat sa ato siring skin o kon sa ato siring panit, kay nagapaffirm ang collagen sa ato siring panit, ang glutathione naga. Detox sa ato sa ringalawas. Parang tanan niya higko magwa sa ato sa ringalawas. Could you imagine that living in a house nga mahigko, nebla, you'll be feeling ill. Daw gamasakit ka lang permi. Pero kung matinlo ang imong sininga ginaistaran, buta mo lo sininga manayanaya man ang imong sininga paningkay singkay kagpasinalayo. Amo man sa ato sa ringalawas because of the glutathione. Mapagwa ang tanan sa ring mga higko sa lawas ta para mag manayanaya ang ato sa ring paningkay singkay ang ato sa ring pangitsurahon ang ato sa ring panit younger looking. Quality products sa Yes to Health Incorporated and approved sa Food and Drug Administration. Sa dugang pagisiring balita kag informasyon, magasentro kita sa ato sa ring pagparagad sa appearance kahapon sa nagapadayon sa ring impeachment trial against the Vice President. Kahapon, ang nagsalang as witness of the prosecution, amo si NBI Director Melvin Matibag. Si NBI Director Melvin Matibag, previous background niya siya ni, siya actually taga Laguna, kagang asawa niya actually is a congresswoman representing a Laguna. Ha? Ang asawa niya. Prior to his appointment as NBI director, siya sini ang nakaagi man as cabinet secretary
siyang sekretary, siyang tanan niya, cabinet secretary, representing all

cabinet secretaries during the Duterte administration, but for a short period of time, mga lima lang kabulan, nga nangin CABSEC siya or cabinet secretary, si Melvin Matibag, attorney Melvin Matibag. Siya ang nangin secretary general sang PDP laban Duterte wing. Nga may Duterte wing. Because originally, ang PDP laban, iyani sang mga Pimentel. Ang ginatudlo nga amay diri sang PDP laban is si the late Senator Aquilino Pimentel Jr. Ang tatay ni Coco Pimentel. Siya sini ang nabugtawan ta kag na hibaluan ta nga madugay nga nagapamuno sa PDP laban. During the time of Digong, he created or nagpadalagan siya kag nagsulod siya sa PDP laban and his group. And because of some differences, sila sining well prinsipyo, nagsiparar may duha ka PDP laban. The Aquilino Pimentel wing and the Duterte wing. Sa Duterte wing, anangin Secretary General kag sinaliga ni Digong, amo ini si Attorney Melvin Matibag. So that's the background of Attorney Melvin Matibag. And based on write-ups, isa siya sa mga maayo sininga political operator. Maghambal ikaw nga political operator, planner. Siya sining tagapagplano on how to tawag dato siri carry out sang imo sining kampanya, sang imo sining machinery kun ikaw ya politiko. And he is in national political operator, hindi lang ni lokal. In short sini, siya mga consultant sang unknown sining mga personality sa politika. Siya naga-design nga, dapat may amuni, dapat may amuna, sa amuni, dapat may amuna kita sini. He is a known political operator. Kung nagsulod man siya sa BBM administration, tida hindi man naya guru katinganahan, no? Amuna yung hambal nilang go where the opportunity lies. Kung din kung may oportunidad dito kay, tikon kay isa, iban sini ba daw hindi ganit nila matulon kung kay isa, kay kontra man sila prinsipyo, pero amo nang hambal nila nga kon kaysa pati prinsipyo mo do. Ha? Mabailuan man maleta eh. Ti ina mga byan, we do understand sang practicalidad why Attorney Melvin Matibag joined the BBM administration as the NBI director. So under sa iya sining pagparagad, he was only appointed February. Ha? Sang February 2025 lang siya gin-appoint. Bago lang gin-ini siya, nga nangin NBI director. So siya ang ginsalang kahapon. Now, ang argumento na sentro sa the first article presented on grave threats labeled to be nakalabot sa proportion sang impeachable offense against the VP sa iya utterances sang November 23, 2024 nga utterances, pag mamatay ako, may sinabihan akong tao na patayin mo si BBM, si First Lady at saka si former speaker si Martin Romualdez. That's the statement of the Vice President. Somehow daw mo na ang gist sa iya sining statement. So with that gin paimbestigaran ini, pero at the time ang director sang NBI was Director Jaime Santiago. Si Director Santiago was a retired judge. Retired judge ini siya nga nagpangalagad as NBI director. Now, si Attorney Melvin Matibag, si Director Matibag, is an economist and an accounting expert also because he studied that. Prior sa iya sininga pagkuha, kag pagkapasar sa bar, or he was admitted sa bar way back 29 years ago. So with this, ladies and gentlemen, ang mga testimonya di rin na sentro, konta ni sa pag-authenticate sang video presented nga ang mga pamahog kuno nga mga tinaga sang Vice Presidente really na attorney niya based on evidence presented or pieces of evidence presented kag wala sang alteration as far as recordings and transcription ang paghahambalan.
Kiti kinanglan ina, kay wala nila makuha ang original sininga copy from the very person nga nag-broadcast. Nga, ah, sino nag-broadcast? The original broadcast was carried sa social media sang account ni Harry Roque. Ti atuto karon sa Netherlands si Harry Roque. Ti dapat parang less ang inatawag sini nga authentication process. Kinanglan mo ang ginatawag sini nga pag-authenticate sang the very person labi na gid sang account carrying sang press con at the time of the president of the vice president. So with that, ladies and gentlemen, damo na sila sa mga testimonya and witnesses nga ginpresentar. So amo inang pinaka-basic lang that the vice president uttered threatening words, which ina depende pa kung nakalabot sa threshold as grave threats or nakalabot sa ginatawag nato sa ninyo pagtipon sang quantum of evidence nga makabig nimo nga impeachable offense. Kang impeachable offense is under our constitution if you betray public trust by not adhering to the duties and responsibilities of your office. Ang imo behavior wala naga santo sa imo sini responsibilidad nga ginauyatan, especially kung ikaw nagauyat sang impeachable position. So ti diri kun tani masintro na sa authentication, ha? Nga ti really na after to sang vice presidente pagkatapos ko na no ang ila sining courses of investigation. Now, nakalabot sa punto sa mga ehimplo sa mga pagpamahog against sa kay former President Rodrigo Roa Duterte. Bullseye. The same tawag dato sa ring pagpamahog pero in different delivery mode of tawag nato sa ring and lain nga tema sa pag-deliver. May mga nagkaradakpan, apat ini, nga mga ginkasuhan. They were arrested for threatening the former President Rodrigo Roa Duterte. Ginpangdakop because of their utterances. But the Vice President wasn't. Wala. Why sa gindakop? Because we don't know kung anong justification. Number one niya gindakop diri, amo ni si ang teacher, public school teacher nga si Ronel Mas, nga taga Zambales. Siya gindakop sang May of 2020 after nga nagpost siya sa Facebook nga handa sa maghatag 50 milyones pesos sa sinuman nga magpatay sa kay former President Duterte. Siya ang gindakop and was tried sa Branch 72 sang Olongapo RTC pero gindismiss ang iya kaso, ginkasuhan sa inciting to sedition. Ha? Sang June 2020 gin-dismissed because of illegal arrest. Bangod man mga abyan, sang why ginsunod ang ginatawag sini pagsulundan sa warrantless arrest. Di, sa warrantless arrest, tatlo man lang balasihan mo that you have the personal knowledge that ang tao nga dakpon mo has committed a crime. You have a personal knowledge that that person is about to commit a crime. And you have the actual knowledge that the very person is right before you committing a crime. Have committed, is committing, and will be committing a crime. Kita mo gabit-bit na yak binangon, tiya lang alam mo na mambala, hello, how are you? Mano ka? You see? So muna ang mga balasihan for you to initiate and conduct a warrantless arrest. So ti iniya, wala eh. The act has been committed pero wala personal knowledge ang nagdakop sa ginhimo ni Ronel Mas. So gindismiss ang iya kaso way back 2020. Pero he was arrested. He posted bail. Nagpiansa siya. Number two again dakop, si Joe Mark Ibay, taga Uzames. Almost the same ang sistema. Nagpost siya sa Facebook. Siya kung sino makapatay kay President Duterte, handa ko maghatag siya 150 milyones. He was arrested. Ikatatlo, si Ronald Kibuyen. Si Ronald Kibuyen, familiar ka mo sini kitagaklan ini siya.
siya gindakop, actually, he is a construction worker. Pagkatapos siya gin-post siya man sa Facebook, he's willing to offer 100 million pesos kung sino ho makapatay sa kay former President Rodrigo Duterte. He was arrested. Ikaapat, si Maria Catherine Siron sang Cebu. He or she was arrested because iya gin-post sa Facebook nga handa sa magatag 75 million pesos kung sino man makapatay sa kay former President Rodrigo Duterte. So, ining apat yun pang nakop because of their utterances. Because of their, not really utterances, mga balka-atter is verbally. Because of their posting sa social media, which gin-classify ini nga violation sa ato sa nga anti-cybercrime law. Kaya ito ang ginpahog nila, Presidente. In this case, Sara Duterte uttered in November 23, 2024, allegedly threatening statements or words, but she was not arrested by members of the National Bureau of Investigation or any law enforcer or law enforcement group. Sa bylaw, ini siya ang gin-imbestigaran lately kagin-kasuhan at impeachment pa. Now, with that, nag-testify kahapon si Director Matibag. Surprisingly, it was found out nga he was not subject of a summon. Ano bala ka-importante ini for a witness nga may summon siya? Can you offer a witness without a summon? But tama na sila yung mapasummon is the impeachment court. Ano bala ang value sang summon? Kahit kung kung documents, sabpina mo. It's sabpina ad testificandum, butang balo sila, testifyan mo ang document nga daloon mo, ginasabpina, and ang sabpina dosis tecum. So with this, ang tawag yang ginpasomon ikaw is ginarequire ikaw sang korte. Ang hindi pagtambong sina, kung huwes ang nag-isyo sang summon sa imo, you might be held in contempt. Pwede kaya mapriso for direct contempt. Ha? Di kung magsinabad ka kung kaysa or you may committed and commit an act wherein maka-insulto sa huwes, you can be cited for direct contempt. Kung ara sa husgado, ara sa sulod sang chamber sang huwes. Kung may mga utterances ka man nga na insulto ang husgado ko ng huwes, you can be cited for indirect contempt. So with this, ginpasa, may summon dapat para ikaw mag-appear. Paano siya nga naka-appear without a summon? Sino nag-inform sa iya and ano kabugat ini sa testimonya kag sa presentation sa prosecution? Ha? Di may mga technicalities pa rito, just like for example, may ara sang gingamit sa documents unsigned. The testimony or the affidavit, unsigned affidavit of Las Cañas. Dumduman niyo si Las Cañas. Ato naghambal ba lang sugo kung digong siya, mamatay ko ka mga kriminal tos Davao. Ginlubong namon siya pinamatay dito iya sa Davao. Sila niya sa quarry site. Di kinalkal man to way back mid-20s. Ginkalkal ni then CHR Chief Laila Dilima, now Congresswoman. Why man sila timay nakuha dito bisantol ang sapat? So why masubstantiate atong claim? So may affidavit sa Las Cañas. Ang affidavit ni Las Cañas naga-narrate niya sa mga chimpo nga may ginapatay sila ara ko nung presensya sa Vice Presidente. Anong gusto diri nga ipakita ngang Vice Presidente ang may ara sang state of mind kag tendency really nga mahimo niya ang pagmando sa pagpatay sa kay sino man. And she has people behind her nga pwede niya magamit sa pagpatay ni sino man. In this case, ang inpahog kuno niya among presidente, the first lady and the former speaker. So, tingwan tabi nga ma-check ka nga to sa ring resource person. Kung ano ang bugat sini? Ano bala ang ipikto sini? As far as the case of the prosecution is concerned,
Kaya ang dako nga pamangkot karon nakadepende ni sa mga senator judges.